0: nga ikaw ta re-challenge, ikaw ro barangay official. Ano ka matuod nga unga mo nakasugod? Kasimple mo lang, ilatag mo ro detalye kung ano ro gyan pasan yung listahan rito. Si Babaw, sa DLGT, doon yung manipakita nyo kamong listahan una. Di ba? Kung para makita na ton kung sino ring unga rin ang ginahambanan da. Para ma-clear man ba ya? O, ag sa picture nga to, man it, kuno it daw makatotanor plus tada nga, ano yung nagagain para mga complainant matod kung ma-question man kamo. Sige, Kap, no problem kung di matikaw mag-interview. At least ay ituro kan magkaroon mismong complainant sa DLG province, malatag na lang kuno kaanda nga ranga reklamo. Eh, ho, official nga listahan nyo, may kopya nga na Korea ho, eh. Galing malabo, marong ginapad to na naton sa aton yung patrol o nakimo para nga mabuo man naton do listahan, no, mag K5 para malatag naton do detalye. Yan, pangayo at least kita. Ayan, yan. Ginsend naton. Ay ho, di ka na makita naton, no, eh. Ginabutang na kondukuan listahan kung intsakto sa pihak ng listahan. Ay, oho, butang, oh, first. Second, nga binipisyaryo o gatoon niya sa kalibo puro pa nga sa private school, oh. Pangatlo, imaw man, nakabutang rikara. Okay, matalang pangatlo ngayon, nakabutang kung ano imaw sa barangay. Pang-up-at, o, iya man, oh, nakabutang. Sa kalibo man giskwila. O, panglima, okay, iya mo giskwila sa Rayang School. O, kwan matako no Raya, panglima is, alam, gumankon kunong ko barangay kagawad. Hayraya ro kuwan ro ginapangutan na at anaton. Raya ro ana nga kuwan, ana nga listay, which is itsakto matakunta. Oh. So, aton ilatag, dayang detalye, oh, indo na sa kuwan abi kon mapaklear kot may dayang nga kopya naton. Oh, sige. Oh, so, aton doon ikuwan, ha, ang ilatag, ro mga pangagan nga ra, malabo-labo din pang up at lima ho, eh. Sige. So rin baga do ato malang gusto ipamangkot sa mismong officials, no? Ano malang kasimple kung may ginyakot sanda nga mambay naton mga K5 pariente nanda. Bisan sa kagawad, manon ko agree ako nga makabaton sila. But sito it, nga what may nabilin? Ano malang kasimple nga karapat dapat nga makabaton? Diba? Mga K5. Ay kung may mga nabilin pang aslatin na sa bilog dahil, well, why not? Ibutang. Basta ipakita sa Rayang Arang mambay naton residente rin na ay ginapapost it DLG. Nagmando saan na, diba? Maroon nga ro mga post on Pisaco Friday hasta kahapon until now ay mga sa mga official Facebook pages ng dat kada barangay una nakalatag. Tanan-tanan nga, I don't know kung pilang percent na kabarangay makaroon ba ya? Ro mambay na to nakapag-submit na, nakapag-post na mga K5. No? Itro yun nga ron nga detalye. Nga tanan, tapos yun, no? Na ipanagtag na. Ro doon nga ayuda. Ano na kung pila naka-percent sa aton sa aklan? Del Riba, madya si Giro Postman nga daw gapabati-bati sa nga barangay. Nga according kan, dahil manitramon man na what a managyapon ka post. Oh. Ay Riba nga ni, nagapamangkot personal gidana sa nga mga barangay officials nga muni mo to. No reason nga madya nagkakasit ibaro sa listahan because nga naulihi matabi matod it pa pagwa it guidelines sa aton karang nga DILG, man nga what kami kasayid ko literal nga guidelines para matarong matarong kay iba. Di ba? Like sa Briones ito. O, oh, ay ko, last, pilang buwan nagtaliwan nga nakausit sa lisan at binipisaryo. O, oh, pero kano ang abot to kwarta nga ron yung ginapapanagtag ko ato yung presidente, ha? Foro de los Pueblos. Alas 8:07 yon daton nga oras. Yala na yan kita kay K5 Romy partner. Sa ato niya pag ililiba while gina-fix pa na kondolinyada it complainant naton sa barangay Muging, no? Ay ipalatag naton do detalye nga ra sa complainant kung anong oras na tabuon tayo sana sa Capitol, hindi na kung anong oras na ito mapa DILG province mga K5. Puro de los pueblos. Karani kita sa part it kamaligan. No. Ayro, andaman nga ra nga BBMP nga ra, gina-question man. No? Gina-question man ko raya nga ra nga mga residente ag may una gitanganik ra nga nagapabot gitanganit reklamo gin post man sa Facebook nga nagapabot man maki 5 it pagklaro anang hambangan ni kuray nga tagreklamo nga ra nga si Marianon nga expect the unexpected how funny it is really aw na nakabubo ta man to dron ay anaman ko kamaligan. May mga gusto man sanda nga ipaklaro kay Kap nga man kuno it nakabaton man raya no nga estudyante. No. Ayan ba na no? Barangay Kamaligan, ito yung 5 beneficiary nyo for 20,000. Pwede nyo ba i-explain sa mga constituent nyo kung bakit sila yung deserving? Or should we ask yung kung deserving ba talaga sila? Nag-fact-check ba kayo sa mga binigyan nyo ng kung totoong naghihirap sila or sadyang bulag lang talaga kayo sa mga bulag lang talaga kayo sa mga kriteriya na binigay ng Pangulo? Anak ng kagawad, may nurse na ate, may abroad na kuya, may sasakyan, may magandang buhay. Bahay, grabe man rin, malala man. Ito ba talaga ang deserving bigyan ng 20K? Sa limang sityo, it kamaligan, sana man lang tig-isa sa kada sityo. Sana man lang sa deserving talaga binigay. Yes, wala nang magawa kasi binigay na pero the fact that you do not do your job properly, dapat pa ba kayong maging leader ng barangay? Aron doon ang gitang pag-question. No? And kay kagawad, kay kapitan, or sa naglista, I hope makatuog ka mo it maayos. Habang inyong mga pumuyo, naakig at nagigil sa bad word raya, no? Sa inyong manang nga ginubra. No? Happy Sunday sa taga Kamaligan man ah. Kahapon naging post eh. Vote wisely lang sa sunod. Miskan magwakal kita, maman gyapon, sino magapit si uwag, imaw makabaton at ayuda. Family matter. Pamilya muna bago servisyo. Balala man. Para oh. Sikap matangarang ita Kamaligan. I believe masabat mataray mo eh. Kuray nga nga pag-question sa ana matangara nga binipisyaryo kuray tig 20K. I-check tabi partner, si K5 Romy, ay pamatian talang anang nga kwan, ay hindi na si Kapitan ito niya buton sa 11 Mbps para sa day nga nga sabat it aton niya council. No? Dahil rin nga nga tag-reklamo, na-interview ni K5 Romy. Agin latag na naro detalye kon anoro mga background it lima kabilog nga nga nakapag-avail. No? Diba? Dahil according ka na eh, may kwang kita, may una ta na nga dapat questionon dahil unga it kagawan man man na. May mga nurse man nga igmanghod. Hay, hindi ta siguro nato makonsider ko mga matuod bandaya. Di ta pwede rin makonsider naton nga kwan imora, vulnerable household, no nga abi uwa gid may kwan, may mga kwan eh. May mga kahit papaano may una no nga mambay naton kaya nga ika-provide, may mga nurse, may homatod nurse, ay buko manginat masyado ka ba o swildo, ay depende mata kung pamilyado mata maguang ng nurse. Pag ito mata nag, siyempre, pamilyado, ginabuhi na mata sa sariling pamilya. Ay kung may abroad man, ang kung may pamilya man, ay hindi man siguro gidron mawaslikan do ibang nang imanghod, ay hindi man ganon kabahoro, ginabato man gidkaroon ng mga swildo. Kasi sabi ko, nurse, karon iya sa ton sa Pinas, sabi kita natong kabubaho kita sa wildon na karon. Hindi man. Depende rin sa posisyon. O, di ba? Kung tanong ba kamo sa mga nurse na sa ton nga provincial hospital sa private, iya sa kalibo, konting pilaan ng sweldo, ba? Pero, siyempre, kahit papaano, may mga pamilyang pwede kabulig. Atong point man ka na, basi may mas masaidagong pang pwede na butang karon. O, i-check tabi si K5 Romy sa naman niya rang balita. No, saring complainan isang bilog aton nga pamatian mga K5. K5 Rom sa kampyon nga balita. Standby.
1: K5 News FM Kampyon Report. K5 News FM Live Report.
0: K5 Rom sa reports, go ahead.
2: Yes, K5 Guide, no, sa gihapon ay sa gihapon nagkausap pa rin nga ng mga reklamo nga rako aton nga magbanghod. Angot gihapon sa Runday Karanga Financial Assistance nga sa Runday Karanga lima ka mga qualified nga mga isudyante para sa Roday Karanga Pintimir Crisos, bukong niya magsangaparanggay, hagos siya abot ang barangay gihapon doon nagreklamo. At ito, mabunay kita ignored, no? Problema sa Roday Karanga guidelines gihapon ni Midiwa at gihapon na dahil na internalize kung paano kita dapat na magpili isakto. Ang makasigad ng mga beneficiary o mga pobre ang qualified sa Roday Karanga ayuda ni Pintimir, no? Iyan man siya may particular ita, parang ita maligan batan, handa man binareklamo rin si Ruli Sunggang, no?
0: Mm-hmm.
2: So, mabuhay mo talagang magtang kapitan da sa proseso pagpanopod dahil suno sa director ang kumpinat na si Michelle Marañon ay may kapitin sa tatlo kita man ka mga student beneficiary ka na kita niya. Tumigyo may una
0: kita tatlo.
2: Niya. Tatlo. Oh, mo, tatlo kita. Sana na-identify niya. May una kita kita niya. At kung paghambay ka man sa mga beneficiary, abo tatlo kita niya una sa kamaligan na makita at abo ka rin nagpasa itrunday ka lang application kaso gindinay sa miso kong barangay niya nang gato na libad doon siya na wak sa nakasahid kita na kung may una nga parte rin karoon sa ronyaro nga ayuda pero so, bukot pa namin na dapat kung tayo transparent karoon at dapat karang takong taro nagpasa itrunday ka lang papel dapat matunon ta bukot i-deny ta ba nanda nga may walibad nga waot ang tapos ang baon nga na ipapitan sa kong kita na nga nakapuro maot ang listahan and yun tumabali. Actually, may sagawat ka rin sa bilog na darik na kita niya asad kay ito nila kay Miss ako nila Michelle Marañon pamatian ba kita niya pero ano mga
0: sa kamaligan out of 5 kay K5 Rom sa 5 tatlo ang location na Blingra
2: so tatlo na kong ginaparan ako nga medyo bukod ito tama nga ito sa tatlo nga rin ang pangasigan si K5 Rom si Michelle Marañon K5 Rom is sa barangay kamaligan Batan.
0: Okay, pamatian na ito mga K5
3: ka K5 tumakaroon si Ma'am Michelle Marañon no, sa milog sa mga citizen no iyan nasa may party ta kamalikan batan ay ana karang pangutana sa pag taong arat 20,000 pesos karang scholarship program sa lima ka mga beneficiaryo may una karang mga gina-question imo no kung paano ni kapitan gin panupod ra sa lima ka mga estudyante mamay dad kimo nga adlaw. Ma'am, pagkistorya, ma'am, ano rin mo karangkwan? Ano rin mo naobserbahan ag hamanita medyo may nagpaabot ka to concern regarding sa 20,000 pesos nga rang scholarship program sa inyong barangay?
4: Actually, sir, kung July 17, 2020, kasakay ko, abiro, sang bilog na kadawad.
0: Mm-hmm.
4: Sa tricycle, ba, sir? Paano sa kalido?
0: Oo.
4: So, mag-istorya mataimaw na President mo nga nasa Malugan, agrator ang bang tapi. So, pagkasayod siya matasara po nga 5 beneficiary nga to, ay after noon ka to, nag-post matanyagi. Then, makaroon sir, fast forward kita makaroon, nag-post na, pero barang-barang nga, ito ang mga beneficiary. Ay, ito nga nangyayin lang ako mga beneficiary sir, ay, kumbaga ay, gusang bilog, abin man siya po sir, ay, may una-una, good aman. Bukong yung mani nga nga nga nga isang bilog ka to. Sa iyo, isang bilog kita doon ka to. Hayo nga, kita ni Kagawad. Tapos...
3: Kagawad kita, kagawad kita mismo makarang aktibo?
4: Ha, sir. Kagawad din mismo nga aktibo makarang.
0: Mm-hmm.
4: O nga, may nga man yung mga nurse at may nga man yung mga abroad.
5: Aha.
4: Kung baka sila ay may sulakyan na sanda, dahil wang grado ang dama, dahil wang grado ang dama bagay. So, siyempre sir, at sa concerned citizen, dapat ngayon man siya maiit, transparency baga sa ang dama mintili. Tapos, kain naman sir, bali, nag-istorya man na ako sa sambilog na pagawad namon, kung, dapat ngayon man base mga evidence nga na sir, a good, kung baga, kung may mag-interview man siya ako, may inog sa ligbat ako. So, nag nag-istorya man kami sir, itry ang kagawad niya ra. Sa iyo, anong subid ka kon, ay, sige man na ni, kung may ga-interview man na kimo, ay, magpa-interview ka man na agastan, daman na kami kimo. Ay, kaman ko na sir, ay, nagreklamo man niya rin kung saan da sir, pagka, sayod man da, saruyo niya beneficiaryo, at nagreklamo saan da, again saan da sa, o nga man niya to, kung andang sumbilog na kagawad.
5: Meaning to say, ma'am, nga Kwan, meaning to say, may mga kagawad tang nag-against kay Kapitan nga gin-ubra nga nga pagpili sa mga beneficiaryo?
4: Oo, sir, may nag-against ako nga kagawad.
5: Okay.
4: Kaya rin, sabat nga ni kumatanda ni Kapitan, ay ayaw tama na itintrahe. Kung yung tama na ra, ay pamuluti ka yung tama na ra.
5: Oo.
4: So, kung gusto
0: nyo, mag-confirm. Dalangged ay bitinong tanay ka mo mga K-5, ha? Dito rin interview ng K-5. Pero do full interview, indo na sa 11 Mbps. No? Do full interview ni ka-K-5 Romy Partikaron sa Kamaligan ay aton doon ilatag ro mga update. No? Kung ano sa bat pang kanang nga chairman. Dalangged ay makonekta, mapapalawan tanay, ha? Ay tanda nyo, tagbarko nga itong nga nasunog. May mga development yung kato ay nagdugang ro casualty ag may mga missing pa until now, no? Makibalite kita pagi sa aton kanang K5 News of M Philippines, mga K5. Welcome and good morning, K5 News of M Philippines.
6: Ang flagship station natin mula sa Bacolod City. Flagship station ng Bacolod City kasama ang K5 News of M sa Iloilo, Santiago, Isabela, sa Cagayan Valley Region. Ang K5 News of M sa Olongapo City, K5 News FM sa Tacloban, K5 News FM Cagayan de Oro sa Mindanao, K5 News FM sa Antique, K5 News FM sa Rojas, Western Visayas, K5 News FM sa Calibo, at K5 News FM sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Kasama ang 10 pa mga himpilan sa Oriental at Occidental sa Negros Island Region, mga ka-K5.
7: Oh, the loss, full loss.
6: Ang importante, ang pinaka-updates, no, mula kay ka-K5 Ray Almudal at kay ka-K5 Grace Belastrino, kasi halos doon lahat nakatutok. Ang lahat ng mga maritime authorities natin, national at local, nandoon ang Maritime Industry Authority mismo, ang Marina, ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Navy, kasama ng ilan sa mga local authorities, ng mga local government unit, combined ang pwersa, pati ang mga soko ng ating kapulisan, mga ka-K5. Oras sa buong bansang Pilipinas, 19 minuto sa nakalipas sa oras na alas 8 ng umaga.
7: Oh, the loss, full loss.
6: Kalma bala, Engineer Junior, mo Diyos ko daw, daw makayasan, matas ang alay mo kamuamo na nga naintindihan, tanay na. Mga ka-K5, again, we are on a live tandem broadcast presentation ng mga himpilan ng 5K Broadcasting Network sa buong Pilipinas. K5 News FM, we will do the roll call, mga ka-K5, as we are about to bring you the latest update. May kinalaman sa pagkasunog, paglagablab na kinamatay ng napakarami doon sa karagatan ng Coron sa MV June Aster. Roll call, mga ka-K5 mula sa ating pinaka-flagship station, ang K5 News FM sa Bacolod City with our BPO, Sir Elgin Castaño. K5 News FM Bacolod, a K5 mo.
8: Isang napakagandang umaga po, Luzon.
6: K5 Bacolod.
8: Yes, isang napakagandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po yung pasok namin dyan, K5 Alex? You're coming here loud and clear. Welcome to the City of Smiles and the home of the world-renowned Mascara Festival. Handa na po kaming makinig sa anumang kaganapan at update tungkol po sa pangyayari dyan po sa Coron, Palawan. Balik sa inyo, Palawan.
6: Maraming salamat kay BPO, kay Sir Elgin Castaño. You're coming here loud and clear ang signal ng K5 News FM Bacolod. Mula sa Bacolod City, let's proceed to K5 News FM Iloilo. K5 News FM Iloilo. K5 nyo.
9: K5 Alex, sa ating mga kasamahan sa K5 News FM Philippines, good morning from the City of Love, Iloilo City. Ready na po dito ang mga Ilonggo na malaman ang pinaka-preska na mga detalye tungkol sa nangyaring pagkasunog ng MV Junaster dyan sa Coron, Palawan. K5 Alex at mga K5 natin sa buong Pilipinas.
6: Maraming salamat from the City and the Province of Love, Iloilo, K5 News FM. Tunguhin natin ang Cagayan Valley Region sa pamamagitan ng K5 News FM Santiago Isabela. K5 News FM Santiago, pasok! Santiago, alikan natin ang K5 News FM Santiago. Let's proceed to K5 News FM Tacloban City. Tacloban City, K5 News FM, pasok! Tacloban, wala pang Tacloban, babalikan natin. Let's proceed to Southern Philippines sa pamamagitan ng K5 News FM sa Cagayan de Oro City. K5 News FM, Cagayan, K5 mo.
10: Good morning, ka-K5 Alex, ako ka-K5 News of Philippines. Kami po naman sa mga residente po naman ng City of Golden Friendship, Cagayan de Oro is ready now, all systems go for the latest update po sa Coron, Palawan incident. Back to you, K5 Alex.
6: Maraming salamat sa the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, sa pamamagitan ng K5 News FM, Cagayan de Oro. Balikan natin ulit ang Cagayan or ang area ng Cagayan Valley Region sa area po ng Santiago Isabela. Santiago Isabela, K5 mo.
8: Maraming salamat, K5 Alex Palawan. You're coming in very loud and clear sa ating rehiyon dito sa Cagayan Valley Region. Actually, Alex, K5 Alex, gusto naming malaman, yun bang sinasabing dalawang pagsabog sa barko, if that is a terroristic attack? Malaman natin kung may investigasyon na pasisimula na at of course nakabang kaming mga nandito sa Cagayan Valley Region. Back to you, K5 Alex.
6: Actually, maraming salamat pero malalaman natin yan sa update na ihatid sa atin ng K5 News Team live and direct from Coron, Palawan. Kindly stand by. Now, let's proceed. Again, balikan natin ang mga areas kagaya ng K5 News FM na magmumula sa Tacloban City. K5 News FM Tacloban, pasok!
8: Magandang umaga mga ka-K5, nakaantamay ang K5 News FM Tacloban sa mga latest development from your end, ka-K5 Alex. Maraming kaming tanong kung bakit nangyari ang ganitong insidente na karamihan sa mga biktima ay nasa economy accommodation, na mas madali sanang mag-abandon ship. But later, kunin namin ang detalye from your end. Back to you, Palawan.
6: Well taken, K5 News FM Tacloban. Let's proceed to K5 News FM mula sa lalawigan ng Antique. K5 News FM Antique, K5 mo.
11: Good morning, K5 News FM Philippines, K5 Alex, dyan sa Palawan, ang buong sambayanan. Mula naman dito sa probinsya ng Antique ay nakaantambay na rin po sa mga latest na mga updates. You're coming loud and clear at nag-aabang na lang po kami ng mga latest information direktamente po sa inyong area. Balik po sa inyo, K5 Alex.
6: Maraming salamat, K5 News FM Antique. Let's proceed to K5 News FM Rojas sa Western Visayas. K5 News FM, Rojas. Zok.
12: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. You're coming in loud and clear, K5 Alex. At handa na po ang lalawigan ng Capiz at Rojas City na tumanggap ng mga development hinggil sa pagkasunog ng MV June Aster. Back to you, K5 Alex.
6: Maraming salamat sa acknowledgement, K5 News FM Ross. Let's go to K5 News FM Calibo Aklan. K5 News FM Calibo Aklan, pasok!
0: Good morning, K5 News FM Philippines. 5x5, okay ang signal nyo lahat dito no sa K5 News FM Kalibo sa Aklan. We're ready dito sa Kalibo na makinig ng latest update dyan sa part ng Palawan. Back to you, Sir Alex.
6: Salamat K5 News FM Kalibo. Balikan natin ang K5 News FM sa Negros Island Region sa pamamagitan ng K5 News FM sa Dakbanwa, Iang Dumaguete. Dumaguete, come in!
13: Dagdag salamat ka K5 Alex diyan sa Palawan. 5x5 ang pasok mo dito sa K5 News FM Negros Oriental. Lalo dito na po sa Dumaguete City, City of Gentle People. Ito po si K5 Bernie Cabusaw. Kasama ko po si Attorney Ronel Di Palubos. Back to you, K5 Alex.
6: Mga K5 Luzon, Visayas at Mindanao, K5 News FM Philippines, sa mga oras na ito sa ilalim ng top flagship program na Foro de los Pueblos. Narito na po ang pinakahuling ulat mula sa ating news team, live and direct from Coron, Palawan, isa sa pinaka-world's wonder na kinagigiliwan ng lokal at international na mga turista. The shipwreck capital of the Philippines, Coron, Palawan, live and direct. Pinaka-latest update sa pinagsanib porsa ni K5 Ray Almodal at ni K5 Grace Ann Belostrino. On the line, live and direct, kung saan ang galing at kung saan ang nangyayari itong napakalungkot, nakadurog damdamin na development mga K5 sa naganap na pagkasunog ng MB June Aster, live and direct from Coron. K5 Ray Almodal. K5 mo!
14: Yes, K5 Alex, magandang umaga at magandang umaga rin sa lahat ng mga K5 natin na sumusubaybay sa trahedyang nangyari na ito sa barkong MV Jude Aster nito lamang Setyembre ng gabi. At magandang umaga rin sa lahat ng mga K5 natin sa iba't ibang himpilan sa buong Pilipinas, K5 News FM Palawan. At nandito pa rin nga tayo sa bayan ng Coron kung saan sinusubaybayan natin yung takbo ng ginagawang retrieval operations at yung isinasagawang investigasyon may kaugnayan dito sa pangyayaring ito. Kasi nung una, lima lang yung casualties, pero pumalo na ito sa 76 mga K5.
6: 76 K5, Ray.
14: Yes, K5 Alex, medyo mabigat-bigat at medyo masakit na pangyayari dahil sa aking likuran ngayon, nandito kami ngayon sa municipal town, sa municipal plaza, kung saan dito rin matatagpuan yung municipal hall, yung MDRRMO, maging ang EOC ng Bayan ng Coron, kung saan doon ibinabato lahat ng mga impormasyon na galing doon sa Port of Borac, kung saan ipinoproseso itong mga labi ng mga nasunog na bangkay galing doon sa MV June Aster. Kinukunan sila ng sample at matapos makuna ng sample or yung mga palatandaan, singsing, relo na hindi pa nasunog ay naka-code yan, naka-decode yan, at yun naman ang sinisend dito sa EOC ng Coron at dito na naghihintay yung ilan sa mga kamag-anak kung matutukoy ba nila na gamit yun ang kanilang mga mahal sa buhay na kasama doon sa nasunog na barko. Pero ang pinaka malala dito ka K5 Alex, gaya ng pakikipag-usap natin sa ilang mga opisyales sa IMT, maliban doon sa naunang 30 na mga casualties at sinunda ng 41 casualties kahapon na ibinaba kahapon sa Port of Borac dito sa Coron, mayroon pang nakita na ilang mga bangkay yung forensic unit na umakyat doon mismo sa barko na talagang paghawak daw nila doon sa mga bangkay ay brittle na siya, naaabo na. Yun daw ang isa sa mga pinakamahirap kunan ng sample dahil sa Pilipinas wala tayong sapat na teknolohiya na kahit yung abo ay makukuha natin ng sample ng DNA para itugma doon sa mga naghahanap na kamag-anak. So far yan yung pinaka-latest ngayon. At sige, tatanggap tayo ng mga katanungan ka K5 Alex para
6: Now, doon sa sinabi mong brittle na, ibig sabihin nagkarapod-pod ng nasunog, no, pasintabi sa mga kumakain sa buong Pilipinas,
8: malungkot ito kasi pahirapan ito sa process of identification, DNA, whatever it is. Ang unang tanong natin ay, maliban doon sa 76 na confirmed casualties na matay, nasunog yung iba malubang nasunog, may naiwan pa sa barko kasi may sinasabi dito 4376, 12 ang unaccounted for. So yung naiwan sa barko na halos mahirap ng dalhin o bitbitin kasi nagkakarapudpod na ito ka K5 Ray, ibig sabihin hindi pa ito kabilang sa 76 na namatay, na declared.
14: Actually, hindi pa ka K5 Alex, pero kasi doon sa mga opisyal no, na nagsasagawa ng retrieval operations, hindi nila masyadong ano eh, hindi nila halos makuha. Makikita kasi natin na base sa kanilang pakikipagpintuan sa atin kahapon, na makikita mong tao yung namatay dahil doon sa hugis,
8: yes,
14: sa mga buto. Ang problema, once nakukunin na nila ito, kasi hindi raw pala ganun na kadali kumuha ng ganitong klase ng bangkay, lalo na nasunog. Yun nga, pagbuhat daw nila o pagtanggal nila, nababasag at nadudurog, naaabo yung nasunog na bangkay ka K5 Alex.
8: Ibig sabihin, murag na ano ha? Murag na unwanted na cremate? Parang cremated, yes, siya na hindi naman ginusto, no? But anyway, mas maganda ang mga himpilan natin sa buong bansang Pilipinas ang mag-shoot na mga questions para at least para sa kanila ito, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga Filipino, Canada, Amerika, Europe nanonood, nakikinig sa atin ngayon na posible may mga kamag-anakan na nakasama rito, biktima sa, you know, pagkamatay dahil dito sa kalunos-lunos na nangyari, trahedyang ito na kung saan involved ang MV June Astor. We will acknowledge first our flagship station sa himpilan po ng K5 News FM mula sa City of Smiles sa Bacolod City with our BPO at Sir Eljan Castaño at K5 Eric Tenerefe. Bacolod sa katanungan, please come in.
15: Maraming salamat po K5 News FM Palawan. Kasama ko po si K5 Eric Tenerefe sa mga oras na ito. Ang una po naming katanungan kasi ngayong umaga, meron pong advisory pinalabas dito ang mga Roro passenger, isa sa pinakamalaking Roro passenger vessel dito po sa Bacolod, na kanyang rota ay Iloilo, Bacolod, vice versa. Meron pong advisory, bawal na ang pagkarga ng mga electronic or electric vehicle sa kanilang Roro passenger vessel. Ang tanong, na pinpoint na ba o natukoy na ho ba ng mga authorities ano ba talaga ang pinagmulan ng pagkasabog at pagkasunog nitong MV John Astor dyan po sa Coron, Palawan?
14: Yes, K5 Eljan, magandang umaga, K5 Eric. Ito yung isa sa mga ikinaiinis ngayon ng ilang mga kababayan natin rito sa lalawigan ng Palawan, particularly especially doon sa mga pamilya na kasama doon, na may kasamang kamag-anak doon sa nasunog na barko. Dahil hanggang ngayon, hindi pa maidiretso, hindi pa may pagpatuloy ng mga law enforcement agencies na kabilang dito sa IMT yung isinasagawang investigasyon para matukoy talaga kung ano yung pinagbulan o ano yung pinaka-reason bakit nagkaroon ng pagsabog at bakit nasunog itong barkong ito. Kasi base sa pakikipag-ugnayan natin sa Philippine Coast Guard na siyang lead agency na nagsasagawa ng operations, nasa retrieval operations pa lamang ang kanilang grupo, at ito nga isa rin sa mga nakakalungkot dahil yung first, yung economy section ng barko at yung aircon room na sinasabi nilang maraming na trap, yun pa lang yung napapasok nila sa ngayon. Yung pinakailalim ng barko kung saan nakasakay doon yung ilang mga sasakyan, yung ilang mga van na may mga kargang o may mga kargamento, mga motorsiklo, hindi pa nila mapasok sa ngayon dahil pinasok na ito ka K5 Eljan, ka K5 Eric, ng tubig sa loob. So medyo critical na yung kanilang gagawing pagsuyod doon sa area kasi kailangan pang ipump muna yung tubig na mahibas yung pinakailalim ng barko bago sila makapagsagawa ng pagsusuri doon sa area at ma-retrieve kung may mga bangkay pang natitira doon na nasunog din bago sila makapagsagawa ng diretsuhang investigasyon patungkol dito ka K5L dyan. Doon sa mga lumalabas kasi sa ilang mga balita sa social media at sa larawang ibinigay din ng Philippine Coast Guard, may nakitang mga sasakyan doon eh. At may nakitang isang kotse doon na sinasabi parang hindi pa kumpirmado kung ito ba ay electric vehicle or hybrid electric vehicle. So, under investigation pa po ito, K5L dyan at K5 Eric.
8: Follow-up question, okay. K5 Bacolod. May yes. Follow-up question si K5 Eric. Go ahead, K5 Eric.
11: K5,
8: partner na gwapo.
11: K5 Alex and K5 Philippines, good morning.
8: Good morning.
11: K5 Ray, sinabi mo na may nakita doon sa isang sasakyan sa loob ng barko. Renz, paki-flash nga sa screen natin para makita ng buong Pilipinas. We have here a picture sa loob mismo ng MV John Aster. If you will take a look, eyes on the board tayo, K5 Philippines. Andyan yung kotse. Andyan yung mga motorsiklo na this is the only surviving picture sa loob mismo ng barko. At on the ground level, yung sa taas na portion, yan ang economy accommodation ng MV John Aster. So pag nakita ninyo isang sasakyan, sunog na sunog, may mga motor, sunog na sunog, at sa accounts ng mga survivor, may narinig na sumabog. Now, question kay Five Real Modal, because you're now on the port. Do you have now a specific explanation from the investigating authorities kung ano ba talagang nangyari? Bakit ang bulk ng namatay of the 76 dead, majority of which ay galing sa economy portion? Ano ba ang nangyari at anong sasakyan ang investigasyon, ang resulta ng investigasyon nila dito sa makikita ngayon sa picture? The fact that there are now shipping companies banning the shipment of EV and PHEV vehicles on commercial RoRo vessels sa Palawan. Yes.
8: K5 Ray.
14: Yes. K5 Eric, yung bihikulo na yan na nakikita natin, hindi pa siya kumpirmado kung electric vehicle ba or hybrid vehicle. Pero base dun sa mga impormasyon na kukuha natin, parang BYD, no? Brand. So alam naman natin na BYD brand, ito ay karamihan ng mga vehicle na ito ay puro electric vehicle.
8: Okay.
14: So pagdating doon sa investigation, blanco pa tayo at wala pa rin maibigay dyan na sagot yung mga authorities, particularly Philippine Coast Guard and then Bureau of Fire Protection, dahil yung Bureau of Fire Protection ay hindi pa halos makapenetrate doon para makapagsimula kung saan nila tutukuyin yung origin of fire. Doon naman sa katanungan kung saan, bakit dito sa economy section maraming namatay, ang kwento dito, ito ay hindi inilabas doon sa press conference ng Philippine Coast Guard. Pero dahil may mga kilala tayo at mga kaibigan tayo sa IMT before na matagal na rin natin nakasama, base sa pakikipagkwentuhan natin, at sila kasi ay umakyat din mismo doon sa barko at sila yung nag-retrieve nitong mga namatay, mga nasunog na bangkay, kaya pala maraming namatay doon sa doon kasi ang may pinakamaraming tao, K5 Eric, sa mismong economy section. Yung tinitingnan nga natin, yung bago, nung hindi pa napapasok yung aircon room na tinutukoy na sinasabi, hinihinala nga natin nung una na baka doon ay mas maraming natrapped. Sampung casualties lang yung nakuha doon. Mas marami dito sa economy. Dahil ang nangyari, base na rin sa pakikipag-usap natin at sa mga na-interview natin ng mga survivor, nung narinig nila yung pagsabog, nagpanik yung mga tao. Nung nagpanik yung mga tao, ka-K5 Eric, mga ka-K5 sa buong Pilipinas, nagkatulakan, naghanap sila ng butas kung saan sila didiretso. Ngayon, mayroong isang lagusan yung barko kung saan may hagdanan pababa. Doon nagkatulakan, ka-K5 Eric, mga ka-K5, doon na trap itong mga sakay ng MV John Aster. Kasi nung pagsabog, nung sumabog daw, parang sa ilalim banda o sa bandang gitna, base doon sa mga survivor na narinig nila, biglang may lumabas na itim na usok. Yun yung nagpahirap doon sa ilang mga dapat sana ay makakalabas ng barko dahil hindi haro sila makahinga sa nangyari. At uminit bigla yung floor, nagsiksikan sila dun sa hagdan, doon sa hagdan, doon na sila inabutan ka K5 Eric, ka K5 Eljon at sa mga ka K5 natin dahil doon ang may pinakamaraming nakuhang bangkay. At may mga bangkay pa doon na magkakayakap pa, may nakita pang bangkay doon base doon sa nag-retrieve ng mga bangkay. Kasama kasi dito rin ang Philippine Red Cross. May hindi matukoy kung nanay ba yun or bata na talagang magkayakap. Patong-patong daw kasi yung mga nakuhang bangkay doon sa may hagdanan ka K5 Eric, ka K5 Eljan.
6: Okay, I think that satisfies the question ng K5 News FM Bacolod. No, I think may similar question ang K5 News FM sa Cagayan Valley region. Standby Iloilo, unahin ko lang ang K5 News FM sa Santiago, Isabela. K5 News FM, Santiago, come in.
16: Maraming salamat K5 Alex at K5 Ray. Tulad ng nabanggit ko kanina, is there any investigation to see kung ito bang sinasabing dalawang beses na sumabog sa loob ng barko bago nagkaroon ng sunog, meron bang angulo na pwedeng tingnan na merong nagsadya or matawag na terroristic attack?
6: K5 Ray?
14: Yes. K5 Santiago actually under investigation pa rin. Actually, iniisip din natin yan sa ngayon kung baka nga mayroong mga explosive na karga itong barko. Kasi ihiwalay lang natin ng konting topic na, nitong September 12. Mayroong tunituniladang explosives na na-recover dyan sa port of Puerto Princesa. At ang shipment nun, mga ka-K5, September 9. So hindi natin alam, baka ipinagsabay ito at baka lang ha, hindi naman natin ina-assume na baka may naikarga rin dito sa MV June Auster. Pero regarding doon sa tanong mo ka-K5, kung baka may posibilidad na baka may pampasabog o terrorist attack, wala pang confirmation at wala pang inilalabas na ganyang klase ng impormasyon yung mga nag-iimbestiga hinggil sa pangyayaring ito.
16: All right, follow-up question, Alex. Yep, follow-up question na K5 Ray at K5 Alex. Yung marina ba, wala pang inaanunsyo kung anong desisyon sa remaining vessels? Kasi ang alam natin, pito lahat ang vessels ng MV, ng Atienza Shipping Lines. So kung yung isa ay nasunog dahil sa trahedya na, ano ang desisyon nila? Sususpindin ba yung remaining na anim pang vessels na hindi mo na maglayag pending the ongoing investigation dyan sa nangyari dyan sa MV June Aster K5 Ray?
14: Okay. Actually, K5 Santiago, no? Nung nandito tayo sa Port of Bora, kasi medyo may kalayuan yun dito sa Corontown, hinanap din natin yung representante ng marina doon pero wala tayong nakita kasi gusto rin sana nating itanong yung mga bagay na yan kung isususpindi ba nila itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated doon sa kanilang mga biyahe. Pero so far parang wala pang nangyayaring ganun kasi kahapon yung barko mismo ng Atienza Company ang naghatid sa 20 mga pamilya mula sa Metro Manila na pumunta rito sa Coron para na may mga kamag-anak din na nakasakay doon sa MV June Aster na nasunog. So barko rin mismo nila yung naghatid ka K5 Santiago.
6: Okay, mula sa Luzon, balikan natin ang K5 News FM sa Western Visayas. Sa K5 News FM Iloilo, Iloilo sa katanungan, pasok!
9: Mula dito sa K5 News FM na Iloilo mga ka-K5, kasama nyo si K5 Christian Haguri. Nais nating i-reconcile K5 Ray, ang lahat ng numbers. Correct me if I'm wrong, 115 yung nakasakay na pasahero at 17 yung crew. Kung merong 43 survivors na naunang naiulat at merong 76 na total retrieved bodies so far, meaning may 13 hindi pa na-identify, K5 Ray?
6: K5 Ray?
14: Yes. Yes, ka-K5 Christian, tama yung binabanggit mo. Doon okay. Sa 13 missing, Hindi natin alam kung kasama ba dito si Kapitan or sinama ba siya doon sa mga survivor, kasi base doon sa pakikipag-ugnayan natin, si Kapitan ay survivor, pero until now, he's still missing, Christian. Pero tama yung binabanggit mong data na yan. Pero yung mga natitirang bilang na hinahanap, ayaw natin mag-assume, baka sila ay nandoon pa sa loob.

0: siguro kinapos na sila na hindi na inabot daw ng rescue team at lumubog na lang sa ilalim. So hinihintay natin, baka yung sinasabing bilang na yan na natitira ay hindi naman lahat manggagaling doon sa nasunog na MV June Aster, ka-K5 Christian.
1: Follow-up question, K5 Bulawilo.
2: I'm good na K5 Alex, salamat sa information.
1: Okay, maraming salamat K5 News FM Iloilo. Puntahan muna natin ang Southern Philippines sa pamamagitan ng K5 News FM na nakabase sa Cagayan de Oro City. K5, Cagayan de Oro, come in!
3: Thank you very much. Dagang salamat pag-usap K5 Alex, K5 Ray. Kami po naman sa Northern Mindanao ay nagpapaabot ng aming condolences sa mga biktima po naman. In the meantime, maraming tanong ho sa amin, kahit na sa comment section ay nagtatanong din kung ano ang pinaka-latest. Isa dito na gustong malaman ng mga taga-Cagayan ay para po naman sa nagpapatuloy na DNA examination. Ano po? Ano ho daw ang sistema, lalong-lalo na pag-submit noong kanilang DNA information ng mga miyembro ng pamilya for corroboration or for the examination po?
1: K5 Ray.
0: Yes. Okay. Yung proseso ng ginagawang pagkuha ng sample for DNA examination, kasi nasubaybayan natin yan, nakatambay tayo dun sa Port of Coron kung saan inilalagak itong sandamakmak na mga nasunog na bangkay. Nagulat din tayo kasi akala din natin ganun lang kadali ang pagkuha ng DNA sample. So sa isang bangkay siguro nagre-range ng nasa 30 to 1 hour yung kanilang pagkuha ng sample, lalo na sensitibo ro kasi yung mga nakuhang labi at yung iba talagang sunog. Minsan nga nakakailang bunot sila ng ngipin, no, yung mga molar na tinitingnan may natira pa doon para yun yung gawing sample, at minsan ay kung wala talaga doon, kumukuha sila ng part ng marrow natin, bone marrow dito sa may bandang pigi na posibleng may natitira pa, at yun yung gagamitin para sa DNA examination. Ngayon, kung sakali man na yung isang bangkay, example lang natin ito, ito ay base doon sa binigay din sa ating information mula doon mismo sa mga nagsasagawa ng examination. Yung palatandaan, like yung relo, kung may relo or may singsing, kasama yun doon sa dinidecode, mga ka-K5, naka-encode doon sa sistemang binuon mismo ng IMT at EOC, from Borac port, isi-send nila lahat ng mga details, pati na rin yung larawan ng tao, kung kanino yon, at isi-send dito mismo sa munisipyo, sa EOC mismo, at para makita ng mga kamag-anak kung makikilala nila yung mga palatandaan, yung mga singsing, yung mga relo, kung sa kanilang kamag-anak ba yon. Pero kung talagang walang ganong klase ng palatandaan at tanging DNA sample lamang yung makapagpapatunay at para makilala, medyo matagal yung magiging proseso, kasi sa 76 na mga nakuhang casualties, sa isang araw nagre-range lang sila halos ng nasa 5 hanggang 7 to 10 o 5 to 10 na mga labi ang kanilang nakukuha ng sample, dahil ganun ka proseso at ganun kahirap yung pagkuha nito. At hindi lang yon, dahil yung mga nakuha sabay-sabay namang ipapadala yon sa crime laboratory, kaya medyo tatagal talaga. So aabuti ng buwan bago malaman kung sino-sino itong mga nasunog na bangkay na ito.
1: Okay, may follow up si K5 News FM Cagayan.
3: Go for the query, K5 Alex, K5 Ray, thank you very much. Salamat.
1: Okay, maraming salamat K5 News FM Cagayan de Oro. Standby ka K5 Grace Ann Villastrino sa press conference ng Philippine Coast Guard tungkol naman ito sa tulong para sa mga pamilya ng mga nabiktima, mga casualties. Tumungo muna tayo sa K5 News FM mula dyan sa larawigan ng Antique. K5 News FM Antique, sa mga katunungan, pasok!
4: Ka-K5 Ray, ka-K5 News FM Palawan, may isa lang po akong katanungan. This is with regards to investigation, since na lahat po sa atin, buong Pilipinas, nakantabay po at medyo atat na po yung ilan. sa patuloy na investigasyon na kumbaga merong blanco pa rin po ang ating mga nag-iimbestiga sa

0: kasong ito, isang trahedya na so far pinakamalaki ngayon sa 2026 na nangyari kay 5 News FM Palawan. Ano na po ba ang sino po ba ang humahawak sa investigasyon o ano ang mga initiative na so far na nagawa ng ating mga investigative team diyan? May hiningi po bang tulong sa most advanced or sa more advanced team to help sa nagpapatuloy na investigasyon, o may itinalaga po bang special team para na mag-imbestiga sa ganitong kaso po kay K5 Ray?
1: Yes. Actually, yung binuo ngayon ng IMT sa Bayan ng Koron, ang pinaka-lead agency rito ay ang Philippine Coast Guard. So, hinihintay nilang matapos yung ginagawang retrieval operations bago talagang makapagsagawa ng full-blown investigation doon mismo sa loob ng barko. Kasi ngayon, hindi pa talaga nila mapasok eh. Actually, napaka-stricto nila rito no, pagdating sa ganyang klase ng mga bagay. So once na matapos ma-retrieve at talagang malaman na wala na talagang natitira pang bangkay doon o kung ano pa mang labi ng tao, saka na magsisimula yung full-blown investigation patungkol dito sa pangyayaring ito. So IMT Koron ang IMT Koron at yung lead agency na nagsasagawa ay ang Philippine Coast Guard. Pero base dun sa tanong mo kung may mga special may mga specialized team ba na tumungo rito, actually nandito na yung team from Mimaropa region, yung SOCO ng Mimaropa, yung forensic examiner nila ay nandito na para maimbestigahan at malaman kung ano pa yung dapat na malaman, lalong-lalo na doon sa mga na-recover na bangkay.
2: K5 News FM, Antique, salamat. Let's proceed to K5 News FM, Rojas, sa lalawigan ng Capiz. K5 News FM, Rojas, pasok! K5 Rojas.
3: Magandang umaga, K5 Ray. No? Ang tanong ng K5 Rojas ay ganito. Sa mga nasunog, nabangkay at namatay na mga biktima, mayroon na bang numero na identify o nakilala na ka K5 Ray?
2: Meron daw. Meron ba?
1: Actually, so far sa ngayon, malungkot nating sabihin dahil wala pang nakikilala sa ngayon, maliban doon sa isang karga, isang sakay ng MV June Aster na bangkay kasi namatay sa Metro Manila, bangkay na siya nung itrinabel dito sa Koron. So yun ay ma-identified agad yun kapag natapos na yung proseso ng SOCO. Pero doon sa katanungan kung may na-identify na ba, so far wala pa kasi magbabase halos ang lahat doon sa DNA sample na isasagawa ng forensic team dito sa trahedyang ito, K5.
2: Maliban na lang siguro, K5 Ray, doon sa naunang naitalang limang namatay, di ba?
1: Yes. Yes, kasi yung lima na yon talagang identify, yung dalawa doon ay nakuha na ng family at yung tatlo ay naidala na sa bayan ng Taytay, K5 Alex.
2: Okay, standby, K5 News FM Kalibo, standby News FM Dumaguete. Unahin muna natin ang K5 News FM Kalibo. Pasok, Kalibo!
4: Good morning sa K5 News FM Philippines. No, K5 Ray, ang katanungan namin dito sa Kalibo, halos 5 days na no nang mangyari itong trahedya diyan sa Palawan. Nakapagbigay na ba ng initial assistance sa mga survivors, sa family ng mga biktima itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, K5 Ray?
1: Yes, actually simula pa nung una nung nangyari itong trahedya, may inilabas agad na statement itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated na magbibigay sila ng assistance para doon sa mga pamilya na may kamag-anak na sakay ng barko. Hanggang ngayon, actually tuloy-tuloy yung kanilang ano eh, yung kanilang pakikipag-ugnayan sa family andito nga sa mismong EOC itong mga pamilya na biniverify yung mga nakamanipesto. Yun nga lang, may ilang mga reklamo dahil masyado raw mahigpit itong kumpanya na ito, itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, dahil may mga kamag-anak na nga sila, hindi nila alam kung buhay o patay pa yon, pero pagdating doon sa mga listahan ay ganoon sila kahigpit. Pero yung sinasabing pagbibigay ng financial assistance or assistance, may paunang na ibigay na mga ka-K5. At titingnan lang natin kung mayroon pang sunod na ibibigay kasi nagkakahalaga ito, kung hindi tayo nagkakamali, ng 200,000 pesos yung kanilang financial assistance para doon sa mga kamag-anak, lalong-lalo na doon sa mga survivor itong barko.
2: Pero i-clarify lang natin kay Five Ray, insurance ang magbabayad nito.
1: Yan ang titingnan natin na ka-K5 Alex, kung insurance ba o sarili pera ba ito ng Atienza Inter-Island Ferries. Kumpirmahin pa natin yan ka-K5 Alex. Malamang sa insurance manggagaling eh.
2: Ilang milyon ang insured itong barko eh. Nabasa ko daw mga 87 million something. But anyway, that is subject for further verification. From Calibo, Aklan, balikan natin ang Negros Island region sa pamamagitan ng K5 News FM sa Dumaguete City. K5 Dumaguete, pasok!
3: Nagdaga salamat ka-K5 Ray, ka-K5 Alex. Only in the Philippines. Nasunog ang barko, ang tagal magresponde. Ngayon, ang investigasyon, usad pagong. So, tatlo lang katanungan dito ka-K5 Ray number one. Itong barko na ito, ilang taon na ito? Seaworthy pa ba ito? O worthiness? Seaworthy? Pangalawang tanong, karamihan ba sa mga pasahero taga-Coron o mga bakasyonista? Pangatlong tanong, meron bang wala sa manifesto na nadamay o nakasakay sa barkong iyan na ka-K5 Ray? Back to you.
1: Yes. K5 Dumaguete, base doon sa iyong unang katanungan, kung ito bang barko ay worth it pa na bumiyahe, base doon sa initial na investigation. Diyo may katandaan na itong barko kasi kung hindi tayo nagkakamali, 2004 pa na buo itong barkong ito. So, pero binigyan sila ng permiso o clearance na makabiyahe pa. So, legal pa yung pagbiyahe ng barko at wala pa raw problema. Doon sa, pakiulit nga raw ulit yung pangalawang katarungan.
3: Karamihan sa mga pasahero, taga Coron, taga Palawan, or mga bakasyonista.
1: Actually, karamihan sa mga pasahero, may mga taga Coron, may taga El Nido. Meron ding, tama yung binapanggit mo, na magpapakasyon lang sana kasi yung ibang pasahero nito ay naka-base na dyan sa Metro Manila. Meron namang ilang sakay na papasyal lang din sana dito sa lalawigan ng Palawan. So, hiwa-hiwalay kung saan nakatira itong mga pasahero nitong MV June Aster. So, hindi lang taga Coron, may mga taga-ibang lugar at may mga taga-ibang probinsya pa nga na gaya ng binabanggit mo, na sana ay bibisita lang dito sa bayan ng Coron or mamamasyal lang dito sa bayan ng Coron.
3: Yung pangatlo, ka-K5 Ray, meron bang mga pasahero na wala sa manifesto? Yung hits lang ba? Hits? Mga kilala ng mga crew? Mayroon bang nagpunta mga kamag-anak dyan?
1: Okay, actually, naririnig natin yan kasi may mga lumalabas na may mga kamag-anak na nagki-claim na nakasakay daw yung kanilang kaanak doon sa MV June Aster, pero wala naman doon sa listahan. Pero yan ay under verification pa ka K5 Dumaguete. Ipapa-verify pa natin yan kung talagang may mga hindi nakalagay doon sa manifesto. Kasi tama yung binabanggit mo, minsan kasi may mga kaibigan tayo sa barko na pa-saibit-saibit sa pwedeng makalibre or makasakay, hindi na nililista yun sa manifesto. Pero under investigation pa yung mga bagay na yan.
2: Dagang salamat, K5 News FM, mula dyan sa lungsod ng Dumaguete. No, check natin, balikan natin itong K5 News FM sa Tacloban City. Tacloban, K5 News FM, pasok.
4: Maraming salamat, ito ang aming katanungan. Lahat ng mga commercial vessel na naglalayag, they are governed, they are legally mandated by the International Maritime Organization na magkaroon ng tinatawag na Shipping Emergency Protocol or tawagin nila Shipboard Emergency Contingency Plan. Naka-outline dyan yung mga strict sequence of actions kung anong gagawin sa mga ganitong emergency, okay? And nagtataka lang kami dito kung bakit mas marami ang nakasurvive na mga crew, okay? Out of 17 crew, 13 yung nakasurvive. So meaning, itong Shipping Emergency Protocol or Shipboard Emergency Contingency Plan, hindi na ipatupad sa naturang insidente, Palawan.
2: K5 Ray?
1: Yes, K5 Tacloban, actually yan dapat ang sasagutin ng kumpanya nitong Atienza Inter Island Ferries Incorporated. Kahapon nagkaroon ng press conference patungkol dyan at humarap itong HR ng barko. Makakasama natin dyan si K5 Grace Belostrino kasi siya yung nandoon mismo sa press conference na nangyari at kung may nabanggit, no? Kung may nabanggit itong representante ng Atienza Ferries. Nandiyan si K5 Grace sa ating Zoom.
2: Okay. Acknowledge, well taken, ka K5 Ray Almodal, no? I hope may baon ka na power trio dyan. May DTX 500 ka, may Mighty C, may Clinica D3 Bio, kasi ilang araw na kayo dyan at DTX 500, no? Kasi palagay ko meron eh, kasi malakas ang stamina mo, ang endurance mo doy, grabe. Standby, ha? Kukunin lang natin kahit hindi na makatapon ng mga questions ang mga himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Kukunin lang natin, kindly standby ka K5 Ray Almodal bago ka mag-extro. Kukunin ko ang ulat ni K5 Grace Ann Belostrino via Zoom para mapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun na rin sa Metro Manila, anong pinaka-latest may kinalaman dito sa commitment at sa ginawang press conference ng HR ng Atienza Shipping Lines na ito sa kaganapan mga ka-K5. Sa kabilang linya natin ngayon, may ulat si ka-K5, may pasahero bang foreign national? Tatanungin natin yan mamaya. Si ka-K5 Grace Ann Belostrino sa kanyang exclusive na ulat mula sa Coron, Palawan para sa Luzon, Visayas at Mindanao. K5 News FM Philippines. K5 Grace Ann, pasok! Grace Ann Belostrino, come in.
5: Foro de los Pueblos.
2: K5 Grace Ann. Sana si ka-K5 Grace Ann. Pakicheck kasi hindi ko makita ang demographics dito sa loob. Hindi ko man makita, Engineer Junior, na ginapakita mo ang buong ako lang makakita sa sarili ko. Hindi ko nga makita ang graphics ng mga kasamahan natin, no? So pakicheck kasi kailangan pa yan ng report ni K5 Grace Ann Belostrino sa mga oras na ito. Again, one more time, K5 Grace Ann Belostrino, pasok. Okay.
6: Yes, K5 Alex, magandang umaga sa atin pong mga kasamahan sa buong Pilipinas. At nandito pa rin nga tayo sa bayan ng Corona, no? At kahapon nga ay nakasama tayo mismo sa barko ng Philippine Coast Guard, sakay ng MRRV Melchora Aquino. Ito yung second largest na barko ng Philippine Coast Guard. At simula sa port ng Coron ay bumiyahe tayo sa isla malapit doon sa Barangay Turda ng halos isang oras, ano, kung saan naroroon itong barko ng MV June Aster. Kasama natin yung ilan pa sa mga mamahayag at tumungo tayo mismo doon sa lugar para personal na makita itong MV June Aster, kung ano na ba yung itsura nito as of kahapon, ano. Pero hindi tayo nakalapit ng husto dahil nandoon ang halos sa Pampang isang isla itong MV June Aster at medyo malaki yung ating barko at meron itong chance na sumadsad, ano.
2: Okay.
6: So, medyo malayo tayo at hindi nakadikit nga at pero natatanaw natin yung tindi talaga ng pinsala nitong barko, ano. Habang nandoon din yung mga grupo ng investigation na nagsasagawa pa nga ng ilang mga retrieval. So pagkatapos natin doon ay hinintay naman natin itong BRP Cape Engaño, ano, ng PCG. At from Melchora Aquino ay lumipat na tayo doon sa kabilang barko kung saan doon naman sakay naman yung mga labi ng 41 na ikalawang batch ng nakuha ng mga biktima mula doon sa barko. So from doon sa turuona ng MV June Aster, kung saan ang galing yung BRP Engaño, ay sinundo tayo doon sa Melchora Aquino. And while on board, papuntang Borac Port, saan nga dadalhin yung mga labi, ay nagkaroon nga nitong isang press conference. Dito sumalang sina Philippine Coast Guard Palawan Commander, si Commodore Jean Gisolgon, ang PCG spokesperson, kasama rin natin on board mismo si Commodore Noemi Cayabyab, at ang SOCO, si Police Lieutenant Colonel Richard Mangalip, at si Philippine Coast Guard Head ng Technical Support, Jeronimo Tovilla, at ang mismong Atienza Shipping Lines representative na si Dindo Makalinaw. So nandito na rin yung representative ng Atienza sa bayan ng Corona, no? Naging pangunahing usapin nga, bagamat ang ilan ay naitanong na kay K5 Raymond kanina, itong patuloy na investigasyon kung saan ang tinututukan ngayon yung pagsuyod pa doon sa mga ebidensya, lalo na sa cargo ship o doon sa part sa ilalim ng barko. So sa ngayon na, sa pagkakaalam natin, ay flooded pa yung area. So ilan sa mga naging katanungan natin kahapon, ano ba yung mga isinasagawa nila? Dahil kung flooded pa yung area, papaano pa nila makukuha yung ilan sa mga nais nilang impormasyon? Ano? So sabi ng Coast Guard, nahihirapan sila at hindi agad na ma-isaksyon yung mga tubig doon sa ilalim dahil maaaring mahigupin kahit yung mga ilang mga particles na kinakailangan nila para doon sa investigasyon. At tinitignan pa rin yung angulo na meron nga na iilan pa na mga labi na natitira doon. So sa mga tinura naman ng SOCO sa paglalarawan nga sa kinalalagyan ng mga labi, nabanggit na rin natin kanina, merong mga magkakadikit at merong mga magkakayakap na pasahero. Indikasyon daw yun, ano, na nagkaroon ng pagkumpul-kumpul at pag-iwas doon sa pagkalat ng apoy. So sa ngayon, wala pa rin tayong maisabi o maiturong sanhi ng dahilan ng pagsabog dahil nagpapatuloy nga itong investigasyon, ano. Sa part ng pagkilala sa mga biktima ay magtatagal pa rin ito ng halos 3 weeks.
7: Wow!
6: 1 month, ganun katagal. Okay. Dahil napaka rami nga nung bilang na ipinoproseso. And as of kahapon, pagkakaalam natin nga sa 11 pa lamang yung naiproseso at agad itong inilibing pansamantala sa San Nicolas Public Cemetery na naririto sa bayan ng Corona. Pali naman, K5
7: Alec. May problema doon, dito ngayon, yung sinasabi na nag-britol na kung hawakan, eh kung pinasok ito ng tubig, definitely, magkarawasak ito, kag tatangayin ito ng tubig, pag ganyang usapin. Itong yung sinasabi ni K5 Ray kanina na bangkay na nag-britol na.
6: Mm-mm. Tama ka dyan, K5 Alec. Kaya yan yung iniingatan ng investigation team na kung sakasakali eh meron pa sana sila na makuha, no, kahit konting aparte para naman ma-identify pa kung sakasakali nga na meron pa na naroroon sa ilalim o dito sa cargo ship.
7: Last question na lang kasi may nagpahabol dito ang K5 Grace, may nagpahabol talaga kanina pa ito tumatawag sa atin sa studio. May very concerned. May kahit isa man lang bang foreign national na naging pasahero ng MV June Aster?
6: SK5 ba, Alex? Yan ay na-confirma natin doon sa mismong Coron District Hospital. Pumunta tayo doon para alamin yung ilan sa mga sitwasyon na mga survivors na naroon. Ano? Kinumpirma nila sa akin na may dalawa at mungo na foreign national na nandoon. Pero nakaalis na ito nung isang araw, ano? Minor burn din lang yung kanilang katamo nung sila ay magpa-check up doon. Pero yun yung ating nakumpirma na meron nga na dalawa at nakaalis na rin sila sa bayan ng Corona.
8: Survivors.
6: Yes, yes.
7: Survivors sila. Kasama sila sa mga survivors?
6: Yes, sa K5, Alex.
7: Okay. Anyway, I think, siyempre, nandyan na kayo. At saka palagay ko medyo matagalan pa konti bago ko ay makabalik dito. So, paki-extra na lang both, unahin muna kita tapos si K5 Ray Almodal. Ingat kayo diyan palagi, and of course, baka nakaantabay pang ilang mga himpila ng K5 sa ilalim ng 5K Broadcasting Network Incorporated sa Pilipinas sa atin. Paki-extra na lang ka K5 Ray, saan? Maraming salamat po sa update.
6: Yes, K5 Alex, bago tayo mag-extra, palawagan lang din ng Philippine Coast Guard at ng EOC na yung mga nagbibigay ng impormasyon ay mag-ingat sa pagbibigay ng kanila pang impormasyon. May mga kumakalat sa social media na sinasabi nilang merong mga napadpad na survivors sa ilang mga isla o sa mga kalapit na lugar. Pero pagka tinatawagan naman ito, ang sinasabi ay magpadala daw ng pera
7: scam
6: daw buon sa pagproseso. So may mga nani-scam pa, K5 Alex.
7: Grabe, so, no?
6: Natin to. Kawawa naman yung mga
7: kaya nga,
6: dahil sa kagustuhan nila na baka sakali na yun ay kanilang pamilya, eh baka magpadala sila ng mga pera o anuman para lang ma-access kung sino man yung sinasabi. So yan yung mga nakikisabay K5 Alex at nais lang natin na maging mapanuri doon sa mga impormasyon dahil meron pa rin mga kumakalat ng mga ganitong kabalitaan. So ang tabayanan po tayo mamaya ay tutungo doon sa representative ng shipping lines para alamin kung ano-ano na yung mga tulong na naibigay nila. Although meron na silang mga transportation and accommodation and foods na ibinigay sa mga survivors and families, ay aalamin pa rin natin yung mga karagdagang tulong. Again, mula pa rin dito sa bayan ng Coron, kasama natin ang ating mga K5 Jimmy and Raymond. Ako pa rin si K5 Grace Velostrino para sa Impilang Kampiyon sa Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, 5 News FM.
7: Maraming salamat sa kampiyon na follow-up updates mula kay K5 Grace Ann Belestrino. Kunin natin ulit ang extra ni ka K5 Ray Almodal live and direct sa ating kung saan concern ng mga Pilipino sa buong mundo ngayon. Ang nangyayari, kalunos-lunos, nakakadurog ng puso. Ang nangyayaring pagkamatay na mga kababayan natin lulan dito ng MV June Aster. No? Nakakalungkot isipin yung sinasabi
8: okay, nila ni K5 Bagalhok na kita. At ramay yung mga sister station
7: K5
8: Development.
4: Okay, bugid nga. Sigamat sa ton nga mga K5 News FM Philippines. Sa ton ka nga morning tie-up magkarangan lawit Lunes update sa ton itong trahedya na tabo sa may Palawan. Nga kung sa siin ginapahayag mga K5, nag-abot na sa 76 rong ginapayag confirmed nga namatay. May 43 ka mga individual nga may mga lastro nga ginabuhong mga sa mga ospital. May mga 12 nga nagapabilin remaining nga missing, no? Mga K5. So kabay pa nga matapos ang investigation na ano kalawlaw man investigation matod ng dambaw ka iba. Magdabukon, tabit hangal nga kwanda, no? Investigaran. Kapag ka tama, kung matumod na ginanda, kung ano naging dahilan, ano naging gupok na to, kung sa mga siyakyan, itong mga sakay ba? May nga yapot at oras, makarangad law it, karangad Lunes. Ato niya Christmas countdown, 101 days to go, abahay Pasko agon sa Pilipinas. Ang standby nuna sa 11 Mbps, kung madugang wa mabot na tumatala kay maging pang headlines, bisita lang sa Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center, bakong do produkto ni Dr. Ramil Uy.
9: Yonar Viray, Foro, Telos Pueblos.
4: Kapot at oras, ag inyong anchorman, K5 Yonar Viray, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo, K5 News FM.
9: This is K5 News FM, your official news and music station. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
10: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapot ka alas
11: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
13: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
11: Hindi lang gini-carots.
13: Oh, hindi lang karos, mga

0: Sir, ka pa?
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ngayong aga mga suki, naton nga tigbalamati, welcome na sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Ang isa sa mga ginakakulbaan no, sang tawo is kamatayon. Of course, magluwas sa mga gusto yung maghikog. Pero kung gusto niya mabuhi, pinakakulbaan kisa ang kamatayon. May sikreto agad mapalawig ang imo kabuhi. Hindi lamang ang mapalawig kabuhi mo, kundi samtang magkakabuhi ka sa malawig, dapat nami ang imong health. Anon mo na ang lawig ka kabuhi, kunara lamang ka sa katri, gaigda, gauriod sa sakit. Mambakan lang ang Lord, hindi ko na kaya, no? Mas nami nga lawig ka buhi mo, dugay ka magtigulang, and then wala ka may ginabatsyag, no? Amo nang goal, life expectancy, no? Extend and ang imong aging i-delay. May ara kita sang solusyon. We have DTX 500. Ara, mabaka lang sa mga butika ang sa palibot nyo. Kung wala DTX 500, count prutas. Pero damua. Damo klase. Because ang antioxidants sa DTX 500, kinanglanon sa lawas mo, kag inihalin sa pinakamakusog, pinakamataas nga source, ang disugard sugarcane extract. Ini makabulig agad madelay ang aging, maproteksyonan ang lawas, hindi ka din matigulang, hindi ka mabalatian. Parisan sa maitising alkaline, nga vitamin C. Istoryanta karon, paano maglawig ang kabuhi sa mga Pilipino? Kag ano ang life expectancy sang mga Pinoy? Kaupon tayo sa nakadiskasyon si Engineer Ronnie Albao, Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Solweta. Good morning, Engineer.
3: Good morning sa imo, Sir GP. Mm-hmm. Kag kay Sir Boy, kag kay Sir Kevin.
2: Uh-huh.
3: Sa tanan man nga nagapamati sining aton nga programa.
2: Uh-huh.
3: Kabay ang aton nga wish ya kada adlaw nga maging healthy sila.
2: Yes.
3: Kag malikaw sila sining mga critical nga problema.
2: Mm-hmm.
3: Kag maging happy kita. Mo nang ambal ni Inrili mo. Gusto ko happy ka. So mo ni nga aton
2: that
3: na
2: was 10 years ago.
3: Oh,
2: 13 years ago.
3: Oh. Una. So kamalo ka, happy ka lang kung healthy ka mo. So mo ni yes. Pinaka-importante nga ari na discuss naton ining mga kinanglanon sang aton.
2: Daw ma-argue ko to Sir Boy sambal ni engineer mo. Ha? Na happy ka lang kung healthy ka. Biara ka masakiton nga happy ah. Nagsulod sa 3 hours.
4: Oh, po sakto sa idol niya.
2: Oh.
4: Ang idol niya si Senator Rindil.
2: Oh.
4: Forever. Kamalo man siya magsunod.
2: Oh. Siguro sa si Rindil, siguro high school. High school ka man ay, no?
3: Hindi, kuwan lang ko to. Nang kaedad lang kami, ha?
2: Grabe yung powers and detection din.
3: Nagpang pa kami to dua upon ni Inrili.
2: Balay-balay.
3: Do tigulang.
2: Sige.
3: Binabla si Inrili.
2: Oo.
3: Tinanok, magkikumparaan mo kuya ka Inrili. kami ni Juan, ni Sir Boy, edad namun nga dua, i-add. Amo na guro ka Inrili, tunga-tunga lang kami.
4: Ari sa ari nga pamangkot. Anong namong ginyang nga pet sa unaw? Sang gamay pa.
5: Ginalagaan.
4: Sa tawo mo?
5: Ginalagaan.
2: Sige, Jidan. Good morning, Sir Kevin.
5: Good morning, no? So, grabe aton nga welcoming remarks. So, mayong aga sa atong mga suki. Ang Isil North, Isil South, kag ang Isil OFWs, kag ang mga solid listeners naton. Ang Sorabs, kag Slow Rabs, I hope, viral specialist. Kag syempre, ang Fortified Probiotics, nga Clinicas Probiotics.
4: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Good morning, Engineer. Mayong aga sa aton mga suki, no? Isil North, Isil South, Isil OFW, Slow Rabs and Sorabs, mga pinalanggat ang suki, kag pamati sa aton adlaw-adlaw, kabay pa kampyon ng lawas, kag DTX 500, ang kapahubin, at kag protekta sa imo selula, ga Mighty C, the immune system booster, and of course, ang gapaayo sa imo kontratlangkaso, Bosip On, Kagilanat, D3 Bio.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang life expectancy sang mga Pinoy nagtaas. Ara na kita sa 71.41 years. Ang mo sa life expectancy. Ang stat statistics na gambal nga kalabanan sa mga gina-register nga patay nga Pinoy nga mga tigulang because of old age. Oh, hindi sila nga like morbidity pwede. Ang ila sini nga na-record ara kalabanan sa 71.41 years old, meaning almost 71 and a half, no, years old. Sang una ang sang 1971 ang life expectancy isang Pinoy ara lang Sir Kevin sa 60.75. Meaning nagtaas kita by 11 years, almost 11 years. Nga nag-amo ini ang aton ang trending. Nga nagtaas ang kabuhi isang Pinoy. Number one probably Sir Kevin, ang existence sa mga ospital. Damo na kita sa mga ospital nga pwede dalaganan. Meron na kita sang konkreto nga management sa mga tigulang. May ara na kita sang adequate nga ihibalo sang importansya sang pagkaon nga maayo. Healthy nga pagkaon, ara na kita sa punto nga bisan di ka magato may mga gym na. Sometimes kagara na kita sa point nga ang sigarilyo gin pamahal naton. Ara na kita sa point nga ang sa mga tinuig nga ang kada di ka magato may mga gym, no? And ara na kita sa punto nga may mga food supplement nga makabulig delay sa aton pagtigulang. Ano ang mahatag Sir Kevin sang DTX 500 upod sang Mighty C our power duo agod ma pasiguro nga malambot mo ang malawig nga kabuhi nga wala sang balatian?
5: Well, first and foremost Sir JP, ang aton selula himo sa billion or I mean trillions of cells, no, ang cell naton or ang selula amuning basic unit sang aton nga lawas. Kagang unod sinisang cell miari na diri sa iya nucleus ginatawag nga DNA, no, DNA or deoxyribonucleic acid, no. Deoxyribonucleic acid. So ang ini nga DNA amuning naga contain sang aton nga mga genetic instructions. So dira naton naman na ang color sang aton nga mata, halin sa aton ginikanan, ang aton nga kataason, no, ang built sang aton lawas, syempre ang aton pagid nga itsura. That's why magamba sila kay itsura mo gid si papa mo si mama mo, as well as, no, ang mga predisposing factor nga nagabalatian ang tawo. Dira man naton makuha, no, asa DNA nga na. So kung ang imo nga ginikanan may ara sang history sang diabetes, sang high blood, probably, no, ang imo mamana is ang risgo, no, ang risgo, but hindi gidya ang balatian itself, no. Kay pagbata si imo ya wala ka man diabetes, wala ka man high blood, pero nga later on sa imo nga life, no, nagka-develop ikaw diabetes kag high blood. It's because mas mataas ang imo risgo magka-diabetes or magka-high blood compared sa may ginikanan nga wala iya history engineer. No? So, bangod sang imo nga risgo mataas na nga daan, gindugangan mo pa sang imo unhealthy lifestyle, no? Gindugangan mo pa sang imo unhealthy lifestyle, nagtaas pa gid ang imo nga chances or ang imo chance na magka-develop sang balatian. So, isa ina sa factor nga nagalipot ang kabuhi sang tawo. Now, paano makabulig ang DTX 500 kung ang Mighty C? Ang DTX 500, isa ini kamakusog nga antioxidant nga nag-neutralize sang free radicals. Ano ining mga free radicals? Amuning mga unstable molecules nga naga kurap sang aton DNA, no? Kay kung nagakurap ang aton DNA, nagapalya na ang aton genetic instructions, kag later on, no, naga isa sa kabangdanan nga naga guwa ang mga balatian. Kay nga kung guba na ang DNA sang imo selula, madulaan sang function ang imo nga selula, no? Hindi na siya mapuslan sang aton lawas or worse magarebelde ini. So amo na ang ginahimo sang free radicals sa aton lawas. Kag may instances, no, ang free radicals amuning numero uno nga dasig magpatigulang sang aton selula. Imagine isa lang una ka selula engineer. Isa lang una ka selula ang naapektuhan sang free radicals. But bangod sang aton bisyo, sang aton unhealthy lifestyle, sang pollution, no, mga higko sa aton palibot, mga stress, nagadamo ang free radical sa aton lawas. So damo nga selula ang apektado. So imbis na na matatapan pa na sa aton antioxidant, hindi nakasarang ang aton innate antioxidant. So kinanglan naton mag DTX 500 adlaw-adlaw para may ara kita depensa batok sa mga free radicals. Kagparisa natin inasang mighty si Sir JP.
0: Alright. Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang kabuhi palawigon, pero ang baho sang ilok, untaton, Sir Boy.
1: Sakto gito. Sakto gina. Maluoy ka. Maligo ka mo. Adlaw-adlaw, no? Maligo adlaw-adlaw para fresh, no? Hindi na fresh para sa imo lawas. Fresh para sa imo tupad sa jeep. Kag sa modern jeep ni, no? Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, ang habon nga gatag si mo protection pero gapatahong. Gapanami sa imo panit, no? Ini nga DTX Beauty Soap, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. Pero may mga beauty properties man ini, no? May mga gatawag nga paping, gapaputi sa imo skin. And of course, may gatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that also increases the collagen production of your skin. Gapaputi man sa imo skin, kaya pa-increase naman ang glutathione level sang imo panit. That's why, kung gusto mo mumot ka, kaghamis ka, ang habon mo, DTX Beauty Soap. Pero engineer, may paris ni, no? Tapos mo magligo, dapat ugaliyon. Ugaliyon nga mag
3: swipe to the left, swipe to the right. Amo ni kinang lanta sumayara kita nga Clinica Dio Fresh. Amo ni ang importante gid ka umaning sekreto ni Sir Kevin kun nga ang daw permisya nagaslibli sa ilabalay.
1: Oh, fresh na fresh,
3: fresh na fresh kag hindi ka mahuya, no? Ang imo nga mga friends gadamo lang gadamo, wala ka jutay kay tungod nga nami sang imo nga aroma.
1: Correct ang aroma, no? Ang imo baho gatahom gid kung naka Clinica Dio Fresh ka nga deodorant. Pero iba niya nga tao ya, magsugod sa ila agaya kape ang ginaatupag gid, no? Buhay pa na kay lampos, no? Buhay pa na ka, no? Diretso na dayon sa takore kag magpainit tubig kay mga pe, no? Dapat ang kape mo man bugana sa ginatawag nga health benefits. Dapat ang kape mo puno sa ginatawag nga antioxidant nga makabato sa mga free radicals na nag-accumulate during sleeping, no? Habang katulog kagadamo ang free radical sa lawas mo, dapat tapnaon, no? Para maprotektahan mo ang imo selula, dapat mag-DTX coffee mix ang kape nga bugana sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE. That's why ini nga kape very popular na ginasubong, no? Tanan-tanan, halos gausam na gid sang DTX coffee mix. Kikita nila gaambat-amat sila hubin habang gapangapi ka. DTX coffee mix, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Pero kung gusto mo niya, puno-puno yung antioxidant si Sir Kevin. Ah, may kape. May kape nga naman balan.
5: Siyempre, Sir Boy, no, ang DTX Premium Coffee Mix ang ila nga dapat tandaan. Ang DTX Premium Coffee Mix may ara ini isang makusog na nga dahan yung antioxidant alin sa DSE. Gindugangan pa ini isang isa pagid ka source sang antioxidant nga mas nagadugay sa aton lawas kag nagakadtugid mismo sa lugar kung diin ginaubra ang free radicals sa aton nga selula. Amo ni ang ginatawag nga Ganoderma Mushroom or ang Herb of Immortality, kumbaga, no? Ang iya sini antioxidant is ergothionine, amuning mas nagadugay nga klase isang antioxidant sa aton lawas. Kag syempre, no? Kung may ara, pagid ka mo napangita sa isa kakape, kung gusto nyo ng daw kadahigop nyo, gayuhom ka mo, ganami ang inyong digestion, gakadula ang inyong stress, ang itistingan nyo naman niya ang pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ara sa nga spore-based probiotics kag mga neurobiotics, no? Nga nagapa-abtix ang imo memory, nagapa-establish ang imo nga mood, kag ang imo digestion. Kaya kung may probiotics ka sa imo chan, layo ka sa ginatawag ng mga colorectal cancer, diarrhea, amebiasis, kag syempre sa mga irritable bowel syndrome. Kung ang imo nga kape is pre-bio coffee, updan mo na lang sa pag-inom sang Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics ang may 80 billion colony forming units sang spore-based probiotics, no? That's why kung nagainom kaya Clinica Spore Biotics, nagabakod imo resistensya, naganami ang imo nga kutis, naganubo ang imo nga cholesterol level, naganami imo digestion, nagayuhom ka pa pirmi.
4: Mm-hmm. So, na, no? So, kung gusto mo kampiyon ang imong mood, mag-prebio coffee cup, of course, mag-clinica spore biotics po si Engineeria, lain na yung gapa namin sa iya mood. Ang gapa namin sa mood ni Engineeria, ang gapa daloy sa iya dugo, no?
3: Ate, muna kinanglan, tayo mga sikreto na yung sir boy,
4: mm-hmm.
3: labi na gin sa medyo may ulo edad na, mm-hmm. kita wala kamanta kita ara sa level nga may edad.
4: Mm-hmm.
3: Pero kita nila nga mapagros pa. Kaya nga may sikreto kita,
4: mapagros.
3: Ining extend, food mm-hmm. supplement for men. Kaya ang inahin mo ko siya, ining kape, bila akong kagahon,
4: mm-hmm.
3: ginapuan ko lang siya, bukon mm-hmm. ko siya, kag i-mix dra iya sa akon nga kape.
4: Mm-hmm.
3: Isa lang kada adlaw. Bow! Sobra na, makita mo yan nga ang daloy, singin mo na nga dugo, kanami. Gapula-pula ka bala.
4: Mm-hmm.
3: Kag happy ka, kaya nga, ang energy mo, ara mo.
4: Correct, no?
3: Hindi lang niya kay energy, kundi may mga frontal effect pa. Kag ang relasyon niyo sang imo nga partner, ganami, yes, sir boy.
4: Kay naka-extend. Oh, yan muna, no? Ang paborito ni Engineer, extend food supplement, no? Ang mga pigaw na na-black, mga plug pole, mga bakudo, ay nag-

0: herbal oil, and DTX herbal oil, puno sa mga sekreto nga may ingredients na wala but nga nami ang init-init siya habang ginamasahi, habang ginaplas, ginabanyos ni siya mo, kanami pa sang aroma, may ginatawag pang aromatherapy. So, hindi lang masahi, may panami pa sa ginatawag na serotonin level mo, kay tungod may aromatherapy nga makwa. Si ini nga klase nga balanyos, DTX herbal oil in 2 scents, no? May lemon and lavender scents. Okay, diretso na ta sa atong topic for today, no? Kung paano pagitbala makabulig ang ginatawag nga the superfood supplement, ang D3 Bio, no? Ang ginatawag nga sa pinakabakod nga food supplement nga makita ta subong, no? Sa market nga aki, ang D3 Bio is a natural nga potent nga epektibo klase nga food supplement kontra viruses, bacteria, fungi and parasites. Ini back up ni siya sang multiple studies and research made by different universities. That's why ang cold pressed extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio mo, grabe ang health benefits sa lawas mo, no? Biskan ginaprotektahan kini sa mga mikrobyo, ang D3 Bio kaya man magprotekta sa imo kidney. Uy, mati ang tanong, kung paano bala makaprotekta si D3 Bio sa imo kidney? Ang kidney tayo is really important. Kagamay ni klaseng ang organ sa atong lawas, but it is basically task. Ginasugo ni isang lawas na to filter nearly 200 liters of blood. Among gini ang natawag nga isa sa mga primary waste disposal units ang aton lawas. Ang muning gakwa sa basura sa aton lawas, no? That's why kung ang kidney mo guba na, most likely hindi nakagwa ang basura mo. It will only take weeks for you to die. That's why mga balang doktor, uy, ang imo GFR, no, imo glomerular filter rate is below 100 na. Uy, basi stage 1 ka na, no? No, stage 1 ka na sa ginatawag nga kidney failure. That's why ang daman ng kidney ta. Ano ang gapatay sa kidney ta? Anong gaguba sa kidney ta? Number 1, diabetes. Number 2, hypertension. Di hindi nga duwa ni ang 2 main causes ni ang diabetes kag hypertension, ginaamligan ni daan ni D3 Bio.
1: Correct. No?
0: Ginaamligan ni D3 Bio. That's why, protektado ka na sa diabetes, protektado ka na sa hypertension, because of that, protektado ka man sa ginatawag ng mga kidney diseases or kidney failure. That's why ang D3 Bio is really effective, no? Kung gusto mo i-maintain ang imo overall health, ini lang ang food supplement nga hindi yung supplementar. Gaobra niya ang D3 Bio para protektahan ang imo kidney engineer. That's why ini nga D3 Bio, because of its ability to basically increase the B vitamins in your body, no? Ini mga B vitamins nga ini ginahimo ni sa mga probiotics nga alin sa klinika, probiotics. Ini nga mga probiotics nga ini are able to produce ginatawag naton nga mga gut derived B vitamins from B1, B2, B3 up to B12. This vitamins works wonders for your kidney, no? Amunya nga basically ga increase ang ginatawag nga metabolism to prevent ginatawag nila nga kidney problems, no? So that's why ang MCTs nga arap man sa D3 Bio also increases metabolism. So duwana ang increase sa metabolism ang nami pagid tungod ang D3 Bio has the ability to increase the sensitivity of your insulin. Layo ka sa diabetes, ha? Kung layo ka sa diabetes, layo ang pagguba sang imo ginatawag nga nephrons. Nephrons are the basic unit sang cells nga filtering cells ng imo kidney. Kung kampyon ang ginatawag nga health sang imo nephrons, kampyon ang filtration rate mo. So layo ka sa ginatawag nga kidney failure. Anong pagid, no? Ini nga ginatawag nga MCTs man sa D3 Bio has a natural way of basically increasing nitric oxide sa imo lawas. Nitric oxide naman amunin nga palapad gapaunat sa imo mga ginatawag arteries. Kung gaunat ang imo arteries in the right way, most likely layo ka man sa hypertension. Kung layo ka sa hypertension, most likely layo ka man sa pagguba sa imo kidney. So ang D3 Bio hindi lang punta tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ang D3 Bio kampyon man kay isa sa pinakabakod nga food supplement magprotekta sa imo kidney. Engineer,
1: so likaw ang tanong, kinahanglan ta maging healthy gid. Kabalo ka kung inang na individual nga may ara problema sa iya kidney, labi na gid kung kada semana kadua ka bisis mag dialysis blaster boy, baw grabe gini nga problema. Na kag economically or financially ma problema kapag gid ang imo abi nga life support mismo, ang imo nga tatay abi ga problema na ga ara na pirmi sa ospital, ha? Tungod sining problema sa kidney, dapat agapan naton, ha? Before anything else, kinanglanta mag D3 bio. Amo ning sekreto kung gusto mo mag-ayo, mag D3 bio.
0: This is brought to you by DTX 500, Mighty C Clinicas for Biotics, and of course, ang paborito niyo nga D3 bio.
2: Okay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati.

0: FM, your official news and music station.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: Wow!
1: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Stas.

0: May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako.

0: 95 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Kakaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
3: Pwede ka naman guro ko lakat.
4: Ay! At sige na lang gani, ha? Ah. Drang na lang gani. Daw sa indo, kay mo niya.
3: Ay, hala.
4: Amo na ako, ha?
3: Lakat, tonto.
4: Bala ka da!
3: Bau, ato na siya, ho. Wala, ganda kaluhoy ang nurse na to sa akon. Ang mayo pa. Planuhan ko diliwat ang akon pagpalagyo, ha? Inang 50 na git ko. Nang hindi na kumdakpan. Sining at yun. Makapalagyo na ko yung wala sang sapit. Bayaan ko na di ang kalbaryo nga lugar nga ine. Mangita ko pagi. Nga makaikyasa. Bahala ka na di agi ka nga nars. Malagyo na ko di. Malagyo na ko di yung wala sang sapit. Para sadya-sadya ino.

0: Ay, dali naman tanay matulotambay sa plaza, wa. Tuod nga maka ulo o asan man ko blasang ginapaligban ko kung makasuhan si Kapitan Hugakom. Ay, ama. Ay, dali lang ko sa ginaplastaran ko, permiya. Mayo di kay damo ka di mabatian blang nga istorya, bla. Sari-sari nga mga istorya. Ambot, ano naman ni Ayhan subong nga istorya ang ari di ban? Abibe, ituon ko nga kunya dulungan. Ha? Iba.
1: Pastor! May adlaw, Pastor!
2: Mayong adlaw man, anak!
3: Sino ka gani?
1: Ako si Maria Mercedes, Pastor!
0: Iba! Abaho ka nami sa ngalan sang agi ba? Agi to kung babae. Maria Mercedes sa ngalan. Sa ngalan palang doon nami na magkaikiay ba? Ay, ba?
3: Anong malagad ko sa imo, anak ka Maria Mercedes?
1: Pastor! Bindisyon na ako, Pastor! Kay nakasala ako!
0: Uy, ala! May sala ko no si Maria Mercedes? Ay, ba?
3: Sige, anak. Nga Maria Mercedes, ituad sa ako ng imo mga sala.
0: Ara na, ituad dyan na. Ay, abaw. ano yan yung sala ni Maria Mercedes man?
3: Sige na, Maria Mercedes.
1: Pastor, ba't may holy water ka da, Pastor?
0: Oh, hala. Nangita siya holy water? Ano niya na man?
3: Anon mo, anak?
1: Ihugat ko lang tani akon kamot, Pastor. Kay kadamo, naging ang nahikapan ko nga iya kalalaki.
0: Ay, ba? Nakatibawas, gidman sa? Ano kuno?
3: May-ari ko di anak, holy water. Pero gamay na lang ni Bilin.
1: Damo ahatag sa akong pastor. Kinahanglan ko damo.
0: Hala, ano kuno? Ay, ba?
1: Kay ang iban, ipangalibog ko man tani.
0: Ay, ba? Hala, ano kuno? Wala labot nga ipanginaw ya sa kamot ya tapos ipangalimog ya pagayad. Iya ba?
1: Kung yung ara pagkada, Pastor?
3: Balik ka lang di boss ang para sa inupangalimog mo. Kaya nga bilabo lang di sumbong para ipanghinaw mo lang.
0: Hala, terrible man yung mga sala nga nahimo sa aging ini. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: sa nagakatabo kay Inday Saray Lustay.
1: Agoy! Dawusto matuod. Mayo nga sadyestyon inaibos man rimulta.
0: Ari lang kami di agod nga. Protektahan ka, Mr. President.
1: Maayugit ibusman. Dahil dyan, may malita ka. Kuha ka to'y sa kamalita nga kwarta sa budiga.
0: Bao, salamat kid, Mr. President, ha?
1: Ah, sige na. Magkuha ka na to kay Basib lang magbagong pinsar ko.
0: Subong tayon, Mr. President. Makuha ko to ah.
1: Go and multiply. Go and tiwasi si Inday Lustay.
0: Ariglado, Mr. President.
1: Lakat na. Kag pagbalik mo, dala ka kokwa. Kay maplastar kita diri ah. Pampaganas ang aton adlaw ah. Lakat na. Kay duga kinam-kinam na kumagamit sang kokwa.
0: Ara na, Mr. President. After kukuha sang malita, mabahli ko dinayon kag madala sang kokwa.
1: Yan. Amo na iya.
0: Sadya-sadya, you know.

0: Te, ano pa nang ginatanga mo, Nur? Bing di malunhaw?
1: Ah, ginahulat ko pa ang imokis.
0: Mo, animal kagid bala mo?
1: Te, wala gitada kiss?
0: Gusto mo gitsang kiss ko?
1: Oo eh.
0: Diba kalto ano'y pagkaon, ake pahalok kontak ka?
1: Bao, sigurista kagid imo ya Marites, no?
0: Ikaw gani sigurista man. Sige na. Pangita na to pagkaon kay makaon kita. Tapos mo pakaon sa akon basi magliwat ang pinsar ko kanoon taman ka.
1: Oy. Oo. Malakat na ako.
0: Hindi na paghulat tanga pa amuton mo pa ko ha kay wala ko di biya kwarta.
1: Kabaluman ko ah. Amo gani nga kiss lang ang pabalon mo sa akon agod makabakal na ko sang pagkaon.
0: Te sige, magbalik ka karon may kiss ka ah.
1: Nami pagidani ya may kissanay pagid kita.
0: Animal ka inmorbing ka. Sige na batsi na to ah, kay nagutom na ko. Go na.
1: Okay. Relax lang bala, sagot kita.
0: Nga.
1: Ako na ang bahala sa imo. Basta ako man ang bahala sa imo.
0: Oo, ah, ikaw ang bahala sa tanan. Ah. Para sa dya tanga duha.
1: Yeah.
0: Na? Sadya, sadya, ino?

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Kaproblema agad ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa extend food supplement for men. Epektibo git.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag,
7: naghamis ka nagputik. Gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.

0: Toto, dako?
1: Ano man na urgent laba-laba?
0: Tapos ka na drawing?
1: Huwa! Tapos na si Siola na yung sakon yung activity niya. Daw wala ka pa balaya ka pati sakon.
0: Pati ko yun. Ikaw na dito na. Ang mayo pa? Maestro yan, ayun na lang ta. Total, tapos naman ta drawing ah.
1: Haran naman, nga, istorya ng imo yaman. Ano na ako?
0: Handam ko git bala, tutod ako nga manginis ka vlogger.
1: Ara ka naman, naguna-una ka naman bala.
0: Di kaya mo na yung handom ko. Ito na, wabal ang mga vlogger. Nakabakal na sila balay. Kag sa mga salakyan, tungkol lang sa pag-vlog.
1: Ara ka naman, pero do may punto ka man na.
0: Oo, nagkabalo ka bala? Kung anong ingalan ko sa akon niya, vlog?
1: Ano now?
0: Ano pa? Kundi mas nami niya ingalan niya, Buboy Vlogs? Kaya mo ginang idol ko nga, vlogger? Kaso, gin-rename yan, ha? Ang ilang nga page?
1: Ay, gali ka?
0: Amo na nga ako nalang mapadayon sa pag-vlog-vlog niya.
1: Ito sa kadamo, sa ngingalan sa vlog, amo ginaya?
0: Hoy, butanghan ko dayon nga, I love Buboy Vlogs!
1: Sadya-sadya, you know?

Wala ton ko karon nga magapi na kita. Para wala na mayo, may galabay-labay, kagbuktaw. Kahit malagyo ko di dayo na. Bahala na sila kung lagsor ko nila. Ang importante ya subong na makapalagyo ko di. E kung hindi, basi dirigit ko matiwasan. Bahala ka muna kung pilang utang ko di sa ospital ah. Ako naman ang ginansan nyo sa iban. Ay mahal ang inyo panukot. Kabigaw ang inyo servisyo. Mapakuno-kuno ako anay nga tulog. Kagun mang check di karon liwat si nurse. Mahulo ragok lang ko ah. Mamuamula ko sila o. Amo na lang ning chance ko nga makagwa dire. Kag malagyo. Eh kung nulaton ko kung sano. Ay, sano pa ko uro makabayad sa bill ko. Basi patay na ko. Sadya-sadya ino.

0: Bangkay na bangkay.
1: Oo, homemade. Hmm? Kung anong inimomo, maman lang ako na. So, pagtapos mo, tapos naman ko dahil drawing, ha?
0: Amo na yung mega bangkay. Ika supportive, gadya sa imo yan,
1: ha? Oo, ha? May guway, tamong. Kung anong imoon mo, maman lang ako na.
0: Inayabeg? Amo na yabeg?
1: Hulaton talang nga makabalik si Ma'am Brakday. Tapos kunura sa isang presentation, tati, ready na ta dayo na eh.
0: Oh, mega. Susa, sansaw lang niya ang mga muning ang presentation sa ato niya.
1: Yan eh, Ma'am Beg. Dobi, ho na niya ang ginapamasawan ta.
0: Sinabi mo pa? Tanawab la karon, Meg. Kay kita ni maning may pinakabaskog ng presentation.
1: Magod, Meg eh. Basta ikaw ya dahil manong dumig, basko kagad ya.
0: Oo eh. Ako pa yun. Genius ko yung adaan kabay.
1: Oo oh, man, Meg. Believe na kuya si Mameg.
0: Napago ko rin nag-believe sa akin, Migaw.
1: Hindi ado kayo naman, Meg. Ginsulit ko lang liwat sa bong.
0: Inaya, Meg. Amo ginayang nanamihan ko sa imo bala, Meg.
1: Oo, Meg. Kung sa din, kadito mako, Meg.
0: Inaya, Meg. Sige. Wala, kanta lang magbalik si Ma'am kagkay si Ma'am Brakday kasi tabon ta sila tayo ni Mega.
1: Oo, oh, para sa dyan, no? Wow!

0: kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Sa natin ang ating memoria. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: Kaboy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: K5 News FM.
4: Shopping the lives of the Filipino.
5: Sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon!

0: The Filipino. Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa Unoy Tagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Nag-abot yon sa 3 rong patay at 15 rong naninahan matapos nga maguntad rong pagbarilan sa tunga karait magkakontra nga paksyon sa politika sa tubang karait eskwelahan sa syudad, sa Sangka syudad. Kung sa kabii kara Setyembre 13, ilang oras bago rong makasaysayan niya pagbukas it barn parliamentary election makaroon niya September 14. Magawa sa kinagamo, sige naman niya ginpaidawom it commission on elections rong Cotabato City sa idawom it control it Comelec. Samtang naka-experience man it tension sa Central Pilot Elementary School kay nakarang agahon sa Cotabato City matapos nga makabati it pilasigon ka mga warning shots sa samtang sa tunga it butuhan. Sa pia karagin suspende man or ginpaiway manong butuhan sa Maluso, Basilan matapos madiscovery it Comelec ro mga appreciated umay marka nga mga balota sa 31 istanan ka mga presinto. Insige naman niya ginmando it Comelec nga umanya mag-imprinta it bago nga balota sa Maynila para maihabol makaroon nga adlaw. Ginpasiguro man ni Comelec Chairman George Erwin Garcia nga kontrolado it gobyerno ro sitwasyon nagawa it deklarasyon it failure of election agpadayon ro pagboto it mga residente sa bulig man it 20,000 ka mga soldado ug mga pulis nga nakabantay sa rehiyon. Agin niyo nabati anong K5 Top of the Hour News. Ginahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasarisaring masakit ka para type blood diabetes, mag-inom it DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
4: Kanus ani mo na hibawaan na nakay diabetes?
3: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
4: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
3: Kabuntag na o gabi.
4: O, nakaroon pila na may mong sugar?
3: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon planning leukemia, ginatawag cancer of the blood. Kaupunta sa nakarong diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO. Ano bala ang leukemia, Doc Ramil?
5: Tuloy Sir JP, kung pala inom ka DTX 500 jag may TC, medyo malayo-layo ka sa sakit ng leukemia. Leukemia is a cancer of blood. Cancer nga nag-apekto sa mga blood-forming tissues sa aton lawas including ang bone marrow, kag lymphatic system. So kung lantaon mo Sir JP, grabe kalapad ang coverage sang gitawag nga leukemia.
4: May aras ang apat ka main types sang leukemia. Kagini ang nagabase kung bala acute or chronic, kag myeloid or lymphocytic.
5: Ano man nga klase nga leukemia ang gatuhaw sa lawas naton Sir GP, initanan ang halin sa blood cells nga nagmutate kag nag-abnormal ang function. True to all cancer Sir GP, ang genetic material sang cells DNA ang nag-undergo sang mutation.
4: Gusto.
5: Ang DNA ang nagsugo sa cells nga iya na i-divide, mag-divide siya kag siyempre, madamo at a regular rate kag mapatay siya in due time. Apang, once corrupted na ang DNA, just like in the case ng leukemia Sir GP, kag tanan nga klase sang cancers, ang blood cells, ang padayon nga nagadamo, kag nagadivide, tub-tub nga, nasubrahan na ini kadamo. Kag isa ni sa mga balatian nga, iyawan ka ni Pugong pag ara na sa stage 4, di mo na madala sa herbal.
2: DTX 500!
6: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Pilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
4: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
2: DTX 500!
5: Ang mga before ka pa makancer, DTX ka na. may tisi ka na, pure si ka na, hindi yung laton mo nga, may cancer ako, may inom, nagiko DTX. Mm-hmm. Subong pa lang, pero minana mo, ginwali di mo. Huwag pakasakit, huwag pakabalatian, protektahin ang imong mga selula. Gamit ang DTX 500, may tisi kag pure si. Mm-hmm. Nga, mamangkot mo kun nga ah. Mm-hmm. Nga bala naguba kag nagmutate ang DNA or genetic information mm-hmm. sa selula. Mm-hmm. Oh, mangkot man ko anay ah. Nakainom ka bala sa imo DTX 500 kag may tisi. Uh-huh. Nainom mo bala ang imo mga prutas kag gulay.
4: Mm-hmm.
5: Oh, or nakaon mo ba?
4: Oh. Plakaon ka blak karne?
5: Plakaon ka karne?
4: Oo.
5: Oh. Mm-hmm. Matamis nga pagkaon. Ang sabat, balaan din na nila.
7: Check.
4: Oh. Ari-ari boy, puti.
5: Ari-ari, sir boy. Pala sigarilyo ka ba?
7: Oy.
5: No. Oy. Oy. Pala inom ka alcohol nil?
4: Oy. Mm-hmm. Ay, ay.
5: Kung yes, ang sabat mo, dere, kag wala ka pa kainom DTX 500 kag may TC, te, basin, mangin kandidato kas cancer. Ibala na, Sir JP, kung may family history ka, ginikanan mo may cancer, no?
4: Lolo,
5: tapos isa sa mga notable symptoms, te, kita mo sa mga may leukemia, Sir JP, gatuhaw ang lagob sa lawas.
4: Kapin pa, hindi sakit ang lagob, Sir Boy.
5: Mm. No?
4: Nablangga lagob ka, gulpilangga lagob panit po, hindi sakit.
5: Gaka nosebleed.
4: So, sino bala, Doc Ramil, ang may mataas nga risgo nga magka-leukemia?
5: Mm. Siyempre, kung expose ka permis ano gito ang chemicals kaangay sa mga bensin nga makitaan sa gasoline.
4: Ang iban mahilig magsimot sa gasolina no. So
5: dapat
4: kung pamboy ka gali dapat
5: kaya,
4: pamboy DTX ka gid.
5: Tapos sobra nga expose man sa ano ni mga mantikaon pwede kaya magka leukemia kag sobra nga stress. Grabe na ang gapanigarilyo gapataas man sa risgo kag siyempre mag-acute ni siya sa gitawag nga myelogenous leukemia. And of course, kakulang sa antioxidant. Pero may naman na ginabalik-balik nga ang ining mga free radicals amoning mga pinaka-kontra naton nga wala nato mabali kag pinaka-palangga nato nga kaunon. Ang free radicals amon ang nagaguba sa aton selula and the only way nga malikawan ni i-combat mga free radicals with antioxidant. DTX 500, may TC, pure C. Amon na siya ka-importante. Once gagainom ka DTX 500, ano man lang nga kagakaon, kapila ka klase nga prutas, kagulay man.
4: Husto.
5: So, join the fight against cancer. Start it with your family kagkagalingon mo. Una, gini mo kagalingon, din yung imo family. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, pati imo pamilya kagkabataan pa inuma.
7: Budgetan nyo na.
5: Yes. Mag DTX 500 kag may TC, kada adlaw, and be cancer-free.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sakka Libwa Clan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpapaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mahigpa pa lang ang imong dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pa lang gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imong mahigpa nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pagbali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Ni si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darin Villavion.
13: Ni si Kirby J.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamarchak da. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas ang kamot ko, doon may dagom. No?
2: May gatuslok. May gakama nga subay.
1: May gakama nga subay. May
3: gigigil. Ang lahat na sir boy, kung hindi nakabatsag ang imo ano.
1: Amo oh. Na ang lain sa
3: ang kaan. Imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
2: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo.

0: nga mga nerves.
1: Mm.
0: Kaya dapat ya hindi na yan mag-stay sa imo dugo.
1: Imo,
0: dapat ya ato na natani sa selula na gahi mo na na gatong.
1: Correct.
2: So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Mm. Number one, ginimensyon na ni Doc Lamil is diabetes. No? Mm. That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
0: Dapat atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
2: The nerves. Mm. Mga Epstein virus, virus na. Mm. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say adlaw-adlaw ka gainong.
0: Isa so, paano makabulig ang D3Bio, sir boy?
2: Paano kabulig ang D3Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, sa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
0: Kontrolon niya.
2: Kontrolon niya ang imo blood sugar. Paano?
0: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
3: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko nga taas nagali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakas, magabuti ka.
2: Paano? Ano makontrol ni D3Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
0: I-correct niya ang insulin resistance.
2: Correct.
0: Kung nakainom ka D3Bio.
2: I-collect. Ipanamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang insulin, dulong dayon.
5: Ang ibagay, sir, kung naka D3Bio ka, huwag ka gana mag-kaon. Dobusog ka bla?
2: Exactly, Doc Sam. Because your D3Bio has medium chain triglycerides yung gahatag instant energy. But there's more to that, no?
0: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa ano?
2: Oh, hindi mo na makontrol,
5: hindi makontrol
2: no?
5: Pag-ihi.
0: Why na? Patay ng nerves nga ga-connect sa imong brain kag sa imong urinary.
2: Why na wiring?
0: Take
2: na.
0: Note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na sir boy, it's fatty materials. It's
2: correct, no?
0: That D3Bio nga may ara good fats, ganaris na siya.
2: Correct.
0: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuanin mo ang nerves daw kurente bla.
2: Kurente. Patanta wiring mo.
0: May
2: covering D3Bio nga ga-cover sa nerve.
0: Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon go
2: roson. Axon dendrites.
0: That axon, ang axon amo nang dagko nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay.
2: Gagmay.
0: Ti kung puno ka sang D3Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy. Once nga manaris ang D3Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
2: Correct. That's the main.
0: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka ga D3Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3Bio ka.
2: D3Bio ka.
0: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang gwan.
2: Amo na yung D3Bio.
0: Antibacterial, antiviral, antifungal.
2: Antifungal? Tanda-tanda, no? Anti-protozoans, no?
0: Ang mga bintahan mo nakainom ka sa ang D3Bio, yung mga ginang pinaka-importante.
4: D3Bio!
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika! D3Bio! Health News!

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 4 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed ng mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: Ginapaidagumon sa COMELEC control dong Cotabato City, agka man naman dong malusot town it Basilan. Matapos nga magtuhaw ron dahil karang election-related security incident. Kayo na rat agahaw na. Yes, aton sa may party karat ron dahil karang Cotabato. Nga kung sa sain, hay ko ninyo mabatian sa ron dahil karang mga reyang video footage nga raw. Makon mo ron. Nagdugagan, ay nagdugagan, bangod di maseran kung sin nagupok. Reyang arang nabatian nga mga improvised explosive device. Dita bilang reyang Bangsamoro region nga nagapatigayin kung dahil karang parliamentary election. Ama karang adlaw nga rat Lunes. Sino nga ni kay COMELEC Chairman George Garcia, andaw nga ginahugag. Agandang ginbutang sa security incident nga ra. Nga kung sa scene hay, dayahay nagataura ita pagag sa ronday karang peaceful and orderly conduct. It ronday karang election mga key 5. Sino kay Garcia, 36 of 68 ballot. Ha? 30 sa 68 ay nakita nga may mga preceded bago gin-distribute sa mga voters. Ano rin gustong hambaon kara? It mean to say nga hagos katunga akorunday karang mga baluta ay may una o tanga ginsidan bago gintao sa runday karang mga butante nga ra. Sa 36 out of 68 ballot, nakita man nga may una nga preceded, no, preceded bago man gingamit kurunday karang mga butante. Suno kay Garcia ay dapat right or question kung amat may una taging makarangarang nakabutang taging seeded. Rong COMELEC kay insigidagin agin bailuhan rayang mga affected nga nga mga baluta aga siyempre rong mga voters nga gin baton ay dapat kin nga malimpyuhan agod mangin valid rong dahil karang election materials nga mga key 5. Gindugang pa ni Garcia nga rong mga otoridad ay nagapanguna ko no on top kung dahil karang situation nga aga investigahan doon rong ginatawag karang responsable sa rong dahil karang proceeding. Sa runday karang mga baluta ay kung sino malang rumalakas una karon sa rong kwan lugar ay posible gidron ay makarabi military police on hagos ro nagabuyot kurunday karang election ay ro mga teachers na karahin nag pull out na kinubaan taw na sa lugar nga ron ay kwan tabi basta siya manaton dahil nga rang BRMM nga rang mga K5 rayong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So ano atong gina-expectar? Sorry karado mga grupot IMNLF, IMILF, ano pagid mga Bangsamoro group. It meant to say aton karang mga igmanghod nga mga ag mga Muslim nga mga brother and sister ag sandarahay independent anda karang nga gobyerno ang natawag nga Bangsamoro Parliament mga K5. So sandarahay nagkreat ta kadang sariling gobyerno aga siyempre ro pinaka highlights abi makarang adlaw ng September 14 actually ko nagtaliwon yung tanga ni kunta ang kupit sa ano ra Marso 25 ku Marso pata kunta do election nga ra ay base sa ginpasa karang Republika ka 1-2-3-17 galing ginreset ra makarang adlaw September 14, 2026, itaton karang nga Commission on Election. Now, ano ro highlights ko naman it nangin mainit makarado senaryo una sa Bangsamoro. This is the first time nga nag-init makarado senaryo for almost pilang dekada gun. Nga may aton, di ba, mabuhay na itong nga gin-crear doon BRMM nga ra. Sanda ko Caldera Administrative Region. Dahil ginatawag ng mga autonomous region in Mindanao and in part of Northern Luzon. Actually, abutan ng butante, mga almost mga 2.4 million ta ha, ng mga registered voter nga nag-participar sa Runday Karang Bangsamoro Region. So sandara, mag-elect ko ang ginatawag ng parliament, no? Andang mangin parliament. Ag, Runday Karang Parliament, hay, ginatawag na nga chief minister. Ang randay karang chief minister imoron magarepresenta sa anda karang region no sa parliamentary government in short imoron mangin congressman nga nagarepresentar sa aton mismo karon nga national, no, sanda parang congressman imaron. Pero within ita sa anang nasakupan niya aron it within sa Bangsamoro region. Now, katuabing chimpo, hayro pagpili itong dahil karang ginatawag nga Bangsamoro chief minister, ay pinagit at ginatawag appointed. Ipinto say ko na haling kasaroy ni nga clan, hay pilion kagat ing. Okay, since nga nga medyo, siyempre, kung mga dato nga ron, appointed, may lineages nga ginatawag, nga nga maswerte mo nga gamana ka ko imong trono, ko imo karon nga mga ninuno. Galing makarang at simpo ta, nag-ibaw ta, rupa manaw, itong dahil karang, water o ginatawag nga itong, ginatawag nga Bangsamoro Autonomy for interim appointed arrangement. Kundi rin makaraw ta nga gin, himo ta makara, makara nga presente na itong nga kahimtangan ang dauna sa Bangsamoro, ay pag-ilik ta ko anda karon nga mga leader democratically bilang membro itong dahil karang parliament government. Meaning to say, katong chimpo, for appointed. Makara, elected na. Agdi ka rin nag-umpisa, nga medyo mainit yun ay. Ay, siyempre katong chimpo, pag hinabang appointed, no choice kay. O kay dato man na ron, kay chief man ang akuan, sultan, o anang wakat mahimo. Ay, appointed. Kay makara, choice of the people. Di ba ya? That is part of democratic countries, yung tawag. Nga na igapili sanda ko andang ibutang. Agri ka rin nagtuhaw, makarang adlaw mga K-5, rumidyo mainit-init. No? Nga kung sa sin, ay ito nga ni Olduman nga wamanggit mat na siguro wapagit kita nakabuit may mga reported nga mga naninahan or either nga may una nga posibleng nga mga nadisgrasya abi, no? Sa makarang adlaw nga rang pagpatigayin karun dahil karun nga election una sa may party karun it, karun dahil karun nga Bangsamoro region mga K-5. Apo kalirugin na iriharo, almost mga 80 parliament set, 40 regional party, representation set, 32 district set, at 8 sectoral set mga K-5. So abo-abo ra, no? Ay may mga kanya-kanya, siyempre, may mga kanya-kanya man ng mga kwandon gustong i-appoint ni karon. Pero sa bilog sa mga tikang before nga ginhimo, that was 2014, no? Nga negosyasyon itaton karang national government with the Moro Islamic Liberation Front or MILF nga matawaan sa dat ginatawag nga autonomiya MILF nga grupo nila ni Normis Wari nga ningin MNLF agod sanda hay mangin independent sanda mismo ang gobyerno. Pero base liba mga awa sa aton nga mga huling tubo ay paano tama na kay K-5 Romy ay Bangsamoro Autonomous Region, tama na, may sarili itang gobyerno. Agiya malang manasa na sa Pilipinas. Oo, wamat kaparehas kihapon doon ko aton ng mga congressman nga may ginatawag sandang independent government or kung gusto nga bagon, una matagihapon do intervention ko atong national government. Pero siyempre, more on advices siyang. Pero in term of administrative function hay maindat ang ginatawag ron nga kwan nga sarili tang gobyerno nga sa mismo ro kapatigang. Now sa aton nga pag-abot sa aton nga laye ro mga national laws, no, mga national laws, no, ray mga major laws naton nga ra ay governed agihapon sandaron presko kaso nga rat mga homicide murder. Pero pag-abot sa anda karon ginatawag nga family court, maindat ang sarili ron nga family court sa civil. Sa civil code may andang sarili itang family court under man gihapon sa Muslim laws aron. Pero the other nga mga laws, constitution, criminal hay govern ta gihapon don sanda mga K-5. So may unang exception pagkapot sa andang ginatawag nga pagginobyerno. Unlike aton nga tanan hay may dahil ginarespeto abero ginatawag nga customary and tradition. Sa aton nga mibanghod nga ang mga autonomous region. Iya sa may part it Northern Luzon, agkama naman. Iya sa may southern part it Mindanao ha. Sa mga kwana, sa mga nag-eskwela it aton nga mga estudyante sa social studies ha.
1: High speed na balita, optic fiber, dokumentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Gahit. Kinig 11 Mbps.
0: May dahil gid nga utro adlaw or pa utro adlaw na sa aton nga mga suki, sa aton nga mga pinalangga karangatag pagamati. Iya sa kabugusan itaton karang banwat kalibo kabugusan nga probinsya Taklan, Western Visayas. Mainit raton nga panyimpo obviously. 31 degrees Celsius Fahrenheit. Although nga tolerable pero mainit gihapon. Adlaw kita makarang Lunes, pizza 14 na kita sa bugan nga rata September 2026. Yan kita sa tunga-tunga uman karang Domingo katon nga nga bugan it September ha. Dukan ugang. Madasig raton nga manginadlaw, madasig raton nga panhimpo. Madasig raton karang pangabuhi. Ano raton nga mga mainit nga mga balita, raton karang nga mga tao pang doon. Aton karang nga pagatutukan, pagahistoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Makarang adlaw nga ra it Lunes nga edisyon. It aton karang nga programa mga kakipayb. Sa aton karang nagapanguna nga mga balita, Kamaligan, Batan Purong Barangay, Rule Sokgang, ginareklamo agina question rupag panupod ita 20,000 financial assistant sa ana mismo karang barangay. Grabe traton nga naman karang kahimtangan ko aton nga mga barangay official, di ba? Na-stress yung daton nga mga barangay official, daton karang nga mga kapitan, kapitanis. Pilin doon na, atong balik ka ng istoryahan, dag. Ano rong may problema rin kara? Well, we cannot please everybody at the same time, pag-aboton daton nga ng election. So, paano natin mahimo rin? Huwag kita mangin question, huwag matitignatawag nga duda ro aton mismo nga mga pumuyo. Ha? Huwag kita paagi ka rin ginahimo, abing nga mangin transparent taranda. Kung may una, mata nagahamba nga okay, taranda nga pagpanupod, pero doon na tagid abing patago. Pis karay nga rang sabatan nga ra. Doon na ihat-hata ro reklamo nga ra pinagi kay Michelle Marañon. Agkama naman, randang kagawad nga siya certain na nida, I think. Ay may kuminto man pag-abot sa runday karang pagpatagtag o pagpanupod nga ra sa runday karang mga sal mga nakaabil nga ra ta scholarship program. Samtang dugang gihapon nga balita. SB Kitsi Loses, magapasa itunday karang SB Resolusyon. Angot sa runday karang pagsinaka nga rata kasi ta dengue fever o dengue cases ya sa aton nga banat kalibo ha. Grabe yun, ito nagsaka. Makaragabot, abot at 40 rung mga kaso. Ag mostly kalibo, rumay maabo nga kaso. Iya sa aton nga probinsya Taklan. Hay, nanutara aton nga mga barangay. Aton nga municipal health office. May ano kita, oh, bay. Paabo nakakonfine sa atong hospital. Basi mabugtaw man kita, karag. Abo man bang magkamatay man nga mga pasyente, kaguoy man. Samtang, angot gihapon sa kaso nga ra, Barangay Andagaw. May mataas karang kaso at dinggi sa Banwa Karaita Kalibo. O Kapitan Juliet, ano na tabo man? Sabi ko, nangin malimpiyon daton nga Barangay Andagaw nga ra. Ay, perming nalimpiyohan doon mga sapa at mga creek. O ay, nag-abo taraton nga kaso at dinggi. Agaban tahagos sa mga apektado nga ra. Ah, ginaturo abi makaray, posible man ang halinda sa eskwilahan. It means to say nga raton nga mga eskwilahan, mahigko, ah, wa nagalimpyo raton nga mga eskwilahan. Samtang mga estudyante nangin malipayon. Tapos kaya mabaton yun, doon ay karang special allowance halin sa ato nga Department of Labor. Ay kung Biyernes, gin headline-headline naton do parte nga sa andang allowance it mga estudyante. Okay, hay. Med lang, hay. Napukaw man do batsagon ko atong tagaduli. Well, thank you so much, Gid. Ay, nakabato na sanda ko adlaw katong Sabado. O, agin tauman, no? Ay, kaguoy man, ay. Bato man lang ginauhag man, ay. Siyempre, kaya nga ni, sanda nagatrabaho. Kaya sanda nag-OJT, ag may una nga kita. Agod nga ni man nga, may andamang bagunon sa eskwilahan, ag may iba kay man ko ng mga kinanganon. So, thank you, Gid, ha? Sa mga taga-Department of Labor. nga inyong mga gintawan it oras nga ipanupod gid rong para kanda mga ka-K5.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Dahil aton karang pagkatauan karata ligwa iya sa kabukusan ko aton nga pag ililiba, broadcasting kita live iya sa aton karang broadcast sa center, makita kita. Iya sa aton karang broadcast center, makita kita sa 4th floor, Tagrasya Building 2, Capitol Site, Banwa, Itakalibo. Nag-broadcast kita man, pinagi sa aton karang live programs. K5 News Kalibo. Aga siyempre, pwede mo kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa aton una, nga mga igmang hod nga nag-monitor pinagiman sa nga mga transistor radio, mga digital radio. May dahil man una nga pag-pupumati sa aton nga mga igmang hod. Sin man kamo sa makarang at simpo, sin man kamo sa makarang at pangorason. Gabay nga una kamo permis sa mayad nga kahimtangan. Sa aton nga magmanghod sa mga panimagay nga mabising-bisi, masakong masako sa makarangat simpo, may dalikin yung utro adla una. Sa aton nga mga restaurant, mga baraka, sa aton nga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center sa mga talipapa, sa aton nga mga tindahan man, sa guwa, kung aton karang nga probinsya Taklan, madad kinyo una nga pagpupmati sa makarang panyimpo. Sa aton nga mga gatok una nga nagabaligya at mga panakot, mga tinuganon. Madad kinyo nga pagpamati sa aton karang programa. Pilipirin ka mga mapadayo kinyo karang mga feedback, mga mensahe ha. Sa inyo karon nga pag-monitor, anuman rin yung karang gustong ipaabot. May mga reklamo kamo sa inyo karang mga opisyal. Ipid ninyo sa aton karang programa at aton karang pagtrataron. Ag pagabasahon niya sa kabugusan ko aton nga pag ililiba. Hasta kitat alauna rong oras karat hapon iya sa aton karang nga pag ililiba. Sa gihapon inyong amigo sa kahanginan, K5 Romy Kahiling.
1: K5 Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May aton karang 23 minutos yon do nakataliwan sa oras karang alas 11. Mao kita karang mag-adto sa aton karang mga taupang doon. Kinahanglan aton anay mag-inom it maabo karang vitamin C. Kinahanglan aton nga mag-taot protection sa aton karang gawas. Rong vitamin C ay nagabuligid sa aton karang immune system. May mabahog ka nga papilgid nga nagapataas kung aton ka nga enerhiya sa aton ka nga gawas. Medyo nagaguya ka ba? Medyo wakat gana. Gana sa pagkaon, pag-ehersisyo, pag-ubra. Nawawala ng gana. Mag-mighty alkaline vitamin C. Agod magbalik ro aton nga persa, aton gana, aton nga kabakod, kagustuhan. Di ba? Ay, medyo lupay-pay ka eh. Rong Mighty C, may naman karang antioxidant ka nagabuligid sa pag-absorb ko mga iron, vitamins, minerals. Kaya kung namat, nagahuya ka, it is because nga anemic ka, kuwang ka sa iron. O kung may nagkaon ka man, nag-inom ka mat mga iron, pero wata ma-absorb sa imong gawas. So, kailangan kita at vitamin C. Agod buligan kita nga mapadasig o pag-absorb. Agod magamit sa aton karang gawas, ronday karang mga vitamins, mga nutrients na kinangan ko atong gawas. Ag makalikaw kita sa ronday karang madali nga pagkagaoy sa atong kagawasan. E nagahuya ka, madali ka pa magaoy. Manilipidi ra sa aton nga mga construction worker, sa aton nga mga cargador, sa aton nga mga atleta, inipidi ra. Kinangan aton, whether we like it or not, we must go on. Laban, laban lang. Otherwise, kita rong perde mga K5. So, kinangan abogid nga vitamin C. Abogid nga mighty C alkaline vitamin C adlaw. Pero aton karang inumon. Dapat makompleto na ton dong 3 times a day. Ago mabuo na ton dong almost 500 ayo. Ito rin tayo karang vitamin C sa aton gawas mga ka-K5. Ang siyempre, of course, ginarekomendaman ko aton karang mga eksperto nga magkaon kamot aga prutas, sinuganon nga mangaranon sa vitamin C, agud nga ni nga sa gihapon mapabilin nga mga mabasko graton karang gawas mga kakipay. Nagapanami man ko atong kutis ko atong panit bangod kun abo kitang vitamin C ay rupagbag-o ko atong kutis ug panit hay naganami bangod sa abo nga collagen level sa aton nga gawas mga kakipay. Marikawan aton do ginatawag nga mga fine line, mga wrinkles sa aton karang nga panit. Mighty C Alkaline Vitamin C, aprobado ka aton karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang nga butika, yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber, dokumentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May tayo yun na nga otro adlaw kay Ses Maria Lizanacor nga nag-monitor yon. Iya sa aton nga programa una sa Banwa Karaita Banga ag Altabas nga pamilya, mga Nacor family. Una man kay nung Efren Rapis, may dadman nga pagpumati, always kid ka aton nga nag-monitor. Una sa nakarong nga panimagay sa Poblasyon Leso. Una man kay nung Stephen Siloryuman sa nakarong Baraka, may dadman nga pagpupumati. Una man kay Sister Susan Flores, may dadman nga pagpumati, una sa nakarang panimagayon mo karay. Ay aga-aga ito mo sa Pandisalan, sa Junmer Pandisal, pero makarasa na karang panimagay. Kay Kwanman, kay Sister Kwan, mga kabindol ag Revester Family una sa Poblasyon Leso, may dad nga pagpamati gina. Sa mga taga KS Corner Poblasyon, o nasa building, happy pamati lang una kinyo ha, nga nag-monitor mga kakipay. Aguna sa aton nga mga igmanghod, bising-bisi man sa Bayangan Village, nga nag-tutok man, nag-monitor man, iya sa aton karang pag-ililiba. Happy gid nga pagpamati kinyo una. Ago naman kay Auntie Anami Martinez sa Poblasyon o sa Barangay Bagto Leso. Happy pamati gid sa nakarang mister, may dali gid nga otro adlaw. Ag sa aton nga mga listeners sa mga merkado publiko. Unang galik kay Bro John Crispino man sa aton nga kwan, aton nga Leso Multipurpose Store. May dahil nga utro adlaw ng kapamati gid kato niya. Kananay Banji man ha, una sa Mabilo, Tambak, New Washington. May dahil nga pagpamati kay Mananay Banji. Nagtutok man sa anak karang transistor radio. Aguna kay Tate Ray Ibardola sa Gonzales. Una sa Mabilo, Kalibo. May dahil nga pagpamati man makarang pangurason. Pilang adlaw tagali no, pilang adlaw almost matapos 2 weeks plus another one, mga 3 weeks lang, less than 3 weeks ang gali ho. Maumpisa daw taraton nga rang filing ita certificate of candidacy para sa aton karang nga mga barangay official ag SK official. Karibota sige das tanang pangampanya eh. Ay ba naka-change na ba kamo itong mga profile? Oh, isa graduate agay. Iba ta pero sigurado siyempre madayon man sa indi ay. At least ay naka-plastero try mo tong nakabutang at try mo tong mga plataporma di gobyerno kama naman di mong itsura to nga ikaw ay nagadagagan sa posisyon. Pero manami nga balita kunta no kun sangagan it ginatawag nga demokrasya ag sangagan ko ato nga constitution nga madayon akunta tong election nga ra. So, problema galing mga kipay bay base kon maabot-abutan yung man kita at deklarasyon it ginatawag nga Noel. No election at all. Era although wapat reconciliation itron dahil karang bicameral conference nga gakatabo kung daya hay ipospon ag after it mapospon hay aproban dong 5 years term it aton nga mga official ay malipayon tala iba karang nagasinggit at mahaba-haba nga pagpungko. Mahaba-haba kita matod nga pangabudlay, pagkalisod. Korunday ka nga mga publiko. Bailuhin, abin ninyo ron ah. Ginatakan yung kita. Bailuhin, bago. Tanan. Bukunin, puro tanan sa pwesto. Kapit tuko yung kamo permi una. Bailuhin, at bago, agun nga nga tanan, hay mahamba na ton nga preskang preska. kon permi gihapon nagapabilin hay ginatunaan gihapot duda aga nagakatabo nga mga anomalya. Minangani nga wat nao-nao gid nga kapitan, nangin kapitan. Alimo alipungoy, makarangat simpo ba hay. Medyo grabe yut ah. Grabe yut ako na nang batasan. Ah, medyo ala Duterte yut ako na batasan. Yung Duterte si Digong. Okay, dapat bukon at makararo klase it mga opisyal sa barangay nga matuod, pero dapat ay bukon nga mang it katong chimpo pidi tagin tawag nga hugot-hugot. Ah, huguton ka o ikaw rumangin barangay chairman ah. Bisan wa kating kasayking trabaho. Sige, at chairman ka. May makara, ginatawag naton nga may professionalism man kita pag-abot sa pagpili man. Hindi man kinangangin nga college graduate matod, pero importante, nakasayad man imaw kung anurong anang trabaho bilang public official. Bukun at pagpungko una imot ang mismo ruhari di karon. Abi tananay sa Espanya at imaw o sinto sa UK nga may ginatawag tang royalty position or family. Nga, hari timaw. Remember, always, ya kita sa Pilipinas, democratic, republican, democratic countries, nga, once you are a leader, you are a servant. Leader ka, suguon ka, representante ka, ikaw rong manaba, bangod rin mong amo, tawo. Bukun at mismo ikaw rong amo, tawo, taray mong tawo-tawo. Magapanumbalik kita pagkatapos siya mga itdugang pang mga commercial. Kindly standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Mataas ba lang ang Ibu Blood Sugar? DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Masalikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag-amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo. Ang level sang imo blood sugar DTX 500 nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sa mata bangod sa diabetes proteksyon ni ang imo mata Mark.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya!
5: Mags4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko, si Joshua Darin Villavion.
11: Si Kirby John Panes Agraban.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Optic Fiber Dokumentaryo. Kasama ang inyong K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
12: Balik kita iya sa aton nga pagililiba. May 40 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Sa aton karang pagpadayon, aton karang nga i-activate no si K5 Regilin Tornino. Ay aton karang agin pa check no, agin pa bisitahan, agin pangamustar aton karang barangay particular poblasyon. Of course part gihapon kong si Kapitan Neil ay raton nga ABC president aga representative aton karang mga barangay sa sangguniang bayan ay may andang agin plano nga ni karang may natunod plano kundi gin pass out ang resolution regarding sa runday karang pagbuhi uman ita kumbaga awareness gihapon or buhion dayang arang aton nga pagkontra nga ra sa kaso nga rat dengue iya sa aton nga banwat kalibo in particular ay makaragat simpo sa pinakalatest karang nga record nagabot-abot at mga almost masubra 40 ut aron may mga kaso nga ra aton may mga kakilala nga ako sa mga eskwelahan nga anang mga parents nagagaong nga anang ungahin na confined sa hospital pilang adlaw kuno nga ginakuan may gagnat ayaban kita kon mga suspected ay dinggeron dahil on and off gagnat agaabot it mga almost 3 days pa sobra mga K5 so delikado ron sempre ginabantay man kon platelet ag yun naman are mga bugan nga ra itigugan dahil atong ginabubantayan perme di ba last year makaraman do kaso kato iya sa atong nga probinsya Taklan ag nangawa kita medyo nagtaas do kaso nga rapas, imakon kon, simpre, medyo watabi na tawat highlights makaray. Pero natawan labit highlights makaray, 20,000 pesos. Aret, ang dinggit ang aray, medyo ginpupabayaan ta. Oh, hayan na sumaka. di ba? Kalibo. Agaban do masuspected. Okay na. Agaban do masuspected dahil sa eskwelahan halin do mga kaso nga ra. Okay, kaki 5G para sa kampiyon ka ra nga balita. Kindly stand by.
0: K5 News FM Live Report.
12: K5G. Aha. Medyo dinenggi madulin niya ni Kaki5G. Okay, dalang good.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong Kaki5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
12: Ito na ito yung dugang ro mga programa itaton nga Department of Health rin nga 4S nga ra. Agi siyempre sa part ko atong barangay, ay dapat buhion talay. K5J, go ahead.
7: K5 Romy, wapag tunga-tunga ro Setyembre. Pero nakita nyo, itay ka nga pagtaas sa kaso, ita dengue sa banwa at kalibo ang K5 Romy. Uh-huh. Kaya sasiin, as of September 9, kay may 43 yuta.
12: Sabi no?
7: 43 talagi, K5 Romy. Sa kalibo at aron na, ag siyempre ro pinakaabo rin ka kay Andagaw, nga may Siam, istansya nga may Wago, and then the rest ay mga tigdaywa, including ro poblasyon, kasi sa Bromes na considering ba yung poblasyon, may laser na area, agdo yun nga, uyot turong kita, pero may una nga, dahil kong ka mga kaso, kay sa Bromes, no, ro poblasyon, ag makabig nga alarming da, kay sa Bromes, kasi nakitaan na yung pagtaas, 43 yagi, unlike ko August nga to, nga bilog nga buga nito August, ay 53, ag July ay 25, yan, ro trend na na makaroon, hay makabig nga pasaka sa K5 Romy. Also no, kay Kapitan Neil, may mga misting na sanda nga ginpatigayon, particularly sa may Yuturong, K5 Romy. Kay man gina-identify abiron, sino mga clustering of cases ag siinamtang ro mga suspected cases si kay Karanga Dengue, K5 Romy. Aga naman Karanga, siyempre panawagan, mukha nang abira trabaho it barangay ro pagpanglimpyo ka K5 Romy. Kundi hay kada pumuguyo dapat may una na role kara pag-abot sa cleanup drive na ginatawag para nga mawasak ni daron mga ginapamugaran it mga namok bangarang may dang ABS Egypto 5 Roms so dahil kara nga carrier it dengue.
12: Although nga, bukong matangani kita no, wapang takita kainugan nga ni Hagos pero sige ta sa gapunda na nga pag inabo no?
7: Wa nga ni Hagos, K5 Roms, pero may mga stagnant, tabi kita nga area, may mga creek nga ra. So,
12: siguro nga mga creek tamato nga, mga hinugas nga ra, ang mga panahiwa tamato, da plus out ay yes. Siyempre barado, ang kasalig-salig matakitang okay na tagihapon. Siyempre makarangbugan nga nga quarter ay tigdingi, abiray.
7: Oh, basta may tubi nga stagnant, K5 Roms, sa ginaistaran, tabi namok ron, ay karon tamag pinaabo.
12: Bisan aton galing tubig nga K5G alin sa Bumba sa Nawasa ag magtipon nga to sa ratong lugar ag hindi mo gali mahaboy mapilak ag chimpo yes. Tigdingge ginako ang istaran kita.
7: Doyan kita K5 Roms ro anda nga paborito nga breeding site kay ginatawag. Kay din kita kapintag mga mahigko mga kanal ag mga balunasan nga rawa nagailog K5 Roms kay diba may mga kot-kot ron wa tanan nagailog ron gatipot aro tubig nga mahigko. So din kita ro paborito ite karanga mga namok ka kay Fred Romy. So ato niya pamatian, ro nangin meeting ni Kapitan Neil aga actually CSB kasi nakaistorya naman sanda bilang Committee on Health no sa ating karang banwa ikalibo. So ato niya pamatian kay Fred Romy.
13: Okay. Actually katatapos yung namon ko siyang adlaw no kay bana kun do chairman ng Committee on Health it sang rang bayan si SB Ketchi Luces nga nagmeeting kami ang kay bahan man ani nato no nag courtesy visit kami sa Kalibo Pilot Elementary School no kay aton niya principal ito Sir Relioto regarding ani sa mga concerning no nga cases nga paginabo itaya nga nga dengue ya sa aton nga munisipyo Kalibo bukod niya makriya sa barangay among barangay sa barangay poblasyon kay istorya ko man no nag-update man kami no sa aton nga municipal health office no kung pwede gid makapangayo kami updated nga records nanda no itaya nga nga cases nato ni dengue nga confirmed agdaya mga suspected doon nga ni nakakita na nakabuog kami nabitan ko nga ni makaroon no tama ron very alarming no dapat gid no although maski may mga abuuman ng mga resolutions no raton niya pasa kay ban man natong karon si SB Ketchi sa sanggod ng bayan nga nagahinyo no buko niya mang sa municipal health office no kundi pati sa mga kabarangayan ang mga eskwelahan na kung pwede at may aton yun yung mga mitigating no nga mga actions para mapundo naton o natap na raw pag proliferated dahil nga mga sakit.
14: Kap based sa nabuo naton ya data ano nga mga barangay ro may pinakamaabo nga kaso ita dengue kap.
13: Yes no sadly no hayro aton nga barangay Andagaw sa makaron sa it's September do pinakaabong case no yanda nga Siam aga barangay istansya may wago. So do you know tapos masunod hay barangay New Buswang may andang 7 no nga active case ag September hay wa pa ganit sa second week pa man kita ag may makaraagi nga cases no
14: may mga mortality dakat
13: sa mortality no hay wa pa ko may amon mas kakon ako niya sa barangay poblasyon may amon na may atong imbantayan niya may sambato no reported but after a week no hay imbuo na akong data if ever nga nga positive gin nga dengue imaw dahil unga abiro na itong nga namatay ay yung hambal takakon itaton nga MHO nga bukon taan na dengue rokos. So may mga makaroon abim no nga kaam nato no ay karo ng tao it mortality ay dayang nga case but sometimes gali wrong information.
14: Kapsa dayang mga data nga ra may mga lugar abi or portion nga may mga clustering of cases nga rakap na tawag.
13: Tama ron, doon yung ginagawang nabantayan namon, no? Siyempre makita mo naton doon kung taga-siin, tapos may case build-up doon, ang ginaimbestigahan, no? Like man akong, di karoon niya ay iba-iba man nasa nga lugar, but sa ka-school, rumaunga, yes, oh. No? So, rumaunga makaroon, bagaro ato niya mga inabuugagi mga data, no? Ang kung makita naton niya sa ka-lugar, di karoon tatanan, katuhumpok, so, sa amon niya sa barangay poblasyon for example no manahay sa Uyuturong hay abo nga case di kato so actually nakatatlong beses yuta kami di kato misting ang pagbutan ng mga bugong nga ra sa mga
14: sa Uyuturong area
13: no? Yes sa Uyuturong area nga natanaw namon hay pwedeng paghalinan at mga ray mga lamok nga ra tabutangan at bugong ang the same time man sa Kalibo Pilot Elementary School no nag mga tatlo mang beses yun. Ano, siyempre nag...
14: Pero may case iwat, sa pilot clean up ka? Dive.
13: Yes, oo. Doon yung gitaraman ka ron nga. Una, sa una pa ang dati, kita namun, no, mga possibilities. That's why, yung pangunahan niya, gano'n nga, kung pwede ay, may ato niya, gano'n nga, anti-dengue drive.
14: Pila ato niya, case sa pilot?

0: siyempre may ato man doon gina test man sa daig ato yung dengue test. If ever magpositive ay karoon na ingit kita na yun na trataon na yun.
1: Okay. Sa mga kabaranggayan, may ginadihon kita nga plano nga mga clean up drive abing simultaneous kap na scheduling kung anong adlaw ro yun para at least ay ma-prevent ato doon yung bagatian
0: kap. Yes, tama kita rin mo kay Fred Jeline. No? Actually, rani, na-mention nato kay Ina no, nga may isang resolution sa SP Ketchi no, nga kapoy digit i-institutionalize nato doon clean up drive. Especially sa marayang mga dates nga na kung siin magkapito tiguan or tiguan nga which gano'n giniga ko si dayang narang mga masakit. Pero amon yan ni no, President Rick sa barangay poblasyon amon yan ang gina-encourage no. Although may tupad dami kita makaroon no hindi na palibot na sa mga kapurukan no may clean up aga. Pero amon tagi dahil gina-encourage every hapon no delikaron gid naton ma gina-encourage siya maglimpyo buko niya mang kita no bako nga ni ay dapat ay masi maglinimpyo kita sa aton niya sugod at siguwa at bagay pero atong kalapit o agalimpyo ay cause ka rin namok galupad sumatuman gapon ka aton so that's why nga kita mismo no ay aton nga pakabayon man aton nga mga kalapit nga maglimpyo man bali holistic baro atong approach para maduwa gidaya nga ng mga andang mga istarat mga dayang mga manamok na
1: so na ano nga dakap na finalize naton do pag schedule nga na kung daily mas manami matuod nga kada hapon ay may kita habit baga kap na kita dapat routine
0: at hindi nga ni Aaron ay national yung gid doon no nga gina-encourage si aton nga Department of Health no ang aton mga kabarangay nga kung pwede naton nga ay mga mention nga kayo na to make it a habit no dahil doon nga ni buko niya mang kung may cases kita karoon niya mang kita gahugag doon kita aton natang sa kaugalingon na dapat naton i-encourage
1: okay. Na kapro aton nga mga creek abi nga na may mga stagnant man nga mga tubig naka-coordinate kita sa aton nga like engineering abi or concern nga mga department para at least madiklag or malibyuhan kap
0: doon matangalin no permi man naton doon yung ginahinyo no especially sa isang barangay poblasyon nga kung pwede may mga dikaging activities kita especially kung pagapit yung mga tiguan makaran nga ni no ay may mga diklaging activity kita dahil nga sa aton nga nga tupad no ito nga dole sigap sa matkid kami nga tauan no barangay poblasyon karami mga diklaging activities no ang maskin sa aton yung mga maisot nga mga sityo no ay aton doon yung may aton makaroon yung ginapaubra.
1: Oo. Kapsa nabuo naton yung data nga ramang kabig naton nga alarming ag man o kagayuhon kita sa kasi may mga time kun amat nga kung nagtaliwan yung mga dinago nag-declare kita ite karang state of calamity or emergency cap sa day karang ano day yung karang dengue cap
0: doon yan ay nag-istorya kami karoon ng SB Ketchi no bilang yung mga chairman committee on health aid bukon pa man kid no sa day yung data it abe mata no ma-declare gid o ma-suggest kami sa katapan itato niya mayor of do siyempre rato niya health officers karoon do makasuggest gid no but raamon yun lang hay siyempre nakita na mo na mataas nga uptick no or pagsaka ito yung mga cases ay kailangan gid no nga bantayan ag kung pwede nga makadeclare ay padeclare gid siguro but hopefully hindi
1: Kapsa resolution man na recall nato ni kay S
2: okay K5G
3: ni Kapitan Neil Candelario kay Sir Romy gatoro yun ang plano nga may una nga pagpanglimpyo dapat ay daily kada hapon kay din peak hour itay karang mga namok mga alas 4 nga ron kay 5 rounds so yun do iguguwa itay karang dengue so target makaroon doon na syempre ay nag-coordinate sanda sa ibang pagid nga mga partners ito sa mitkaroon nga tikang ka K5 Romy. Pero atang karang report magaling sa atang area with K5 Jim Leodoro Triaman sa K5 Red Jilin Tornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibong K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
2: Abo nga salamat na ka K5 Red Jilin Tornino. Ag ako yung nanotis ni Karano, roaton taga Municipal Health Office, kung mo pata mismo nag-assert raton mismo nga barangay, ag of course raton nga Committee on Health sa Sangguniang Bayan, hayo pata sa pagtawi kung dahil karang record nga right, mga pasyente nga rang nangin kaparti, ito dahil karang nabiktima nga rata dingge, ay dapat akunta mismo raton nga Provincial Health Office, ag imisyo nga dapat ay proactive.

0: active ta kunta gihapon sa pag diseminar ayra makibot nakibot ta kita dahil ha, gulpit ako umabot at 40 pataas ra nga kupilang adlaw nga to wag kita kabati nga bihay even reported sa aton karang hospital nga bihay pila ro reported una nga kaso it dingge na confine sa so, Mario Joseph ginabulaga ta kita kara kumakara ano ra ginadis disregard ta naton or bangod nga ni umatugan ay nagapapabaya ta kita ay matobat ugan pero haron may kaso gihapon mataas gihapon do kaso. Okay, magapanumbali kita pagkatapos ang kwatong nga nga Mighty C Network News.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domidyo may nag-ano na, hindi na ko kakita.

0: mata.
1: TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod ta siya na karong nga diskasyon aton CEO si Doc Ramil. Oy, Doc Ramil.
3: Gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
2: Oo, choice.
3: Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. pungko. Snacks.
2: Oh.
3: Tisinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligyan ang metabolismo?
4: Correct.
3: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tisay dako tiyan eh.
2: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
3: Kung dako imo buyon, Sir JP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
1: DTX 500.
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon inom miro ang inom ko isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500.
2: So kung ga DTX 500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
3: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir JP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas.
2: Posto.
3: Ang matabo Sir JP, sigi bo-bo sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas. Ti goodbye. Here comes mamproblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sigeon pagid kaon sa tamis kag abusar sa lawas Sir JP, mabot ang panahon nga di na magproduce ang imo pancreas ang insulin.
2: Gusto.
3: So maulat ka nga babangkrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500 kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na kuan DTX 500. So ang matabo ni Sir JP, kun di babangkrap ang imo pancreas, isa sa solusyon Sir JP is siyempre pawayanan mo agud di matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir JP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
2: Gusto.
3: Kung maumpawan pa.
2: Oh.
3: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya Sir JP.
1: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imong blood sugar sa last mga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa ako.
1: DTX 500.

0: 500, GTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy ka nunay.
0: GTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: GTX 500.
2: K5 News FM.
3: Reopening the lives of the Filipino.
4: News team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
5: Sa una naman pangunahing balita ngayong tanghali, Barma parliamentary election nagpapatuloy bagamat may tatlong nasawi at anim ang sugatan. Handog ng Pangulo 2026 sa maghahatid ng mga serbisyo sa Dumaguete at pag-identify sa 76 na nasawi sa MV June Aster Fire pwedeng tumagal ng buwan.
2: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, farm parliamentary election na nagpapatuloy bagamat may tatlong nasawi at anim ang sugatan. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 K Buscaino.
6: Nagpapatuloy ang farm parliamentary elections. Nagsimula ang maagang pagboto ng PWDs, senior citizens at pregnant voters. Alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga ngayong araw, ika-14 ng buwan ng Setyembre, isinagawa ito sa San Vicente Academy, Gov. Gutierrez Avenue, Rosary Heights, Cotabato City at Cerro Central Elementary School, Sinsuwat Avenue, Rosary Heights, Cotabato City. Ayon sa COMELEC, ang hindi nakaabot sa early voting ay mayroong regular na oras ng pagboto mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Nananatiling naka-full alert status ang Police Regional Office 10, lalo na sa ginaganap na barn parliamentary election. Matatanda ang 3 ang patay at 6 ang sugatan sa Dato Usman Mambin School, Barangay Bagua 2, na nagsimula sa agawa ng pila ng supporters ng UBJP at BFP na nauwi sa Tulakan, Suntukan at Barilan kabilang sa sugatan si Councilor Maro Pabo Pasa Wiran.
7: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
5: Samantala, handog ng Pangulo 2026 maghahatid ng mga serbisyo sa Dumaguete. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
8: Magsasagawa ang pamalaang panalawigan ang lungsod ng Dumaguete, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamalaang nasyonal ng service caravan na handog ng Pangulo, serbisyo para sa lahat ngayong Lunes sa Dumaguete City Hall of Forecourt. Inaasahang may get 4,000 beneficiaryo at kliyente ang makatanggap ng mga serbisyo at tulong sa sabing aktibidad. Humigit kumulang 18 ahensya ng pamaraan ang nalahok upang magbigay ng mga dokumento, tulong pinansyal, AX co-assistance to individuals in crisis situations, pamahagi ng bigas at iba pang uri ng tulong kabilang na ang programang kadiwa ng Pangulo. Itatampok din sa aktibidad ang iba pang mga programa at servisyong naglalayong ilapit ang mga servisyo ng pamaraan sa mga mamamayan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
5: At pag-identify sa 76 na nasawi sa MV June Aster Fire, pwedeng tumagal ng buwan. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
9: Posibleng abutin ng ilang linggo o buwan ang pagkilala sa mga biktima ng sunog sa MV June Aster na ikinasawi ng 76 na katao sa Coron, Palawan. Ayon sa PNP Forensic Team, karamihan sa mga labi ay matindi ang sunog na natamo, kaya kailangan kolektahin at ikumpara ang DNA samples. 5 pa lamang umano sa 76 na patay sa MV June Aster ang natukoy ng mga otoridad na hindi pa pinangalanan. Dagdag pa ng PNP na kumukuha ang forensic personnel ng molar teeth dahil maaaring makakuha rito ng DNA samples na makakatulong sa identification. Nag-request na rin ang ahensya ng karagdagang forensic specialist at volunteer dentist para mapabilis ang proseso. Samantala, hindi pa rin matukoy kung saan nagsimula ang sunog sa barko habang hindi pa lubusang nakakapasok at nasusuri ang ilang flooded sections kabilang na ang lower decks at engine room. Base naman sa update ng Emergency Operations Center Bulletin MB June Astor Incident, nananatili sa 43 ang na-rescued, 22 ang nawawala, 1 ang untraced at 76 ang naitalang patay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basio para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
5: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, pinakaunang K5 NIR DTX 500 the Radio Broadcasting Competition 2026 matagumpay na ginanapa sa Bacolod City. Ang kampiyon na balitang yan atin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
10: Naging matagumpay ang sinagawang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition 2026 sa SM City Bacolod sa Negros Occidental noong araw ng Linggo, Setyembre 13. Bago ang kompetisyon, may isinagawang elimination round sa K5 Bacolod Station kung saan umabot sa 50 competing groups ang sumali mula sa iba't ibang secondary schools sa buong Negros Island region. Ngunit 12 lamang ang nakapasok sa aktual na kompetisyon. Umabot naman sa 100,000 piso ang halaga ng mga premyo na nakuha ng mga nanalo sa naturang kompetisyon. Maliban sa major awards, may mga nanalo rin ang special awards sa broadcasting competition. Naging kampiyon sa kompetisyon ang Negros Occidental National Science High School na mula sa Victoria City sa Northern Negros Occidental. Second placer naman ang Mansilingan Agro-Industrial High School sa Bacolod City, habang third placer naman ang Sumag National High School na mula rin sa lungsod ng Bacolod. Kabilang sa mga pangunahing bisita sa naturang event ay ang CEO ng K5 News FM Philippines na si Dr. Ramil Uy, alkalde ng Bacolod City na si Mayor Greg Gasataya at vice-alkalde ng La Castellana Negros Occidental na si Romayla ni Cor Mangilimutan. Dumalo rin sa naturang event ang Regional Supervisor ng Department of Education sa Negros Island Region o NIR na si Jose Ernie Buelos. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
5: Samantala, mag-ama sugatana matapos tagain at saksakin ang kanilang kapitbahay na magkapatid sa Sibalo Mantique. Balita hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
11: Sugatan ng mag-ama matapos pagtatagain at pagsasaksakin ang magkapatid na kapitbahay sa Barangay Alangan, Sibalo Mantique. Bandang alas 11:30 ng gabi nitong Sabado, Setyembre 12, 2026. Kinilala mga biktima na sina alias Eliseo, 71 anyos, isang magsasaka, at ang kanyang anak na si alias JJ, 24 anyos. Samantala, mga suspect naman na sina alias JL, 25 anyos, at JR na 19 anyos, napawang mga residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM sa Sibalo MPS, napag-alaman na natutulog na ang mag-ama nang nakarinig ng kalabog sa kanilang bahay dahil dito. Lumabas sila at nakita ang magkapatid na suspect na kapwa umanong nakainom ng alak kung saan nauwi sa pagtatalo ang kanilang pagkikita. Una umanong sinipa ni JL ang ama at pagkatapos ay tinaga sa tenga, bahagi ng ulo at batok. Nakapasok pa sa kanilang bahay ang biktima upang makatakas, habang naiwan naman sa labas ang kanyang anak na si JJ na nasaksak sa likod bago pa man nakapasok sa kanilang bahay. Dagdag pa sa investigasyon, bago pa man naganap ang insidente ay nakarinig umano ang mag-ama na may plano ang magkapatid na suspect na batuin ang kanilang bahay upang mapalabas sila. Napagalaman na may dati ng alitan sa pagitan ng mag-amang biktima at magkapatid na suspect na sinasabing naging dahilan ng naturang insidente. Sa ngayon, patuloy pang nagpapagaling sa ospital ang mag-ama habang nasa kustodiya naman ang Sibalo MPS sa mga suspect na posibleng maharap sa kasong frustrated homicide at frustrated murder. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
5: Gayun din, 11 kabahayan natupok sa sunog sa Rojas City, Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
12: Nasunog ang 11 bahay at 2 restaurant sa Barangay 8, Rojas City, pasado alas 6 ng umaga, Linggo, Setyembre 13. Batay sa Resyal ng Impormasyon, kabilang sa mga may-ari ng mga nasunog na bahay, sina Mierna Gestro, Ophelia Gregorio, Francisco Alberto, Roberto Alberto, Mary Jane Fernandez, Marlon Denosta, Junel Alparaque, Jean de Jestro at Isidro Bielen. Dalawa rin sa mga restobar na naapektuhan ay pagmamayari ni na Emma Aguilar at Hervia Selda. Aabot naman sa 44 na individual ang naapektuhan ng sunog. Isa sa mga biktima ang nagtamo ng pinsala habang ang isa naman ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng paso sa balata. Ayon sa inisyal na impormasyon, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog sa restobar na pagmamayari ni Emma Aguilar. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang dahilan at pinagmulan at sanhi ng sunog. Samantala, pansamantalang nanunuluyan sa multipurpose center sa resabing barangay ang mga residente na apektuhan ng sunog. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Myla Vasquez Pantas. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
5: Tuloy pa rin tayo mga KK5 sa iba pang detalye ng balita. 51 years old na lalaking tulak droga, arestado ng Altavas PNP. Mga parokiano at tagabayan na misa mo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5 Sandro Salazar.
13: 5 sachet ng hinihinalang droga ang nasamsam ng kapulisan mula sa isang lalaki sa isinagawang drug by bust operation bandang alas 5:40 kahapon ng Linggo sa Altavas, Aklan. Ayon kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., OIC ng Altavas Municipal Police Station, ang suspect ay residente ng Batan, Aklan na pumupunta lamang sa Altavas upang magbenta ng droga sa kanyang mga parokyano, partikular sa barangay Poblasyon. Isang sachet ang nabili ng pusher buyer sa suspect, kapalit ng 1,200 pesos na buy-bust money. Habang sa isinagawang pag-body search sa kanyang posisyon, ay 4 sachet ng hinihinalang droga ang narecover. Napag-alaman na umabot sa halos 3 linggo ang pagmamanman sa naturang lalaki hanggang sa tuluyang masabat ng mga operatiba. Sa ngayon, nakakulong sa lockup cell ng Altavas Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si KK5 Sandro Salazar para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
5: 295,000 na halaga ng smuggled na sigarilyo nasa bus sa Cagayan City. Balita hatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
14: Kalaboso ang isang 30-anyos na operator ng tindahan matapos basabat ang nasa 455 rims ng iba't ibang uri ng pinaghihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakalaga ng 295,750 pesos sa isinagawang buy-bust operation sa barangay Rogus, Cagayan City. Kinilala ang suspect na si alias Jimmy, may asawa at residente ng barangay De Vera sa kaparehong lungsod. Kabilang sa mga nakumpiska ang mga sigarilyong Tatak Bond International Nice Red, Black Hawk Black Menthol American Blend, Marshall Green Menthol 100s, Bravo Finest American Tobacco, Red at Blue Nice Baisha, RGD Menthol 100s, Modern 100 Black Menthol at Golden Leaf Filter Cigarettes na nagkakalaga ng tinatayang 650 pesos bawat rim. Kasalukuyang nasa kusuriya ng Cagayan CCPS ang suspect kasama ang mga nakumbiskang ebidensya na sasailalim sa pagsusuri ng BIR. Inihahanda na rin ng mga autoridad ang pagsasamparan ng kaukulang kaso laban sa suspect sa ilalim ng Section 263 ng National Internal Revenue Code of 1997. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
5: Samantala, may mga bagong testigong dumulog sa Office of the Ombudsman upang maglahada ng detalye sa di umano ay paghatid ng kahong-kahong pera kaugnay ng maanumayong flood control project sa Taguig City. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson na kabilang sa impormasyon na matestigo ang isang delivery na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Bahagi umano ito ng ebidensya ang sinusuri na ombudsman matapos magsumite, sina Lacson ng 45 case studies sa patungko sa systemic anomaly sa flood control projects. Samantala, umabot na sa 170 hektarya ang unauthorized sa Laguna Lake sa Taguig ayon sa Philippine Reclamation Authority. Doble ito sa dating 85 hektarya. Ayon kay Lacson, halos sangkatlo ito ng 560 hektarya ang reclaimed area sa Laguna Lake at makakabuti kung makukumpiska ng pamahalaan upang makatulong sa pagprotekta sa ekolohiya.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
5: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang 16 na katao sa naganap na sunog sa isang nursing home sa Chile. Bawang mga elderly residents ang nasawi sa isang home care na natapatagpuan sa Araucania Region. Tinutulungan pamumuhay at pangmatagalang pangangalaga. Ilan sa mga elderlies din ay tinakbo sa pagamuta na matapos magtamo ng sugat sa kanilang mga katawan. Samantala, umabot naman sa mahigit 2 oras bago tuluyang maapula ang sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin inaalam ng autoridad ang sanhi ng nasabing insidente.
2: YGC Network News.
3: YGC Network News.
5: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YGC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Antique at K5 News of AM Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahili sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon ay Sasyon, K5 News of AM Philippines.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Cahiling, 11 Mbps.
15: Okay, balik kita iya sa aton nga pagililiba. May aton ka nga 18 minutos yun. Rong nakataliwan sa oras nga nga alas 12, aga happy pamatigid sa aton nga may banghod nga nga uilabas gid sa makaranga panyimpo. Riba tapos yun, riba ka rin nga pupahuway, riba ka rin nga pupaduyugot ah. Sa aton nga mga nag-opisina sa gobyerno, sa mga pribado, sa mga eskwelahan, asin man kamo sa kabukiran, sa kainasan, okay, kabay, lahat na, nakailabas na. Okay. Sa aton ka nga pagpadayon mga kipay, bago kita magbalik sa aton nga mga topiko, rong Clinica Detribayo mga kipay, bahay sang ka power food supplement, no? Sang ka super food supplement, nga makabulig sa aton karon nga adlaw-adlaw nga kinangaron para sa aton ka nga gawas. Bangod imo superfood supplement, may nakarang nga premium blend it vitamin D3 aga cold press extra virgin coconut oil nga kusasin rayahay makabuligid no sa aton karang nga dugo ag makatawgid it enerhiya sa aton gawas. Rong medium chain na fatty acid hay rong D3 bio magaprovide nga kinangan gid no essential gid sa medium chain na fatty acid para nga sa production ug maintenance ko aton nga may kapin 20 to 30 trillion at red blood cells o RBS o RBCS sa aton karang gawas. So kinangan gid nga agod nga mag-abo ra aton nga dugo, abo ra production ka aton nga dugo, kinangan gid nga rong detribayo maka-provide gid pinagi sa medium chain na fatty acid. Ra aton nga bone marrow hay kinangan gid it ronday karang mapabaskog man agud makaproducer man itong dahil karon nga mga kinanganon sa aton karang nga gawas, pabakuron man datong tugan agud makaprovide man itong dahil karon nga collagen no, kinangato man ro pag maabsorb nga mga vitamin A, vitamin D, so kinangan gid it bulig sa aton nga pagpromote man karon dahil karon nga medium chain fatty acid. Rong iron ag hemoglobin hay kinangan man nga maabsorb pinagi sa D3 bio agod nga magamit man ko atong gawas ay kinangan ginatunda ro iron nga raag hemoglobin mga kakipay. Amo man do ginatawag naton rayang may gut bio microbiome support rayang nga D3 bio imang mandong nagasynthesize kung mga vitamin nga right, vitamin B3, B2, B12, no? Nga kinangan naton da sa atong DNA, sa atong gawas, particular of course sa aton karon nga blood cells mga ka K5. Nag-optimize man imo oxygen delivery. Rong medium chain na fatty acid halin sa atong D3 bio, nag-improve it metabolic efficiency and blood flow sa aton mismo karon nga gawas. Agod mag-deliver imo it regular aga normal nga pag-deliver dugo sa aton nga mga tissues nga kusasin kinahanglan gid nga epektibo para sa aton karang nga gawas. Rong D3 bio may naman karang nga antioxidant shield kapras yung raya nga garlic acid mga kakipayb nga nagaprotekta gid sa aton karon nga blood cells kontra sa runday karon nga mga oxidative stress, mga free radicals agod nga ni nga maminti na rong lifespan ko atong cells sa suod ita 120 adlaw mga kakipayb. Aside di kara rong D3 bio may anaman melatonin connection nag-stimulate man imaw at sa pag-convert kung hindi ka rin tryptophan into serotonin ag melatonin. Rayang mga dahil ay makabuligras of course sa una-una kung kompletor aton nga rin tryptophan, serotonin, ag melatonin ay nagabuligras sa manami na itong katugugon, di ba? Makatugog kita at manami. No? Bangod na ro aton mismo nga RCBC high white damage mga K5, no? Normal, dinong dugo. Bisa anemic ka, lindang-lindang naman nga po, imong katugugon. Ag aside di kara, rong cold press extra virgin coconut oil, high kinangangid man ko aton karang iron, agod masynthesize man do mga hemoglobin, agod sa pag-production, sa cellular production, it runday karang enerhiya mga K5. So, babas ko kung tapermigid aton nga ikayong yawas, always gid naton nga i-preserve nga hindi kita madugaan ita vitamin D3 adlaw-adlaw bangot abo nga maibulig abo rong may tao nga benepisyo bukol yamang it para sa aton mismo nga ginainom o ginatumar nga mga food supplement kundi makabulig pa of course sa pag-absorb no sa runday karang mga vitamins, nutrients, minerals, iron, so on and so forth sa aton nga kayawasan mga kakipay. Klinika D3 Bio aprobado ra ko aton karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang nga butika yaron sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
16: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
15: Ito na nga mga feedback nga ginpaabot iya sa aton nga pag-ilibaw na kay Sis Maria Lisa kay Sis Maria Lisa nako no pagreta kuno happy birthday sa amon nga mahugod nga barangay kapitan it mambugbanga si Cap Aquilino Akil Kimpo nga nagaselebrar makarang adlaw. Okay, sinakon ko nya to.
17: Happy birthday.
15: Happy birthday na kay kapitan it kapitan Cap Aquilino Kimpo nga nagaselebrar makarang adlaw. Ag happy birthday gid Cap ag of course sa naga birthday makarang adlaw ag belitigali kahapon kay ko na kay Camille Reyes. Oo, tama. Nga nag-birthday kahapon na nasa Mina.
17: Happy birthday!
15: Okay. Una man kay Sir Jose Nelson Delphine nga nagpamati man iya sa aton nga programa sa Aklan State University ba nga campus. May dalawang pagpamati ha. Always kit. Thank you kid Sarah. Always kit. Permigit ka ako nga monitor. Happy pamati lang sa imo mga staff, sa imo na nga mga grupo nga nagkatutok makalasamtang nagkailabas ka mo o kung ano man yung ginaobra. Ang long time no see, no hear. Una kay Sir Ping Irabon nga nagailabas yung siguro imura or nagpupahuwait ang makara, no? Good morning ko no, K5. Romy, we're listening right now. God bless Pilipinas. Pakisat at man ko no, sa mga athletes. It's si Pak Takraw. Secondary boys, sino ka mo? Hi! Napa ka mo? Champion ba? Secondary girls champion in Western Visayas Athletic Association Meet 2026 and quality for provincial meet 2026. Thank you po ba? Hay. Asin gid abi magmana ron Sir Peng? Ha? Asa si Pak Takraw kundi kimo gid ron ba? Hay. Grabe ha, proud na proud kita. Rong ano ni school don? Malinaw National High School. Tama ko? Arosario National High School, di ako magsaya. Bawa. Totok na totok, kid Abi ay. So, proud na proud kid Ruan na nga principal una. At siyempre si Sir Pingid nga samilog sa mga ikaw kita rin pinaka main coach una karay. So, congratulations na. At sa mga nagtagaog gali sa aton nga mga players, by the way, congratulations, no? Public, private man, or sino man kamo na basta kamundong representante sa aton nga nga Wibra ah, natapos nung unit meet, no? What a bit mga division nga siguro, no? Pasensya di ko makabisaron at deep end. Pero I think kung makatapos ka Sirping, itronday ka rang Western Athletic Association meet, may Eastern, nag-Western, may repagid, no? May Eastern, nag-Western. Then after karahay, masuko na sa Wibra ah, kung di ako masaya ang atong paginasudyuhan doon. Sige. Congratulations kinyo ag sa mga coach, ag sandang mga ginikanan siyempre nga grabe lo suporta. You know, ro success is naka-player hay sambilog ron nga factor do lo suporta at pamilya. Di ba ka? Once nga lo suporta hay grabe hay well-motivated man daton nga mga players. Ag of course, si coach yung una get permi all the time nga wag ginagagubad no, sa pag-giya no, sa mga techniques at mga strategy nga ginatao, mga advices, bisan sometimes ay masakit, ay that's normal, no? Because raw purpose ni coach ay para magmayado player, para magdagait kadagagan. Di ba? Sirping, tama ko? Ag sa mga coach, sige. Kay Roslyn, congratulations tanan kinyo, ha? Ag sa mga nagpirde, ay hindi ka mo magkahawag. Ay, time will come. Ganyan ang buhay sa kwan. After it, Western Athletic ag Eastern Athletic, metay. I see. Tama, oo, nabuo ko na. Hindi na akong ginaisip na ito, ay. Ay kahapon, Eastern, may Western. So, kung sino magdaog sa Daiwa, ay provincial meet yung tayo matabo. Okay, sige. After provincial meet, karoon tayo do, Wibra. Oh, thank you, kid Sir Ping, ha? Thank you, kid, so much for education. Congratulations, Katon Tanan. Oh, ay, ang gausik kita't player nga manami nga qualified, no? Nga magrepresenta sa aton nga probinsya Taklan dahil aton nga kwan nga ginausoy every year sa aton nga mga player, ha? Mga ka-K5. Thank you. Sige, congratulations git katon. Kinyo tanan una. Kay Sister Roslyn Silurio, may dalawang nga pagkumati ang nagamonitor imo sa Singapore. Wow. Kay shout out ko no sa mga Silurio family sa Ochando at Flaviano family. Salas, New Washington. Thank you again. God bless sharing dan. Thank you, Gida. Agdahan man una, ah. Sister Roslyn Silorio, nga nag-work una sa Singapore. Aton nga mga, kwan gida, mga avid listeners, viewers, no? Pinagi sa aton nga Facebook Live. Sa guwa ko aton nga Pilipinas. Okay, sige. May tayo kinyo una nga, adlaw, always permit sa aton nga mga OFW sa mga domestic helpers, aton yung mga seafarers nga nagatiis gid no sa pagtrabaho para sa anda karong pamilya iya sa Pilipinas. So happy pamati gid kinyo una. Kay Sister Julie Kilona sa anak karon nga baraka may dalman nga pagkamati sa anang meat shop nga monitor man iya sa aton karang nga programa. Happy pamati gid. Sa aton nga pagpanumbalik ka, balikan tagihapon dayang arang kaso nga rat dinggi. Aga balikan taman dayang reklamo permit ang arako aton nga mga netizen, no? Ara may panibag-o man nga kwan, no? May panibag-o man reklamo. So, Mari Joseph. Oh? Ro gina-question naman dong proseso man. Ha? Sara nga 20k nga ra ni BBM. Basahon ko nga ni kung may oras ako, ra yung guidelines nga ra in tuto. Ero ginatunaan permit ita away pagabot sa barangay ay. Dayang, ano ra? Wata na sunod rung guidelines. Galing di tama na bimadinay rung kamatuuran sa minatod nga istorya. Nga, sa yung barangay, galing rang rent ang kapitan nga rang nagpost ay gintabunan, tara na retsura ko. Ano dyan? Ano kumbaga, ginrelisan ay. Sikaro sikap mga kon ay, kung ako man lang ibutang ro, itsura ka rin, base kung ma-identify bag mauwan nyo manin mo, itaron dahil karang batikos. Ay, bisa nga rin, naka butang, magin butangan, itabon, itsura ko mga estudyante, identify gihapon ko rin nga teacher nga ra nga nagareklamo ta mga ka-K5, bantay ka mo karon ha. Sa pila ka mga news and public affairs program ay sundan gihapon naton dayang rang mga ginapaabot nga rang concern. Taong nga ni di man kita makasabat kara ay kung tama giman ba ang gisunod ag hambal ko kaina nasasang ka barangay ka mo identify tabi it inyong constituent consin or inyong gintawan ag hindi man mahambal ron nga bihay wasa na kasayo dahil adlaw-adlaw kilagan ang darong estudyante nga ron. Rana man akong ginikana na maestra, nurse, gatrabaho sa abroad, so na support kani well-to-do family. Bisan qualified matood sa scholarship nga ay fourth year matood. Ano gin man abiro guidelines matood nga ginasandigan ni kara? Ay di kara kita mabalik sa basic. Agun di kita maglinaway. Siyempre kung pubrigi man siguro man ay basi matat ka. Kasi kung gabanyaban tahagos nagkakinantabu nga ra, ay tao lang. Only in the Philippines. Magkapanumbalik kita pagkatapos yan kung ato nga rangadugang pa nga mga pahanumdum. Kindly stand by.
16: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
18: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drop.

0: Tripayo.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Makakats, mga butika.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: sa matinong na dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masalikat,
0: epektibo.
1: GTX 500
0: GTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali, gasang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Namungin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica For Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, balik kita. Yes, ito nga pag ililiba may 39 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12 mga kakipaybe. Kahapon, actually, ipapatid at uman kenyo ra itong pakikipag-angot. Naputo abig kay Inara, no? Bangod may nagsuda abig kita nga tandem broadcast sa ito nga puro. That's why nga natapos sa pag-play ro atong pag-interview. Kaya Miss Michelle Marañondo nagareklamo man nga netizen sa kay punong barangay Ruile Sukgang ita barangay Kamaligan Batan, no? Hambag ko nga kahina, samtang ginatatan natin doon yung mga issues nga ra, may una man nga reklamo party sa may party ita Muging, agara pagid, may iya pagid kitang reklamo pagid, nga ginpaabot pagid nga ra, kaparehas man gihapon do andang reklamo ra yung 20,000 pesos nga ra nga scholarship program. Okay, ato na yung pabati kayo itapuson tara, agihatata kayo kung ano gidarong implementing rules si kara, sarunday ka nga about barangay makikinabang presidential assistance under the socio-civic project fund project nga ra. Nga ano ra, hindi tara ma kumbaga masigong-sigo kitang may una kitang nagareklamo kita. Ay, hindi mo naman dinero kamatuoran. Siyempre, pag post sa Facebook o magkakomenta, ay kap, kwan naman na doon. May ikot taron, manggranon taron. Bukon at pobre ron. Ay, tapos yung dahil isyo, mga kakipay. Okay, ipabalik. Pamatay na tuman si Michelle Marañon sa reklamo nga sa kay Kapitan Ruile Sukgang.
9: So, kung gusto nyo din, sir, na makonfronted, sir, hay mo nag-istura, di ko akong sir, hay say, pagawad, Gina, Ripulian.
8: Mm-hmm. Okay.
9: So, doon lang lang. Doon lang, sir, doon na silver jacon, hindi yun na akong ginapaabot. Sa iwan mo tanga bikan sir, ipakialam ay siyempre ay graduate yung math atin, pero ako niya tagid, ay paral man sa ibang mga estudyante ay abo katagid ang deserving iya sa barangay Kamaligan, ang bakong at sandaron.
8: Oh, ma'am, sa rin lima nga, mga pilang bilog rin mong ginatanaw rin karang ako, medyo may una-una o tagid?
9: Kung mo ako gapasawa sir, ay base kong tatlo or at sa kandahin ay una-una gita.
8: Hmm, dahil mismo kilaya mo gito yung lima nga ng mga estudyante?
9: Oh, sir, kilala ko man gudun, sir. Abo, mangyaling nga nawa, kilala, ginakanda ka ron. Mm-hmm. Ay, siyempre, kilala, magandang mga pamilya.
4: Ang abo ba yun imo nga kilaga nga mga pobre nga mga poor kay nga deserving nga magbaton kara?
9: Ha, sir. Bukan nang gid nami, sir. It mga fourth year. May mga third year man bala nga yun, sir. Nga deserving pa gid ta.
4: Oo.
9: Pero ang dangan nga generasyon, kahit dasi ko na kung scholar ni Gog or sa public, baga, sir, ga.
4: Oo, ma-disqualified daw eh.
9: Ngayon nga, ngayon naman nga ni, sir, nga college man nga datoon. Kaya man, agroan ba pa nga generasyon, saman tumawa nga ginag-apply, nga nag-announce man ko no, si Kapitan. Mm-hmm. Pero pag-announcer na Kapitan, according to sa iba sa niya mga BA, nag-announce si Kapitan, panawagan, last minute. At according man sa, ano sir ho, sa comment ba sir ko, nanay ko raya nga, binipisyaryo nga sang bilog, ay, kaman ko daw nga, nag-apply nga ni Kumasanda, last minute yun, ay, wa man yan ni Kuno, it ga apply. Pero according kay Pagawa Gina, may ay Kapitan mo ta, ha? Nasa listahan.
4: Oo.
9: At may una man yan ni sir nga, ako na nga kilaya, nga nag-apply man dito sir, ay go sabat, nagtangot na pag-ayon, pero mga possible nga requirements ba ka sir?
4: Mm-hmm.
9: Ay sabat sumamanda, wa pa kami idea sa ruyong programa.
4: Aha. Uh-huh. Pero nagpangutan na saan dawat ginasabat to taga barangay?
9: Oo, sir. Sabat yung tagig ko matanda. Wala pa kung masandat e niya.
4: Si. Anaw, wala ka kapangutan na kay kagawad Gina nga kung rupagpili ni Kapitan na higin konsultan na rung mga kagawad na ng mga opisyal. Abi nga, abi rato nga higin pili ay hindi pili basi ma-question na sa ulihi. What recommendation abi rung mga kagawad ni sanda mismo magpili man bukod niya sa Kapitan?
9: Well, ano, di ka kung sino, pagawad din na, ay, una ko pa ito nag-listahan, yung question din nga ni Kumananda, nga haman nakasugod ko na rata nga sa bilog na beneficiaryo, ay, unga nga ni, kung sa bilog na pagawad, ay, ka-against dito nga ni, kung ka-sanda, ay, rin nga ni Rosa, ba't ni, Kapitan nga, hindi, wala ka mo, intrahan, ay, ano, wala ka mo ron.
4: Oh, na, natandaan ninyo, Ma'am, abi, yung nasa yung barangay nga naglibot si Kapitan, alam ng mga kagawad, abi nga, nagapakita nga, nagakandak sa lait pag bagay-bagay, abi nga, tanawon kid kung sino kid rung mga constituent nga mga estudyante nga mga qualified ka nga mga pobre kita, abi?
9: Wag ito ko first idea, sir, kung naglibot man sanda or uwa.
4: Mm-hmm.
9: Kasi, kumbaga sir, hey, kami na din nga raya sa mga sitio, ay iya pa kami sa pupunta-punta, so ito matabiro. Kung hey, wag ikan kasayot kung maglibot sanda, or rin nga parang nga nagpanawagan niya ko si Kapitan,
4: mm-hmm.
9: Or kito siya ka nga may listahan ni Ana.
4: Mm-hmm. So may ano utang haong nga listahan gali, ag nakikipay mo nga bayluhan to mga nakalista nga itong anangin pili?
9: Ruyong sir, according ruyong sir, kay Pagawad Gina, si Sarito din.
4: Mm-hmm. Okay. Waka mo sa inyo nga I don't know kung naka waka kapangutan na kapag abi kon gin-publicize raw gin-posting una sa barangay nga may mga kinangan nga makarang magpasa it mga requirement ag mga qualify ag simong pagkabati ma mga pilang bilog itaro nag-apply simong pagkabati una nga kato abi ag right ang lima taro gin pili.
9: Wa kita pakaram sir it idea sir nga kung abi lang ano sanda naghamdal karaya nga sa kwanda sa roon dalat ang hate. Bati ang neta, sir, hay. Nagtumawagan, matapun na si Kaling last minute yun ko na, sir.
4: Mm-hmm.
9: Kaya, itong gusto mag-apply, kuha mong di siya apply. Hey, doon nga niya. Ano, kuha mong bayadid, sir, sa oras. Kasi, di, tumawagan ko na si Kapitan, hay, due date yun,
4: mm-hmm.
9: Para sa hal.
4: Or basi nga, huwag matanay ginin.
9: Kailangan na pagkuman ko may ito, sir. Hay, rin na naroon bang gina...
4: Balibad.
9: ...sambal na huwag ko na sandat idea pa.
4: Ngayon, parang may ginatago sa na, ma'am, sa rayang-arang mga aplikante, agad nga wat mag-apply kung sandat at mismo rong makapili kung anong gustong piliyon.
9: Oo, oh, sir. Rin, aron, sir, ay... Di man yan natin makunay. Siyempre, ay, sa halang man yan, ikunta nga, ado man yan mga deserving at tanan man may ginagapinahang yan. Ay kung sa haging pili, kita nang darong pinakapobre kung kita na.
4: Hmm. Okay. Mga pilang kagawad, ma'am, si mong pagtanaw nga medyo may disgusto sa wago nga ron?
9: Sa bilog, malangani, sir, do, Ambay man abise ni ano siya, ni Kadagat Gino, ay sandam, si Kapitan na lang adin si Kadagat. Masang dilo, bro, da, mumi-mumi, para-paro yung nga listahan.
4: Hmm. Ma'am, sa picture nga nga gin-post ni mo, ano ro, si Kapitan Tari Kararokan, nagkapanupod ka raw, at ibang mga official abis sa barangay nga kay Bana, medyo nagkapanupod yung imot ko na eh. It Paskwa?
9: Oo, sir. Una, ganun sa anda nga, ano siya, sa anda nga post, anda man nga nila ko din nga post din ko, o ay nadya si Kapitan Malang Cardo ang pagnahigitan ang pag lima nga beneficiaryo, sir.
4: Okay. So sa lima nga rama, ay tatlo kita kara dapat tro abukong katit ka kan kontinto o kumpurmi nga sanday makabaton kara?
9: Siguro sir, mga tatlo o tatlo din na ni sir o daywa ditindi ang karan sir eh. Kasi bukong suman din kilaga ro aling kanan nga beneficiaryo ba sir balik kilaga kumalang din sa mga itsura pero sa mga background din ba lang haron sir ay bukong tagid man ako it aling cancer ho. So sigurado kita talaga sir pero kung sigurado kita kahit may sambino buta panda ka lang niya nakakaangat-angat gid agit sir.
4: Oh, waka mo ka try nga magpangutana kay Kapitan abi personally nga abi hay hamat makararo na tabong ara medyo ginatagok-tagok tapos ang baon nga last 2 minutes hay wotat nga kwan ayang ayangon nga mag kwan pa abi magpili pa dahil na ni nakapili ut imaw.
9: Oh, agit sir kasi hay kung July 17 gid na nga to sir nag-post ako ag abo man gyud nga nakabasa kay ging challenge ko pagid na ni send ka to nga butang ang gid ba kung sinuran ang beneficiaryo agad makita man it mga pamuyo ay makaroon niyang gid sanda nag-post it anda nga ano sir ho it anda nga beneficiaryo ba ba so sa amon niya nga huna-huna basi kung uwa ka ba nag-post ro DILG mandatory ay basi kung kitsa mananda kung sinuro ang dang 5 beneficiary.
4: Rayo ko itong taginahuat ka to ay mag-post handa kung mga listahan na pero randagin po sa 5 bilog at ang arang qualified tagagi.
9: Sir, wagit sanda sir, it kung nga, adi hay, mag-post na sir, wagit sanda lagi mag-post it, anda nga, kung sinuro willing, na mag-apply, kumbaga hay, mag-post ay lagi sanda, it ratus ang gatayawan, it sir ka.
4: Okay. Mama, ano yung plano kara? Regarding ni kara, may mga plano ka mong gustong ipabot sa iba pagay nga isa't gobyerno kay against kay Kapitan nga rin ginobra?
9: Akin malang kayo sir, hay, doon naman yan it para ka kung tumisara man sa ang pamaguli o ganit barangay hay. Kung maging transparent gid ako Kapitan naman at ito kita baga sa deserving kung may masunod man sir nga programa baga. Bukas it, para hipos-hipos yung baga sir nga ron. At tabay nga sa iba pang mga barangay captain, hay, maging magtanaw gid sanda sa criteria ba nga, bukan it, dahil magapit yung anik sa mga luwag na ron, sa iyo yun rada nga piliyon. At kung pa, sa bukan ba nga, sir, it, ano sir, ha? Pamilya bago servisyo, kung pa, hay, pamaguyo anay bago ro servisyo, ros bago pamilya para sa servisyo. So, yun na lang, sir.
4: Okay, Mama Bong, Michelle, abong salamat, Mama, sa

memorandum guidelines, no? It DILJ padto sa aton nga mga barangay kapitan ay roon na abikara ro iba nakapili o takuanda siguro nga mga binipisaryo bisan sa ibang atong isyu nga gintratar naton hay nakauna ut asan at release ag nakausit asan dait daya ngarang mga pobre but deserving bago gumwa aron dai karang memorandum dapat ani kunta bago gin implementa kunta bukas ani dapat ro papel ani una ani kunta bago mag uso it mga benepisaryo ay naging nangin cost ra itron dai karang paglinaway ag himumunot ko aton karang buot ko aton bigmang hodag hindi na to madinayrong kamatuuran sa barangay dahil sanda mismo nang kakilaga ko andang mga kakilaga man pamahambal sanda nga ro nagabaton nga ron ay mga may mga kaya may una mahambat na itong NDI ay matindi dahil sanda una mismo sa suod ko andang barangay nakita nanda kung ano ro kung sino ro mga nakabaton nga ra. Now, di ka ra kita sa ronday ka ng ginatawag nga rang eligibility criteria. Basahon tabit uman di ka ra kung anong gitari ka ra ro minatutuod gid nga mangin eligible. The barangay through their respective committee on education, so sa barangay ron ha, kagawad, shall select 5 beneficiaries based on the following criteria. So dapat the committee on education sa sagwan ng barangay, hay sanda mismo selectat 5 ka mga beneficiaryo. Una nga criteria incoming fourth year college student this year 2026-2027. Okay, doon yung unang requirement. Pero pangaywa, from vulnerable household. Ano rin ginatawag nga vulnerable household nga ra? Dahil dapat nga i-explicar ni Kapitan kung ano ra. Pag-inambang vulnerable, ay mga pobre ron, mga uwa-uwagid, mga kakauyugid nga pamilya nga wagid. Kung baga, sisunalan ng trabaho, wat ginasaligan gid. So paano nakasuhod rin ang mga anang arat, ginambang nga mga ungat maestra, nurse ra nanay, may OFW sa abroad, di ba? Ay paano mahambang nga vulnerable sandara? Ay ra the word itself nga vulnerable household. Ano pag intindi karon? Ano pa? At risk of dropping out and or so rayang mga kwan posibleng magpundot pag eskwela dahil nga na siguro siyempre kuwang sa kwarta, kuwang sa pag kuwang sa budget, hindi mo makatapos kung anong pag eskwela, hindi mo na lang makompleto ang nga pang-apat nga dagon, di ba? And or family from a family with no members who has completed tertiary education prioritized. So meaning to say, dayang natapos nga ra sa third year, tama ron, sa incoming fourth year, natapos na ng third year, high qualified ron, no? Tapos, resident of barangay concern, yan doon, given yun doon. So the student, 5 or 6 years may be eligible provided that they are graduating. So, wamat ginahambari ka ra, high school, what I mean is incoming fourth year college and even 5 or 6 year, halimbawa kung graduating ka pang, may mga kurso abi kitang 5 or 6 years, eligible kagihapon ni ka ra makabaton. Okay. Dikara sa next nga paragraph in okay what at orasyon nalangged basi makuan kita balikan talang inaga mga K-5 ha rong rayang oras ginda katon ita DTX 500 nagalabo bara inyo nga panuukan mag DTX 500 nagabuligid sa pag pabalik ko aton karang nga pananawan bangod gani nga puno ra it antioxidant 1.3 million antioxidant nabuligan gid nga ma kontra runday karang posibleng nagakause it tumor cells, heart disease, kidney pressure damage sa atong liver ag siyempre sa atong problema sa mata mga kipay. Rong DTX 500 may 1.3 antioxidant nga makabuligid sa atong gawas adlaw-adlaw. Aprobado katon karang Food and Drugs Administration, magbisita lang sa atong karang butika, iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa rep

0: Governor's Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Na namiyan na kita mag-diniskusyon ay watat orasyon. Balikan tagang inaga mga kakipaib. Hasta lang kita ni Karas sa itong pagpanerbisyo makarang adlaw nga rata lunes ng edisyon abong nga sa matkin sa itong pagpamati. Sa ngayon ko itong mga partner, itong partner technical, itong broadcast engineer K5 Fred Batoy. Sa ngayon ko itong station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton nga CEO Doc Ramil Oy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kit my dad nga hapon. Stand by sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Daring. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Mga butika.
1: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
2: For me, ang bintaha is nubo gidya ang akong viral load.
1: Yeah.
2: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng may hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot, langkaso, kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
1: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani?
2: Ang likod,
1: the monolaurin.
2: The monolaurin.
1: Hindi na ma-produce ang lawas.
2: Hindi na ma-produce ang lawas.
1: Kaya kung tugutan man tani nga pano, i-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
2: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
1: Correct.
2: No?
1: Kaya kaba no, rason nga ang lubi is tree of life.
2: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
1: Kinabalang may ano ka, imnon ka nga ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga masoldado sa lawas, ga-relax-relax.
3: Oo, gapahuway.
2: Kadami, no?
1: Amo nang mga benepisyo, lang kung ga-inom gigaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, ah, miskan, wala mas da. Galigay tungod sa protocol nga ginasulat.
2: Ga-follow kita.
1: Ga-follow ta. Especially kung aras luwa.
2: Correct.
0: Alright. D3 Bio.
1: Another benefit sa Sir GP.
2: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong. Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients, gintagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede pala nga lanan ko subong ni D3 Bio, kay same component, naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Duxam, kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay man, ulihin na sa inatagan, lala na siya nga daan. Ang duwa, naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iyang viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
1: So, mo na nga sa ako niya, lagi ko gayon ng D3 Bio, sir boy. Number one nga na namiyaan gigit ako sa D3 Bio, nablang dugay man ko mag-ulian nun. At least blabi sa edad ko 80, sir boy, CEO niya po kong kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brains.
2: Six ko ba?
1: Tama na bintaha kung nakainom ka D3 Bio. Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, sir boy. Hindi bala sila nga
2: aburido ka
1: nang ulihan na si boss. Take note, ang D3 Bio pagsulod, sir boy, si D3 makadto na niya, no? Sa imong army. And the BCO, mauna na na siya daan.
2: Sa mga cells.
1: Sa same cellula. Para magdipinsa na nga daan. Grabe, no?
2: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga shin kakatrak nga army, marikta sa kampo. Ang mga pulis, amo na si D3. Ang another shin katrak, marikta to yung mga cellula. Yan dito kami, tawgong ka lang namon kung
1: kinangalan na mo backup. Kinangalan namon support.
2: Hindi na kinangalan support, sir boy. Kaya to na sa field mismo.
1: Manghimos na lang.
2: Himos na lang.
0: D3 Bio.
2: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo, pila na nakasilulat to ang nasudlan sa mga virus to.
1: Ang replication, grabe na.
2: Grabe na ang replication to. Hindi nakasarang si macrophage. Hasta lang dahil si macrophage. Si D3 Bio, pag tumal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka naman nulang, rin mo anak na.
1: So, amo ng bintaha, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user. Nagaburo.

0: cold ka Geiger drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na nibulig sang D3 Bio. Tungod gid na papagonya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Hood Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin yung salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Tag balay.
1: Ay, anak. Ara naman si Marlon, ho?
2: Ay, ara na siya.
1: Ay, daw. Daw gintot, dan man dayo ng buli mo. Pagkabati mo lang ara si Marlon, ba? Hoy, Lira. Paminsaron mo gid, ha? Dalaga ka pa. Basi bala may asawa na nahaw?
2: Ay, Nay, soltero pa na si Marlon niya. Daligid lang bala, Nay. Kaya abrihan ko, Anay, pertahan. Abrihan ko siya.

0: Lira, Day, hindi ka magkabala ka. Ang ATM ko, sa imo ko yatag.
1: Eh, okay ah. Ngaangas ako now. Wala ko na bala right yung kaptan ng ATM mo ya.
0: Siyempre, manginaasawa ko na ikaw sa uli.
1: Marlon?
0: Oo. Din pa napakadto ako. Di bala sa asawahay? Maasawahay gin man ang tupata nga doa eh.
1: kung sa bagay.
0: Abi mo bala, Lira. Dumaano na ko mo. Ugaling. Ari ta di sa balay niyo eh. Aradaan di si nanay mo.
1: Aha. Marlon? Anong buot mo silingon man?
0: kabalo ka na na. Buwas bala? Kadto sa baraks ha? Timingit kay Buwas, swildo ko. Ikaw na lang dayon nun withdraw sa ATM ko ha? Okay?

0: Oh, Lira, pamahaw na kay malakat kita. Basi ko nagsulod na ang pensyon ko. Hoy, Lira!
1: Ha? Nay, ano to?
0: Ay, te. Daw sa wala lang sa bungog mo ang ginpanghambal ko? Ay, siling ko, himos na kay malakat kita. Makuha tas ang pensyon ko.
1: Ha? Eh, Nay, wala ko sang gana eh.
0: Ay,
1: Nay, nagalain abing pamatsyag ko.
0: Uy!
1: Nay, duha na pala kabulan nga. Nga wala makaabot ang pamulanon ko.
0: Baay, ano? Ay, basi kong nag-abnormal ang menstruation mo eh.
1: Ha? Ay sus, Nay, normal ko ya.
0: Ote, nga delayed. Di ka magsiling ha.
1: Ay, Nay? Nay? Nay, basi kong... Nay, basi kong... Nagabusong ako.
0: Ano? Ay, Diyos ko! Ay, paano ka magbusong? Ha? Kay wala ka manubyo? Hindi ka magsiling ha. Boy, hindi ka magsiling ha, may natabo sa inyo ni Marlon.
1: Nay.
0: Oh, Diyos ko!
1: Nay, kukuan inang... Isa ka best, Nay, nag... Nagkato ako sa barracks ni Marlon, ti... Amo to, Nay. Natabo kami nga...
0: Wow! Kagagagit sa imo nga klase, babae ka! Ha? Kagagagit sa imo? Kapitawgi si Marlon, ha? Tawgi siya! Kay luyag ko siya maistorya!

0: Ah, si Marlon galing kinapangita mo, ma'am?
1: Oo, sir. Sa diin siya, sir. Kay ginkatuan ko siya bala sa ginapostingan niya. Wala man siya dito. Kag wala man makahibalo ang nag-duty dito, kay reliever lang kuno siya.
0: Ah, oo. Ah, kwan. Si Marlon, dito sa subong sa South Asain. Kay open dito sa bago naman niya butika eh. Ah, nga ma'am. Asawa ka niya, ma'am?
1: Ha? Ay, kuhan inang nobya niya ako.
0: Ah, okay, ma'am. Pero tiginigiling mga tao ko ba?
1: Sir? Ay, anong buot mo sa lingon, sir?
0: Ah, kuhan. Wala, ma'am. Ah, sige, ma'am. Damo pa ko sa nga si Kasuhon eh. Ah.
1: Marlon? Marlon nga ang wala po ginagukin pahibalusin eh. Hindi ka man makontak sa cellphone mo? Gusto? Mangayaw ko sa nga address sa ilaw nga security officer. Kagatuan ko siya. Wala sang problema sa pretty tungod ari man sa ako na itiim niya eh. Kagatuan ko siya.

0: Na ano man iman?
1: Ay,
0: animal. Kagainap ang gulo ko sang ATM ni Marlon. Kapila ko naman nga tumukon. Kapila no ko tumuk-tumuk sang pendiho. Ula gaya sa may nagagawa ang portaya. Ano man iman? Sapat ka. Sapat ka, gid Marlon, ha? Kininto mo lang gali ako. Kininto mo lang ako, nga Marlon ka. Kininto mo lang ako.

0: branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman, balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, ginangako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
3: Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
3: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Bionics.
3: Mighty C.
5: DTX Coffee Mix.
3: Free Bio Coffee.
5: DTX Beauty Soap,
3: DTX Herbal Oil,
5: Clinica Deo Fresh Roll-On,
3: and many others.
5: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
3: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: K5 News FM.
7: Shopping in the lives of the Filipino.

0: Hipos na, ha? Hipos na, hipos na, hipos na. Oo, ari na, oo, ari na, oo. Ari na, oo, ari na.
1: Ay, dede, oh. Alira. Kaya na ba manasige hibe ang bata mo?
0: Basi bala ni kung nabotdan siya sang tiyanhaw.
1: Ay, hipos Lira. Ambot na langgit sa ibo. Dung matumba ko, wala pilas. Nagbata ka lang, wala ginagpakita sa imong Marlon nga ato. Gigantuan mo man tuod kung diin siya nag-a-duty. Wala man dito. Kaginbinlan ka pa sang ATM. Wala man gali unod. Oh, Diyos ko nga bata ka.
0: Nay, pabayin na lang na siya, Nay. Ari na ni, natabo na.
1: Dan!
0: Buligin na lang ko, Nay, nga makabangon ako liwat.
1: Ay, ambot! Bisan ano ko matuod ka kumod-kumod? Amo man gihapon!
0: Nay, ay. Nay, patawara ako, Nay, kung nagsalaman ako, ha? Kag, pangako ko sa imo, Nay, mabawi ako sa imo. Mabawi ako, Nay, kag mangita ako sang obra.
1: Atay, hoy! O sige, buwas, pangita obra, kay ako mabantay sa bata mo!

0: Ari na tadi.
1: Noy, salamat gid ha.
0: Wala sang kaso, Lira.
1: Sige ah. Manaog na ako.
0: Oh, sige, hindi na ka.
2: Lira, sino naman ang upod mo?
0: Choy. Ako galit si Nonoy ah. Upod kami sa obra ni Lira.
1: Eh, Nay, kung inang siya galit ang sikyo na mo, Nay.
2: Ba? Ano? Sekyo?
0: Oo, oh, Chay. Doon nakibot kagid, Chay, ah.
2: Isa lang ka mo ka agency ni Marlon?
1: Ay, Nay?
0: Sino nga Marlon, Chay?
2: Ang putot! Man kung makita ko na siya, ang ginataklos na niya nga batuta sa iya ko gid na ilampos, bro!
0: Oh!

0: Lira, palangga taka. Kagpalangga ko man ang anak mo.
1: Ay, Noy, basi bala parehas ka man bala kay Marlon, ha?
0: Ay, hindi, lain kuya sang saya. Tunto tuya si Marlon. Damo to siya ginpabuso nga kasyer. Ako ya Lira, sultiro kuya kag mabuot pa.
1: Basta.
0: Oo.
1: Abi mo bala. Nasakitan gid ako nga gipasalig ako ni Marlon. Gipasalig lang ako. Kinpauna niya ako sang ATM niya. Ang ATM nga wala sang unod.
0: Amogin na yung teknik ni Marlon. Ako ya Lira, lain kuya. Kung mag-asaway na ta, ikaw kuha sang sweldo ko. Kag ikaw lang nakabalos ang pin sa akong ATM. Mga hinong kuya sa imo. Abi mo bla, gusto ko kayang daan nga may nagkakontrol sa akon mo. Labi na gin sa kinitaan ko kay ti. Para manasaton sa ulihi. Hindi bala?

0: Lira.
1: Nay, nga man.
0: Doon nagatubo naman ang buyon tahaw. Basi kung insakto naman ang panagupnop ko balahaw. Magsugid ka, Lira, sa matuod, ha? Nagabusong ka naman, ay.
1: Aha. Eh, kwan, nay, basi...
0: Sinunoy naman ang amay? Ha?
1: Eh, kwan, oo, nay.
0: Wow, Diyos ko, nga bata ka. Ari naman! Ari naman!

0: Oy, ma'am. Ikaw naman, ma'am. Mayong adlaw. Ano, Tani? May upod ka na, ha?
1: Hey! Sa diin si Nonoy Baog, ha? Sa diin siya nagapwisto, sir! Sa diin!
0: Ma'am, hindi mag... Relax lang.
1: Hey!
0: Hindi magsinggit rin sa opisina. Istorya lang kita sa matawaya. Ah. Nga, mano ka mo kay Nonoy?
2: Sir, updanay kami sa Olobrahan. Kwan, inang gulpi lang nga, wala na siya nag-duty. Maisorya ko tani sa iya, sir. May importante lang akong ihambal sa iya.
0: Ah, okay. Nag-leave siya eh. Two days man lang.
1: Lira! Nay? Nakatultol ka bala kundi en ang balay ni Nonoy Baog, ha?
2: Boarding house lang, Nay.
1: Sir, pwede bala mahibalan kung ano ang address ni Nonoy Baog?
0: Ang matuod, ma'am. Confidential, ina. Pero doon naluoy ko sa bata mo, ma'am. Adalikin lang, ha? Tanawin ko sa computer ang data niya. Kagihatag ko sa inyo ang address ni Nonoy Baog.

0: Inuno nga apo ko ang ginapangita nyo, Day.
1: Oho, Ochay, sa diin siya?
0: Wala man di siya kapuli.
1: Ha?
0: Nagalalain ganitong asawa niya kay wala pa siya makapadala sa inugbakal gatas.
1: Ha?
0: Ako na lang ganing nagabakal kay Wausos. Asaway gina nga bata. No, wala inugbakal gatas ang apo ko. Ako man iya gagasalig malang gani sa inang programa sa gobyerno nga uplift na bala. Amo to, nakakuha ko sa 2,000. Inbakal ko gatas ang bata iya kang diaper.
1: Diyos ko.
0: Ay, ang bota na nga mga buhay ng ilan na.
1: Diyos ko, hindi. Hindi ba to din eh? Hindi ba to din eh? Hindi ba to din eh? Hindi ba to din eh? Hindi ba to din eh?

naman ako sang lalaki. Wala ako sang mahimo tungod dasig ako magsalig kag nagapalangga man lang ako. Dito ko nahibal-an nga may asawa gali si Nunoy kag pigado man ang ila pangabuhi. Yutaya na lang matumba si nanay sang nahibal-an niya ang tanan. Nangayo sang sorry sa akon si Nunoy, pero wala ko siya ginpatawad tungod nasakitan man ako. Makaligad ang mga binula nagpakita sa akon si Marlon kag nagpangayo man sang sorry kag gusto niya makiguli sa akon. Nagpatalagid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay sa mahuyang ko nga balatyagon kun anong maayo ko nga himuon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Lira.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: sa Kalibo Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: C3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium, ang Physium yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: HTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si Bebe, matami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok ang

0: grabe, pre.
1: Ah, wala, wala. Git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik.
2: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May makaw. Kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre. Mustabo lang agabi, pre.
3: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
4: Tikasin.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
8: I remember the day.
7: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
9: Secret Memories.
7: Kasama si Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Yeah, right, mga ka-K5, panigbagong edisyon na naman po ng programang Secret Memories. Oras natin 1:45. And kwento nga ni Lira ang ating natunghayan sa Monday edition ng Pages of Love. Ang ating bitang karakter, mga ka-K5, na tila ba di na natuto? Di na natuto sa kung ano ang kanyang karanasan, kung ano yung mga ipinaranas sa kanyang mga pinagdaanan. Eh, kung pakikinggan mo ang kwento, Kaka-K5, masasabi mo talaga na parang same situation ang kanyang pinagmulan. Same tactic rin ang ginamit. Tapos, parang iisa lang din ang agenda. Pero etong ating bidang karakter, abay, same rin ang pagiging marupok na ipinakita. Iyon eh. Minsan talaga, Kaka-K5, ano, dinadala ka rin ng tadhana kung saan ikaw minsan nang naging marupok. Hindi para tudyo-tudyoin, kundi para siguro i-test ka kung ikaw ay natuto na. Kaya lang, sabi nga natin, itong ating bidang karakter, medyo hindi pa talaga. At sa mga kwentong ganyan, sa mga eksenang ganyan, Kaka-K5, malamang sa malamang, isa na naman sa mga masisisi ang dahilang nagmamahali. Grabing pagmamahali yan. Sabi, kapag daw nagmamahal ang isang tao, yan talaga yung moment, Kaka-K5, na kahit gaano ka pa katalino, medyo mahirap i-apply. Kaya nga sabi nila, nakakawala daw ng talino. Kasi naman madalas mong pairalin pagdating sa pag-ibig, puso, puso, puso. Puro puso, ano, kung saan ka na, kung saan ikaw kinikilig, kung saan ka komportable, at maituturing mo na parang comfort zone, eh syempre doon ka. Ay ang ending, kahit harap-harapan ka ng inuuto, kahit harap-harapan ka ng binobola-bola o kaya naman niloloko ka, Kaka-K5, feeling mo genuine pa rin ang hangarin sa iyo. Sa kwentong ito, nako, talagang mapapatunayan mo, Kaka-K5, ano, na kung ikaw man may hinahanap pa sa mga oras na ito, nung mapakinggan mo ang kwento, masasabi mong mahirap pala hanapin. Mahirap hanapin yung mga ayaw magpakita. Kasi masyado nilang ginagalingan sa pagtago. At dahil sa kwentong yan, handa na po ang ating tanong. Na ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Kaka-K5, ang ating question of the day ay, ano nga bang dahilan para pagtaguan ka ng isang tao? Again, ano nga ba ang usual reason para ikaw pagtuguan ng isang tao? Sige nga, sagutin mo yan. Maaari ka na maghintay, magabang at magkomento sa aking page. That's Sweet Terry, K5 News sa FAM Calibre. Well, sabi nila, pagtataguan kapag walang ipambabayad sa iyo. Kaya panigurado, isa sa mga dahilan, utang. Utang pa more. Alam mo, marami silang hugot, Kaka-K5, pagdating sa mga utang na yan. Sabi, kung gaano ka daw kaamo, kung gaano ka kabait, at kung gaano ka parang santi-santita. Nung mga panahon na ikaw ay nangangailangan pa, eh, parang nag-i-evolve, nagta-transform, kulang na lang bumuga ng apoy kapag oras na ng singil. Kaya yung iba, para hindi siguro masukat o kaya naman lumabas ang kanilang kakaibang anyo, mas minamabuti na lang nila, Kaka-K5, na magtayo. Pero syempre yung ilan naman, o ilan sa mga rason para ikaw pagtaguan ng isang tao ay kapag hindi ka gusto. Kung ayaw nilang maging harsh sa iyo, ayaw ka rin nilang tratuhin ng hindi maganda, pero ayaw ka rin nilang makita. Kaya pinagtataguan ka na lang nila. Ibig sabihin, di ka bet. And of course, pwede rin na ikaw na biktima na. Na biktima ng panloloko. Pwede. O kaya naman, may kasalanan sa iyo. Ano pa nga ba ang mukhang ihaharap niyan? Eh, may kasalanan nga ni. Eh, siguro pinagtataguan ka kasi hindi siya accountable sa kanyang mga pagkakasalang nagawa. O kaya naman, nakain na ng guilt, nakain na ng hiya. Kaya, alam mo yun, mahirap magpakita. O ikaw naman, sagutin mo ang ating katanungan of the day. Patunayan mo na yung mga nagtatago hindi lang pagdating sa mga obligasyon. Maraming dahilan kung bakit may mga taong ayaw magpakita kahit alam naman na nila na sila'y hinahanap na. O Again, ka K5, ang ating QOTD maaari mong abangan sa aking page, Sweet Terry, K5 News FM Kalinga. 1:49 ang ating oras, 2 oras naman po tayo magkakasama at magkakarinigan. Only right here sa Kampiyon Istasyon.

0: kam mo.
1: Sa the text 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: Text 500. Sa mga kauturan namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amola na makabuli gid sa imong kayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Higop sa baw.
3: Tulo luha mo po kaon kagid.
2: Masuna mo nga mga bata pa sa una, no? Biskan na ano ang bal nga kaon kautan, no, hindi gid yan nami.
3: Hindi gid yan nami, gid no?
2: Now, anong behind? Nga ang masiling imong lolo, lula, tatay, nanay, kaon kautan. Because of the antioxidants sa mga utan. Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Apple ang uso, kag saging.
3: Apple kag saging.
2: Amuna mo sa una. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na, para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatambo sa lawas ng mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian. Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
3: Correct.
2: Nga ang may DTX 500, sir boy, kaya mga bata di na magkaunutan.
4: Hindi na magkaunutan.
2: 5 na lang DTX 500.
4: Plus, para dasok kinangla nila kinilo-kilo, kilo, dok nga utan.
2: Gani.
4: Kaso, kayo may ara na kita sa DTX 500, ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsul.
5: DTX 500.
6: Gina kanon. Ang ginibatsyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may DTX 500.
7: Sa kapila ka maginan?
6: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduanan.
7: Subong kamusta?
6: Huwain niyo ginibatsyan maskin gamay.
5: DTX 500.
2: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi nga nagakaong kautan.
3: Ay, kampiyon.
2: Nagainom ka fruit juices. Gainom pa ka sang DTX 500, ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imo lawas.
3: Correct, no?
2: Ano aw, imo lawas wala oxidation, samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man ni aton lawas bangod sa aton bisyo. Biskan wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon gyapon ang lawas. So, amo na ka-importante, nga permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support. Mag-support sa imo.
3: Correct.
2: Kisa, hindi man tanan panahon, makakaon, gigakomplito. Ang tunog na sa mga fans, ang World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay. Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas. Hindi mo na makomplito sa isa kadlaw sa boy.
3: Hindi,
2: But if you have this food supplement, nga puno sa antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa akon. Ang makaya man lang ako, duha man lang ka prutas, sir boy. Binya saga nga may luya. Karot sa ang juices ko, ha? Karot sa gabi nga may luya. Amula na. Kung may saging, may apple, amula na. Di ka kompleto. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang yung kuya DTX 500. Oo, amula na. Dara lang ang sekreto. Kay once nga ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo. Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa ka kilo nga amargoso. Then, mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
4: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte nila makuha.
2: Oo, oh, hindi nila makuha.
4: Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
2: Ang marang bintaha, kung naka-DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pancreas. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo, once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy sir boy. So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
4: Hindi lang dali. Hindi timprano.
2: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon. Why not nga mag-invest sang nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
5: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio.
8: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
9: 160. The best get ang DTX 500 para sa
5: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Oras sa K5 News sa FAM Calibo, it's 2 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 14 minutes after 2 in the afternoon, balik po tayo sa programang Secret Memories. And kamusta yung mga kakaifay po nating bigla na lang naging conscious sa kanilang amoy? Naging conscious sa iyong amoy dahil ang iyong katabi, nako, bahing ng bahing kakaifay. May mga eksena ka rin bang ganyan? Yung di mo alam kung ikaw ma-awkward, matatawa, mahihiya, o magiging defensive. Hirap maging defensive minsan, ano? Kahit hindi ka tinatanong, parang sarap sagutin kapag bahing ng bahing ang iyong katabi. Sarap sabihin na, oy, naligo ako. Kaya naman, mabango ako. Kaya naman, fresh ako. Lalo kapag sunod-sunod ang kanyang pagbahing, talagang magiging defensive ka, matik. Well, sabi ng mga pag-aaral ka kay Five, may ilan naman daw kasi talagang rason kung bakit ang isang tao ay bahing ng bahing. And not just para ipamukha sa yung wala kang ligo. Unang-una, sabi nga natin, posible may allergy. Yung may allergy siya sa dust. Wow, dust. Diba? Sa mga alikabok, o kaya naman sa balahibo. Kapag mahilig ka sa pet, tapos yung kanilang balahibo, yung nalalanghap, may mga taong allergy sa mga ganyan ka kay Five. O di kaya naman masyadong matapang ang iyong ginagamit na Fabcon. Pwede rin yung mga perfume. O kaya naman allergy mismo sa iyo. Sa'yo talaga, no? And minsan, yung mga alikabok din sa mga bagay, sa mga kagamitan na madalas or minsan lang po natin kung malinis. Yan. Isa rin yan sa mga rason kung bakit ikaw ay panaybahing. Kaya hindi ka rin magtataka, no? Kahit tapos na ang COVID, may mga nakikita ka pa rin na, alam mo yun, na naka-face mask. Isa sa mga reason nila ka kay Five, sa tuwing silang nakakalanghapa ng mga alikabok, yun nga, bahing sila ng bahing, inaatake sila ng kanilang allergy. O kaya, yun lang. Yun yung ilan sa mga reason and not just para pagtakpan yung kanilang mamukha. Nahihiya sila. Or may mga bagay, may mga kakulangan sa kanilang medyo nawawalan sila ng confidence. Di ganun eh. Yung kanilang main purpose ay ayaw lang magbahing ng bahing. And pwede rin, isa sa mga reason ka kay Five kapag mayroon kang mahinang immune system. Yan. Yun yung mga reason nga kapag madalas ka ng lapitan ng sakit kaysa sa swerte. Abang ikaw nagkakaedad, abang ikaw tumatanda, isa sa mga madalas lumapit sa'yo ka kay Five, sabi nga natin ay sakit. Magiging lapitin ka ng sakit dahil humihina na rin ang iyong immune system. Ang iyong resistensya, wala ka ng panlaban halos. Kasi katulad mo ay nagkakaedad rin sila. So sa mga sitwasyong ganyan, dapat ikaw protektado, ikaw ay may karamay na vitamins. According sa pag-aaral, mga kaka-K5, malaking tulong ang nabibigay po sa atin ng vitamina C, particularly sa ating katawan, sa ating kalusugan, para ma-build ang ating immune system, ma-boost ang ating immune system, at mapatibay ang ating resistance. Pero lalong-lalo na daw, mas maganda kapag ang iyong vitamin C ay alkaline-based. Siyempre, kapag sinabi nating alkaline-based na vitamin C, matik ang mighty C. Yan. So, para matulungan ka na magkaroon ng karamay, mapuksa yung mga viruses na nagdadala po sa atin ng iba't ibang sakit. Malabanan natin yung mga sakit na madalas po natin ma-acquire kapag mga ganitong paiba-iba ang weather o kaya naman sa iyong lifestyle. And syempre, yun na nga, dala ng ating pagkakaedad minsan, humihina ang ating immune system at resistensya. Again, ka K5, mag-Mighty C, ang alkaline-based na vitamins. Pwede nyo po yung ma-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong mga lugar. Kung ikaw dito sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari ka naman magtungo sa Refenders Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Meron po tayo dyang Dr. Kakaifaiba. And yung ino-offer nating serbisyo, mayroon po tayong libreng konsultasyon. FYI, sa mga hindi pa nakakaalam, maaari po kayong magpa-check, magpa-konsulta at makasiguro sa ating libreng konsultasyon. Punta ka lamang Sunday to Friday. At nagsisimula naman ang ating clinic hours sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. 18 ng ating oras. Mga kaka-K5, sa ating pagbabalik, final hour na po natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating QOTD as in question of the day, maaari mo nang bisitahin ang aking page. Posted na po ang ating katanungan ngayong hapon. In line yan sa kwento ni Lyra. Ang ating katanungan of the day, kung ano nga ba ang dahilan para pagtaguan ka ng isang tao? Ano nga ba yung mga usual reason kaka-K5? Sige nga, sagutin mo yan. Again, maaari mong silipin ang aking page, Sweet Terry, K5 News sa FAM Kalita. At i-comment lamang sa ating posted na question ang iyong kasagutan. And for now, balikan natin ang ating musikahan. Eh, syempre pa, kasama niyo pa rin.
0: Sweet Terry!

0: Sean Sakali Watlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirme nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag Dilberry Extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa

0: 23 Pio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: 天龙一度高
1: ，GTX 500
0: 是 healthy 嘅胎
1: ，GTX 500
0: ，GTX 500
1: ，ang may mataas ka antioxidant，
0: 啱啱naman
1: ang nagatimlong sa imo atay，
0: master 天龙atay，
1: happy kanunay
0: GTX 500，
1: masalika
0: epic
1: timo
0: GTX 500。
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: DTX

0: Si
1: Efektibo. Mighty Safe.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako ginya bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: base natin ang ating memoria. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mamakang sa mga butika.
6: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Probiotics,
11: Mighty C,
12: DTX Coffee Mix,
13: Pre-Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
22: You're listening to 94.5 K5 News FM.
23: K5 News FM.
24: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
25: I remember the days when you're here with me.
24: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
26: Secret Memories.
24: Kasama si Sweet Terry.

there, Eric Santos and Lizelle Garcia with the song Paano Ba Ang Magmahal? Nako, mga ka-K5, etong kanta siguro ang kinakanta ngayon ng ating bidang karakter na si Lira. Isa rin siguro sa mga napapatanong, paano ba? Kailangan ba talaga, required ba talaga na kapag nagmamahal, nasasaktan? At panigurado sa lahat ng mga nagmamahal at nasaktan na rin o nasasaktan sa kasalukuyan ka kay Five. Isa rin yan sa mga minsan ang naitanong. Well, para sa ilan, sabi oo. Kailangan daw na ikaw nasasaktan din kapag nagmamahal. Minsan daw talaga ay mararanasan mo yung sakit kasi yun yung equivalent ng love. Kaya sa mga takot masaktan, ang love daw ay hindi para sa inyo. Cheering. Pala decision. Anyway daw, final hour na natin mga kaka-5. Oras na rin para bigyan po natin ng final take ang kwento ng ating bidang karakter, as promised. Siguro ilan sa mga may bibigay nating take dito kay Lira na nagtatanong ano ang pwedeng gawin, ano ang ating maia-advise. Kaka-5, love with no agenda. Sa talaga yan sa mga mabisa at talagang sasabi natin dapat, karapat-dapat na gawin kapag ikaw ay nagmamahal. Yun bang matatawag nating pure love? Kasi masyado tayong naghahangad, ano? Masyado tayong humihiling ng someone na talaga nga naman ang qualification, grabe yung standard mo, na kumbaga suntok sa buwan. Tapos ikaw, anong i-assess mo ang iyong sarili, minsan nga di mo nga nasusubukang i-assess din ang iyong sarili. Parang hindi ka rin ganun. So bago tayo humiling ng someone na pinapangarap natin, maging ganun ka muna. Para masabi natin, quits. Mahalaga lang naman dyan, kaka-5, kayo ay mayroong pure love and nagmamahal kayo ng walang ibang hinahangad. Kasi pakikinggan natin itong kwento na ito, yung ninanais ng kanyang mga suto, ng kanyang mga ex, kaka-5, ay mismong ang ating bidang karakter. Tapos, hindi naman sa pagjo-judge. Kasi na lang sa kanyang kwento, itong ating bidang karakter, parang yung nais niya rin pera. Kasi matik, di ba? Pag sinasagot niya, bibigay sa kanya yung sweldo, bibigay sa kanya yung pera. O, hindi naman siguro directly na purong pera ang nais. Pero iba rin kasi talaga ang assurance kapag ipinaramdam sa iyo na pinagkakatiwalaan niya. Pero ganun pa man, di mo rin talaga masasabi. Ano man ang ibigay sa iyo at ipangako sa iyo, di mo sigurado kung tunay pa rin ang hangarin. So, mga ganyan, pwede pa yung bawiin. Kahit ibigay nga daw ang langit at lupa,

yung gusto, pipilitin mo pa rin para lang panindigan ka. Kasi naniniwala tayo na kapag ikaw ay strong, independent na person, hindi ka na maghahabol eh. Kasi waste of time at nakakababa ng value. Taray! And learn from your mistakes, Kakita. Sabi nga natin, minsan mapanudyo ang tadhana. Hindi ka dadalhin sa ikalawang sitwasyon, ikalawang pagkakataon na dahil i-unite kayo or magkakaroon ng reconciliation, kundi para i-test ka lang. Gustong sabihin, titingnan lang kung ikaw natuto na, nadala na, o marupok pa. Ganun nga ang nangyari sa ating bidang karakter. Kaya ikaw, Kakay-5, huwag mo nang hanapin ang ayaw magpakita, kasi pagalingan na lang kayong dalawa dyan. Gagalingan niya sa pagtago, ikaw naman gagalingan mo sa paghahanap. Maunang mapagod, eh di yun yung winner. Alam mo, Kakay-5, minsan kasi hindi mo naman kailangan ng karelasyon. Hindi mo kailangan ng karelasyon para maramdaman yung love, para masabi mong ikaw ay kamahal-mahal, kapili-pili, at kumbaga may someone na paninindigan ikaw. Alam mo yung love na tinatawag ka, K5, di lang naman sa karelasyon na hahanap yan. Pwede mo yung maramdaman sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, o sino man yung nagmamahal sa iyo, at hindi lang solely doon sa karelasyon. Kaya again, ang love hindi lang laging nagre-require ng karelasyon. Kaya ikaw, kumalma ka, mapirmi ka, at matuto. 52 ang ating oras. Maraming salamat ka K5 sa walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. So muli, magkakasama at magkakarinigan pa tayo bukas, same time and same station. For now, kailangan po muna nating pansamantalang magpaalam. And of course, this has been your DJ Sweet Terry, wishing you all a great Monday, everyone!

0: Pagpayo Health News.
1: Ano pa ang madugang mabuligan sa mga kauturan nga gainom sa ang ditribayo? Sa ato na nga nabaloan nga ang ditribayo ga support gid na siya sa ato nga pagjita at the same time ga away na sa katambukon.
2: Wow.
1: Pagka-obis bla. Paano? Ang ditribayo puno sang MCT, Sir Boy. So, medium chain triglycerides. Tungod sa iya nga extra virgin coconut oil, amo lang yung nakanami sa ditribayo mo. May D3 ka na, may MCT ka pa.
2: Correct.
1: May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ini nga klase nga MCT, Sir Boy, ginapainit niya ang core sa imong lawas.
2: Lawas mo, tama ka temperature mo.
1: Amaton niya sunog ang mga sobra nga tambok sa imong lawas.
2: Ay, kampiyon.
1: So, medyo makorek
2: Obesity mo.
1: Paano pagid makorek ang imo nga obesity? Kung ikaw naga-intermittent fasting, while nga ga-intermittent fasting, amo ang pinakauna ni mo nga inumon, Sir Boy, ang matabo na, Sir Boy, is kaya niya nga amat-amaton tunaw ang mga tambok nga deposito da. Kag, aside sina, gina-stimulate niya ang leptin, ghrelin,
2: wow,
1: para tudluan ka kung saan o ka makaon.
2: Your hormones for appetite. Oh,
1: pero may sikrito to, Sir Boy. Sa mga palakaon da, butangi bla binder imo tiyan, kayin sobrahan nakadako mo.
3: Uy, tip na ha. Ditribayo, Sir Boy, nagpa-improve sa aton nga insulin sensitivity. No, but silang ang glucose nga napasulod naton sa aton nga lawas gina-deliver sa aton nga mga cellula magamit gid, no? Hindi siya ma-stored into fats, no? Kag ang matambal ni Dr. Ramel, ang aton nga ditribayo nagpanami sa aton nga ghrelin kag leptin. No, nga muna naga-signal nga busog ka na or pwede ka na magkaon.
4: Ang ditribayo kampiyon gid siya nagadjeta. Kon wala ka doksam carbohydrates, unahon ginaya diyon sang lawas mo ang fats.
3: Correct.
4: Kung wala ka naman fat, amo na pag muscle wasting mo, muscle na
3: ginakaon
4: niya. That's why nga ga skin and bone ka. Now, sa mga gusto magdasig magniwang, you lessen your carbohydrate, no? Low carb diet, imbis ka magkanon ka da.
1: Sikrito.
3: Ketogenic diet.
4: Oo, imbis ka magkanon ka da, kamuti ka na lang. Why ka na mikin o dos pancit kanton? Why wala na makatamis? Wala tanan. Pero malingin ang ulo in the first few days. Kaya hindi ka maanad.
1: Pero agi lang na.
4: Agi lang na. Pero kung mag-ditribayo ka,
1: hindi maglingin ulo amo na sakto na, Sir Boy.
4: Ditribayo ka.
1: Sir Jipid, ditribayo.
4: Kaya isasang apektado sa low carb diet is your brain. Kaya number one is yung
1: palakaon.
4: Palakaon sang glucose.
3: Glucose.
4: Pero kung ihatag mo to ang ditribayo sa iya, hindi maglingin ulo mo, hapos ang transition, ganiwang kapasunok man sa mbal ni Dr. Mel Kaina. Kaya ining kapataas mo, core temperature, kapataas ang metabolismo mo, epektibo ang jita mo kag losing weight kung ga-ditribayo ka.
0: Ditribayo with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang ditribayo bao okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: Ditribayo.
6: Ang ditribayo.
0: You may Physio.
6: Ang Physio.
0: You may D3.
6: Mabagats, magabot ka.
7: And me anchor sa ditribayo kay tanan-tanan nga klase nga tawo buligan niya magjita. Biskan may hypothyroidism ka. Ha, nubo ang imo metabolism, ipasakaon na sang ditribayo ang imo metabolism. Enable your body to use those excess fats as fuel to power your metabolic machine. So amuni ang epekto sang ditribayo sa tungod sang MCTs, tungod sang extra virgin coconut oil nga may arap man vitamin D3. So ko sa mga gadgeta da, so gusto magniwang, mag ditribayo na.
0: Ditribayo.
1: Ang akon, Sir Boy, way ko ga pamahaw. Ang ginahimo ko lang pagkaaga tapos ko ligo, may inom lang ko tatlo ka bilog ditribayo.
3: Okay. Kampiyon, kampiyon. May energy na.
4: Your ditribayo will make your intermittent fasting more successful.
3: More
4: kay
3: effective.
4: Way ka na ginagutom. Kay may gatong na ang imo lawas, kag ang imo brain ang bali, Sir JP, may ketones na.
1: Tapos kaya nimo nga maagwanta ang 18 ka oras nga wala sulod imo tiyan.
4: Tilawin niyo man ang gatawag nga intermittent fasting ni Dr. Ramil.
1: Kung naabitinan mo sa tatlo, himuan niyo lima.
4: Pwede niyo i-spread niyo, no?
3: Mas maayo pag
4: i-spread niyo every 4 hours, duwa-duwa, no? Para nami, para malabot niyo yung goal.
0: Ditribayo.
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
0: Ditribayo.
6: Ang ditribayo.
0: You may Physio.
6: Ang Physio.
0: You may D3.
6: Mangabot ka.
0: Ditribayo with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa ditribayo, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: Ditribayo.
6: Ang Ditribayo.
0: You may Physio.
6: Ang Physio.
0: You may D3.
6: Ditribayo.
0: Mabakal sa mga butika.
6: Ditribayo.
0: Bio
6: Ditribayo.
0: Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 3:02 sa hapon.
11: K5 News FM, top of the hour, news break.
10: Top of the hour news sa manabarong tsansa nga dakihon sa puso si dating House Speaker Martin Romualdez ag hindi unkaraki na hangana nga magpabilin sa ospital. Rayro nang in testimonya ni UP Philippine General Hospital na Medical Director Gerardo Legazpi base sa andakarang independent medical evaluation. Nagagawa nga clinically stable rong kondisyon ni Romualdez. Rason nga hindi unkaraki na hangana ipadayon nga confinement para sa anakara nga cardiac problem. Ang inyo na batian ng K5 Top of the Hour News, ginatod ka tanit my TC, arong masin pabaskog ang alkaline vitamins. Ako si K5 Teresa Igid, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa Kalibo. K5 News, afound.
0: K5 News FM, kajaming mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
12: One, two, three.

mas epektibo nga kombinasyon. Magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: 送埋天龙一道歌
1: ，GTX 500，
0: 我系后天嘅梯
1: ，GTX 500，
0: 我系 GTX 500，
1: 行咪 Matas 嘅 Antioxidant，
0: 啱冇同埋
1: 行嚟嘅天龙塞尔摩阿梯
0: ，Master 天龙阿梯
1: ，Pikachu 大
0: ，GTX 500，
1: 马神力卡
0: ，Epic 天幕
1: ，GTX 500，
0: GTX Coffee Mix，
2: Eric Ladies mas mataas ang ako niya sugar na batihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan ko man eh nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
0: GTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
0: GTX Coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction po. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
7: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time. Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
2: Aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Oh, naku, galing si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Wow, my puso.
5: Ang kampyon nga istasyon,
6: K5 News FM.

0: 100.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi.
4: Hmm.
3: Wala sang tawo nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tawo abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects.
4: Hmm.
3: Very resilient ang ilang nga vital organs.
4: How much more kung naka-DTX 500 guru to kung naka-may TC, no? Tindi tanan nga tao ang blessing na nga genetic gifts or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history.
3: Mm-hmm.
4: Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sang taas nga high antioxidant.
3: Correct.
4: Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag may TC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuli gid ako sa pagpalawig sa kabuhi.
3: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Doc Ramil, is obesity.
4: Na.
3: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
4: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
3: Husto.
4: Maitani kung gainom ni si DTX 500 kag may TC kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag may TC, di kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obes. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalinya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
3: Gusto.
4: Imagine lang, pag cancer mo, nagalinya na.
3: Diabetes,
4: diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok, kaya nga pag gusto kaon.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganito.

0: ate.
1: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
0: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, two times a day.
1: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
0: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
0: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
3: So, tun-an ta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao na kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Way pa din sila nakainom di takes 5 minutes. On the top is Iceland. Kumbaga ang ila life expectancy Sir JP sa Iceland.
4: Oo.
3: 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average ha. Ang sikreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
1: Oh, ang mga Hapundok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
3: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-mitisin? Ambot pa ni 90 mo. No?
4: Correct.
3: No? Ibaabi ang sigurado. Supplemento. Ang supplemento, extracted, concentrated. Mm-hmm. So, amo na, mami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
1: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa babae. Ang sikreto, wala nagagamit oil.
3: Yeah.
1: No? Kalamilig sila, steam.
3: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit ng mantika.
1: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa ang lalaki, 82 ang babae. Ang sikreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsak kag malaka lang magkaon karne, no? Ang sourcing nila protein is fish and tofu. Grabe.
3: Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sikreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits. Kung nakainom lang DTX 500 kag mighty C. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag mighty C. Daw gakaon lang ka sang damo ng gulay.
4: Kinilokil
3: ang mga prutas, sigurado magalawig ito buhi.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanito. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isang ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa malusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mommy Oits.
1: Oh.
0: Mga yoko balon.
1: Patapusa ko anay kaon ha, kay kahigko sang kamot ko.
0: Sige na Mommy. Ay, Mommy. Ginambalan ko sang amon advisor nga kung gusto ko kuno mag-interest sang search for Mr. and Miss High School. Galing Mommy, bundok ka na kwarta kag may percentage lang kunong kuhaon sang school.
1: Paminsaron ko anay ha.
0: Pero Mommy, hambal ni Ma'am Okray, laban-laban gid nga ako ma-queen ko main trako.
1: Ina-che-che ka lang sang maestra mo ah. Pero paminsaron ko anay ina ah.
2: Ara naman ah.
1: Oh.
2: Gusto-gusto naman ah. Ikaw blang bata, kaway kag gapaminsar bala. Ay, peb-peb. May talent-talent pa na daan. May formal attire pa. May sports. May evening gown. Ay, hindi. Ambalang maestra mo nga naton, hindi ka mag-intra. Sileng ni Nanay Lokreng.
0: Nay, may dugang na yabala sa grades ko.
2: Dugang? Bilang it ka points? Mayo, tani ko sa tanan nga subject, may dugang. Inang isa man lang din sa PE.
1: Ah, pamayiin na lang da siya, ah. Layo ka man tuguro? Paminsaron ko anay ina?
0: Ay, yes! Thank you, Mommy Ots!
1: Pero basta, kung magsugot ako nga mag-entra ka, tarungon mo ha?
0: Yes, Mommy Ots! Yes, Mommy Ots! Yes na yes, kid! I-give ko kanyang ako nga 101%.
1: Oh, sige, sige.
0: Sige? Ang vote mo silingon, Mommy Ots, okay na? May dan ako!
1: Oo na! Okay na! Basta daog ka, ha? Daogon gini mo ang talent portion. Kaya ako yung bala sa sports, sa gown, kaya sa ibang pang mga costume mo.
0: Yes!
2: Bala, muda! Sikusit mo mong kwarta.
1: Ay, nay! Ang baba mo, bala, nay mo!
2: At ito, man!
1: Hipos lang bali, lihog ay.
2: Oo, sinyo na.
1: Isa man isang paagi, agud nga, makilala ang fashion line ko eh. Kaga, ma-advertise ang mga disenyo sa mga gowns nga ginatahe ko. Hindi bala? Nahingot.
2: Tikon sa bagay, kinaglabot naman gani sa Manila ng imo nga mga gown-gown nga ginaano na.
1: Ate,
2: sige, bala ka na ah. Basta ako, ni kuya magpahilabot sinahan, ninyo ko na iya pagdalaiga. Matanaw lang, kuya.
0: Yes! Yo, Mommy Ots, salamat kita. Ay, palong ko galingi, oh. Kaya malate na ko.
1: Oh, sige, dali lang, kaya manghugas lang ako sang kamot ko. Dali lang, kita.
2: Spoiled kid, Mayo. Spoiled kid, ha.

0: Ay.
1: Man, ikaw. Hmm. Napasagsag mo ginang batasan sa inablos mo.
0: Ay, Nay. Alang-alang man. Hmm. Gin-adapt ko siya. Ginkuha ko siya sa manghod ko. Para kabigon nga kaugalingon ko nga bata. Kay hindi man kuya ka bata, kay wala man na kuya sang matres, Nay.
1: Oo, gani. Kaintyende ako si Na. Pero ang punto ko, Balaya, hindi pagpagustuhe. Kay man ginais mo, wild mo gid sa mong. Tanan-tanan na lang ang gusto, ara dayon.
0: Ay. Ay, sa imo man lang ako nagsunod, Nay mo. Ba, inang, tungod ba lang, very supportive ka nga, Iloy, sa amon. Isa ka sa maayo nga halimbawa sa amon.
1: Ay, oo man gani. Pero basta hindi lang pagpatamiteng. Kay basi maginulsol kapila ka adlaw.
0: Hindi matabo ina naya. Hindi ah. Basta para sa inyo nga pamilya ko, all out gidya ako ya. Ihatag ko ang tanan, pati ng kabuhi ko.
1: Ay, ambot sa imuuting. Pero abi mo balanak, salamat kid. Salamat kid nga nag-agi ka.
0: Ay?
1: Wala gid ko yan naginulsol nga nangin Iloy ako sang isa kaagi nga si Uteng.
0: Ay,
1: wala gid ko naginulsol nak.
0: Sa nasiling ko na, Nay. Nay. Oo,
1: ikaw ang pinakabuot yan nak dali lang yun bala. Ikaw ang pinakamapinalanggaon ko nga bata. Ikaw ang hindi dalok ko nga bata. Ay, sus,
0: ay,
1: Isus
0: nanay. Sa nasiling ko na bala. Basta para sa inyo nga pamilya ko. Ihatag ko ganyan ang tanan-tanan. Ang tanan-tanan basta kaya ko lang, Nay.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako, Gid ang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.

0: So, taya. Dito naman kita sa solisita, taman. Para sa aton nga jerseys basket.
1: Sa mga pumuluyo dire sa lugar ta eh. Kag, sa mga kilala ta. Bisa hindi taga dire sa aton.
2: Mabulig man ko paghita sang solisita na.
1: Bahaw maayo na, Dots. Maayo gina. Sige. Kay para makapatahe na ta dayon.
0: Ara bagi ng problema.
1: Op.
0: Ang tahe. Mahal pa lang adaan sa tilay.
2: Ako bahala.
1: Bow.
2: Pero sa ito man mahimo sa solicitation letter, how?
0: Papabulig ta. Sa mga medyo may utok-utok ni Saturn, blau.
1: Uy, ala. Ano ka, bla? Di ba dapat may... May muse-muse ginadapat?
0: Oto, no? Ti sino man, bay? Siguradong iban niya purok, kinakapili na to yan.
1: Sino din pinakagwapa sa purok naman?
0: Sino, bidok? Sino, dok?
2: Ang bata, sang tag-iya, sang parlor, sang banwa.
0: Engle ka? Tru nga, labudot. Sino man?
2: Si Oting Agi Bala.
1: Ba?
2: May parlor na siya sa banwa, kag tailoring shop.
1: Ba? So, taya. Oo, no? Too, no?
0: Sige, sige, sige, sige.
1: Sige.
0: Punta.
1: Mayon eh.
0: Kagtuan ta si Cho Oting sa balay nila. O, chambagi, tay. May tailoring shop sa mong. Tay. Lakata sila? Basi ula pa rin sa kapabanway ah.
2: Tisige ah. Tige na Meg. Tighted ako ah.
1: Ma! Meg! Hmm? Kaming bahala ni Barahima Discarte ah.
0: Oo ah.
1: Paigad ka lang ah. Kami ang bahala.
0: Ayos ah.

0: May nga gala.
1: May nga gala.
2: Ah?
1: Arada si Tauteng.
2: Lang.
0: Laming agad lang.
2: Ano ka mo? Ano ka mo?
0: Laming agad, daliwat lang.
2: No, may nga.
0: Masulisit kami tani ibla lang para sa jersey namon. Kaya may ligas barangay mo. Teka da, purok may arang nga manugampang sa basket, gidla.
1: Ola?
2: Dali lang. Teng! Teng! May gapangita di si mo ay. Sulisit ko nun ya. Mga kabataan, no?
3: Uy.
1: Ay, Tauteng agad ah.
3: Nay? Sino?
2: Ari sila, oh.
3: Ay, ang mga binatilyo galidri sa aton purok. Maano ka mo, mga tuto? Ha? Ay, sulod ka mo diri ah. Sulod ka mo, anay, kay mag-istoryahan, nay, kita.
2: Sulod, sulod ka mo.

0: ay, kanami, isang adlaw ko subong. Ay, ganda.
1: Ayabaw, o ting.
0: Uy.
1: Uy, obvious ka tama. Halin kayo na pag abot mo diri sa parlor, ang yuho mo daw hasta labot sa dulonggan mo. Kada ko sang baba mo. Hoy, maldita. Abis to riyay ako, isugid sa akon. Ano ang rason nga malipayon ang boss ko, Javier?
0: Ay, ganda.
1: Hoy.
0: Kainabalas ng aga.
1: O ano?
0: May tatlo ka mga sulterito nga nagkanto sa balay.
1: What?
0: Oh, masulisit sila.
1: Uti?
0: Eh, baho. Ay, ka mga cute nga mga siutata.
1: Ay, abaw! Ay, abaw! O, titi! Sino sa tatlong rusunada mo? Aha, itanigin picturean mo sila. Ipakita sa ako.
0: Ay, gagger, kabalag mo. Picture lang?
1: Oo.
0: Video gin gani ang ginkuha ko sa ila.
1: Ay! Tuo! Hoy! Patanaw ako, B! Patanaw ako, Mami! Oy! Excited ako!

0: mabuti ka raon. Sige, hayo kat bala.
1: Nay, kalma pala, nay.
0: Ani ma.
1: Kaya kung magdao kami sa basket, ihatag ko si mong premyo ko.
0: Ay, saluhay pa na ya, Brian. Tani bala, magbulig man ka mo sa pangabuhi ta. Kay kadalalag ko na sa mga lawas ninyo. Ay, ako Brian na ya, tulot ang bay lang. Amo lang yung inyo. Ay, ka mga boyset sa inyo. Kadag na sa mga hamal niyo, pero ay, mga tamaran pag-iapon ka mga sa subang! Ay, tamaran ka mga mangita sa kwarta! Matyagan niyo din sa ako niya sa balaya, ulipon lang ninyo, ya!
1: Yoks! Nakat ko!
0: Umandam ka lang, Aruna! Umandam ka lang! Hoy! Sa komedya na yung puntuhan, ay! Ay, mga dipunggal ng mga kabataan, iho! Mga inutil!

0: Ala, kagini ba sa baba ni Wang Gaya mo? Gusto yung mangita o kwarta? Paano ko ni kay... Wala mo ko yung tinapusa, no? Ano yung pangita ko, eh? Hey! Huwag yung klaro, ah. Tala, kagi dyan kay nanay, ah. Hey! Paano tani makakuha?
1: Hoy! Brian!
0: Pa? Shooting, agi, oh. Pinatawag yako.
1: Brian! Yay!
0: Ano nga, Bicon, mapahold na lang ko sa iya, no? Para ka manip ako. Gusto. Mapahold na lang ko sa agi, ah. Mapahold na lang ko sa agi.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.

Batu uron ay hadi Brian, gamapahod na lang siya sa agi. Ano ang dangtan siritanan? Mga abyan, sunag rin sa papamati, ang kasugpon sa matahong nga drama sa kaginan. Ngayon nilang makaligaw, kundi makahatag sang pangtrunaan, yung ginatig unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, agay-agay! Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 100.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: Detex 500!
3: Sasahon na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
4: Ang nami sa DTX 500 Dog Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang pag-gradual nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
3: kag Mighty C,
4: and Pure C gakaprotekta sa aton mga cells.
3: Wow. No?
4: Sa aton heart.
3: Tiging heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag-produce ang ano?
5: Oo, kay free radicals. White untat na yung pump, trabaho niya, no?
3: Dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansi ka na.
4: Oxidative stress na malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
3: Dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansi ka na. 14 pesos mga health investment. Isang kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigo o protection sa imo ikayong lawas.
5: Ako niya, protection batok sa radiation. So, bung pangapanahon, bisad din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
3: Stress ka na dahan sa trabaho, pangabuhi, kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang taong wala stress? Yung buang inga, rasig gadalan, may gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Sir Kevin?
6: Ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no? Wala gid ko ga kamis mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C na alkaline vitamin
3: Yaman.
6: C. Kaya amuniya ang nagapahamuok sang akon.
3: Wow, sakto na. Ako muok gid to lugo ya 8 oras.
6: Mainom ko isa sa aga, dasun pag before man yapon mainom naman ako isa. So ang tulog ya daw ginaduyan.
0: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner?
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
0: DTX 500.
3: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtapna sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro white blood cells, amo nang soldado sa lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Berte man o, gamito man lang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis ang white blood cells. Amo na nga importante gid Sir JP, inom gid DTX 500 kag Mighty C.
5: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
3: Inang hindi kadali matigulang bla Sir Kevin, amo na pinaka nami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
5: Ay ekonomi.
3: Do ka nami or even 45 nami ya. Nami pa yung skin kung ganoon ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod gales ang oxidation kag do pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo? Kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500, pangpahubin.
5: Pangpahubin.
3: Pangpahubin sa mga organ, cellula, kag simpre sa imong mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 30 minutos makataliwan sa oras. It alas 4 sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador.
4: El Castigador.
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador.
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador.
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
4: El Castigador.
5: Alright!
3: Tagpanggapin sa mga kinapigos, El Castigador!
5: Ah! Grabe po!

0: Grabe, pues.
1: El castigador.
2: Ginpuna. Very alarming. Ginbuno.
0: Grabe, pues.
1: El castigador.
2: Dayaro aton nga mangin sentro at aton karang nga tupiko mga K5 sa aton nga pagpangalagan aton programa El Castigado.
1: El Castigado.
2: Adlaw kita makaraet Lunes. Unang imbukada mga K5 it Domingo. Etsa 14 sa bugan it Setyembre dagong 2026.
1: El Castigado.
2: Aga siyempre sa inyo karangan na kaangdaan, ako rin yung kastigado. Ako, si Kifeb Sandro Salazar.
1: El Castigado.
2: Well mga K5, kamusta rin inyo nga adlaw ita Lunes? Kamusta rin aton nga pagpanrabaho mga K5? Adlaw kara ita Lunes? Manic Monday mga K-Five. Lazy Monday. Basta adlaw it Lunes nga ra. Nag-hampang gidrayon do katamaran. Pero still sa gihapon mga K-Five, kinahanggan sa gihapon naton mangin productive. Apisar nga daya karon nga gina gaoy ka, ginatamad ka mga K-5. Ito, hindi na pwede ron magpapatay-patay sa trabaho. Pwede nga mag-petex-petex ikaw una mga K-5. Bangod yan eh, kung wa ikaw trabaho, hay wa ka gid it's up on. O, ambay sa mga magugang. Kagid mana it daya karang bugas sa imong tagagbasan. O, diba mga K-5? O, sa mga naka-tuned in na sa aton karang programa, ed-ayad nga hapon kinyo mga K-5. Happy listening, happy viewing mga K-5 sa aton karang mga tricycle drivers, jeepney drivers, mga van drivers, sa mga biyahero at biyahera naton una na nag-a-padto pa kare, nag-biyahe mga K-5. Kaya sa aton karang Banwa at Kalibo, aga syempre sa bilog karang probinsya at Aklan. Sa mga amigo at amiga naton una nga mga pump boys agraya karon nga mga crew sa nagakanari sari karang mga gasoline station. Oh med ayad nga hapon kinyo mga kakifay aga mga timbahay una naka-tuned in sa aton karang programa. Umabo-abo gid nya salamat mga kakifive sa uwa ninyo sawa permi nga pagsuporta sa aton karon nga programa. Ag sa mga news and public affairs program at K5 News FM Kalibo. Live ninyo kita mabatian sa aton karang frequency DYTJ 94.5 K5 News FM Kalibo. O buksi kundo inyo karon yung mga transistor radio, inyo karon yung mga radio dial mga ka-K5. Aga syempre live man kita makit-an sa aton karon nga Facebook Live. O, live programs dash K5 News Kalibo. Ag i-like, i-follow, ag i-share do aton karang nga mother page ng K5 News FM Kalibo 94.5.
1: El Castigado.
2: Sa mga gusto na magpaabot, itanda karon nga mga mensahe, shoutouts, meetings, si Bubonot, reaction sa aton nga programa. O pwedeng-pwede ninyo ron nga ika-plastar. Inyo karon nya comment mga K5 sa aton nya comment section ay aton doon nya pagabasahon sa aton karang pag ililiba. Alas 4:31 isdo aton nya oras ag ano bagaro aton karang mga ginpahaom kinyo nga mga tubo nga aton nya pagatauan it nagakaigo karang igtuo pangot. O, sa aton karang mga headlines aton nya mga nagapanguna karang headlines mga K5 aton nga top story of the day. House ang karesidente sa Kamaligan, Batan o ginpuna rong ginaaligar ilang kabukon it deserving nga benepisyaryo itig 20,000 pesos nga educational program. Bugto gid kara si Kapitan. O mga K5, but sa saraya karang programa it aton nga gobyerno mga K5, maabo gita karang mga opisyales, partikular do mga barangay kapitan. Kung hindi kamo kaintigo magpili it inyo karang pagatawaan. O, kung hindi kamo kaintigo magpili, uwa it daya karon nga transparency sa inyong pag-select kung deserving gid manong sangka individual, sangka estudyante sa nga makabaton, makaangkon it daya nga educational assistant. No, ayro ibang ani nagareklamo anang manang dato manang hapilian manang ato bukon man to manat deserving. Sa man ninyo kong hamaan, ayro ana karang nga pamilya ato mana may sagak na. O bato mana anang bagay. Kaya mananda nga paeskwilahon do anda karang estudyante. Ito mana ro imo pa sa pinakaimo mana. Wata mana nabutang sa dayang educational program. Patanaw abi mana kita kung sain mana anong klase nga guidelines, anong nga klase it daya karon nga criteria ro inyong pagpilian sa raya karon nga educational assistant. Ayro iba hindi man dun sanda magreklamo mga K5 kung wa it daya karon nga inogreklamo. No, kung di nanda, nanda nakitaan rung daya nga sangka pamilya nga ra o daya nga estudyante nga ra wait background nga may kwarta. No, iba abi kara matuod hay atot ana mas karon hambay nanda may mga abroad pero siyempre ro may abroad nga ron kaki kung kaya matananda i-provide dan mapaeskwela ang daunga. Siyempre wa mananda ito ginapala ro kwarta. Kung mansanda ito nagapanliho, it daya karon niya kwarta kaki 5. Ngayon kung takong nagasilhig sanda ito kwarta sa abroad ay ginarist mananda ro anda karon niya kabuhi. Magsa, pakipagsapalaran ito sa piha karang pungsod. Ito sa guwa karat pungsod Pilipinas mga K5. In order for them nga makaprovide sa anda karon niya pamilya. Pero siyempre, tanawon naton kung sino or ano baga ro ayak karang pagatanawon naton na rung sangka estudyante nga makabaton dayang 20,000 deserving gid man. O, pras karon do ana abi man ang ginikanan mangunguma. Ha, mga ka-K5, mangunguma anang nanay wa man abi man na trabaho. Oh, aga daya karang sangka estudyante nagakita mo nga gahutuhot baga sa pag-eskwela. Gusto man baga mga ka-K5 makatigbawas sa daya karang kapobrehan. O galing haywat ana natawan it chance bangod gani. Hayro nakabaton it 20 min nga educational assistant mga magapit kara sa guwag.
1: El Castigador
2: aton yung istoryahan sa aton karon nga pag-iliba.
1: Headlines.
2: Pagsaka it kaso it daya kara nga dengue sa Banwat Kalibo intawag nga very alarming ni Cap Neil Candelario.
1: El Castigador.
2: Oh, very alarming mga K5 ay may mga numero itaya karang dengue cases. Iya sa aton karon nga Banwa it Kalibo ag nagatinaas imawra ka K5. Ay may interview ro aton karang K5 news team angot sa raya karang numero mga ka K5 it dengue cases. Iya sa aton karang Banwa it Kalibo ay hindi man paghambago ni Cap Neil Candelario nga very alarming kung wa nagasaka rong daya karang kaso. Aton doon istoryahan sa aton karang pag
1: ililibas.
2: Ugang paginaton nga tagupang dos makaron update mga ka-K5 no angot sa pulis nga nagresponde sa sangka insidente iya sa aton karon nga Banwat Lezo. Binuno it daya nga Indian target it a suspect mga K5. Ay kamusta baga ano ro update kara no may update siguro ro aton karon nga patrol team. O angot sa kung ano ro pinaka-latest dun makaroon nga impormasyon sa K5 pasakaan yun ba't kaso ra rong suspect o kung ginhilway ka K5 atun dun nga iga-update sa gihapon sa atun karang pag-ililiba. Hanggang natun nga taupang dun sa makaroon update man sa daya karang manog pangisda o patay matapos nga bunon it kaugalingon nga igmanghod sus Ginoo sa isla karat Burakay ka K5.
1: El Castigador.
2: Anoro kabangdanan bangod baga sa raya karang dakop nga isda ay ito sa bahin karat libakaw bangod sa daya karang pagsakat niyog. Oh, binaril na anang magurang ka K5. Daya nga ra, anuman baga ro rason or reason behind the K5 haman it ginbuno, it kaugalingon karang igmangho. Rong manog pangisda nga ra sa islat Boracay ka K5. Aton man doon nga pagasayuron sa aton karang nga pag ililiba. Ibang pagin naton nga tahupang doon smakaron, bangod man sa ginaaligar nga selos abaw. Selos yaki nga hilong sa bahin kara it barangay Tinigaw. Iya sa aton nga banwat kalibo mga K5 nagmaoy. Ay hindi ka gilagmaoy ron sa K5 ko pasugtan ni mo imo karon nga emosyon. Magsaka ro imong emosyon sa K5. Mamaoy ka gilat imo ro. Baga, pero siyempre, dapat tayo daghon naton sa mayad kang istorya. Hindi man doon makabuhin sa imo nga pagiging pagkagayaki mo magka K5 kung ikaw intigo kat imo mag-adjust sa sitwasyon. Pero kung valid man do reason ta K5.
0: Ah, grabe.
2: Valido do rason kung hamaan it daya karon nga umabot sa punto nga nagselos imaw at nagwala ka K5. Ato doon nga sayo ron sa aton karang pag ililiba. Dugang pagin naton nga tagupang doon sa makaro. Wow, hayrong daya karang nga BARMM update ta K5 o.
0: Grabe po!
2: Sa aton karang nga Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. O, Cotabato City, Agmaloso, Basilan. Gin paidagom sa control at komele. Nakaroon karang nga una nga adlaw at election sa BARM. Ano ro sa bilog karang ginatanaw nga rason, ano ro mga anggulo mga K5 nga ginatanaw sa daya karang sitwasyon ito sa bar. Aman it naguntadong daya nga insidente ito. May mga ginbaril ka K5, may mga napatay. Aga nagbalibad yut anaro daya karang ginatok ka mga maestro ag maestra nga mangin electoral record niya, electoral board. Ay, aton doon niya pag-istoryahan mga K5 sa aton nga pag-iliba sa aton karang palatuntunan.
1: El Castigado!
2: Alas 4:44 do aton yung oras, mag-check man kita, itdugang karang balita, maghalin man sa area of responsibility ni ka K5 Vilros Kual, at kama naman ni Patrol Navigator K5 Kenneth Lachica, ay nagalibot-libot yung sanda makaroon mga K5 iya sa aton karang banwat kalibo kama naman, sa bilog karang probinsya ng Taklan, angot sa mga update, insidente-aksidente, nga naguntad mga ka K5. Balita maghalin sa Raya Karanga Provincial Hospital. Balita maghalin sa Kalibo Municipal Police Station. Ag sa tanan nga Municipal Police Station iya sa aton karon nga bilog nga probinsya at Aklan.
1: Anig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: Alas sa 4:45 ro aton karanga oras mga K5, ano baga ro aton karanga pag istoryahan, ano ro topiko naton makaron ka K5.

0: gin po na ka K5, no? Sang ka residente. It daya karang barangay Kamaligan sa aton karang banwa bata. Prong pagpili sa pilang ka mga benepisyaryo itig 20,000 pesos nga educational assistance. Sa idayom kara PBBM bawat barangay makikinabang program.
1: Grabe boy.
0: Oo, grabe ra ay suno sa raya karon yung interview kay Michelle Maranyo. Nagapati raya nga 3 sa 5 ka mga benepisyaryo rong bukon sigon it karapat dapat base sa anda karon nga kahimtangan anda nga estado sa kabuhi ka K5. Kaya keep sigon kara sa mga napili hayrong unga mismo it sangka barangay kagawan nga may igmanghod nga nurse nagatrabaho sa abroad.
1: Grabe po.
0: Oh, grabe ag may sagakyan ag maayos kararo pag pangabuhi. Bangod ka na, gusto gamang it dayang residente nga si Michelle Maranyon sa K5 kung hamaan it napagakip sa listahan ro mga nasambit karang nga benepisyaryo.
1: Grabe po.
0: Apisar nga maabo rong mas nagakinahangan it daya karon nga buli. Nasayuran ka ra nga ulihing minuto gamang ginanunsyo rong daya karon nga programa sa anda karon nga barangay. Rason nga uwa naka-apply rong iba karang mga resident.
1: Ah, grabe
0: nga posible nga kwalipikado sa daya karon sambitan nga programa.
2: El Castillo
0: ay may pilang ka barangay kagawad man nga gina ano nga nira, gina question man ka K5 rong dayang nga listahan. Galing haywa raya gin pamatii it dayang nasambitan nga apunong barangay ka K5 it a Kamaligan bat. Sa makaron actually no bukas do aton nga tagatapan iya sa K5 News FM Kalibo ka K5. Agud nga mabug-an matana it pahayag it aton karang nga K5 News team. Rong panig it ginareklamo kara nga punong barangay angot sa nasambitan karon nga alegasyon sa K5. No? Bukas ro aton nga istasyon it K5 News FM Kalibo agud nga sabto rong dayang nga alegasyon sa rayang nasambitan nga punong barangay it Kamaligan Batan. Ay kinahanggan nga ra ka K5 nga syempre sabton gilat aron ay may mga allegation nga ni no aga kung may mga ginabato nga mga let's say issue abi ka K5 no kung may mga ginahaboy nga mga issue kinahanggan nga sabton it daya nga kung sino rong ginatumod sa nasambitan karon nga kumbaga kung sinoro ginatumod or ginakwestiyon sa K5 sa iraya nga programa kara et gobyerno.

0: so klaro, no, ka K5 nga kung ruinyo nga pagtan-aw ag kung ikaw hay magapit abi man sa guwag, most probably ikaw ro gaban-gaban nya makabato. Dapat abi karon kung may makaron nya programa, let's say mga ayuda o kung anuman nya klase it programa it gobyerno, i-anunsyot aron sa barangay mismo. Kun it nakasayo ulihi kaot imo makasayod nga ay hatuot agali to. May makarat agali iya sa amon karang barangay. Baga ka K5. Grabe gilat aron ay syempre nagapangutana, no? Nagapangutana man lang rong daya nga mga pumuguyo nga ra. Hindi man abisan daron mag-question sa K5 kung uwa it daya nga, kung klaro baga kanda, kung transparent baga kanda ka K5 nga rong pinili nimo nga estudyante hay imo gid man sa pinaka-imo, kumbaga uwa it capacity ka K5 nga mag-provide it anda karon nga akinahanganon, most probably particularly sa raya kara nga edukasyon anda ka K5. Kaya nga ni may makaroyon sanda nga programa sa gamat yung gilang kunta man sandara ay makabaton kunta makapian-pian sanda karon nga gastuson sa eskwelahan. Oo, ay di un sanda to magpananunggo kung siin pa to sanda magpananunggot pangungutang mga K5 agud nga may ikabayad yung roandang inunga o galing ay syempre pati imot agali nga nasakupan pamilya-pamilya. Pamilya-pamilya, family matters, kumbaga, suno sa daya, karon nga netizen, kaya kayo pa. Bukong tagali it daya nga service, so, bukong tagali it daya karon nga pag-embody sa pagiging public servant.
1: Ay, grabe!
0: Servant, ikaw it imo, karang nga family. So, kay Kapitan, sayod mo doon kung sino ikaw, rugi na tumod. Pero, bukas, no, uman ha, bukas ro amon karang nga taga-tapan. Agod nga sabton rong daya karon nga mga aligasyon sa K5. Abo kita mga kapitan kara ro ma-expose kung hindi nanda pag-ayoson ra ka K5. Kung mga sa mga kapitan una nga nagapanagtag it dayang kwan, be transparent ka mo. No? At least i-check gid din yot mayad tung rong daya nga individual, daya nga rang estudyante, deserving gid man nga makabaton it daya nga kwan. Bukon ita pamilya-pamilya kita ikaraya.
2: El Castigato!
0: Istoryahan na tutuman sa gihapon ron ka K5 ha. Dali ang gid anay, alas 4:55 ra aton nga oras. Aga sa aton karang pagbalik, tayo pang dunes naton inyo ron tanang batian. Tapos siya magpipilang kapahanom dom, kindly stand by.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang ako anang lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
4: Oh, sige. Kaya sa mga benepisyo sa gagamit sa D3Bio.
5: Ari Doc, may ginatawag gali kita ang coconut oil cleansing.
4: Aha.
5: Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara. Sa isa kadlaw, for 3 to 4 days. Cleanse ginaya. But we don't recommend that now. Sa D3Bio, arimo onyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero, you take 3 to 5 D3Bio. Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3Bio fasting niya naton, nagakdula sang sugar sa lawas mo.
6: Amo to ang baling ni Sir Boy.
5: Juice fasting will still use sugar sa imo lawas, pero ang D3Bio fasting, D3Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imo sini nga lawas.
4: Correct.

0: na makayas ang plain D3.
1: Tama mo nang ba i-practice ko? Intermittent fasting, last meal ko 6 or 7. Oh. Dito pa ko mainom sa D3 bio ko after 12 or after 14 hours.
0: Para una yung gamito ni.
1: Oo. At least baka extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Miska na launa pa ko manyaga ya. Kaya may energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
2: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3 bio. Over ordinary vitamin D3. Cause basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP, Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3 bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo kung COVID man na, kung hindi, mag D3 bio ka.
0: Basta may sir boy, before pa man nakagasuspect, inom ka na yung dahan. Bakit, no?
3: Protect yourself.
4: D3 bio with physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 bio.
6: Gusto ko mag D3 bio, no? It's because daw nag-hire ko housekeeper sa akong nga lawan.
1: Housekeeper naman? Hindi naman pharmacy?
6: May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotice nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos, Japon. Amo nang ginobra ni D3 Bayo sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bayo. Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
1: May housekeeper siya sa imo brain.
6: May housekeeper sa imo brain, so, sa imo digestive tract, sa imong cardiovascular
1: sa imo
6: system.
1: Mga
6: sa bilugid nga lawas.
0: Nami, no? Ang epekto pala sa housekeeper sa real life, tawhay ka, hindi ka sagay ubra, kasi siya yung ubra para sa imo.
1: Para sa kublaw, nagpulikos balay. Mapungkon lang ko kag mahigda kang matulog, kayo may nagdapanin
0: doon. Kaya mo galing ng D3 Bio, no?
1: Oo. Kasi kung naka D3 Bio ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine lang, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapanguna nga mga soldado sa imulawas. Amo nang nakanami, sir boy, kung naka D3 Bio ka, tungod sa di matawaran, nga benepisyo. Imagine ba? Kakita ba ka BCO nga napanos?
0: Huuno?
1: Why?
0: So that is the...
1: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos sa iya. Hindi ka tinurupatay na mo. So amo na ka-importante. Nga adlaw-adlaw ka mag D3 Bio. Pero minamon na ginabalik-balik, kinanglan inom giga D3 Bio every 8 hours kung
0: every
1: gusto ka
0: hours, good,
1: protektado ka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
8: Oras sa K5 News of FM Calibo, it's 5 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang Kampiyon sa Balita.

0: Halikita mga K5 sa aton nga pagpangalagad. Aton programa El Castigador. Sa gihapon, ako rin yung anchorman. Ako, si K5 Sandro Salazar.
1: El Castigador.
0: Well, mga K5, alas 5:02 sa aton karang oras. This time, i-check naton rong natipon karang report ni ka K5 Bureau Squad. Angot sa dati karang alitan runangin motibo. O dating alitan runangin motibo sa pagbugunan it magmanghod sa manok-manok isla karat Boracay. Manghod nga suspect arestado. Agagaki nga nagwala sa manok karat Leso ginbuno ro nagresponding pulis. Ginpasakaan yun it kaso. Nabagat o mga kaungdan, it daya karang report ni K5 Bureau Squad.
2: Grabe po!
0: Kindly stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sa line number 2, K5 Bureau sa kampiyon nga balita, please come in.
3: K5 San, ginpasakaan yun it kaso nga Derek Asoga pa ng agent of person and authority. Kung dahil ka kang sang kagagaki, no? Actually, base sa aton kang report, no? At dahil ka nga Lezo PNP. Ginrespondihan nga ta, at aton ka nga kapulisan bangun nga na may report nga nagawala kung dahil ka nga nasambit nga suspect sa bahin ka ita kaugod Lezo kahapon no ita September 13. Kaya kung siin nga ni hayo pag-abot ita aton ka nga kapulisan sa area kay tangagan nga gin pangayuan at assistance nagresponde insigid ako aton karang kapulisan agod nga ni nga matawan doon it nagakaigo man nga aksyon no kay Paiva Sandro kung dahil karang nasambit nga gagaking nagawala so pag-abot it aton karang Lezo PNP no sa area kay Paiva San insigid nga ginawat pero dahil karang lalaki nga nagsinanga nagapanguyaw doon, nagahimo baga ita gamo sa area kay Paiva Sandro. Pero isa na baga nga, una-agun ko aton karang mga presensya ita kapulisan, aga kung tahay naghimong lang, o kung na nagpaawat yung baga kay Paiva Sandro, kay kita mundo, ano eh, so aton yung mga kapulisan kay Paiva Sandro. Lalo pa tayo mo kang nag-isog patatapat kay Paiva Sandro, nga dapat nagkalma lang baga imo sa day karang mga inuras, nga kung siin nga una-agun ko aton karang nag-respondi ng polis, imout adong nag-atake pa taki Paiva Sandro sa sambilog ng polis nga kung siin nga ni Ana karang nga ginabuno no o aton karang personnel it Lezo PNP gamit ron dahil karang Indian target nga kung siin nga ni rason nga napigayon gito mo kung nga maaresto kay Paiva Sandro kay kung sa do ano man lang man karahay mas pacify no ko anak karang pagsangag sa area base nga ni siguro mapakalma matay mo kung ta kung nagpasugot mo kay Paiva Sandro pero hangaran nga watay mo ka nagpamati nag-urus sa patagid so aton karang suspect ikaw ni Maugin Arena so bangod nga ni anak ha, nga ginabuno kung dahil ka nga nasambit nga personnel ita Lezo PNP K5 Sandro nga kung siin nga ni maswerte nga mamangid baga na ano na pukuhan gito aton karang personnel K5 Sandro kaysa pa nga una man siguro mo sa naman nga focus aga na kadikaw man mo no ko aton karang personnel so apesa nga wagid baga ita mabanato no nga major gid nga ani na ko na ang konot aton tra nga nagresponding nga pulis ginaresto taghapon ka imot aton nga kapulisan nga ginadiretso dun sa kulungan kay Paiva Sandro nga kung sa inya ni makaron actually wa pa nakabalik nun sa aton nga Lezo PNP o mga nag adaga kanak kaya para inquest nga ni no sa aton tra nga deka nga sambit na kaso nga direct assault K5 Sandro. So, wapa ita info no ko na pa. Deka nga update kung makapiansa ka imaw matapos niya ginda pasakaan ita sambit ang kaso K5 Sandro. Samtang dugang natin K5 Sandro na report man no, sa atin man ka nga pag-secure sa atin ka nga area ita Islet Boracay K5 Sandro. May natabo nga nga pagpamuno no nga kung sinyal yung pamatay ka ita sangka 53 anyos nga biktima kay Five Sand kung nakunsiin niya ni kaya magmanghod na lang yung involved yung kay Five Sand ang natabo ko insidente alas 9 kabira sa may bahin ita si Chuanggol manok-manok Bukakay ngon na kasi niya ni base sa aton tsaka nga update nga hagagar kay Five San bangod ka sa dati nga pagina baga may anda baga dati nga haawayan mo ni Daikarang magmanghod nga siguro na bring up sa Daikarang anda nga pag imaw kaya base sa anda karang sa ating report nung nga na Gather T5 Sand, magkaibahan sa darang nag-inuman katatabo ko insidente nga kunsiin nga ni sa bagay ita dahil karang mga involvement kay Five Sand na dahil karang nga naguntad doon pagpamuno nga kunsiin nga ni gina sugid nga patal good ako ang nagkarang nga naangkon ita nasambit nga biktima natin matapos nga gulpihan at ang bumunot ita dahil karang patago mo ko atong nga suspect ag anak ang gin pang buno o gin binuno na sa anak karang nakanarisari nga gawas ko aton karang nga biktima which is anak man nga magugang kay Five Santo gindaga pa sa dekarang nga ospital no kung dekarang nasambit nga biktima naton pero gindiklarada nga dead on arrival matapos nga siyam gita ka mga nina ko anak karang nga naangkon sa anak karang nga kagawasan halin sa anaman nga igmanghod kay Five Sandro. So sa makaroon, kulong no, actually na aresto matain si Gida. Kita atin ka nga malay PNP ko na sambit nga suspect aga sa makaroon no, nasa kustudiya. Kita atin ka nga otoridad aga base no, sa atin ka nga update kay Five Sand ay nakatala na kaimaw nga pag-file no, sa oras nga makadeside o pamilya kay Five Sandro. So, paabit feedback no, kay solido family na din nyo man nga, hindi yung gitpag pagalaman, hindi yung pag na-uong gitpag nagsausan na kait sa dugang pa nga detalya kay Sangagan nga magpamilya malang ka kay Five Sand. So, sa makaroon, sa custody right malay MPS, ginaayos na do papers, pero wak pa, again, ka-feedback o family kung ma-file did sa ka, it's nasambit nga kaso kay Five Sandro. So, din kita mabuday man kaya magmaganghod malang man no, o involved ka kay Five Sandro. So, siguro ay kung mag-inom-inom niya ka, hey, dapat control din nato no, o atong saka nga ginainom, bukod nita ibutang natin sa ugo baga kay Five Sandro. Dapat tapigyan din, idiretso ko alak kay Five Sandro. So, din doon masubo nga balita, agagapabot dito simpatya sa dekarang family kay Five Sandro. Samtang dugang natin nga report manoy sa aton karang kalibo PNP mata kay Five Sandro sente nga kulong no sa aton karang aton kang lakap cell kung dahil karang 25 anyos nga gagaki nga konsiin niya ni naaresto ka imaw kay Five Sand. Ita aton karang kalibo PNP ko September 12 no mga around 5:45 no it's a bago ka adlaw kay Five Sandro kung tingnan ni Lisa da ita dahil ka nga warrant of arrest kay Five Sandro kung dahil ka nga gagaki niya sang ka construction worker no so wanted kay mo kay Five Sand aga native sa imot ni Washington nga kung si inaga stay no presently iya sa aton nga area italipapa no sa sakop it's barangay Puok sa Banua ita kalibo kay Five Sandro. So, nagapabilin nga ayay mo ka sa atong kakang nga lock-up cell ita kalibo PNP, no? Kaan nakakanging commit nga crime, ay attempted homicide, no? Kay Five Sand nga kung siin nga ni may recommend nga piyansa, no? Fixed suit ka nga trying sa size meal, no? 36,000. Pero binrekomenda ita korte sa nakakang nga temporaryong kahilwayan. Ito dahil ka nga 25 years old, mga gagaki, no, bata, bata ka si Five Sand. Ito dahil ka nga wanted nga na-aresto. At aton ka nga kalibo PNP. So far, no, pag-check mo natin sa pipila sa mga municipal police station no, sa aton ka nga Banua, at Altabas, nagpapabilin nga kulong sa aton ka nga lock-up cell, no, it's out of a PNP mat-a, kung dahil ka nga sang sa 51 anyos nga lalaki, si Faisal, nga nadakpan niya kabiin, ay min kahapon, no, 5:40, natabo ka man, no, pala sa isko yung man, ay nasa may poblasyon, no, sa Banwa 8 Atava. So, ginpat si Gayon Matimaw, sa drug test, pero wa pa so far, nagawa pa, nakaroon nga results na kung mangin negative ray mao kung na positive, no, sa ginpatigayon nga drug test, P5, sa doon na sa iran nga, kung nasambit nga suspect nga ka, ay nag-atuwat ka sa atin ka nga ban, what out of us, baka mag-distribute o kung mag-bagsak ito sa illegal nga droga, no, particular sa area at poblasyon, no, yun na nakaroon nga target ng mga parokyano, baga kay Faisan, ang taga-batan, tabi mo ka, sa kung si Inyani, ay wak man hindi mo trabaho ngayon ba, no, maliban sa pagbaligya ita droga, kay Five Asan, doon dahil ka lang nasambit, nga suspect. So, para kung anong results, ag, first, magapangatubang ngayon mao, sa nagkakaigod yung kaso no, sa pagbayulang sa RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. K5. So, para ko na sa mga balita nga natipo na sa aton karang area, pag-check man sa pipila akong municipal station with K5 Kenatla Chica, ako man si K5 Villero Usual, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko at kalingawan sa kalibong, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. El Castigado.
0: Abogid nga salamat kay K5 Villero Usual para sa anak karon nga kampiyon nga mga balita, mga kakifan.
1: El Castigado.
0: Alas 5:13 do aton karang oras, sa aton karang pag-iliba, sa aton karang pagpa-dance, makaroon mga K5. Angot sa raya man karang pag-ano ba nga, no? Ana ita Cotabato, kakifan. Ay sa bahin karat Cotabato City agmalo so Basilan ginpaidagom sandara ka K5 sa control ita Comelec makaron karang unang adlaw ita eleksyon sa BARM. Dong nasambitan karang atikang hay kadungan ita opisyal karang pagumpisa ka K5 ita makasaysayan o historic karang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Sunod sa aton karang Comelec, tuyo karang ita deklarasyon mga K5 nga masiguro rong daya kunta karang peace, no, peace and order, daya karang kaayusan, aga syempre may integridad karang nga botohan sa mga nasambit karang nga lugar nga ginatumod nga mas mataas nga may mas mataas karang nga pagag ita siguridad o kon grabe nga tunggalian sa raya karon nga politika. Bangod karon sa raya karang Comelec control direkta nga pagpangunahan it commission rong tanan nga ehensya at gobyerno ang mga taga pagpatuman ita raya karon nga layi katahan yung kararong Philippine National Police aton nga Armed Forces of the Philippines sa mga nasambit karang nga lokalidad agin sigida man sanda karang nga nagpatigayon it mas hugot nga checkpoints pagbawag sa pagdayit mga armas aga pagdugang it raya karon nga mga tropa it aton karang nga gobyerno ng mga K5 agud nya maiwasan no malikawan ng anuman nga karasa nga posible nga maguntad sa tunga it daya karon nga eleksyon apang ka K5 kaina kara hay may una no nga tatlo rong daya karon nga patay tatlong kaptawo rong napatay mga K5 this is a isrong naninaha sa magkasiparar karang violence nga ginatawag ka K5 sa Cotabato City sa bispiras ita BARM parliamentary election sa Barangay Bagwa tatlo rong namatay ag 15 rong naninahan matapos nga nagunta dung sangka madugo kara na barila sa tunga it mga magka kwan baga magkaseparar kara nga grupo mga K5 magkatunggali abi sa raya kara nga politika samtang sa piha karong aparte sa bilog nga yaki matarong na ninahan sa sambitan karang nga syudad matapos nga gumpok rung sangka gumpok rung daya karon nga Granada ka K5. Sa mga nakamonitor una sa aton nga Facebook Live, makita ninyo arang na napuhag gitana no, na bulabog kumbaga pro eskwelahan bangod gani sa raya karon nga insidente. Nagpanik, nagpala ito mga tao sa sugod ito. Ano pa, ano pa matigayon ng daya karon niya pagboto ito ka K5. Karon ana rong sitwasyon ito sa bahin kara ita Bangsamoro. Ayun sige da karon nagpatigayon ita hugot kara nga so, aton kara nga pulisya ag militar at sugiridad sa bilog kara nga pungso sa, I mean sa nasambitan ka lang ang syudad ang nagtukod at mga dugang pagid karon nga checkpoint agod nga mapabilin nung nasambitan karon nga kapayapaan kumbaga K5 sa tungait nasambitan karon nga election no, ito pagid abis sa dayang nga bahin it sa bahin it Cotabato Central Pilot School kay nakaratagahon o sa bilog pagid nga individual man rong daya karang patay mga K5 ag may naninahan o tatlo pagid ron naninahan sa pagpamaril sa sugod matamismo it daya nga Cotabato City Central Pilot School ay suno nga ni sa bilog sa raya karang aton niya Police Regional Office ita BARM kay Captain Steffi Salangguit ka K5 kumpirma nandar nga may sambilog gid matana ito nga namatay. Ay ginaimbestigahan sa makaron siga hapon no rong it aton kara nga mga awtoridad to ano rong motibo sa likod it daya karon nga pagbagarila aga syempre rong pagkakakilanlan it daya karon nga mga suspect in sigida kara nga nagagiw mga K5 tumakas matapos rong insidente at pagpamaril El Castigador.
2: Grabe po

bangod sa raya karon nga insidente ka K5 ag wa pa man yani sa gihapon nagunta dong daya karon yung insidente mga K5 may pipila nga aton kara nga mga teachers no mga K5 wa pa gid abi so far na established kung ano rong kabangdanan sa nasambitan kara nga insidente nga naguntad ito. Ano nga pamilya ka K5? Ano nga grupo rong nag-initiate? Ano ro nag-trigger ka K5? Saraya karang agin kadangtan it sitwasyon una sa bahin ita Bangsamoro Autonomous Region in a Muslim Mindanao mga ka K5. Apisar una ro aton karang mga presence it aton nga katapo it kapulisan aton karang Philippine Army ka K5 ay may una sa gihapon karang nakakayusot. Kita ko nga ni kayo na sa video nga to ka K5 may mga ginharang sandara sa checkpoint. Iba do ano ta sugod ana itanda karon yung mga sayakyan may mga bullets ana ito may mga bala mga K5 live ammunition ana kara ita M16 mga klase ita bala ka K5 sa siin ang dagamiton ra baga kasi kung may gabago sa pihak ag may una man sa pihak karang what katapusan kumbaga may nag-initiate mabagos and then kung may sambilog ito nga maninahan o kung maapektuhan ta K5 babagos man dayon do pihak what katapusan ta K5 El Castigador sa naistoryahan natin kaina masubrat anang wagong gatos ng mga ano mga teachers do umatras ka K5 bilang isang ka bilang electoral board na sa BARM sa parliamentary elections nga natabo makaron karon nga adlaw ay suno sa aton karon nga Commission on Elections COMELEC maabo nga mga rason no anda karon nga ginplasta anda karon nga ginhat-hat mga K5 it nasambitan karon nga mga teachers. Ay sunok pa sa COMELEC, hindi matasanda pagkakasuhan doon ay pero kunta ay mas nag ano sanda ibaw pagkat abi man matuod sanda nag-atras ay paano hindi ka mag-atras karon ay harun tangani ro sitwasyon ta K5 di ba ang unahon mo ro atong atong daya karon isugay mo gidro imong kabuhi na ay may imot anang pamilya nga ginaulian agro daya karon nga mga electoral boards naton ay bukon na tagauna mga taga ibang lugar ka kita El Castigador abo sa mga nagaatras kada ay maghalin sa Maguindanao del Sur no samtang 137 ng mga teachers halin sa daya karon nga Cotabato City man pero nagakanari-sari kara nga barangay sanda ka K5 ay do iba abe kung una ikaw nagaboto abe sa sangka barangay ag ikaw hay teacher ihaboy ka man ito sa piha karanga barangay

0: Matabok ka ra.
1: Grabe po! Kastiga to!
0: Rumaga patigayon ito sa ambitan karon ng eleksyon. Haydo aton lang nga raya ka ra nga Philippine National Police with the help man it aton karon ng mga Armed Forces of the Philippines. El Kastiga
1: to! Grabe po!
0: Alas 5:25 ro aton karang oras sa K5. Karang oras kinahatod katon ita DTX 500. Nakasayod ba kamo nga rong kagabanan nga dahilan it sore throat sa laryngitis herong virus eh? Kagabanan nga nagabuhay raya ita sa daywang adlaw. Akong sa siedo mga nagapanguna nga sintomas herong pag-ubo, sipon ag pagkagaos. Kung sipon ag trangkaso, wa man gid nagkinahanglan ng tawo it antibiotics. Rong may bacterial infections yamang kapares it strep throat, rong nagarequire it antibiotics. Rong larynx nga gaban nga naga-expose or na-expose sa dayakong niya oxygen ag irritants mga kifo. Nadaga-daga it inflammation. Pero nagapangunang nga rason it oxidative stress. Nga ni kinahangan naton nga rong suplemento kapareho it dayakong niya DTX 500. Rong pinagkaiba ka ra sa ibang suplemento. Raya ay ginakabig it mga eksperto nga sangka superior antioxidant. Maghalin sa aton karon nga di sugar cane extract. Nga nagaprotekta sa mga cells sa aton karon nga tutunlan. Magalin sa mga free radical nagalimita it inflammatory reaction. Pero nga DTX 500 sangka anti-inflammatory, anti-mutagenic, anti-carcinogenic superfood supplement. El Castigato. Kung kamay nagapangutan na kung saan mo mabakayron ay sa aton karanga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Refenders Building Osmania Avenue istansya Kalibo ako. Aga libre o narong check-up mga K5 White Bayan. So yun yamang ninyo si Dr. Robert Impinado kung si Ma'am Abigail Impinado. El Castigato. Sa aton karanga pagbalik mga K5 ibabagin natin karanga mga tupang dons mga balita inyo ron tanang mabatean pagkatapos tapos siya mangpipilang kapahanom doon. Kindly stand by.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabaka

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang gapanubo! Kagakontrolar sa imo blood sugar! DTX 500! Sa likas! Epic! Tibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag-amargoso! Duha ka compounds! Yan ang gapanubo sa level sa imo blood sugar! DTX 500! Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata! Nga masami! Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar!

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon. Sakit tay na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong kanami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Inis si Alana Pacardon Marapa.

0: boys. Alright!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katuwalian. Kustin 5 News FM.
2: Yan ang radyo ko.
3: Wow! Right po siya.
0: Ah, grabe po.
4: Balik kita mga K-5 sa aton nga pagpangalagad, aton programa El Castigado.
1: El Castigado!
4: Sa gihapon,
0: grabe po!
4: Ako, si K-5, Sandro Salazar.
1: El Castigado!
4: Well mga K-5, sa aton karang paglibas makaroon, alas 5.30 isa-is naro aton karang oras. Lagid anay, med-anay nga hapon kay Sir Jose Nelson Delfin.
0: Ah, grabe!
4: Pinamati mauna sa bahin kara at i-issue ba? Happy listening gid ha kay Sir Jose Nelson Delfin. Kay Uncle Mike, kay Auntie Risle, sa bahin kara at Nicole Store sa may bahin at Marian High. Nagpinamati. Happy listening gid una kinyo. Kamusta rin inyo karon nga oras makaron? I think nagpupamahawon sa dama karon eh. Nagkukapi-kapi. Sa mga kaka-K5 naton una nga padayon sa gihapon makaron nga naka-tuned in naton karon nga programa.
1: El Castigado.
4: Well, mga K5 sa makaron, istoryahan naton do dayaman kara nga pag-taas, no? Ita kaso kara, ita dengue ya sa aton karon nga, banwa it kalibo. Ay gintawag ta imaura nga very alarming. Tawag nga very alarming. Makara kung i... Kumbaga ay i... I-describe, no? Ni poblasyon kalibo punong barangay. Nil Candelario rong madasig nga pag-inabo ita dengue cases iya sa aton karon nga banwat kalibo. Ay suno sa Raya Karang interview ita K5 News FM kalibo na nasambitan karong official ka K5 ginhambal kara nga umabot yut ana sa kapin 43 rong kaso ita dengue sa banwa umpisa kubugan pa kato it dayang nga Enero hasta nga makaron nga hasta it datos kara ha sa Setyembre 9 from January to September 9 ta K5 according sa anda karon nga datos nga mas mataas kumpara ko nagtaliwan nga dag-on ay nagapangunang nga kara suno kay Kapitan Neil Candelario nga panguna sa maabo karang cases rong barangay Andaga nga may una karang siya sa istansya nga may 8 New Buswang nga may 7 ag rumanga nabilin ay maghalin pa karon sa iba nga mga barangay. Angot karang mga K5 naghiwat na no or naghimo gud tanda kara itag nagakaigo karon nga action nga kung sasiin nga ni may anda kara nga misting activities sa bahin it uyoturo ag saraya nga kalibo pilot no elementary school mga ka K5 so ikato anda karon nga igapatigayon nga misting pag kwan abimana no pag disperse it daya karon nga liquid sa aton karang pagahay ano ah pag amat-amat itatap na it daya karon nga ilistaran posible nga istaran it daya karon nga mga boto nga ra ka K5 ana karon nga boto eh.

0: ay ato nga ni no at least ay nag himuon it dayang tikang so aton karang nga tagatap no pa pinaagi sa raya karon nga misting activity sa bahin it uyoturo aga ano sa bahin kara ita Kalibo Pilot Elementary aga ginainganyo nga ni so nga aton karang nga publiko nga wow hay ugalion man ninyo ka K5 nga mag panglimpyo sa inyo karon nga mga palibot agud nga malikawan ro pag inabo it daya karon nga namok nga dagadaga it dengue ka kay ay pas karon no mga namok abi ka K5 ay ano rasanda attracted sandara sa mga dark areas ka K5 mga madugom karon nga bahin ay kung mga kagamugamuhan nyo tauna
1: grabe po so,
0: kagugangan kung baga ay panghawana masami nga nag-i-star o daya karon yung mga namok sa mga duom nga parte sa inyo karon yung mga bagol mga daya nga tawag ka lang mga bottles una may sugod nga tubig plastic bottles nga may sugod nga tubig nga open container kakiba tapos kay inyo karon yung mga nagasagod abi ka mo ita tubig uga tapos na stagnant imaw di karo yun kakiba most probably nga ginaistaran kita imaw it daya karon nga namok
1: grabe po.
0: So kung may mga makaroyon, kung may mga open container una nga may tubig, water bottles nga may tubig, open ka K5, tapos rung mga botelya karang nga may mga tubig ginagumutan gon. Ay do yun, do masami karon nga ginaistaran it mga namok. Ugaon dapat ron imaw ka K5 agundi pag istarat namok. Tapos karon mag-inugan abi man nga mastak una rodaya karon nga tubig. Mga kaang pagid niya ron nga uwa gabot sa ana karon nga boto. Sa anang idagom karon nga K5. Di makatubod ron daya karon nga tubig. Gaban-gaban ginaistaran kita it daya karon nga namok ron nga K5. Ag sa inyo karon nga mga bodega, no? Bisitahan ninyo inyong bodega ay base una-un karon nagapanihol man do daya karon yung mga namok ka K5. El Castigado. Ag sa mga inunga naton hinugay kamot pagtilinambay una baw. Gaban git aro mga inunga kara naga speaking of inunga naga tinambay sanda kapin gid sa mga peso net nga ra sa mga peso wifi ho. Tapos ay buhayan sanda una tapos abutan sanda itunog na managob pa ka K5 ginaagahinampang sanda una sa may iping ita piso net una mismo sa may basta kapit sa may mga piso wifi nga mga K5 abo kitang mga inunga karang una nagatambay at tapos ay ginainangkit yung ginaginamon yung sanda namo inangkit sa dat mga namo ka K5. Paghihapon na mati agdit asa na maguli. Base ba maka-acquire kamo itdaya karon nga ginatawag nga dengue ka K5. Kunya matiya sa aton karon nga banwa it kalibo. So daya karang tan-awon man aton mga K5. Kundi ro kabilugan nga probinsya kara itakla sa mga kutob sa magabutan itdaya nga atopiko naton makaron ka K5. Kinahanglan naton nga magdubli hagong gid kita. Siyempre malisod mga ka K5 kung magkasakit. El Castigado. Malisod magkasakit mga ka K5 kung wakat kwarta. Aga hi kwan ka pa ba isubyang mo pabaga rodaya karon nya masakit nga abi mo at imo simple gat ana gali nga sakit ta kay mga kinahanggan ta ana gali daya karon nga mga doble karang gastos ka kay El Castigado. So simple karon nga pag kwan baga sa inyo nga panimagay bahuro ana karon nga bulig mabaho nga bulig ka K5 kung kung una pa lang sa ga-start sa bagay mismo sa inyo karon nga panimaga ay kung nagakalat una sa inyo karon nga panimaga yaban-yaban kita naron mga ka-K-5 istaran kita it bukon it daya karon nga mga kwan ba staran imaw it mga bukon ninyo kaibahan sa bagay inyong mga alaga una imong friend ay ila kang staran iti imong karon nga friend una di ba ka K5 wa man kamo na ila nga kaibahan ninyo na sud iti inyong panimay mga damo agmag muskitero may ano may mosquito repellent. What mosquito repellent? Ay mosquitero. Mga nabukid ka nga parte naton. May manghod naton unang nga nag-star sa nabukid nga parte. Pag ano man nakamutot mosquitero? Ano man nakamutakod man at mosquitero? Busog kagid ba? Busog gid man ay namok manakin.
2: Alright!
0: So yun doon mga bilin ka to. It mga ano naton, mga magugang ka K5 no? Nga hindi mag-expose. Kasi nga ni maka-acquire ikaw it daya karon nga sakit nga dengue.
3: El Castigador!
1: Ah! Grabe po!
0: Alas 5.47, doon ka lang ang oras mga K5. Ang oras kinahatod ka ton, ita Clinica D3 Bio. O paano nagaganar ang Clinica D3 Bio kontra sa mga cells at daya karon niya cancer ka K5? Agin iba, ita Clinica D3 Bio food supplement ng kabaskog, it cold press extra virgin coconut aga vitamin D3 sa sangka soft gel capsule. Kung daywang ka mga sangkap nga ra, ita Clinica D3 Bio yung nagaganap, ita importante nga papel sa pagkontrol sa pagbaho, ita daya karon niya selula, ita cancer. Paglikaw sa angiogenesis, aga bisanong pagbuo itdaya karon nga mga selula ita cancer. So nga Clinica D3 Bio ay bukon yamang it manggaranon sa vitamin D3. Ida pa namin man kararong absorption it mga vitamins maghalin sa aton nga mga ginakaon. So nga fat soluble nga vitamins sa K5 sa bilog sa mga nagapanguna nga sangkap karon ay kinahanggan agud nga magproduce it GCMAF o kun sangka mabaskog karang nga klase nga protein nga nagasuporta sa aton karon nga mga immune system kontra sa ginatawag nga cancer ka K5. Power duo sandara it aton nga Mighty C ka K5 no. Rong daya ka nga D3 Bio eh. Power duo sandara it aton nga Mighty C. Ilaga abi rong vitamin C bilang nagapabaskog it aton nga resistensya. Aton karang agawas kontra sa nagakanari-sari nga mga masakit. Pero mas ginarekomenda it mga eksperto sa aton karang medisina na mas mabahurong maibulig it alkaline nga vitamin C. Sa aton karon nga gawas nga makit-an gamay sa Mighty C. Mayroong maskin pabaskaw nga alkaline vitamin C agod nga mataor o nagakaigo nga o proteksyon kinahangan it aton karon nga gawas para sukgan rong mga viruses. Aga syempre kung rong aton man nga utok kay sensitibo ang sugang ron sa vitamin C bangod rong oxidation nga nagakatabo sa aton nga utok ay 10 times imaw ron kumpara sa iba pagid karon nga parte at aton nga kagawasan. Kung kugang rong vitamin C sa aton nga gawas madugaan it nagakaigo nga proteksyon kontra sa pagkasamad it mga nerve cells sa aton karon nga utok ag nabubuhina yung paghimo it a happy hormone ag ray kang nga neurotransmitter. Kung alkaline nga vitamin C kapareha sit dayang Mighty C mga K5 o gitara nga bulig ka to ay bangod nga ni ginaubra it Mighty C alkaline vitamin C kung saan ka importante ka nga papel sa neurodevelopment pinaagit pag-influence sa neuronal differentiation agrong kabilugan na pag-develop it neurons ag myelin formation. Hindi pabilin ginaton nga healthy ag sharp tibo rong aton karon nga utok mag Mighty C alkaline vitamin C nakita adlaw-adlaw mga ka K5. Kung kamo'y nagapangutan na kung siin gid abi ron imaw mabaka baka ron imaw sa aton karon nga klinika branches iya sa aton karon nga probinsya ita Refenders Building Osmeña Avenue Estancia Kalibo Aklan. Sa ato bang amang ron itatong karang broadcast center sa dating Garcia College of Technology magapit sa ABL Sports Complex. Aga libre o na rong check up ang kuwait bayan. Yun niya mang ninyo si Dr. Robert Impinado o kung si Ma'am Abigail Impinado.
3: El Investigador.
0: Alas 5:50 ro aton nga oras ka K5 no. Sa aton karang pag padayon sa makaron, sa aton karang mga nabilin nga oras sa K5 ay daya gali ho nga ginrespondihan ito ng Kalibo PNP rong sangkagaki matapos nga nira nga ginreklamo. Wow. Sa pagpanggulo sa sangkapan ni Magay una sa bahin it barangay Tiniga iya sa aton karon nga Banwat Kalibo no kabi naguntad ra ka K5 so nga suspect hagin kilala sa kay alias Gilbert no samtang nag so daya karon nga tagreklamo mat ahay si alias Lexi 23 anyos nga residente man it nasambitan karon nga lugar bali nagagawa abi sa investigasyon it aton karang Kalibo PNP nga daywang beses nagpabalik-balik rung daya karan nga suspect sa lugar ag nagpangbasag pataray nagpanghaboy pataray at bote ka K5 sa pangayon na karan nga pagbalik agin ito utaron gitrespondihan nyo tayo mawit aton karan nga mga pulis ag dinaga rung nakainom karan nga suspect sa anda karan nga estasyon base

0: Okay. So ikato ay kung ano mataro na tabo ito ay siguro ano maron eh. Kumbaga ay selos mga K5 aton taron nga emosyon. That's valid matana kunta, no? Awa it daya karon nga kumbaga ay hindi mo pwede nga i-suppress do imo karon nga emotional imo nga emosyon sa K5 in terms sa pag selos kasi it's natural eh. Natural imawron nga stimulus sa aton karon nga kumbaga gawas sa K5 nga once nga makita nimo in sa imo karon nga mata ay naga-trigger yung ginatawag nga selos. So, makitaan mo nga nito nga may kaibahan, may nagahuhibayag, ituro imo nga imo nga karelasyon ito, imo nga partner, kita mo nag-a-appear-appear ito sa
1: grabe po.
0: Karon imong nubya, makitaan mo tato nga nagahuhibayag, nagsakay-sakay sa ibang motor. Sa ibang motor. Akin kat imo ron ay amat intot ay mamasakay. Pwede ka man mana na nasakyan. Sakyan, motor gali ro akong nami. Ba pwede man imaw sa imong motor magsakay ka K5 na no gitaan naman. Ay doyon gid lang ron. Syempre ma-explain gilat aron sa bilog man ay. Pagahay gusto ko mat aron nga kwan mana nga i-explicar man na kimo. Ay wa man mana ako gintaw it chance man nga mag-explicar kimo eh. Ano mo tawaan it explicar mga K5 ay sarado ut ang ani rundaya karon nga kwan basta makita mo tagagi wa ut at kung nano nano oh kubaga wala nang intro pasugtan nya giro imo karon nga emosyon ka K5. So ikato gin refer ug nasambitan karon nga reklamo sa barangay justice system kita tiniga para man karon sa nagakaigong disposition magpamilya pag ano man da kung bagahay magkakilaga man mga K5 ito lang nandaron istorya gidman dumaga kung ano gidman do natabo no aka K5 gid siguro ito ya karon nga ano karga no? Karga sa imong gawa mga gaabot sa punto nga sa ibabaw o imong kalaykay. O gikitat oras haton karang pag-iliba mga K5 alas 5:55 ro at nga oras. Sangat bilong nga po sa K5 News FM Kalibo sa aton nga nangin partner sa technical side broadcast engineer K5 Oliver Cahilla sa aton nga nangin partner sa field K5 Bill Rose Kwan patrol navigator K5 Kenneth Lachica sa aton nga station manager kay Ma'am Gloria Villasman sa aton nga CEO kay Dr. Ramil Itang Uy ako man inyo nga nangin alagad inyo nga kastigador ako si K5 Sandro Salazar. Mas kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa bilog ng Binche Taklan, K5 News FM.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git, subong gimintinans ko, nag-itser ka namin-amin, nag-itsa ako nga mata.
2: DTX 500.
4: Istoryanta Dok Ramil kung paano makuha or paano makabulig si DTX kag Mighty C agud ma-maintain ang integrity sa aton nga blood brain barrier.
5: Ang aton nga brain sir JP gin sigurado ginas Ginoo nga ini siya protektado sa tanan nga vital organs. Amo lang niyang may isa nun nga space kag tuman kadamol ang cancer JP nga protection tulan
4: sang skull.
5: Tikon ga DTX 500 ka kag Mighty C ini ang makahatag sang dugang nga protection from inside. Tiang arada nga bagol-bagol na tawag na outside nga protection. Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 kag Mighty C.
4: 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Ramil. Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumok, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
5: Ang skull sir GP, meninges kag ining CSF, ang lunsay effective protection against sa gituag, kanang mahulog ka, malampus ka, mabunggo ka, or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood-brain barrier. Pero

0: wala sang barrier nga makapugong sa kan free radicals. Ato na sulod mo pwede na dito mahimo ang free radical sa sulod. Sulod mismo sang brain. Amo na nga importante nga padalhan mo siya antioxidant para man neutralize ang tanan nga mga free radicals, meaning pa para man neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imong brain. Amo na ka importante nga mainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC. A good nga may makabulig protekta sa imong brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imong brain.
1: Husto. Ini ang naga-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries kag brain cells o kon neurons. Ang existence sang blood brain barrier ang nadiskubrehan sang late 19th century sang isa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga. Butaan niya to color ang dugo sang ilaga. Tanan nga organ sang lawas nag-color blue. Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord wala gid na latnan sang color. Meaning to say
0: why kasulod?
1: Why kasulod?
2: PTX 500.
3: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginabatya ko sir ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may PTX 500.
4: Sa kapila ka maginan?
3: Sa pilmero katatlo sa subong kaduanan.
4: Subong kamusta?
3: Huwain niyo ginabatya at maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga wipe na nakatumara sa DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
2: DTX 500!
0: So, ang makasulod lang gali, Sir GP, ang magagmay nga fat soluble molecules. Ti, monolaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue. Ang glucose, bisanda ko, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sa special doors. Agad makasulod ang glucose kag magamit sa brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir GP, naibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nga may phenolic compound. Sulod na, polyphenol sa DTX 500, sulod na. Ang flavonoid sa DTX 500, sulod man. Pasalamat na Sir GP kay may mga access ang aton brain sa mga antioxidants. Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sa free radicals ang brain, bangod sa sobrang demand sini sa oxygen. Anything nga gagamit sa oxygen, may free radicals.
1: Hosto.
0: Ang brain gagamit oxygen, may free radicals. Ang imo cellula gagamit oxygen, may free radicals na. So the only thing nga pwede ni mo siya mabuligan, padulongi hatagi sang antioxidants. Amo na ka importante nga ang mag-inom ka DTX 500 kag MyTC.
2: DTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes. Intilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Sa muli ay aking inaanyayahan ang lahat na nakikinig sa ating palatuntunan ngayon na sumama sa ating ginagawang Bible Study Series. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Welcome po ang lahat na sumali sa ating pag-aaral. Atin pong isangguni ang ating pag-aaral sa ating Ama sa Langit sa pamagitan ng panalangin. Let us pray. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Pagpalain po nawa ninyo kami sa aming pag-aaral ngayon at buksan ang aming pangunawa upang malinaw na maintindihan namin ang inyong mga salita at lalong lumalim ang aming kaalaman sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa nakalipas na pag-aaral natin ay ating pinalawak ang ating kaalaman tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa Kalbaryo. Ating napag-alaman na ang biblikal na pagpapatawad ay dapat nakabatay sa dumanak na dugo dahil may umiiral na batas ng pagpapatawad na nakatala sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, "Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan." Kalawa, napag-alaman natin na ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay naaayon sa umiiral na patakaran na ito, sapagkat siya ay nagpapatawad batay sa naibuhos na dugo ni Jesus. Ipinaliwanag nito ni Apostol Pablo sa Romans 3:23-25 na kung saan ay sinabi niya na ang lahat ng mga taong nagkasala ay pinapatawad ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, at ito ay kanyang ginagawa o ginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang inialay bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Romans 3:23-25. Inialay daw po ng Diyos si Jesus bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ang dugo ni Jesus na nabuhos ang ginawa ng Diyos na legal na batayan ng kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya at upang patunayan na siya ay matuwid. Ang dahilan kung bakit legal ang pagpapatawad ng Diyos ay sapagkat ang ating mga kasalanan ay tapos nang binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ito ay ginawa bilang pagsunod sa umiiral na patakaran. Kung ang Diyos ay magpapatawad sa atin na walang dumanak na dugo para sa ating mga kasalanan, hindi po masasabi na ang Diyos ay matuwid dahil hindi siya sumunod sa patakaran. Subalit dahil tayo ay pinatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus, kaya nasusulat na ang pagpapatawad ng Diyos ay matuwid. Sa puntong ito ay may isang pagtutol o katanungan na bumabangon. Paano maging matuwid ang Diyos sa pagpapatawad niya sa atin batay sa dumanak na dugo ni Kristo samantalang ayon sa umiiral na hustisya ng korte sa sanglibutan ay dapat na ang sariling dugo ng may sala ang dapat na dumanak. Ibig sabihin na kung sino ang nagkakasala ay siya dapat ang parusahan. Si Kristo ay wala namang kasalanan. Pero bakit ang kanyang dugo ang ibinuhos sa halip na ang dugo ng mga taong makasalanan? Ito ang tanong ng mga kapatid nating Muslim scholars na naniniwala na hindi makatarungan ang turo ng Kristyanismo na nagsasabi na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang handog sa kasalanan ng buong sanglibutan. Sa kanilang isipan, ang pagpatay kay Kristo upang ang mga taong makasalanan ay mapatawad ay labag sa patakaran ng hustisya. To them, it is an act of injustice for God to punish Jesus, who is innocent of any crime, and let all men who are guilty of crime, punishable by death, to be set free. Nakuha po ba ninyo ang punto ng pagtutol na ito? Ibig sabihin po nila na injustice ang ginawa ng Diyos dahil kumbaga si Pedro ang nagkasala at dapat patayin, pero pinalaya siya at sa halip ay si Juan ang pinatay. Dapat daw, sabi nila, ay yung mismong may sala lamang ang panagutin, hindi ang ibang tao. May mga Kristiyano rin na nagdududa kung tunay na matuwid nga ba ang ginawa ng Diyos sa pagtubos nila, pagtubos niya sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Niisip din nila na ang tunay na hustisya ay kapag ang mismong may sala lamang ang pinarurusahan sa kanyang kasalanan. Ang kanilang pinagbabasehan ay ang patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na nagsasabi, hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Ano po ba talaga ang intent o layunin ng patakaran na ito? At paano po ito uunawain at ipatutupad? Tingnan po natin ang isang aktwal na pangyayari sa kasaysayan ng Israel na maaring makapagbigay sa atin ng clue kung paano unawain ang nasabing patakaran. Ating basahin ang 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Si Amasyas na anak ni Joas na hari ng Huda ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang siya ay nagsimulang maghari at siya ay naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jehoyadin na taga Jerusalem. Siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Diyos. Gayon man ay hindi gaya ni David na kanyang magulang. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat ng ginawa ni Joas na kanyang ama. Nang matatag na ang kaharian sa kanyang kamay, pinatay niya ang kanyang mga lingkod na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang mga anak ng mga mamamatay tao ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses, gaya ng inuutos ng Panginoon na sinasabi, ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak o ang mga anak man ay papatayin dahil sa mga ama, kundi ang bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ito po ay ating binasa mula sa Ang Biblia, Tagalog Version. Si Amasyas ay naging hari ng Huda matapos na si Haring Joas na kanyang ama ay pinatay ng 2 alipin. Sa 2 Kings 14 verse 5 and 6 ay ganito ang nasusulat naman sa Magandang Balita Biblia. Nang maging matatag na ang kanyang pamamahala, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit? Ituloy po natin ang pagbasa. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak. Gayon din ang anak na di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Sa karanasang ito ay ating makikita kung paano inunawa at ipinatupad ang talata ng Deuteronomy 24 verse 16. Ang interpretasyon batay sa pagpapatupad ni Haring Amasya sa patakaran ay ganito. Kung sino ang nagkasala ng krimen na ang parusa ay kamatayan, dapat siya lamang ang parusahan ng kamatayan at huwag magdamay ng iba. Ang keyword dito ay ang salitang idinamay. Hindi dapat idamay na parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimen na nagawa ng anak, ni ang anak dahil sa krimen na nagawa ng magulang. Ito po ang tamang unawa at pagpapatupad ng patakaran na ito batay sa karanasan ni Haring Amasyas. Ang ibig sabihin pala ng patakaran ng Deuteronomy 24:16 ay kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang panagutin mo at huwag mong idamay na panagutin ang kanyang anak. So kung pinarusahan mo na ang ama na nagkasala, tama na, may tamang hustisya na doon. Pero kung pinarusahan mo na ang ama, tapos ay idamay mo pa na parusahan ang anak, sobra na yun. Hindi na rin hustisya yon dahil para kang dalawang beses na naningil ng isang utang. Siningil mo na nga ang ama, siningil mo pa ang anak. Ito po ang ipinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na huwag idamay na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama. Kung idamay mo na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama, ito ay malinaw na injustice sa panig ng anak. Justice para sa nagkasalang ama, pero injustice para sa anak dahil hindi siya kakumplot ng ama sa pagkakasala. Sa kaso naman natin na mga tao at ni Kristo ay wala pong ganyan na injustice na nangyari. Hindi naman tayo pinatay dahil sa ating mga kasalanan, tapos ay idinamay na pinatay din si Jesus na inosente, upang sabihin na may injustice nga na nangyari. Kung tayo ay pinatay at idinamay na pinatay din si Jesus dahil sa ating kasalanan, ay talagang may injustice nga na nangyari. At masasabi natin na may nangyaring paglabag sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Justice para sa atin dahil pinanagutan natin ang ating sariling kasalanan, pero injustice para kay Jesus dahil pinarusahan siya na hindi naman siya kabahagi sa kasalanan natin. Nakuha po ba ninyo ang punto? Ang objection siguro na medyo may punto ay ang argumento na injustice kung si Pedro ang nagkasala, subalit si Juan ang pinatay dahil sa kasalanan ni Pedro. Iba ito sa kaso na nabanggit sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Dahil doon, ang injustice ay ang pagpatay sa ama na may sala, tapos ay idinamay ang anak na pinarusahan dahil sa kasalanan ng ama. Sa argumento na ito ay hindi pinarusahan si Pedro na may sala, bagkus ay si Juan ang pinarusahan dahil sa kasalanan ni Pedro. Ito ang kaso na kahawik sa kaso natin at ni Kristo, dahil tayo na nagkasala ay hindi pinatay at sa halip ay si Jesus ang pinatay dahil sa ating mga kasalanan. May punto ang argumento na ito dahil totoo na hindi tayo ang pinarusahan kundi si Jesus ang pinatay dahil sa ating kasalanan. Sa panahon ni Ezekiel ay ating mababasa na ang mga Hudyo ay pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa Ezekiel chapter 18 verse 1 to 4 ay ganito ang mababasa. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit ang mga anak ang nangingilo ang mga ngipin? Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao. maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ang bansang Israel ay may sinasambit na kasabihan na nagsasabi, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ibig sabihin na may mga pangyayari na ang mga anak ay pinarurusahan dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa halip na ang magulang na nagkasala ang parusahan, ay ang mga anak ang pinaparusahan dahil sa kasalanan ng mga magulang. Ito ang ibig sabihin ng kasabihan na mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Hindi nagustuhan ng Diyos ang ganitong gawa na nangyayari sa loob ng kanyang bayan. Kaya sabi niya sa kanila, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Ayaw ng Diyos na ipagpatuloy nila ang gawain ng pagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang, dahil ito ay labag sa umiiral na patakaran ng Diyos na nagsasabi, ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ipinagtanggol ng Diyos ang katuwiran ng patakaran na ito sa harapan ng kanyang bayan na sumasalangsang nito. Sa Ezekiel 18 verse 19 to 32 ay ganito ang sinasabi ng Diyos mula sa verse 19 pataas. Maaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid. At ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Maaari ngang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Sasabihin ko naman ang ginawa ninyo ang hindi tama. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Malinaw sa ating nabasa na iginagalang ng Diyos ang patakaran na ang taong nagkasala lamang ang dapat pagbayarin sa kanyang kasalanan, at hindi siya nalulugod sa sinumang sumasalungat nito, dahil ayon sa kanya, ang patakaran na ito ay matuwid. Kaya ang tanong, may injustice ba na nangyari sa ginawa ng Diyos nang ihandog niya si Jesus bilang kabayaran ng kasalanan ng sanglibutan? Ang sagot po ay wala. Bagamat parang injustice para kay Jesus dahil tayo ang nagkasala, subalit siya na walang kasalanan ang pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. Subalit ang totoo ay wala pong injustice na nangyari. Bakit? Dahil iba po ang kaso niya bilang tagapagligtas ng sanglibutan sa kaso ng binabanggit sa Ezekiel chapter 18 na kung saan ay pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Bakit iba sa kaso ni Jesus? Dahil ang mga anak na binabanggit sa Ezekiel 18 na pinapatay dahil sa kasalanan ng mga magulang ay hindi naman sila tumatayong tagapagligtas ng kanilang mga magulang. Ibigay ko sa inyo ang aking karanasan nung pumunta ako sa immigration office ng Indonesia upang magpa-extend sa aking visa. Sabi sa akin ng immigration officer, hindi po kayo pwedeng bigyan ng extension to stay in Indonesia. Naisip ko agad na unfair ang kanilang ginawa dahil alam ko na may mga foreigners na binibigyan nila ng visa extension. Kaya sabi ko, bakit po sir hindi pwede? Samantalang yung ibang foreigners dito ay binibigyan ninyo ng extension. Ang sagot ng immigration officer ay ganito, magkaiba po kasi ang sitwasyon mo sa tisitwasyon nila. Yung visa na nakuha mo ay visa free for 30 days at ang visa na yan ay non-extendable. samantalang yung visa nila ay yung regular na visitor's visa na binabayaran at ang kanilang visa ay extendable. Kaya ang visa nila ay pwedeng ma-extend pero ang visa mo ay hindi pwedeng ma-extend. Magkaiba po ang sitwasyon ninyo. Ganon din po na iba ang kaso ni Kristo bilang tagapagligtas at ang kaso na binabanggit sa Ezekiel chapter 18 verse 4 na kung saan ay pinagbabawal ang pagpatay sa isang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Ang batas na mag-apply sa kaso ni Jesus ay ang batas ng pagtubos sapagkat siya po ay tumayong tagapagligtas o manunubos ng sanlibutan ayon sa John 4 verse 42, 1 John 4 verse 14. Ano po ba ang sinasabi ng batas ng pagtubos? Basahin po natin ang nakasulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49. Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sino mang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili, ay maari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya, o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatubos sa kanya. O sino mang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Kung magkaroon siya ng kakayahan, ay matubos niya ang kanyang sarili. Leviticus 25 verse 47 to 49. Ayon sa Biblia, ang isang taong na ibenta bilang isang alipin ay pwedeng matubos ng kanyang kapatid, amain o sino mang malapit na kamag-anak niya. Ito po ang patakaran ng pagtubos at ito ang sinunod ni Jesus bilang manunubos natin. Tayo pong lahat ay nahulog sa pagkakasala at ayon kay Jesus, sa John 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa makatuwid, lahat ng tao ay naging alipin ng kasalanan dahil lahat ay nagkasala. Dahil dito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 7 verse 14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Si Jesus na manlalalang natin.

Christ could be able to legally redeem us from the bondage of sin. Dahil dito ay ating mababasa sa John 1 verse 14 na si Jesus ay naging tao at siya'y nanirahan sa piling natin. Philippians 2 verse 6 and 7 ay ating mabasa ang ganito. Kahit siya ay Diyos, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Dahil dito ay sinasabi ng Hebrews 2:11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin ang mga tao na kanyang mga kapatid dahil siya nga ay nagkatawang tao at nasumpungan sa kalagayan ng pagiging tao. At dahil siya ay naging kapatid natin, karapat dapat siyang magtubos sa atin. Ang katotohanan ito ang sinikap na ipaliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 17. Ating basahin. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalayan niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa Hebrews 2 verse 14 to 17 natin binasa yan. Ayon sa talatang 17, kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Bakit? The reason is obvious. Upang tubusin niya tayo mula sa pagkaalipin dahil ang patakaran ng pagtubos ay nagsasabi na ang may karapatan sa pagtubos ay dapat malapit na kamag-anak tulad ng kapatid, amain o kamag-anak. Kaya ang talatang 14 and 15 ng Hebrews chapter 2 ay nagsasabi na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo at nangyari nga na pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Kung tinubos tayo ni Jesus na hindi muna siya naging tao tulad natin, masasabi nga na hindi makatuwiran ang pagtubos ni Jesus sa atin dahil hindi siya sumunod sa patakaran ng pagtubos. Subalit dahil tinubos niya tayo sang-ayon sa batas ng pagtubos, kaya makatuwiran ang ginawang pagtubos ni Jesus sa atin. Wala ding injustice na nangyari dahil yung patakaran ng Ezekiel 18 na nagsasabi na hindi pwedeng parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama ay hindi aplikado sa sitwasyon ni Jesus bilang tagapagligtas dahil may sariling patakaran ng pagtubos na sumasaklaw nito na siyang dapat sundin at ito naman ay sinunod ni Jesus. Kaya nga minamahal na mga kapatid, nawa po ay tayo ay magpasalamat sa ating mahal na ama sa langit dahil sa kahangahang kaligtasan na kanyang isinagawa sa pamamagitan ni Jesus para sa ating lahat. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa kamatayan upang sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay mabayaran ang lahat na kasalanan ng buong sanlibutan at legal na mapatawad ang ating mga kasalanan. Maitatag nawa ang inyong pagtitiwala sa Diyos matapos na inyong malaman na siya ay matuwid sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng mga sumasampalataya sa kanya. At huwag po kayong mag-alala doon sa objection na nagsasabi na injustice ang ginawa ng Diyos dahil labag ito sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 at Ezekiel 18 verse 4. Dahil ating natuklasan sa ating pag-aaral ngayon na hindi naman pala labag ang ginawa ng Diyos sa kanyang sariling patakaran na yan. Wala na po tayong oras, kaya tapusin po natin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan ninyong binigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin

0: sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Huwag na po sana kaming magkaroon ng kalituhan pa dahil sa mga ibinabatong objection na nagsasabing kayo ay hindi matuwid, sapagkat aming napatunayan ngayon sa aming pag-aaral na tunay na kayo po ay matuwid sa lahat ng ginagawa ninyo, kasama ang ginawa ninyong pagtubos sa amin alinsunod sa batas ng pagtubos. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayohen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, it's 7 o'clock in the evening. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer! D3 Pio!

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may bisyo. Ang bisyo. Yung may D3.
1: Mga buti ka. Mga dugang pa nga binibisyo kung gainom ka D3 Bio.
2: Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
1: Correct.
2: When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita, dok, kapati kita, nga may tuberculosis kita yan. Tanan kay... Common kayo eh.
1: Ang inormant
3: NBCG ta.
2: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TV, huwag kakabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TV. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system, huwag atakihon
1: niya ka.
2: Hindi pagulat ta.
1: D3Bio ka na.
2: D3Bio will hunt them and kill them.
1: Hindi lang si monolaurin ha. Ara pa si monocaprin, monocaprilin, nga kaya balbalon ang ano.
2: Kang nami si Abido, cellulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man gapanago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
1: Kaga inom ka sa imo 6 months nga medication, wala ginaproblem nga mag-inom ka D3Bio. Wala na yung contraindication. Napariho lang ka bila nagkaon data. Nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
3: Po niya, no?
1: Oo. Anong kalainan da?
2: Oo. Doon nagdidi ka lang sa agad sa nanay mo.
3: Ang nami lang siya sa ato sa D3 Bio, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
2: So meaning, kung may TB ka, o wala ka man TB, that mag D3 Bio ka.
3: Correct.
2: For your protection.
1: Ako, mas nami nga mag D3 Bio ko, samtang wala pa ko TB.
2: Oo.
1: Hindi na ko hulatan yung magka-TB ko.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio, compare natin sa plain D3. Nami galing ang D3 Bio, Sir GP, sa mga nag-kadto sa gym, bala? Galing mag-kadto sa gym. Kaya nga man, ang D3 Bio, ang MCT sina, nag-bulig sa aton para mag-damo ang aton niya energy.
2: Ay, no?
1: Gainit ka pa.
4: O, gainit ka pa. Tapos nasig magtuna ang mabas mo.
1: Labi mga sobrang atambok.
4: O, mga buyon, mga abi. O, mga kalabanan, ginahandom sa ginatawa nag-gym, bala? Tunawon ang ilang stored fats.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumang buti ka.
1: Te, mano pa kamo? D3 Bio na kamo ah.
3: Energy ka. Ako may harak ko yan.
1: Nanoy mo sa rabay ah.
3: Ang namian ko gidyo sa D3 Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromised sila. So, mga panahon, pandemya, sabon mong ang pinaka-prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kiwiken ang ila immune system. Pero ang D3 Bio, yaway da ialabot. Biskan weak ang imo immune system, protektahan ka sa D3 Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus, sulod patyon ko. Without the help of your immune system.
1: Galing kayo butangan mo D3, imo D3 Bio, mabulig din mo immune system.
3: Correct.
1: Pero hindi matamaan.
3: Hindi matamaan, no? But meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprin, ang monocaprilin, nga ana sa D3 Bio, matabang gidya sa ito.
1: So, D3 Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem, be? Prostatitis? Kaya na niya?
3: Kaya.
1: Ang mga paghubag sa tuhod? Kaya niya.
3: Kaya.
1: So, anti-inflammatory, grabe ang kwan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Kaya kakabalo, tingala ka, kadamo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, so ikakabalo kung diin naghalin ina nga pain. Pagpacheck mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer. So ang nakanami, kung nakainom ka D3 Bio, si Mintoho niya ang tanahan nga mga cancer cells mo.
3: Lago na, no? If you take D3 Bio twice or thrice a day, no? Kaya mo ginadapat, no?
1: Three times a day.
3: Three times a day.
1: Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, o na kahit lanat ka na,
4: every 4 hours.
0: D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Si Papa ay na!

sakalye kung saan walang pasagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabing

0: si Papa Aina.
1: 7:21 ang ating oras at syempre pa isang magandang gabi. Metro Calibo Provincia ng Aklan Western Visayas, welcome na naman sa ating programang Tambayan sa Kali 5. On a Monday today, September 14, 2026. Abaw hay aburong paldo makarong adlaw. Press common is a K5 high. It's payday Monday. Diba? Congrats sa mga padayon nga nagabaton itsweldo. Botsing anon high, may inyo nga trabaho. Dayon malang mandon. Agbisan pa hambagon nga nagaagi malang sa atong alima kwarta nga ron. Hey, at least hey, may nagaagi pa. Kaysa sa uwaon gid it nagaagi. Diba ka? Kung naaadto sa pambayad utang, at least may pambayad pa. Kaysa sa waong gid pambayad utang, ay basihi post ka sa Facebook. Diba ka? Doon na malisod. Kung mahuyan ka imo mga ka-K5, i-post ka imo sa social media, nga waka gabayad utang. O diba ka huguya? Although syempre, hay bulok do yun nga pamaagi para ma-resolve. Pero kung amat ay dahil nga desperado gon, rong nagpautang kinyo, dahil nga wala ni ka magabayad-bayad nga ra, ang kinahanganon mananda, ay napipilitan sanda nga i-post sa social media. So, hindi ninyo paghugaton, nga i-post pa ka mo. Diba? Pero may natin nga ginahambang kung ginbautang ka mo, ay bukong nga basta-basta kwarta, rong ginpahugam kinyo, kundi ro anda karon nga pagsalig. Diba ka? Ginpahugam ka mo't kwarta dahil nag-expect ro taga-ana, diba ka? Nga bayaran ninyo. May pagsalig kay mo, baga? Ay paano ka nga ni kauman ka ron? Maaking kagid lang ay. Wow, tama na magpahugam ng sugok-sugok kut aman na. Kurki man na nag-asinso. Ay basi may nabilin ka pang utang or basi sobrahan ka mat ganit. Kung sokton, di ba nga? Kung bagahay, imaw na nagbulig, imaw para nagugtas. In short, ay kamagadla ka baga pahugamon. So, yun malang man mga ka-K5. Kung ginapautang kita, pasagamatan natin. Yeah, syempre, ginasaligan kita. And once again, kung may aton yung mga ginabaton nga rin yung kwarta, bisan gareklamo matuod kita kung apating nanotaman na ang swildo nga napambaya sa utang. Ay, again, aton yung uman-uman, at least may pambayad ka pa. Ay, kung mawadan ka at pambayad, ay, basi mangan-angan, mahuyan ka gon sa social media. Ay, nako, samahan niyo po ako sa loob ng 2 oras na ating pagsasama-sama ngayong araw na ito ng Lunes. Ano pa man ang inyong mood ngayong araw na ito? May una nga medyo nag hawat-hawat pataran ng ginhawa. Karon ay wapatay naga pataran ng sweldo. Ay, hugat-hugat kang. At least kamo ay may bagatunon patahin aga. Pero mga nakabaton makarahay, base yung donut gabi, ubos yut ah. So doon yung tiis-tiis yung imnet to be. Nagyan nyo man doon. Yan sa sobrang kagutomo ninyo. Nag-inom lang kamo to be ay wa man yan ni tinugbaka at ihapon. Diba ga? Imnet to be ang magkatulog. Or kumaon kat medyo matay tamis. Bakat dulce. Ang tumugog. Ayun, magsinilpon, mga nangan, gutumon ka kuman. Di ba ga? May darutugog nga rin ay hindi mo ito mabatsagan nga nag-burot rin imong atiyan. Anyway, maging kaibigan na sa Facebook ha. Dapat naka-follow na kayo sa akin. Napin lamang Papa A o Angelo Cortez. Siyempre, dapat naka-follow na kayo sa K5 News FM Calibo 94.5 para sa kampiyon ng mga balita, drama, serbisyo publiko at kalingawan sa probinsya Itacuan. Grabe ro aton karon nga mga ginpatunog ng mga Christmas songs. Madya maka-anon kita, maka-hambawin kita. Ang emosyon, ah, mga rolling tagot, ah. Sa sobrang kapigaduhon at kabuhi, medyo September pa yan, hay ubusan mo at karoling. Pero imo karon nga mga kagapit bagay. Mamat magain, ay pwede kong mataron mga ka-K5 dahil 101 days to go before Christmas. Hinaga, ha, eksakto 100 days to go before Christmas. Ganun lang kabilis mga ka-K5. At sa bilis ng panahon ngayon, nako, baka maabutan pa natin lahat ang ang pagtatapos ng mundo dahil daw sa AI, no? Oo. Anyway, diba sadlokan ta kamo, ha? Yeah, syempre aton malang mandon nga nababasahan na papanood sa social media mga ka-K5 sa YouTube, diba, aron doon karnya mga posible, bukod mat garantiya nga matabo, pero it's a chance, it's a possibility nga matabo mga ka-K5. Ngayong araw din na ito ang ginaganap na BARM parliamentary elections. Ayong September 14, medyo nagkagulo nito kayo ng mga ka-K-Fab sa Cotabato City. Oo. Kabay pa nga magtawhay yun, ha? And of course, local holidays din ngayon sa Quezon, sa Raya Quezon, Claver, Surigao del Norte, at sa Moncayo, Davao de Oro. Dahil sa kanilang mga respective local celebrations / occasions. Aghin agam magataas sumandong presyo at gasolina. Ro yan taro bad trip. Indo na aton nga pagasayuron pila ro igataas sumandong presyo at gasolina. Ugot kaya. Kung side ko nga makarayat at taas rong kwan, rong presyo at gasolina. Dahil akong taang gintipunan lahat ang negosyo mga ka-K5, rong gasoline station. No, madawat at pagkalugay, automatic ta akong nagataas ng presyo to sa world market. Automatic masa nang gataas, means na eh. Advance pa sana magtaas eh. Di ba? Naming negosyo mga ka-K-5. Nami pabe. 7:28 ang ating oras, so tuloy ang ating dugtugan, ang ating mga shoutout sa ating pagbabalik. Tuloy lamang ang ating mga Christmas music dito sa Kampiyon na Istasyon. K5 News FM.

0: Tambani Jowo.
1: Let's tambay and chill sa tambayan sa Kalye 5.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years.

0: kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa

0: Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, makabuti ka. D3 Bio.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamali paton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, makabuti ka. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa likas. Epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: DTX.

0: Kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: ka. Mature ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kitiya?
1: Siyempre! Naka-extend ko yan!
0: Basta sa ganga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
2: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: sa natin ang ating memoria.
1: Mag-Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
5: Nagpanghita ka bala sang food supplement nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionic.
10: Mighty

0: Si Papa ay na!
1: 7:51 ang ating oras. Kapiling pa rin ang inyong Papa sa ating programang Tambayan sa Kalye 5. At kagaya ng aking nabanggit kanina, ano, mga ka-K5, ay bukas, effective September 15, ay magtataas na naman ang mga presyo ng petrolyo. Sa gasolina, magkano? Ang tataas po ay 5.68 per liter. Tapos mana next week, ay ma-rollback man, mana ron sa nat mga piso or dalawang piso. Sa diesel ay tataas ng 4 pesos and 31 centavos per liter. At sa kerosene naman ay 4 pesos and 62 centavos per liter. Iprinda ko lang mato ng sakin. Iprinda baka mo at gasolina, no? Ay nako, talaga naman. Nami ko tamatuod makara mag-invest sa ano, sa electric car. Galing ka mahal man, abi. Oo. Ay bisan kat mga kanyang doon, mga e-bike, kat mga may isot yang anay mga ka K5. So yan ha, oh, pwede pa kamo kahabol makarang gabi eh. Sigurado hayro mga gasolinahan nga bukas makaron ay mahaba-haba gumando pila. Siyempre, abo ka rin rung mangakman, anay, bago rung nakaschedule nga pagtaas ka rin. Effective tomorrow, September 15. Ay, kagugot ah. Anyway, batiin muna natin ang mga nakaantabay sa ating programa ngayong gabing ito. Ang mga nakatutok, si Ami Quinton Francisco, good evening. Idol, agreed ako sa sweldo nga ron. At least may ginasweldo, ha? Si TJ Andrade pa shout out from Ipil Batan. Good evening sa mga taga Ipil Batan. Advance! Happy Fiesta sa mga taga Usman Malinaw. Celebrate sanda ita Fiesta sa maabot karang hinaaga, no? 15 to 16. Gusto ko gidagani kun ta mag-add to sa Usman or galing haya. Gapag nakit abira ako nyang ngipon. Kinahangan rang anohon pat ah. Bunoton ag pahuwayan. Si Ma'am Melda Baez nakaantabay po sa atin. Good evening. Si Ma'am Nerna Taplera si Rudo. Si Mama Bibing nga nag-request it I Love You by Celine Dion. Ay, doon na aron maaton nga i-play. Ah. Si Ron Martisano, wagid ako idol hadlok bisan tag sang gatos pa. Ro alinto. Nalipat ako sa kung ano ra akong ginambay kay ina. O shout out ha, kay Sir Ron Martisano nga nakatutok sa aton karon nga programa makarong gabi. Kay Claire Hanson, medyo na late si Claire Hanson ha. Si Qualis Concepcion, always listening na karon sa Bang Bang. Kalizo. Ay, hello kay Ma'am Concepcion Qualis, ha?

Washington Aklan. Ayan, good evening kay Rachel Cassis. Oras natin, it is now 7:55. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito sa Kampiyon nga istasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM. Ah, do gasolina, gali ko no. Hamba ito ni Sir, wae mo na hadlok. Ay, syempre ay electric. Abiro ay kuan nga rang ginadrive. Ay, nung Ron Martisano. Shout out sa Martisano family na karon sa Aranas, Balete.

0: Mil Uy. Para sa matinong na dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidants.
0: Nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tinong atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masalikat.
0: Epic.
1: Timo.
0: DTX 500.
2: O si Jean Paul Hinderoso, istoryanta ka ron ha. Ang pancreatitis. Delikado nga balatian. Kag ano bala ini, kag paano mabuligan ni DTX 500. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Dr. Ramil.
3: Ang pancreas isa sa mga pinaka-trabahusong organ.
2: Damo-damo siya kinasikrit, ano?
3: Part na siya sa imong, para matapos ang imong digestion process. Mm. Ini nga klaseng organ, kung very prone, gid katama sa gitawag oxidation. Kung matamaan pang budlay, nagkakabangkra pang ang insulin ay, sobra mga kauntam is. Mm. Tapos, Sir JP, ang gatabo ni, maabirya. Pero, kung naka-DTX 500 ka, naka-MITC ka, amuning nami. Kaya nga man, biskan paano, ang oxidation, ang mga free radicals nga gasulod sa mga organ, gina-neutralize niya. Amo na ka-importante kung naka-DTX 500 ka kag-MITC or PureC, kapin kun adlaw-adlaw

0: gidni mo inumon, Sir GP. Layo ka sa problema sa pankreas.
1: Amo gid Dr. Mel, ang pancreatitis may duha ka klase. Acute pancreatitis meaning gulpi lang ang pagtuhaw kag ini ang nagadugay sang inadlaw. Samtang ang chronic pancreatitis naman ang nagalawig sang tinuig.
0: Ano man niya sahi nga paghubag sa imong pancreas, Sir GP, isa lang niya pagkatuan, gahubag gid ang imo pancreas. Dere ang nami nga power combination sang DTX 500 kag Mighty C nga ah. Tungod kay ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C, may ara sila sang natural nga anti-inflammatory. Malikawan, ma-prevent ining ito ang paghubag sa imo nga pancreas.
1: Aside sa pag-produce man sang insulin kag glucagon, ang pancreas ang nag-secrete man sa mga digestive enzymes. Kaangay sang trypsin kag chymotrypsin. Agod sa pagtunaw sang proteins. Gasecrete man ini sang amylase para tunawon ang carbohydrates. Kag lipase agod ma-breakdown naman ang fats combined with your bile. Nagasugod ang problema kung ang trypsin ang ma-activate samtang yara pa siya sa pancreas. Wala pa siya nakagwa dito pa lang. Na-activate na kag ini ang nag-irritate sa mga cells ang pancreas, causing inflammation.
2: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
3: Magalingin pala ang imong uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imong blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500.
0: So kung lantaw na to, damo nga mga risk factors nga pwede maghubag imo pangkreas. Number 1, sobra nga inom sang mga beer or whiskey.
1: Ara gid.
0: Kung pala inom gabi 4 to 6 ka butilya kadadlaw, dasig maghubagid ang pangkreas. Ikadwa, Sir GP, ang sobra nga panigarilyo.
1: Isa man na.
0: Aside sa sigarilyo, ang sobra nga kaon gid ko ani tamis.
1: Tamis gid jud.
0: Kay kung sobra ni mga kaon nga tamis, sigurado pinaka overwork nga klase nga pancreas, hindi ataya, hindi imo nga brain, pancreas gid kay nga man bubo gid na siya nga sakto sang insulin.
1: Basta kita na siya carbohydrates, halawas-was niya insulin.
0: Was-was na siya, tambok, balbal man siya sa iya nga lipase. So amo na ka importante kun nga nga makaon kadamo prutas. Kaong kadamo gulay, biskan paano may man-neutralize sa epekto sa trabaho sang imo nga pancreas, especially ni mga free radicals nga gakatabo sa imo pancreas. Pero kung adlaw-adlaw kagainom sang ano DTX 500 kag Mighty C, biskan paano mabuligan ang imo nga pancreas.
1: Husto. Isa pa sang risk factor sa pagdevelop sang pancreatitis, Dr. Mel, amo ang obesity kag family history.
0: Di sobrang kaon ang sa carbohydrates. Mga carbohydrates, no? Naga-obese ka, kaon tamis, nami kaon cake, inom soft drink, may chocolate, may ice cream, pancit, noodles, mga tinapay, tanon nga puti, sobra nga carbohydrates, ma-store na siya as a fats. So, mahang matabo, ma-overweight ka, din after overweight, Sir GP, mangin obese ka. Pagka-obese mo, dira magahalin ang pinakadamo nga balatian.
1: Husto.
0: Dapat niya change lifestyle. Instead, kaon kasi ni nga mga tamis, ang imo permi kaonon, damoon mo gulay, damoon mo prutas, hindi mo paglipatan ang pinaka-the best nga suplemento nga pangkontra sa free radicals nga mo ang gaamat-amat patay sa aton nga mga organ kag sa aton lawas. Wala sang iban. DTX 500, Mighty C or Pure C.
2: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, aramis. DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: Si Papa ay na!
1: #8:23 ang ating oras, kapiling pa rin ninyong Papa sa ating programang Tambayan sa Kali 5. At ito po sa atin ang aking paboritong kape. Walang iba kundi ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. At dahil malapit na nga ang Pasko, mga ka-K5, narito ang ilan sa mga, let's say, top 5 na mga regalo na gustong matanggap ng mga tao. Number 5, electronics. Nasa ano yan eh? Nasa 22%. Yun. So, kasama sa electronic cellphone, tablet, relo, or kung ano-ano pa, TV. washing machine, di ba? Depende kung sino ro nag-request. Kung mga nanay ro nag-request, either TV, washing machine, or cellphone man, no? Kasi abong mga nanay makararong vlogger man. Nasa top 4 ang mga personal care beauty products. Pampaganda, pampaputi, di ba? Makeup, mga ganon. Pangatlo ang, talaga, books and other media. Talaga ba? Marami pang gugustuhin makatanggap sila ng libro. Akala ko wala na masyadong interesadong magbasa ngayon ng libro eh. Halos lahat online na. Diba? Number 2 naman ay clothing and accessories sa mga damit. Oh, at number 1, cash. Alos 50% ang nagsasabing mga respondents na mas prefer nila ang cash. Kahit ako eh. Eh, cash mo lang, Abi, kaysa manatawaan mo ako eh, tagambong nga, hindi man mag-igo, kakon. Diba? Pero bisan ko amat nga nanong regalo, no, na-appreciate naton. Pero depende man sa tao, bukon man tanan abing tao appreciative. May mga tao matagid mga ka-K-5 nga mga demanding nga mga watuya. Agin tawaan mo niya ni, hay, medyo ipakita pa mga kay imong wasa na naila sa imong regalo. Bisan plastikon kaon kunta nga. Ay, salamat gid sa imong regalo. Bisan makarondoyan yan. Bukon iti ipakita gid ba kay imong ay nano tara. Nano man imong arang tawo. Di ba? Parang nakakainis. Nakakainis bigyan ng regalo ang mga taong ganyan. Ano ikaw, kung makompare ni mo imo karon nga sarili, amat na baga mana dati, kaabot ang nagregalo ka kon, makarat na mana, waut ah. Diba, si bukon ka ita manami nga klase nga tawo nga regaluhan. Di kan tigo magpasagamat, surador ka pa. Diba nga? So, ayan, number 1, ang gift cards, vouchers, o cash, mga gift certificate. Ganon. Pero siyempre, pinaka-prefer gid aron rung cash gid ang mga ka-K5. Bahala ut amana ako kung ano ra akong baku. Hindi ko timo mana mag-isip kung ano pat ano ra ako nga gusto or kung isipon mo pat akong igo ka ako or hindi rayang nga rahay. I-cash mo lat ah. Ako lat agaling bahala karon ipang scatter. Scatter, babe! Doon naman, subo ko nga man, na-adot sa sugay, no? Or imong aron nga regalo, abimana nga intended para sa imong inaanak, ito, tanaad to sa nanay or sa tatay nga, again, sugay at ana. Oo. Si Mark Victoriano, nakaantabay po sa atin dyan sa Purok 7, New Washington. Magandang gabi, ha, sa tanan ng mga taga Purok 7, New Washington. Si Ma'am Cherry Villanueva ay nakaantabay din sa atin dyan sa Cortez Balete. Akon gidron nga barrio. Nakapangagan ka kon. Oras na, that is now 8:26. Kung kamo, ano rong regalo nga gusto nyong mabaton sa Pasko? Ah? Diba? Gusto nyo man baga nga ginapag-isipan? May namatabi, no? Nga sa panahon makaroon, hey, syempre may una matang bukong matanan at nidro cash. Mas gusto matanan da nga kumbaga ginapag-isipan mat at giver rung regalo nga igatao kanda. Diba? May effort more than the thought and more than the money nga pwede igatao hay nag-uusoy pag-idit something extraordinary which is rung personal touch o rung effort mismo itawo nga nagatao. Diba? Kapin pa sa mga tawo nga mahambay natin nga very appreciative aga kat mga ano baga nanonood term ko nalipat ako ah. Basta sandaron rung masyadong nakaka-appreciate sa mga regalo nga ginatao kanda. Maisot man or mataas o kantidad. Oy, bago kita malipat, ato nga ginatamyaw man dong kwal. Hindi ko ito mabasa. Kwal a Gregorio family una karon sa Altabas. Good evening sa mga taga Altabas nga wa ginauga na. Grabe taro Altabas sa kapin una sa sitio Pundog hay kamagamaga good anarong gapok agpati ro mga kwan kara ro mga tanom hay magagot brown yot mga kakeifan. 8:29 tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito sa kampiyona istasyon. Ako si Papa A at ito ang K5 News FM.

0: at Tambay and Jill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka-office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akon mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akon mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Sabi, pre.
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka. Kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre. Musta po lang agabi, pre.
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tigasin.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, Kabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: Sa talaga't memorya ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gahin na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ko bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
6: Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics,
10: Mighty C, DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Clinica Deo Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Clinica Deltanativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Deltanativo Medicine and Wellness Center.
4: You're listening to 94.5. 94.

0: Kampeon, kampeon, kampeon!
1: Si Papa ay na!
2: On the clock. Kapiling pa rin ang inyong Papa sa ating programang Tambayan sa Kalye 5. Atin po sa atin ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Para healthy ang ating body, huwag kakalimutan mag Mighty C. Oy, shout out gali ha kay Nang Lalain Bacharo na karon sa Puok. Ano yung maroon eh? Suki na na karon sa anak karon niya. Baligya ang mga kakanin ka na miton. Makagamukha na ha. Mabuot. Sinang Lalain. Ag mahugod ha. Shout out lang. Aga atan man niya gina shout out. Makaroon niya gabi si Ma'am Averell Andrade nga nakatutok man sa atin karon nga live stream. Magandang gabi. Ag sa tanan nga mga nagabiyahe sa mga karon mga tricycle drivers, dahan yang sa inyong abiyahe. May doro iba nga mga tricycle drivers nga ay bisan mga migro atan nga kagabihon. Hay may unat ang naga kup-kup kanda habang sandahay nagamaneho. Shout out sa mga mag-asawa nga nagabiyahe makaron nga gabi. Di ba? Or bisan sa mga bukot mag-asawa, sa mga magnubyo, bigid anak sweet sweet gid ah. Di ba? At syempre sa lahat ng mga nagja-jogging, abo gihapon nga naga-jogging makarang oras no. Nami ron hay nagakuan kita, nagatao kita oras para sa aton nga ikaayong lawas. Diba? Para at least ay makuan man, mabawas-bawasan man ro aton karon nga kolesterol, aton karon nga mga carbs, mga calories sa sud aton nga gawas mga ka K5. Ag syempre pa sa mga nagapahilay-hilay ko taan, nakatapos yun at ihapon, nakaplastar ko taan. Good night yun ako no. Nakapag-good night yun matasanda sa anda karon nga mga baby, mahal, asawa, wifey, na ano pang mga tagaugan ro na. Diba? Uso pa taron eh sa mga bago nga mga kasal or sa mga magdubyuhanan gid aron nga bago magkatugog hey may good night gid dapat ay kung uwa ron nilipatan mo away ka mo pagkaagahon. Nga na hindi pagkalipatan rong good night nga ron eh syempre do yun rong kwan baga do yun dong palatandaan nga ikaw gid aman na ro ako nga pinakaulihi nga gin istorya makarang gabi eh. Ag sa pagbugta ako sa agahon, ikaw man na akon nga good morning. Batsinghanan man na eh, sa akon nga pagbugtaw, ikaw gidro una nga nagsugod sa akon nga piniino ag sa akong tagipusoon. Pero kung mag-asawa ko ta, pagkatugog ko tabi o naro na. 8:53 ang ating oras, Rio Speedwagon with the song In My Dreams. Shout out sa mga nagkatugog, nagpagpanamgugot ah. Nagpanamgo, sandang sandaw, taro CEO. Sobrang AI drama nyo ron. CEO ka mo. Adios, you're around. God bless us all. Enjoy the rest of your Monday. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mabuti ka.
2: Ano ba lang ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo o kung another term sila, alopecia. Ano ba lang ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair. Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa tagatawod. Depende sa pagkatawod. Ang nami sinisang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
3: Both internally and externally.
4: Pero pinaka-common nga kasi sa baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
2: Hormonal imbalance, no?
4: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
2: Ma-correct.
4: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
2: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amuni makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay, gat may mga pintok-pintok na. That means, healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So, D3 Bio helps you with that. No? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amun ang epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
0: D3 Bio!
5: O si Karen, kadamo itsang akon hair follicle, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio!
1: Ang D3, gamay Visio!
0: Ang Visio,
1: gamay D3!
0: Sumabuti ka!
4: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa imong pagka-baldness.
2: Correct.
4: Na-discuss na ito ng ligad. How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
2: Ginabalance naton ang metabolism, no? Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kay kung tamang makataas, tamang kanubo, it might go to hair loss.
4: Kung
2: imo hairline.
4: Ordinary nga plain D3 is they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, sir boy, hindi matawaran.
2: Milunis. Ang difference siya from ordinary vitamin D3 that

0: also has antioxidant effects. Kumparaan mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga na kay D3 Bio, kadako-dako sa dependensya.
1: Lain ang power sa gikombine, Sir Boy, nga ang D3 gibutangan sa ano, sa BCO, or ang BCO gibutangan D3.
0: Layo. That is a perfect
1: ang health care. Benefits, Sir Boy, grabe.
2: D3 Bio.
1: Kung ga chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano?
0: Lalagas, no?
1: So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya, gitawag lauric acid, nga kaya niya simintohon ang imo nga cancer cells.
0: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Because that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
1: Wala pa hormonal changes.
0: Wala pa hormonal, D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pagkamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oh, hindi lang karos mga doktor.

0: kaayong lawas.
1: Mga suki, natong ating palamatikag, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Sang nagligad nga Wednesday, ginstoryahan naton ano ang mga maayong himuon agod nga maglawig imo kabuhi, no? Life is short. So ang goal naton is we make it a little longer. Kay ti ang tao sa mong kakapatay 60 plus, 70 plus, 80 plus, no? Hindi na maguro nami mag 90 pata. Kung kaya lang man sa aton nga lawas, no? Ikaw abi 80 anyos ka o 70 years old ka, ara ka na, bedridden ka na. Bedridden na kay na stroke or na hindi ka nakatindog or anong man nga case. Ang heart mo ga problema na. Di maantos ka naman lang, maantos imo pamilya, no? Mas nami nga kung 70 ka, kag okay pa mula pamatsyag mo, then you can target mas higher pagid. Ang subo pagid, kung mag-edad ka pagid, is that ang mga loved ones mo, gamat-amat aklamatay, ang mga friends mo, ang mga family members mo, kasi ikaw lang ang pinaka-healthy, kag pinaka-lawig kabuhi. And someday soon, you will find yourself alone, no? So nami, kung ang goal naton nga magpalawi sa kabuhi, is bilog ka pamilya. Bilog ka pamilya. Para nga at least kumpleto ka mo, no? Kumpleto ka mo sa inyo nga pagtigulang, no? Your quest for a longer life, bilog yung nga pamilya. So paano na imoon? Well, diet. Magjita ka mo. And then ang inyo nga pagkaon dapat healthy, no? Sa family table dapat i-serve nyo mga healthy nga pagkaon. Iwasan ini mga too much oil, ano, mga baboy, and then ano pa? Ang mga mantikaon and mga matamis. Bakal sa pamilya, isa ka box DTX 500. One box contains 100 capsules. Te, kung magtatlo kamo or apat kamo sa pamilya, divide 4, no? So pila, mga 25 kadlaw, no? 25 kadlaw. Ngayon na nine yung apat. Hindi naman na it's not bad, no? So dapat again, ang pag angkon sang ikaing lawas dapat pamilya ni pinamilya. Hindi pwede nga ikaw lang isang mag amlik sa lawas mong iba niya karon wala. So isa ka bilog member sa pamilyang balatian tanan apektado. Mag DTX 500 sa panimalay. Parisan sa mighty sang alkaline ng vitamin C. Istoryanta kong liwat, paano gyapon ang mga sikreto nga healthy, no, sa imo pagtigulang. Kaupunti siya na diskasyon, ang healthy sa iyo pagtigulang. Engineer Ronnie Albao, and of course, Sir Kevin Bigay. May aga, engineer. Tsakto mo to ako ng bal?
2: Insakto.
1: Oh, kay bawal subong mag-binuting, di ba?
2: Correct.
1: Pinili ay subong sa mga lideres sa barangay, so dapat kwan?
2: Correct.
1: Telling the truth.
2: Okay. No. May nag-text sa akong dire. May nag-pamatig subong sa aton na program.
1: Barangay 35.
2: Barangay 35. Mga Dumipig family.
1: Yeah, huh? Ano? Dumipig.
2: Dumipig family.
1: Dumipig family, good morning.
2: Mayong aga, kag tutok lang sa itong programa, damo ang ginapreparal sa mga grupo dire para sa inyo, no? Informasyon sa ikayong lawas. Mm-hmm. Kag dapat equip nato natong lawas, pinagi sa pag-take sa mga produkto naton.
1: Though, adlaw ang butboy siling ko na, san? Magpainit?
2: D-500. Tapos D3 Bio kag MyTC. Ang muna pinakya kinanglano naton sa aton nga lawas at adlaw.
1: Sige. Sir Kevin, mayong aga?
3: Mayong aga, Sir KP. Mayong aga kay Engineer Albao. Kag siyempre, tamiyawon taman ang atong nga mga suki, no, nga permi naga pamati sa ato ng Isil North, Isil South, kag ang Isil OFWs. Kag ang mga solid listeners naton sa Radyo Bandera, ang Sorabs kag Slorabs. Kag dira sa mga taga-Kanlaon, ang Sorabs Kanlaon chapter naton. Mayong aga sa inyo, sakto si Engineer na, may gidya kung aga pa lang nakatumarka na sang imo protection DTX 500, ang imo superior antioxidant para maglawig ang aton nga selula, ang Mighty C alkaline vitamin C para magbakod aton resistensya, kag syempre, no, ang espesyalista naton pangontra sa mga mikrobyo, no, ang D3 Bio. Kag syempre dapat nami manimo digestion, mag Clinica Spore Biotics ka para may ara ka sang 45 probiotics sa imo nga tiyan, no.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang oxidative stress amo gining kontras ang tanan. Latawab lang mga may edad. Ano Sir Kevin ang laban ga ka upaw? Uh-huh. Di ka kita yang ilang buhok ya sa kilid una kalbo ay. Laban sa babaw gid.
4: Sa ano lang sa cartoons.
1: Oh, ari gid dapat. Ang tungko ari gid yo. Lantaw niyo sa kamera black. Lantaw sa live. Lantaw sa live.
2: Oh. Man, medyo aggressive lang partner. Aggressive ang partner, Sir JP.
1: Ara ka naman, butaan naman sa klason. Engineer, nga ang babaw gidiyan ka upaw.
2: Uh-oh.
1: Kita mo ni Kevin, yung mga healthy babaw. Nga.
4: Tamaan ka sa bunot.
1: Hindi. Katigulangon. Mm. Natanta din sa part, din sa parte sa buhok mo, ang kakasilawan sa adlaw. Ang kaigo, pero misang ang adlaw.
4: Mm.
1: It's not ang kilid, ang agalakat ka mo na. Wow. Hindi man.
4: Mm.
1: Huwag makagatingig, no? Araw may pirmi sa babaw. So, ang init siyang adlaw, arigidyo, nan. Mm. So, ina siya, parisan pa sa sige, takakalo, no? Kag, siyempre, alopecia, disease condition or abnormality sa imo sining root hairs. Te, amo na. Ang bottom line is oxidative stress. Anything that exposed sa adlaw, no? Grabe ang oxidation. So, that's why, siguro, the answer is why, nga ang exposed sa adlaw, ining imuging alimpuduhan, mo ining pirmiga kabalda.
4: Actually, Sir JP, ang pagkapanot pagkaupaw, no? Ang munang best example sa ginahimo sa oxidative stress sa atong lawas, no? Kung manotice nyo sa una, hubin-hubin pa kamo, no? Mabunot nyo lang inyong buhok, may gatubo paliwat.
1: Gatubo,
4: later on natingala ka mo wala na gatubo.
1: Engineer, hindi no? Pagbunutan ha.
4: Paano? Anong explanation sini? It's because ang cellular matrix sa imong hair follicle, no? Ang hair follicle dira na nakatanom ang imong buhok, no? Dira na siya ang imong root hairs, no? So ina mayara na dira sang cellula nga rason nga nagatubo ang imong buhok, but later on sa tam-an kadamo sang imong stressors nag-accumulate ang free radicals sa imong lawas, like pamroblema ka, pirmi ka nagabulad sa initan, no? So ang cellular matrix da sa imong hair follicle nagakapatay, then later on wala na siya nag-regenerate, engineer. So amo nang ga-resulta sa pagka upaw na to, no? So muna siya ang kabangdanan sang pagkaupaw. Pero may ara man sometimes, no, genetics, no? So sa genetics mo naman, no? Sa genetics, kung ang
2: hereditary,
4: hereditary. So it's because ang namana mo nga genes from your ancestors already nga may ara na encoded nga instruction nga sa amo ni nga edad maupaw ka, no? Or may early onset of pagkaupaw.
1: Mm-mm.
4: So pwede nyo na matap na nga cycle, no?
2: Masolusyonan.
4: Yes, masolusyonan as long as ginalantaw nyo ang inyong lifestyle, no? Kung stress ka mo, i-manage nyo inyong oras, inyong schedule, hindi ka mo permi paabot sa inyong deadline before ka mo mag-iho. Isa na sa paraan to manage stress, then kaon ka mo healthy nga foods like prutas kag utan para damo ka mo antioxidant, no? Nga prutas kag gulay, amo lang ni nga mga pagkaon ang manggaranon sa antioxidant. Anong ginahin mo sa antioxidant? Amuning nagatap na sa free radicals. Kag ina, makuha man natin sa antioxidant, no? Hindi lang basta-basta antioxidant, kundi superior nga klase sang antioxidant, no? Ara lang na sa GTX 500. Parisan mo sa MyTC nga ginapabakod pagid ang epekto sang GTX 500. Kag ang GTX 500 ginapabakod man ang epekto sang MyTC, Sir JP.
1: There you have it, no? Mga sekreto agad nga dugay ka magtigulang. Tay sana dang ang pag-ubos ang buhok mo. Pisara bala. Hubin ka pakis mga 30 taon ka kaupaw na, no? Effects of oxidative stress and also genetic, no? Genetic anomalies nga na program niya nga daan ka pag edad bridge when you reach certain age ang imong buhok yan di na magtubo, no, engineer? So what if engineer abi kwan ang imo ya sakalo
2: may
1: this
2: mga
1: time dapat makalo ka para hindi mabuyutan, no? hindi mabutungan kuting kan gidyo higot ang kalo para nga hindi magabutan, no? Sige.
5: Informasyon sa ikayong lawas.
1: GTX 500 and MyTC nami para sino kakaunot ka buhok. Kag siyempre pugong sa edad. Isa sa mga dapat tapunggan ang bawas ng ilok, Sir Kevin.
4: Yes,
1: bawas ng lawas, ano mayo?
4: Nami, gid na iya, Sir JP, kung maski upaw ka, bila, basta hamot ka. No? Dapat maligo, gid, gamit ang DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, amuning total skincare package mo. Kay may beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Ina, halintanan sa active ingredients na ara sa DTX Beauty Soap. Ang ampalaya leaf extract, ang dahon sang bayabas, dahon sang madre de cacao, papaya fruit extract, kag ang virgin coconut oil, no? That's why kung ga DTX Beauty Soap ka, gamat-amat ka puti, gamat-amat ka hamis, at the same time, tinlo pa ang imulawas. So, para masolusyonan ang problema mo sa body odor kag skin problems, mag DTX Beauty Soap. Siyempre, engineer, kulang kung sabon lang.
2: Correct, correct.
4: Ano dapat ila iswipe sa wala kag sa to?
2: Dapat may aramang sila iswipe sa ilang ilok mismo. No? Ining Clinica Diofresh.
1: In fact, nalipat ko. Nalipat ko mamutang sang Diofresh, pero huwag ko nakulbaan. Kay guaranteed 48 hours of freshness. Bisan yan, hindi mo yan mabutangan niya o kigapon. Kahit iya nga ipikto, 48 hours mo.
2: So sigurado kahapon may nakabutang
1: niya. Nakabutang ko ya.
2: So ti mag-take sang 48 hours, protected ka man gapon.
1: Muna nga, hindi ka makulbaan kung malipatan mo kay long-lasting.
4: Kaya siyempre, wala pagaman siya sa inyong abayo. Yes. Wala siya ga-puti-puti. Wala siya naga-yellow sa mga puti niyong abayo. Amunang nami sa Clinica Deo Fresh. No? Natural Deo Roll On. Hindi pa harsh sa panit sang inyong nga ilok. Kaya may ara iba niyo pag banyos mo ga-init na yun. No? Ang Clinica Deo Fresh is all natural.
1: Nangapi ko sang aga. Inunahan, tanak mo, engineer? Kay hindi ko guwanta, gasuro ang tiyan ko. Something wrong with my tummy. So ang ginpili ko, kakapikin mo na subong ang daw, gasuro-suro ang tiyan ko ba? Minakaong kuro nga hindi nami. Kagabi! No, hindi ko rupis ka. So, engineer, subong ang ipangapi ko para healthy si tummy. Clinica Prebio Coffee. Nga, Sir Kevin, anong ara sa Prebio Coffee?
4: Siyempre, Sir JP, ang ara sa Prebio Coffee is our fortified probiotics. None. Ano maning makuha mo sa Clinicas Probiotics Engineer? Ano ining mga fortified probiotics? Amo ni silang spore-forming probiotics. Anong kinalain niya sa iban nga probiotics? No, masami kita makabati isang probiotics, ilabi na sa mga pasayod sa TV, sa radyo, no? Ang kadamaan sa aton makuha naman ni, no, ang probiotics sa pagkaon sa mga fermented food products. Kung palakaon ka mo, kimchi, mga yogurt. Amo na siya ang mga sources ang aton nga probiotics. But ang problema, engineer, ang aton tiyan, no, para matunaw ang pagkaon, may asido. So ang aton probiotics, no, kalabanan sa probiotics nga ginakainom naton, kag ginakaon, sa tiyan pa lang gakapatay na. So hindi ini makatag sa aton benepisyo. That's why dapat ang imo probiotics is Clinica Sporebiotics kag Prebio Coffee. No? Para sigurado ka nga buhi ang probiotics nga ginatumar mo kag makuha mo ang benepisyo nga ginapangita mo sa isa ka probiotic food supplement.
2: So klaro ina iya nga kung mag-inom ka kape, of course kinanglan mo gid mainit nga tubig.
4: Mainit.
2: So ay nang mainit nga tubig hindi iya makapatay sa mga
4: kibangod. Fortified probiotics.
1: So kanami. So
2: si Sir JP, buti nga nun, gutom ka, nag-inom ka.
1: Ay, wala yung problema.
4: Wala yung problema. Wala yung problema. Magsulabang tiyan, no? Magdamo pilian si Sir JP nga kape. May DTX coffee mix pa, no? Kung gakape ka, ga-detox pa, kay may antioxidant na ginahugasan ng imusellula against free radicals. Plus, may isa pag-itka choice si Sir JP, ara pa ang DTX coffee mix premium.

0: Coffee nga ara sa DSE nga ara sa DTX Coffee Mix. Kasi syempre engineer, kulang kung pangapi lang dapat kumplituhon ta. Dapat i-share mo imo secret.
1: Swerte kita Sir Kevin kay ari ang poster boy. Mm. Ang poster boy sang extend food supplement for men. Pakton ko do kapag siksiyaw.
2: Atiyo.
1: Kahapon kay inom kay.
2: Every day ya.
1: Ay ara ta sila.
2: Kamalo ka nami ang sirkulasyon sang imo nga dugo mo. Dapat ya mag-extend food supplement for men.
1: May side effect wala?
2: Frontal effect ya mas.
1: Wala tayo. Kay frontal effect.
3: Frontal effect. Sa una ang direct. Direction.
1: Direction.
3: Konsa lang hindi.
2: So, ang akong ginahimo, kung isa, masiling ka mo nga, nagtalikod si engineer, ano itong gindoom yung man? Ako galito.
3: That's why, pag tubang niya balik, may nagbukol na.
1: Direction kay twice. Dua-dua ka lang na kaya. So
3: may nagbukol na sa iyang bulsa. Wala kang tuo.
2: Nag-utoy-utoy kay Kadlaw sa noong araw sa parlor, ho?
1: Nga man.
2: At kapamati isa sa itong programa.
1: Kaya abot nila nga nabisto ka. Anyway, extend food supplement for men nami para sa mga lalaki. Subong man sa babae. In what sense? Aphrodisiac. Ikadua, circulation.
3: Circulation. Amino acid, Sir JP, kag phytonutrients ara na tanan sa extend food supplement, no? Ang imo nga stamina nagataas, imo libido nagataas. So kung kapoy ka mo nami mag-extend.
1: Ang tagline is gusto mo pa, ayaw niya na. TV, siyempre, pamasahe. Basta, hindi lang una, engineer. Masahe o extend?
2: Number one, una. Basta, hindi lang da.
1: Pwede man nga extend, anay, tapos pamanyos.
2: Pamanyos. Pero pwede man nga pamanyos, anay.
1: Pero sigurado, kung naka-extend ka, ang partner mo after, mamanyos, gid. Saan pa lang apoy niya?
3: Pero before and after, may ligo, gidya si engineer.
1: May?
3: May ligo, gidya.
1: May ligo? Uy, patagali ka paligo, no?
2: Inaklan, maligo.
1: Oligo, kaliyatay.
3: Ano? So, muna nga, ito niya mga quality products sa Clinica di Alternativo. No? Na-challenge na ka mo, testingin nyo, kagwa mabatsyagan nyo, gid, ang epekto, no? Ang nami nga benepisyo sa amon nga mga
1: products. Sa mga uy, pakapaligo, mag DTX Beauty Soap. Say, alright. Istoryanta Sir Kevin ang mga madugang nga benefit sa pag-inom sa aton nga D3 Bio sa Talk ni Doc. Sir Kevin,
3: thank you Sir JP. So aton pag-istoryahan, no, ano bala nga benepisyo ang mahatag sa aton sang Probio Tandem. Ang Probio Tandem sang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics sa pagpanubo sang cholesterol sa
1: nalangas,
3: no. So ang cholesterol Sir JP damo ni sa nga klase, no, mayara ni sa very low density lipoprotein, no, magambal ka na very low density lipoprotein, bugat ni siya nga klase sang cholesterol. That's
2: why magambal nila nga bad cholesterol,
3: very bad gyud na siya yung engineer kay very low, no, kay nagalugdang na siya sa aton nga dugo, wala na siya nagalutaw na siya gali sa aton dugo, no? Amo ni siyang nagakatrap sa aton nga mga kaugatan. Then may ara kita sang low density lipoproteins, also a form of bad cholesterol. Then we have our HDL, no, a form of good cholesterol, no. Ang good cholesterol niya HDL or ang high density lipoprotein, amuning ang function niya ni engineer halin sa aton nga atay, no, amuni siya ang ginaga-circulate sa aton dugo para i-collect, no, kolektahon ang mga nagkalabilin nga cholesterol sa aton nga circulation kag ibalik ya sa aton nga atay. Amo nang obras ang HDL. While ini nga low density lipoprotein and very low density lipoproteins, ang ilan ni function is to give energy para sa aton mga selula. Ang problem lang is hindi na sila kabalo magpuli.
2: Correct.
3: No, hindi na sila kabalo magbalik sa atay. That's why ang nagakatabo, nagakatrap sila sa aton nga mga kaugatan, no? So nagatipon na sila. Then masense ang aton nga white blood cells nga uy, dapat hindi kamo di magtiner. So kaunon sila sang white blood cells.
2: Uh-huh.
3: Ang matabo ang white blood cells ta nagatambok.
2: Uh-huh.
3: Then later on ang aton nga white blood cells to natrap man to sa dito nga part. Kung diin natrap ang mga LDL na to, or ang bad cholesterol. So nagtambok, nagbilog kag nagbara. No, anong mabulig naman?
2: So kaya kakadamo siya nasa yung mga posibleng katabo. Ining pagtaas ang atong blood pressure. Kaya kakatrap sa mga kaugatan na Sir Kevin mo, no?
3: Yes, engineer, no? So may ara pag kita isa ka form sang cholesterol, no? It's our triglycerides, no? Sa kung makita nyo magpa-laboratory ka mo sa lipid profile, ululupod na sila tanan your triglycerides, your HDL and LDL. Then masami nyo mabatian sa doktor nga dapat taas imo nga good cholesterol, no? Yan ba ko gani amo tong ubrasang HDL, amo ni siyang naga pang kolekta sang mga nagkalabilin nga bad cholesterol sa aton nga blood circulation kag dalon niya inibalik sa aton atay. So dapat taas imo nga HDL kag anon amo ni ang bintaha kung naga pro-bio tandem ka engineer, no? Ang D3 bio may aras ang medium chain triglycerides halin sa extra virgin coconut oil, ilabi na ang lauric acid, capric acid, caprylic acid nga nagabulig sa pagpataas ang imo good cholesterol, no? Ang good cholesterol, no, amo ni siyang ang HDL kagina. So kung naga D3 bio ka, nag-amat-amat sa ka ang imo nga good cholesterol. So ang mga nagaka-trap dira or mga nagakabiling nga cholesterol sa imo nga blood circulation, pagahimuson ina sang HDL, no? Ina, kung adlaw-adlaw ka naga D3 bio, kagang nami pa sa D3 bio ang sahi sang fats nga makuha mo sa D3 bio is a healthy kind of fats, no? Kaya nga wala siya naga accumulate sa aton lawas, hindi siya ma-turn into fat deposit, engineer. Kay bangod ining medium chain triglycerides, no, himuon inisang aton lawas into ketones. Kag ining ketones isa kasay sang gatong sang aton selula nga ginausar insigida.
2: Labi no? Agin sa brain.
3: Yes, so wala ina siya latak, engineer. Uh-huh. Then ang mabulig naman niya sang Clinica Spore Biotics, no, sa aton nga pagpanubo sang aton cholesterol, 'di ba? Mostly gakaon kita. Sa baba naton gaagi ang aton pagkaon. So diin ginaabsorb ang aton pagkaon sa aton intestines. Uh-huh. So dapat dito pa lang sa intestines, no, ginapanubo mo na ang imo nga cholesterol. So anong gakatabo kung dutay na lang ang probiotics sa imo tiyan? Mostly kalabanan nga cholesterol nga halin sa imo pagkaon, no, masulod sa aton lawas, maabsorb, no, sa aton lawas halin sa intestines, pinaagi sa portal vein. So damo man nga cholesterol, makolekta si liver kag i-distribute sa aton nga lawas, no. So amo na, engineer, ang epekto kung dutay imo probiotics. So anong bintaha kung ga Clinica Spore Biotics ka? Ang Clinica Spore Biotics, no, nagahatag sa inyo sang nagakaigo nga numero or nagakaigo nga level sang probiotics para ang imo to nga ginkaon nga mantikaon, blind engineer, uh-huh, o nga pak gid sa ano sa cholesterol, no, mabuligan kaon sang probiotics ang mga cholesterol. At the same time, no, ipagwa sang aton lawas ang sobra nga cholesterol pinaagi sa aton nga pag pupo, engineer. At syempre amo man ang mga toxins, no, gina-prevent ina sang Clinica Spore Biotics sa nga maabsorb liwat sa aton lawas. That's why kung naga Clinica Spore Biotics ka, naga D3 bio ka, nami ang imo nga digestion, nami ang imo nga cholesterol level. So muna, engineer.
2: Oo. Kaga isa pa, Sir Kevin, ako na piyaran nga gakasakit ang isa ka tawo kay tungod nga kulang sila sa vitamins, kulang sila sa minerals. Mm. So kung magtake sining D3 bio, ining mga ginakaon mo nga pagkaon, maabsorb gid ya. Kaya kung ang level sang D3 bio sa imong lawas hindi namin sa imo dugo, may stage lang eh. Imbes nga 100%, like for example, kaon ka mansanas, kadamo dira sa mga vitamin, may vitamin C dira, may vitamin A, kag kung ano-ano pa, may magnesium, may mga minerales. So dapat mag-take kita sang D3 bio, kag iningambal mga Spore Biotics, para ma-absorb. 100% ang ginatake ninyo ng mga pagkaon mapuslan yung good, Sir Kevin.
3: So inaa mga suki, kung gapangita ka mo sang superfood supplement, no, always tandaan good D3 bio, no, Clinica D3 Bio ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, ang vitamin D3 nga may extra virgin coconut oil. So ang D3 Bio hindi lang para sa ubo, trangkaso, hilan at kagsipon, kundi dasig magpaayo kung ikaw naka D3 Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa healthy and information. Impormasyon

0: Sakali Buatlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3X 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa D3X 500, akong gindubol dos o nakakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Piktibo kayo ang D3X 500.
0: D3X 500. Mabalik sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. Sugar. DTX 500 Asal Rikas Epic Tibo. DTX 500
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Food Supplement for Men.
1: O si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Ah, lain naman na iya.

0: Sforbiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sforbiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sforbiotics,
1: binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, the alternative medicine and wellness center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Biotics.
5: Mighty

0: Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag na mental exhaustion? Inablang daw ay ka na animo? Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto? Confused ka? Kag daw na mental block ta? Istoryahan ta bla ko upod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Sabi lang siguro na Sir GP, lawas lang gakapoy mo.
3: Oh,
4: no? Patong brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
3: Oh.
4: Ang sobra nga stress kada adlaw Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Sinablang damo ka, paminsaron labi na kung damo ka utang. Ang grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, TX 500 kag may TC, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Uh-huh. Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience siya sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag siyempre antioxidant pero sa ginambal ni Dr. Miloy. Nakamakatabang ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ilabi na kung may problema ka.
4: So kung kulang gid ka sang antioxidant sir GP. Ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
3: Oh.
4: Dere gasulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag Mighty C. May pangita mo dabi sang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag Mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang mag-manage sa imong mental fatigue DTX 500 kag Mighty C. Kaya aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
3: Correct.
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag Mighty C para mag-neutralize ining mga

0: oxidative stress nga gakatabo sa brain.
1: Nagapalang dulum pala ang imo panulukan.
2: Magandingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubok.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious, which is depression.
0: Kabalo ka, Sir JP, mga factors nga inigakatabo ang itoag kakapoy bila sa atong hauna-huna or sa atong brain or inigitoag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Justo.
0: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon, puro junk foods.
3: Okay. Mga matamis.
0: Mga added sugars. Tapos, hindi ka kabalo magsulbad sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang MyTC kay ngaman? Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog na. Ako ginatulog ko na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inong bala ka DTX 500 kag MyTC para makabato ka, tulugi ka dali. Ina kung katulog ka.
3: Oho. Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag MyTC or PureC ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
0: So amo na Sir JP, hindi pa rin ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
3: Kakadlaw-kadlaw lang, no?
0: Very sharp ang ilang mga paminsaro, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, sige taas man ang free radicals, budlayan kaya maghandol problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Justo.
0: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir boy.
4: No?
0: So, dire ko nakita ang importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C nga, ah? Para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron.
3: Justo.
0: Tapos layo kas depression, permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag MyTC, amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag MyTC.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masal rikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Channel.

0: ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong palulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas mga buti ka. Mataas bala ang imo blood sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang kapanupo! Kagakontrolar sa imo blood sugar! DTX 500! Masalikas! Epektibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag amargoso! Duwaka compounds! Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar! DTX 500! Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata! Nga masami! Nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar! DTX 500 kada adlaw! Agud marikawan ang diabetic retinopathy! Ukon pagkabulag sa mata! Bangun sa diabetes! Protectioni! Ang imo

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akon paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
0: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Inis si Alana Pacardon Marapa.
11: Go! Si Joshua Darin de Lovior.
12: Inis si Kirby John Panes Agraban.
9: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
0: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaaling lawas.
1: Upod natin sa ato nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Solweta. Dili natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat naton himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano

0: Ano ang kinalain sang cyst? Ano ang kinalain sang cancer? Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas ang tumor? Kululbaan, engineer, may bukol tubo sa lawas mo. So istoryahan ta karon kag kaupunta sina nga diskusyon si Sir Boy Solueta. Ako si Jim Polineroso. Boy, good morning.
1: Good morning, Sir Boy. Sir Jim
2: Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, isil North, isil South, isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative, ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok ang immune system, no. Karon i-discuss na ito upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod ng mga mikrobyo nga gadalas ang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa dang masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, oh, hindi ka pasakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
2: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxic nga mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan ang ngalan, eye care drops available na sa Mamon Pharmacies and leading drug stores.
1: Ano nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya kukuno sang eye drops nga ginambali niyo.
2: I care. You don't care. I care, of course, ganta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
0: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo. Sumong kapalaw ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw gwapa po to sumong doon. Hindi na. Storyantang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
0: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
0: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan kwa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dula, Sir JP.
0: Aha. Uh-huh. Mm. Saktan gid. Daw lugits naman nang gabukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor amuning bukol sila guga tubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay na tubo bukol kisa sa imong pan nga
1: maskulo
0: panit o di
1: okay.
0: Ka
1: uh-huh.
0: Iti ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw. Uh-huh.
0: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay.
1: Aha. Uh-huh.
0: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok.
1: Aha.
0: Naguro mabalkagin nga taugon mo tanan nga mga anghiles mo.
1: Aha.
0: Kululbaan. Now, diri kita nay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol siling ko cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, kinimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, ginakuha niya.
0: Kisa ginaikapikap niya. Oo, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ah, ultrasound anay. Magamba ka bi nga bukol, engineer, it could either be, una yun ang i-rule out, hindi dapat cancer.
1: Okay.
0: Kaya ang bukol, pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
0: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
0: kag magametastasize.
1: Okay.
0: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon nga kung mag-stage 4, malapta na metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
0: oo,
3: no?
0: Nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalaton ka pang laton na.
0: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
0: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
0: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Uh-huh.
0: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga butsilingon, bukol.
1: Ano antin nga bukol?
0: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiya mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
0: Ini bala cancer. So hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
0: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
0: So kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer,
1: uh-huh,
0: or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira mayuma.
1: Mm-hmm.
0: Ang mayuma is a tumor, pero almost always hindi siya cancerous.
1: Okay.
0: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of myomas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
0: hindi
1: mga...
0: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
0: Kay uh-huh, magapang na to, matinapik na to sa imo ibang organs, ikompress ang organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
0: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oh.
0: Inom kahubin ka pa. Hindi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na da ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa, di na-discuss ta na nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May ibang benign.
1: Mm-hmm.
0: Isa sa mga benign, amuni ang mayuma. Ano pagid ang ibang? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
0: Fluid ang uno dya. Kwan inang ano bla hindi ya bala tissue kundi it could either be water, could either be
1: pass.
0: Ano pada o pas so cyst tawag.
1: Okay.
0: Now ang importante engineer amo ni kanamit tani ko ni follow up ni Sir Boyce di Tribayo karon ba ining role of apoptosis apoptosis kay dapat ang imong nga cells kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
0: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
0: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
0: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
0: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang nga program cell death.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
0: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa ila koloni.
0: Oh, may ila sila yung koloni compound. Amo na, engineer. So nagsugod gid ang mga bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
0: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic ya.
0: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
0: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo, chemical sa salin sa sigarilyo mo, asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
0: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead ba lang?
1: Mm-hmm.
0: Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga.
1: Tingga, oo.
0: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka, radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
0: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal, Tika dasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
0: Ang isa kasel mangin dua. Ang dua mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 become 16. 16 become 32. 32 become 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
0: 256.
2: Ang ito ginausap ko mo, 256 plus 256.
0: That's already around 512. 512 is. Mental na yan. 512, 1024.
2: Sige na.
0: 2048.
1: Dugay-dugay.
0: Ikaw may mamagutong ko.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napit
0: one. In other words, engineer, ang point is, nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo ginapinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton cellula.
2: Prevention.
0: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo na ambal permi sa mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fiber sa utan, agud siligan nya tong imo nga tinai, hindi ka tong magka-polyps, hindi ka magka-problema, hindi ka magka-colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagud may arat ay pangbato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kagparisan gib permisang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imo nga immune system. Disiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
0: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay pa init kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
0: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan,
0: Bikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglan ta, maging healthy kita.
0: Ano to liwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
2: Mako.
0: Ari
2: niya sa famous man nga anong saying alin kay DC.
1: DC.
2: Kapag tumibok ang puso kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
0: Anyway, now moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP nami ipapasan. Amo na ginaulat ko gid.
1: So apoptosis
0: ang role ni Dietri Bayo.
2: Okay. Do in encourage ko magap mo. No, so ginakanto ni Sir JP preparado sang iya cancer lecture.
0: Memorize na na iya.
2: Gingaan niya ko sang ginatawag niya.
1: Impromptu.
2: Pangpagana
1: ang hindi na impromptu. Kaya reading naman. Hindi na impromptu. Kaya reading naman.
0: Memory na iya.
2: Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni Dietri Bayo, kung iupod mo ang Dietri Bayo sa DTX 500, kontra cancer.
1: Oh, correct.
2: Again, ang amon din mga produkto, nga tawag ni Super Trio, kay may mga synergistic effect na they help each other and enhance mag-Dietri Bayo every day. No? Hindi lang kontra tangkaso, ubusip po ang kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang ang ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life, ha, layo ka sa ginawag nga trangkaso o busipon kagilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka Dietri Bayo. Gusto ko mag-ayo mag Dietri Bayo.
1: Salamat Sir Boy, ang Dietri Bayo makabuligid pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise kag i-manage mo ang imo stress. Amuning kinanglanong gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang Dietri Bayo adlaw-adlaw. Sige. Before anything else Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang aton nga skin, dapat pugi ta, medyo maganda ta kag maayo ang aton appearance Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, Te ara Sir Boy ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize kag maging healthy Sir Boy.
2: Mhm. Kay nga kay may VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha, kaya ni kuaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor, that's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX beauty soap, beauty soap everyday, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kin mismo ang source ng pagbasa ng mulawas, gintap na sing ining habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sing imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, masikulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan naman Sir Boy, ining speaking bla sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mm-hmm. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh, 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha. May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
2: Kaya may VCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas yung tawag nga underarm body odor, you know, that's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat na matpaputi ang imo skin sa imo ilok, kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo rin nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero na, may pang mo vision. Layo ka sa pagkaburon. Ha? Doon si engineer ka, layo pa lang.
1: Uh-huh.
2: Ha? Ka, makitain akong medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
1: Okay nang lanta. No? Maging, no, hindi bala dry bala Sir Boy ang aton nga eye.
2: Mm-hmm.
1: Ha? Kinanglan, kaon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
2: Kanami, mas
1: carrots.
2: Eye care from gambal ka, eye do ka lain how. Ha? Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
2: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban ka pagpagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay Sir Boy, aga pa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix.
2: Mm-hmm. So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds nga gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imong food.
1: Mm-hmm.
2: Dapat mag-Clinica Spore Biotics, 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut-derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. Muni ang gapan namin sa aton mood, no, and of course ini mga B vitamins hindi lang ni namin sa mga ugat-ugat mo para layo kasi nga tabang ng mga neuropathy nami mani sa imo brain health, and of course kabalo naman ta mga happy hormones na muna yung ginahimo muna yung kapalipay sa imo, no. And pinag-importante kidaya for me, nami imo digestion ko naka-Clinicas Probiotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-Clinicas Probiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa Clinicas Probiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni Wat Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower. So kung may mga melon amoy ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amoy niya sabat, no, mag-Clinicas Probiotics. Basically, ginabalik ka niya yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, Sir Boy, Extend Food Supplement for Men. Mayo ining supplement para mag-increase ng atun libido. Sexual desirable, Sir Boy. Best supplement pa ni para sa atun nga stamina kag energy, Sir Boy. Ti para sa mga lalaki, labi na sa atun mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga junior, Sir Boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sa Extend Food Supplement for Men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, Sir Boy. Natural testosterone supporting habit, Sir Boy. Ginapanami ang mga testosterone level natin sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang daloy, isang dugo. Ang dugo ni mo, amo ang pinaka-life kuno sang tao, Sir Boy mo. Ang dugo, kaya nga, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy natin, Sir Boy.
2: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving-loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala mo sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX Liniment Oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka na, ginamasahe kada
1: sa
2: DTX Liniment Oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX Liniment Oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX Liniment Oil ang sana, oil ng bayan.
1: Dalang, Sir Boy, uras ta medyo bitin agad ay mo mga parting word, Sir Boy.
2: So hindi kita maglipat, no, adlaw-adlaw mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sir, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system, gamat-amat ka paputi nami tangang imo skin. Mag eye care drops, no, ang eye care drops amuni ang ginatawag naton para maandaman ta aton mata. Mag-usas ang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sang imo mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, lunes nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, kag ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao. I-albaw mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen. Mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupo ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo. ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO.
7: BCO.
6: Yung may Ditribayo.

0: sipon.
1: You might get ubo.
0: You might get trangkaso.
1: Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon,
0: i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics.
8: Mighty C.

0: sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: You're listening to 94.5.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, ratong oras, makaroon alas 4.36 na itagahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na Martes, kahit lamang klase may opisina.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, good morning mga ka-K5 medanya. Gahon kids sa ating mga tagpamati sa bilog ng probinsya at akan kabilugan makarang yabano at kalibig. Good morning. Good morning. Good morning kids sa ating mga suki, mga tagpamati, mga ka-K5 medanya. Gahon. Mga balitan lokal, mga balitan national, at yung pag-istoryan, pati lang mga international mga senaryo. Yung anchorman sa Talasays, K5 Michael Silorio. Good morning man sa atong yung mga tagpungamati sa mga panimagay. O, makaroon nagagubog pa. O, iba karahin nagpabukot pa habong mga K5. O, iba matakarat, tugog pa tama, no? Alas 4.38. Anyway, good morning sa atong yung mga tagpungamati, mga K5. Makita mga ito sa bilog o kalibutan. Pagiron sa ating official Facebook Live, sa ating live programs na sa K5 News FM, kalibo i-follow, i-like, i-share para maging updated kita sa mga balita, lokal at mga balita, national, pati sa ating international ng mga senaryo. Inyong anchorman, K5 Michael Silorio sa programa.
2: Balita, K5 sa umaga.
1: Ano rata niya managapon ng balita, gata niya nagapon ng headline.
2: Headline.

0: Araw-araw sa ating mga nagkapan ang mga headlines. Una kita sa mga headlines sa mga balita lokal. Memorandum Circular 2026-038. Guidelines para sa programa rang barangay. Bawat barangay makikinabang presidential scholarship assistant. May ginpag-uwa. Tagalik karon doon di ILJ. Ag dapat din dusundan ko tat barangay. Pag sinunod din nyo ra sa mga barangay, abe, kung ginsundan gita ninyo tsakto ra, huwag yun at problema. Abis may magreklamo. Masangag tao. Makampilat ang kabarangay. Magaling niya sa Briones. Pag ito may sa Negros, may iya man sa Batan yung mataho nga nagreklamo. Kalakayan tabo. DSWD nag-hiwat ita handog ng Pangulo Program sa Provinsya Takayan. Assistance to Indigent Individual, no? And Financial Assistance, a Rice Distribution Project in hiwat sa Banuad yung Washington. Binibini ng kalibo ati-atihan screening magabukas sa pag-abuton niya September 27. Maiyamat ang mga ka-K5 nga lang gagaking hilongog, infilat kaso it pulis ay... Sumuko ito sa pulis. Katot ah, pag inambaghan mo na may pulis, hadlok ko tarotawo eh. Makarantin, nasuko ko tarotawo sa pulis. Samtang mga ka-K5, may mga balita man kita sa Newsom Department at sa ating karong kalibo, PNP. Sa ilo sa mga balita, national. Election sa BRMM, matawhay sa pekit pagbagayluhan. Itupok ba? Kung magulo ra, kung ano lang basi, kung buumbahan nyo ta. Matawhay pa ako nora to. Kita ninyo sa atin karon yung Facebook page, no? Ah, grabe ta. Mga tanki, mga kwanta, mga armored vehicle ko ta rito ay matawhay. Tagyapon sa report. Romaldez, igasailo sa Quezon City Jail. Mayad, amay na nora to. International news, Reggie Hugot makaron nga ginabantayan ita rondayang grupong Hoti mga ka-K5. Dahi makaron yung mga balita mga ka-K5, ginatod ka ito ni DTX ay coffee mix ang healthy nga klase, ikapi nakakapi ko, nakadetox ka pa, may anang chia seeds, may ampalaya, may DECO, di sugar cane extract. Sang kamapait nga party ito para masukan daton karon yung mga diabetes. Mabakaron sa itong klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Yeah, mas sa Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa Prente dating Garcia College of Technology ng mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Una kita sa mga headline, mga balita international, balitang abroad. Gising na mga ka-K5, may classic, may opisina. Tama go! The grupo makaroon nga daya nga hoti mga ka-K5 hay nag-advance, no? Meaning hay gaban sa rondaya karon nga lugar di karon sa baybayon ni Red Sea hay andaw tang ginbuitan para daya karon nga mapahugot pag gidro anda karon nga pagabantay sa di ginatawag karong international shipping route mga ka-K5 nga ni sandat agabantay ni magagiagi karito aga watsa na naila kay may parakan gitin nalad missile hay. Rondaya karon nga grupong Houthi nga ray mga bata-bata at Iran hay habunan da kara Rupirim Islands kun sa inya ni ron hay duin gid ana ro gagyan ita daya karon nga mga barko di kara sa Balab Madab Strait mga ka-K5 ag daya nga ni hay nagagawa makaron sa mga international nga mga pahayagan, no? Strategic area ron mga ka-K5 matapos so, daya karon nga grupong Houthi. Hay anda man karon nga habuo daya nga pier ita moka dihalin di karon sa puwersa kara ita daya nga Saudi Arabia mga ka-K5. Makaron hay according sa anda mismo igto karon nga ano ra sa daya nga FN News Agency ro daya makaron hoti hay control gut ana ro kabilugan o kahabanit na sabitan karon nga mga baybayon. Balita K-K-Fly sa umaga. Daya mga balita mga ka-K5 hay ginahatod kadon makaron ita Extend Food Supplement for Men manggaranon sa amino acids ug phytonutrients kinsang kapanit makarot ag klawawas ka nga makabulig. Para masolusyonan ang frigidity, erectile dysfunction, nagapataas it potensya ag passion, mapagaki man akong mapababayin, nagatapat ekstrang enerhiya, nagapataas man it libido, nagatama it ekstrang performance. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yabang sa Defender Building Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex, mga ka-K5.
1: Balita, K-K5 sa umaga.
0: Sa ilo, kita makaroon sa ating mga balita national, no? Iyak kita sa ating mga balita national, mga ka-K5. Bay, matawhay ta kuno re-election sa Maguindanao kapa sa BRMM kahapon mga ka-K5. Bakita ninyo bagay lahat yupok, either military ag pulis. Galero ginumpisahan karon mga ka-K5 according sa report. Kayron daya karon nga political rival group kad daya nga mga grupo at mga politiko ditong mga armado. Ay sandat adito ron nag suko da sa militar mga ka-K5. Ay gagawas ang news nga peaceful barn pulls live for dead. Oh, di ba? Ano ko no? Do matawa man ang election ay nag-ayaw man at apat ka mga patay. Iya tabi katon kami patay tay bahugot ang balita. Base sa nang lugar dari tay tawhay patoron dayang ara, oh. Ay sana sa report mga ka-K5. The parliament election sa Bangsamoro region kahapon ay nangin peaceful. Pero sitwasyon ay gulpit ang nagbaylo matapos apat nga sunod-sunod karon nga pagbagarilan, firefight apang linupok. Aga daya karon nga ginatawag karon nga ano ra no? Gunfire no? May mga vote buying. Ang may mga ballot irregularities may nabaki basa nga ning ato nga nakita ko sa social media nga ta ko minatuod ra to nga may mga balutat ang nagwa ta na hay bago itao sa nagaboto ay may mga kwanya ta may mga shades ta baga may mga konskaton ta may sabat ko ta. Oh. Subo na makonda. Dayang nasambitan ng insidente nagtuod makaron sa atong Commission on Election. This incident prompted the Commission on Election to take control of Cotabato City and Maloso Town in Basilan as the counting of votes in most areas began at 7 p.m. Ah, okay, mas mayad oh. Nga may intro ko milik oh. Inano ko no? Dayro nagtuod sa Commission on Election ay pedagong sa nang control do Cotabato pati ro Maloso sa Basilan. Samtang ro daya matanang paguya pa nagumpisa itala City it gabi eh. Sa din niya sa gabi nga ron, shoutout erupted in Cotabato City, Lugay-Lugay District, said to be controlled by local political family involving in an earlier exchange of gunfire in Barangay Baguwa 2, mga ka-K5. Nga ni, timprano nakipagbakbakan yung sana pagkagabi. Ato man, may daya nga grupo at nga politika ng pamilya. Igto, takanday, grabit ah. What, ang narid, police, no? Sino malabing police, ito, marid ko. Iyan nga ni sa ato na may mga 38 kang paltek. Mga nangan, unaw, takimur siya, IDG, mga kwan, polis. Igto tayo, unta, may mga machine guns, ano, at garindig to, mga ililihi, katimur ito ko. Aman, kasi randa tang pamilya armado, tatanan. O, kung daton, taring napabugay mga talibong, mga Indian pana, ta. Randa tari to, mga K3, taon nga sub machine gun, taon, mga importe, nag-sniper rifle, ta. Andangan, igto, mga ka-K5, nga, no, randa rito ang mga, dahil mga CBO. Makita, tanin mo anay kata sa video natang si VO may mga M2O3 ta. Matyagan mo ito sa gira ta. Tanod pa ta. Ito ron. Grabe ito, no? Ay, matawhay ta ko, no? Ano yun, iya kita sa ubos-ubos. Kumilik, remained, hamait kumilik, voting remained calm and orderly. Oh, grabe. Iyata sa ato na, may magpupanupon yun ni Red mga noodles. Ito man ah. Oh, may gabidyo talito. Hala, ito man ah. Namakay mo sa natbuto. Kinagubot yun. Takitirig to. Galinupok tayo. Kalma. Gatagyapon. Rival political group clash. Cotabato City Police Bungayo said the shooting began after rival political groups clashed over their position in the queue mga K5. Asa, kwan sa linya sanda. Oh. The confrontation escalated from shoving to a fist fight. Ay, nagkwan pat anay galisanda. Nagpuniti. Before gunfire erupted, puniti anay sanda. Medyo manay, medyo bitin na. Raman ako, pagupok bari lahat. Ay, kita mo gilang nun. Tsaka kugang man na, medyo hindi madagas. Inumo ka. Bugang anay man na ito ng submachine gun man na ito. Ay, hato, utada yun. Oh, grabe ito, no? Escalated from a shopping to a fist fight before gunfire erupted. The police said a group involved were supporters of rival political parties that emerged from the Moro Islamic Liberation Front. Ay, anda mga supporter, gidaro naguna. Oo, nagkuhan gali, dato gidaro ginumpisan. Ah, grabe. Ay, basahon nimo balita, ay peaceful ta. Doon natin yung mga, ano mga mensahe anay. Good day, MK, K5 Mike. Good morning, halin kay Miss Lee, Maria Lisa Nakor. Good morning. Elinor Placido, good morning ka K5 Mike. Always nakatune in habang nagagahait pa maho. Oh, may klaseng may pisina para eh. Aga, Tristan Wyatt Gulay, good morning. Mayad-ayad nga aga, K5 Michael. Good morning, man. Maya pagali ako eh. Kay Claire Eaton, good morning ka K5 Mike. Always listening. na to your program. Pa, shout out kanday Jovi Agjan, Christian Patricio, Ante Aidag, Ante Likboy, Sibuhano, ng Lani Ricardo, ng Bibing Ambrosio. God bless. Haling ko na kay Clear Eaton. Good morning, Gid Clear, ha? Ang text message, just give Mike. Ah, ra, dali yan. Dali yan, ara. Medyo may haba-haba rayaw. Dayang mga minsa, anong mensahe ba? Basahon na to. Medyo gatigindog man datong patilya. Good day, MK5 Michael. May napangutan ako. Palangga gid man hay ako ni Mrs. Ay, tao. Oh, tao na. Nano hay, ako nga ni ga. Gaba, gaubra sa amon. Pag-abot ko sa akong trabaho ay ako paggagaha. Ay, tama man. Yung mga maon ko tagahaan. Maninyo rin yung asawa man. Di ka man ka kup-kup kung gaoy ka ay ginasiko ka man. Ay, tama man. Oh, tama man. Ako tangani ro gaoy. Sabdon nga ng gaoy ko na imaw. Ay, tama man. Ngani, maghulid kami ang maglabing-labing. Hay, withdrawal method amon yung ginagamit. Ay, mayad. Abo, mayad. Withdrawal method dun ay hindi tayo magsugot nga maglabing-labing kung hindi ako makawithdraw ka ang sweldo. Ah, mauron tagaling withdrawal. Bago tagaling maglabing-labing, dapat nakawithdraw ka tayo mo. Iit imong sweldo. Ay, kita mo ilang bagong method ra. Kung uwakat na intrigo, ay, uwa, matlabing-labing dun. Tis-tis ka man it. Sang kinsinas? Ah, tao kung palangga, gilman ako kara. Ay, base, nag-aoy ang si misis mo, pero masubo man kung sang kinsinas, aring pagtiis. Abo, sang kinsinas. Banana, amon man ang gamit bago ko na maglabing-labing sa ni misis na bago magsugod si misis ng tauan, imaw, baw tauan. Ay, dapat, ay, naka-withdraw mo at sweldo agad may intrigo. That's why man natawag na ng withdrawal method. Ang klase man, no? Agad, wakat man at na intrigo, ay gatiis ka ting sang kinsinas. Ay, mauron, daro malisod, mga sang kinsinas, tiniis, tango. Ay, kon, abi, pag-usoy, tabi, itag-trabahong sa baduhan, daro sweldo, agad, bisan weekly, ay hindi ka hongid man magaksan. Abo, magaksan. Oh, ma, kuinsinas ta, pero may una, takaroon ko naman yung sa baduhan, na sweldo sa construction, kaling mabubug at siyang. Eh. Pero labing-labing man, kada sweldo. Oh, construction. Ako malatang advice kayo man, ay kung talisdan ka maghugat, it kinsinas nga, siyempre kinsinas ay pagka-sweldo, ay masagal lang maglabing-labing kung nasanda, kung maka-withdraw mo, that's why tawag na withdrawal. Ay, kung amat delay pa, mga tig 2 days pang delay ba, 17 days, ta? Bo, 17. Kainit, aring uwo kon, kung mag-init pa man yung uwo nga mga gaki, pati takuring tong kakatugog ay, ginatimbanan. Ako lang advice kayo mo, mag-usoy ka itdayang trabaho nga, kada Sabado Roswildo. Pero kung mga wakat makita pag-usoy, iding inadlawan, agod kada alas 5 tay, buo mo tiyagi rin mong pinangabudlayan, itong hole mo rito ka na, o di, labing-labing yagi. Ay, kung maghugat, kating matuod, it kinsinas, kung amat, ay delay pat anang, o, naiwa pat naman na ruga pirmaria sa payroll, at tapos ka. Malitik ring ugo. Bo, malitik ring ugo. Pati takuring ka nitong nagakatugay gina hanot mo takon kung makahanot pa man daog pang sina nga daog pang litson na tinakaot ko rin mong sinaing malang manaling suga ay ay do yun lang ang advice kayo mo pag usoy lata it inadlawan nga trabaho agad adlaw-adlaw man di mong kalipay ay kung maghugat kinsinas man bay kalisod kami tabi nga right kinsinas na bukod abi kay 5GR galing hay bisan wa ta kami gina-intrigo ta ay sige ta abo sige pag usoy lata tag inadlawan taro imong ganaswildo ah. Hi, good morning sa ating mga tagpagamati. Since si Miss Colleen Maming Fernandez, ito may ma-advise din sa mga maurang raho. Dali ako. Abo kon abi tama, Miss Colleen Maming Fernandez, nga kon, ma kayad gan maghugat imiki sa maghugat imo tsweldo nga 15:30 huwat imo inadlaw na god adlaw-adlaw taro hampang amo adlaw lo rampang jo basketball eh. Ronel Bahero, good morning. Bahero Montejo, good morning. Good morning man. Ag Analisa Abayon Piña Flor, good morning ka K5 Mike sa Pinamok Anyo Washington. Good morning. Good morning gid. Galiang ha. Ag kay Sir Jex Okate Terrazona, good morning. Ag kay Sir Isagani Retiro, good morning. Sige, sa atang garo nga pagpanumbalik mga ka K5. Talakayon tabaga, dayang arang ginareklamo nga tig 20,000 nga sa kabaranggayan. May guidelines karon daaton nga taga DILG. O sama, hambal kang amigo anay nga to nga ano nga naging legislator man, hindi mo ta kita masugiran kon. Memorandum Circular 2026-038 implementing guidelines on bawat barangay makikinabang presidential assistance under socio-civic project o oh, ano medyo puro ang project lang nang bata. Mga ka-K5 do SCPF hay ano gali ra mga ka-K5 bo daya nga ano ra dayro pila ka mga legal basis itna sambitan karon nga project agro katuyuan takunta karagid makabulig gid ana sa aton karon nga mga kubos nga mga estudyante ang nasubuan ta makaron may mga allegation ta may mga ungat at barangay kagawad nga ag daya nga suno sa report ay igto ta may trabaho abroad sandala taro naka ano naka avail ta nano tara ay kasubo tara ag ara may iya karon nga grievance sa committee ro DILG nga pwede ka mo kapaabot reklamo oh. Kain pero kung sa taga barangay sa mga barangay kung ginsunod yun ano nyo ay rodaya nga memorandum circular abi kasi may guidelines siya eh wagid kamot problema may mga barangay tang smooth yun pero dagagan may mga barangay ta paresko Briones paresko daya sa ano rang barangay ron daya nga gin ano nga raho pares di karaya sa Kamaligan the although allegation pagatara pero kasubo tay balikan taron tanan ha ah, mati ka may basahon karo guidelines tapos at mga reminders standby mga ka-K5 alas 5:45 na 55 gali. 5 sa umaga.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kaya kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
3: Sakto.
2: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Mm-hmm. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Mm-hmm. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
3: Mm-hmm.
2: Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
3: simintoon sila mo.
2: Hindi na sila kagawa.
4: Hindi sila kagiyo.
2: Hindi kakaon.
3: Dumduman mo sa...
2: Paano sila magdamo?
3: Dumduman mo sa Marawi, Doc?
2: Oo.
3: Pwede yung CG lang Marawi? Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, naway kong kaon to? Luluya, paano ko pakadagan?
2: Ang muling ipikoy ko, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Blood yan.
3: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kaya sa antibiotics. Kapin pa ko na lang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
2: wala ubos ha?
3: O resitahan liwat. Why magyapong ka bakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan ka gid. Ikamatay mo gid na iya. So, no, diri sa study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3. D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakasmangabot ka.
1: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong gibalang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Ini siya klase yung nga natural defense arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Ang muna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D.
2: Ako naman sir boy, kablo ka nga puti ang lubi. Mag-unin no? Nga kablo ka nga puti ang lubi.
1: Uy ko kapi para sini.
2: Nagsulod na mag-usa akong utok ko. Kablo ka nga puti ang lubi because of lauric acid yapon.
1: Wow no.
2: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto. It's because sa bacteria. Sa your medical

0: payo.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Diprebio with BCO. So, wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: Diprebio,
2: ang D3.
0: Yung may BCO.
2: BCO,
0: yung may D3.
2: Diprebio,
0: health news.

0: balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balik sa ating mga balita. Oy, impunta alas 5 na tagaon na itong oras, mga ka-K5.
0: Balita K5 sa umaga.
1: Good morning, Anay. Kay Eleanor Placido. Tama, tama. K5 Mike. Usoy lang mo, itinadlawan agod. Labing-labing yagi. Hindi yun hidagahe, gro. Dayang akuring. Oo, tama. Abo, tama na, no. Ay, hindi tayo magsugod si Mrs. na kung maglabing-labing, kung at intrigo. Kinangan na mag-withdraw it, anang sweldo para. That's why withdrawal method, eh. Ma-withdraw ni Matwildo bago labing-labing. Gaho kon wa kat intrigo man ay wa tan. Hugat kat kinsina say paano kon ma-delay? Abo, ma-delay. Ma-delay mo tigday wong adlaw nga na. Eh. Another 2 days yung matiring pag masot king buot. Abo, masot. Mayad akaroon, mag-usoy kat inadlawan lang. Ano, abo, adlaw-adlaw man. Abo, adlaw-adlaw. Hindi pa man na madagahig kuring. Ho. Tama, abo, tama. Kago ay mandukuring to, nagaligid-ligid, atugog to, gitimbanan mo rin. Lorna Makidato, Rikampo, good morning K5 Michael, God bless po. Good morning and God bless. Sige, talakayin tagaling rondayang ano ha. Rondayang ano nga rin, dahil ginareklamo mga sa scholarship nga rin. Kasi may aton nga ginabuitan niya. Dali ang si K5 Baromi Kahilig. Sir Jack Socati Tirasona, good morning ha. Sige, sa aton makaroon niyo pag ililiba. K5 Baromi sa kampiyon nga mga balita.
0: K5 News FM Live Report.
1: Alas 5:02, agawan. Good morning K5 Baromi.
2: Yes, K5 Mike, good morning sa aton karang mga tagpagpati sa aton karang tipon ng mga balita. Kaya sa aton nga kalibo PNP Station, wapat ng tapukan, K5 Mike nga kitag nga natunga, itong tayo karang nga tricycle driver, atong tayo karang nga 50 mga rang sa 52 anyos karang babae, matapos na magkatuhaw, atong tayo karang aksidente, ikara mismo sa aton nga may tuting registrate kahapon, try ta hapon na K5 Mike, basi abis sa aton karang nga report, iya sa aton karang nga tinatapan, ang nasabitan karang nga biktima, ay nagabakay kung sa along di karon sa nasabitan karon nga karasada kay Michael ang nagtagbok pa imong kay Mike para mabakay kung dahil karang sang ka herbal karang nga kape apang ay accidented imong karang habungkuan samtang nakatabok sa rung dahil karon nga karasada nga kung sa sin ay matapos na mabungkuan rung dahil karang nga biktima ag giinformahan para na mismo karang ibanghod kay Michael ag pag-abot ko anak ibanghod mismo sa lugar ay medyo pasensya sa mga nagkaon ang nagkapamahaw ay nagsukat na rait sa dugo o rungday karang biktima kay Michael bangod sa grabe karang tama karang kung sana mismo karang gawas si 52-year-old na kay Mike ay mahuyang o tarapang gawas kara.
1: Oh, mas kaping kung daya nga wa kapag gugo exercise matod karan ay pandaran ma
2: buko na papakot sa todo mga kapatugatan no kapag ay magapok po sa mga kahoy kay Mike agot tama tama tama tama wakapapig ka exercise yo.
1: Oh.
2: Ang garoon niyang taon po huwag kapagpawas na nito po nito una trimo karang gawas at trimo karang ugat. So, sensitibo ka sa mga sangkiri ng mga bunggo-bunggo kay Pai Mike. So, yung mura ay isikita man nga ginaspundihan ko aton niya MBRMO kaya niya patan ko rin karang first aid at makarahay presente nga nakapunpain sa mga pribadang hospital. Iya sa akong nabanwa itatalibo. Kung driver mo sa Pai Mike matapos matabo o nasabitan nga aksidente, ay voluntaryo matayin mo karang nga nagbulig sa runday karang nga biktima ang ka nagbulig man sa pagdaya sa aton karang nga pribadong hospital. Wa pa man ita resulta kung ano gidman do posibleng nga disposisyon sa magtimbang karang nga partido to particular sa runday karang pamilya nga ratasan ka 50 anyos karang mabaye nga nabungguan kahapon kay Pai Michael. Dung kaso nga ra, iagapin doon sa aton karang nga traffic section ita Kalibo PNP Station. Sa dugang gihapon karang nga balita, sang ka 51 anyos man karang lalaki kay Michael ro nagpa-record man iya sa aton karang tatapan ita Kalibo PNP matapos imo karahay ginsakit man sa itong day karang tinuga man sa bangod yang sa day karang load nga kay Michael

0: tabo ronday karang insidente kara sa barangay Pakawsor iya sa Panoy ta kalibot kahapon mandat kay Michael na kung sa CN Basiman sa ronday karang report mga bandang alas 5 ng oras kara hapon nagpalud ronday karang biktima ray nga 51 year old sa sangka para kari karon nga ginapanagian ni alias Unin na kay Michael aga samtang nagawat ronday karang biktima itong ronday karang lord kay Michael ay nagtaoy mo ba, kumbaga ay nagtaoy mo it at advice ba, reminder sa nanday karang suspect. Angot sa anang karang load na kipay Michael, simpre ba siya nabuhay-buhay at ang kiri. At ba siya hindi malod, ang mga problema, ang medyo nagkwas ang kiri, nagtaoy ito nanday karang advice or reaction nanday karang biktima. Apang sa tunga, kung nanday karang anatabo nga rang paghamba ko biktima, nag-sental pa kipay Michael o anang asawa kung nanday karang suspect. Agad hamba kay Michael nga kung maisog ka mo, away mo no sa kalsada.
1: Uh-huh.
0: At yung sapat man, kung nagpurupok na rin ang pagpurupok, kay Michael asawa sa mga suspect ka ra. So, yung sapat man, kung dahil ka rin nga biktima, ngamaan ko no, porsinada mo. Aga dugang pakarang kay Michael, matapos ka rin nga gin, plaster, abin nga butang, at nasabitan ka rin nga biktima ng cellphone sa mga lugar, ay gulpit mo ka rin gintuwok, itong dahil ka rin suspect. Na ng porsyon ko anak ang uwo kay Pai Michael ang medyo lubaw-bahaw ito arang igo ka rin dahil siyempre sentido kita ag wakapripara ng dahil ka ng biktima pagkahay anang full blown ito dahil ka ng suspect ay kanagitaran sa igo huwag mo kalikaw kay Pai Michael ag matapos nga asigitas na karang paglinaway kay Pai Michael nakachan sa kontaron dahil ka ng biktima kay Pai Michael nga nakabuhi ito dahil dos por dos po ya. Ayampos kung taas kung dahil karang alimat sa suspect galing ay may mga tao man ano sa lugar kay Michael at sa nakarahay gin para kay Michael. So matapos kamatabo kung dahil karang insidente nagdangup nagato sa aton karang provincial hospital kung dahil karang biktima para nga naman pamedikal pero yan ba siya ni Mao nga mag-proceed anay iya sa aton karang kalibupin para magparecord kay Michael. Wapat kasugbo kung dahil nga rahang suspect kay kung i-refer na sa barangay o nakarang akasip kay Michael pero pati disposition pero atong karon nga Dalibo PNP Station. Sa dugang gihapon nga balita nangin madalagod man dupag survey it warat o arrest atong karon nga Dalibo PNP sa rinday karang speak na lang akusado nga ra na may kaso karang kay Mike nga attempted homicide kaya sa atong karon nga banwa ito kalikurang 25 anyos karang construction worker ay ginpunawagan ito dahil karang warrant o parens kahapon malang kay Mike ito na sa may sitio o sa may sitio talipapa barangay Buong sa walang karanta talipo kaya si Alias Rikara na taga ni Washington pero presente na kay Star yan sa Buong na talipo ay may kaso para agente sa homicide at may bensa karang 36 million pesos para sa nakarang temporary o parang na kahilwayan sa makara presente mo nakakulong iya sa atong karang lakap cell at sa Dalibo PNP dipindi kung makapiansar imo kay Pai Michael. Sa dugang gihapon nga balita kay Pai Mike ginapasakaan yung nagkalat na kaso nga direct assault upon an agent of person authority aga iga gininquest na kay Pai Mike at less of PNP kayang sangka 43 anyos karang suspitsado matapos nga at karang gin buno itong dahil karang Indian target parang dahil ka ng atong membro ita less of PNP samta nag-responde sa nagkakinatabo, sa nagkakatabo ka ng inaway, involved man, parang dahil ka ng suspitsado kay Pai Mike, natabo man na ka.
1: Agin buno na na-eat in dyan target ngayong hararo, oh, polis, medyo.
0: Ganyan, wala kagupad do, ito target, anat ang bala sa anak kay Pai Mike.
1: Ay, pero ro, kung sa mga ibang lugar, di mo ay tapos, di mo sa mga polis.
0: Oh, hambawon ta ang sumuko ta.
1: Oh, hambawon ta nga, ay, nabaril kong tama naman sa anang tuhod, ay dumungok, mga si dahit, inigo.
0: Oh.
1: Eh, mede bukod at makaroon doon mga pulis iya.
0: Bukod makaroon iya sa ato, no?
1: Ay, kung mga sa ibang lugar doon, mato, di ka panghugam ko, ting trapal, makaroon ko.
0: Nakapikapihan ko, ting mato dyan.
1: Ay, mabuot mga pulis iya sa ato.
0: Ay, nagkwant, abi kay Pai Michael, parang nagkuramintado, parang dahil karang suspitsado nga kay Pai Mike, matapos nga mag-elininong na sa barangay karugtog leso kay Pai Michael sa hapon, ay sa pag-ininom, ay siyempre, may anak mga kontraon kay Pai Michael sa anang kapag ininom, hindi naway mas na kaanang kainuman. Aga may mga tao ta kay Pai Michael nga nalagahid sa mga lugar. Siyempre kinubaan pero mga tao ay may nangiban si may kutsilyo may the target pa kang gina kapitan kita Michael aga gintawgan itong day karang pulis sa pag-abot ko aton karang aliso pinpe kin pakalma na ron day karang suspect kita Michael aga talagang sa pagpakalma kita Michael ay medyo aton ang pulis o anak karang gin balikan kita Michael at gin buno no may ganit sa anay ang karang baga sa
1: anina gintarang pulis
0: braso. Ininog gid ta si Michael Icon ray mong jan target ay mga 4-5 gansang agibuitan mo punta ay sang kagihapon nga maigo o anang katagom si Michael kung dai kay jan target agin buno so magana nakalikaw man anak kapit para man daton kada nga PNP aga anang bang abaga anang braso garo hatama kay Michael aga rondon dumugang para nakarang instant akunta nga imong ipasipay kunta al pakalmahon mga tayo lumon ay nagdugang pa tanang karang kaso so imo sigira karang gin gukot sa aton karang alakap sel agin impress kita Michael sa aton karon nga korte no aga bangod sa dai karang nga dari kasut apan agent impression of authority kita Michael rasabitan karon nga suspect estado kita Michael kita Mike mga initial nga mga balita report alin niya sa aton karang area ako si K5 Romy Kahilid para sa kampiyon niya balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Abo si Amat K5 Romy Kahilig datong mga balita ginatao kato ni D3 Bayo no Rogin Ibaro Kabasco git cold pressed extra virgin coconut oil ug vitamin D3 sa sang kasop gel capsule ro daywang ka mga sangkabi D3 Bayo no gobrat na paka importanteng papel sa pag control para ini magbaw sa cellulite cancer aga daya mga K5 ron klinika D3 Bayo hibukon nga mang ita manggaranon sa vitamin D3 ginapanami man kararong absorption it mga vitamin sa atong ginakaon agrong fat soluble nga bitamina nga sambilog sa nagapaw ng sangkap ay kinanganon para makobrat mabasog ang klaseng protina nga magsuporta sa atong immune system para kontrahon man do cancer mga K5. Mabakayron sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center yaron sa Refentor Building sa Osmania Avenue Caribo Aklan sa prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa aton karon nga ABL Sports Complex.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News.
1: Daya mga K5 nga anong araw. Rodaya makaron nga mga ayuda nga ginatao. Imbis kon konta nga makabulig nakakabulig matangani kon taw galing nagatugay tsanga especially pag abot sa kwarta. Mas kaping kon pamadyagan ita daya nga pilang ka mga pumuguyo hay medyo bukon baga tama. Oo. Dahil abo, tabing maaga maka, nagbisan pa paano nakagubot. Kaya ni nag-eskwela eh. Oo. Ama, ako 20 million, mabaho pa itang kwarta ron. 20 million mga K-5, kalisod, dani mo kitaon dun. Kasi ayun ka man ko sa Wilderes, Pilipinas. Yes, sa Pilipinas, kung may trabaho ka, agree mong ginakita, abing minimum, ay mabaho taro chansa. Oo. Nga, abo, para imong utang kasi imong tinipon. Sa kamahay ko mga baligya, sos Ginoo. 120 si Buyas. Oh, di ba ga? Ruguy ako, ruguy ang ni ko na 150. Kali ma ko ni usog ta kita dagaga karay kamahay ta kuguy a. Daya makaron mga K5 nagumpisa biro mga reklamo nga rada nang gina-report man ni kato sa tandem ito sa Negros. May ginreklamo man niya sa Briones 20,000 educational assistance no agin sabat matangan ni rat punong barangay nga si ano ra punong barangay Briones nga nagapanindugan ta nga ang kato na ni sakto mataranda hay mao man haraman no maigto man sa ano ra kamaligan batan. May una kuno karang nga may una according sa report nga mga bukon it deserving ay kunin mo karang tanawon sa interview kay Michelle Marañon, nagapati imong nga dayang 3 sa 5 benepisyaryo ay bukon it angay ag bagay nga makabaton dahil sa nang sitwasyon sa kabuhi. Gakip ka sa napili ay unga kuno itsang kabarangay kagawad Dios naloko na basahon ko guidelines sa maigmanghod nga nurse nga nagatrabaho sa abroad ang may sigakyan nagmanamit manrabagay. Pa, kung minato o dry, ay masubo. Tararon ay, pa, uwaong gidanan it, mas pobre, pakarakanda ina ay. Bangod ka ra, gusto masiro ni Marañon ko naman, gakip sa listahan doon nasambitan ng mga benepisyo nga, abo pat ang mas nagakinangaman at bulig. Tama ra ng statement ngayon. Nasiro niya, ulihing minuto, ginanon siro programa. Nga hindi, nga ni, what, naka-apply lo lang ka mga residente nga kwalipikado. May bilang barangay nga, kagawad man nga, nag-question man sa listahan. Ay, waman man na ginapamatian. Nga ni, According sa DAIA karon Executive Order number 2060-38 implementing guidelines on bawat barangay makikinabang presidential assistance under social civic project mga ka K5. Ay para ra sa mga kabaranggayan ngani. Oo ngani man may kabaranggayan ngani. Ay DAIA karon nga ano ra mga ka K5. DAIA karon nga katuyuan. Kasi do ano eh, DAIA nga pinaka purpose ita nasambitan karang project kay para gid mabuligan do aton nga mga pumuguyo. In line with the president commitment to empower local government units, strengthen grassroots governance and invest in the education and future of young Filipinos, the Office of the President launched the Bawat Barangay Makikinabang Program, BBMP, funded under Socio-Civic Project Funds. Ngani hay grassroots level do approach kara para sa edukasyon sa aton nga mainunga meaning sa mga kabaranggayan. Oh. Bawat barangay makikinabang program sa Financial Assistance Initiative for all barangay nationwide which claims equip local leaders the necessary resources to address the immediate needs of families and communities as well as frontline service delivery challenges. The program is also includes financial funds intended to help address college student attrition and support a vulnerable graduating student in completing their education. In short, bonyat barangay nga ni karo ginabuligan ni ginapabasko gid ana kara mga K5 bro ano ra. Pero DAIA karon nga mga estudyante nga hagos hindi makatapos nga ni dahil sa kapobrehan. Under the program, each barangay shall allocated 200,000 pesos to enable to provide scholarship to identify student beneficiaries and support the implementation of priority project mga ka K5. So meaning daywa mataot scholarship program sa limang ka mga unga agro barangay ma-identify it anda karon nga priority project sa halaga man nga tig 100,000 man do nag 100,000 man sa mga inunga. Oo, maron tagali ra. Through this initiative man, barangays are empowered to directly respond to local development needs by promoting educational opportunities by enabling more responsive, targeted and efficient community-based intervention. Meaning community-based intervention ay kung katon doon ay una gina sa komunidad ro ginapaabot ro bulig kung tama mga K5 at gobyerno. May mga mga K5 sa mga legal compliance na nakon o mga legal basis ay sa aton nga 1987's constitution provides that the state shall promote a just dynamic social order and social justice in all phases of national development thereby supporting programs that advance equitable access to opportunities, strengthen community welfare and uplift vulnerable sector through responsive government intervention. Agro Section 7, ita Presidential Decree 1869. Di kong pagbasahan ito, ikahaba ng mayan. Harap mga ka-K5, ano ro criteria? Oo. The financial assistance is 100,000 sa financial, sa DAIA karon nga identify development priorities at barangay. Ag 100,000 man para sa DAIA barangay scholar. Financial assistance amounting to 100,000 pesos shall be provided to 5 deserving outstanding economic future college student who shall each receive 20,000 pesos to help defray essential academic expense. Meaning makatabang-tabang man sa anda karon niya kinangano sa anang pag-eskwela, academic expense. Ano ro criteria? Eligibility of criteria. DAIA ang ginambang akong dapat ginsunod yata ra. Huwag ito siguro gireklamo man. Although ako gamba na tama agad reklamo, ag dapat nga ni Karara itong DILJ maghiwat at investigation siguro gagi. It's... DAIA kinangat at DAIA nga moto propo investigation or outright investigation, no? The barangay, through their respective committee on education, shall select. Gani hay committee on education sa it barangay, sa mga barangay officials, may committee on education kamo. Inyo galing committee ba karon? Do magpili it lima nga mga scholar. Gintalakay ko ra kasi pilaon do reklamo rin yung nabubuo nato noy. Aga gina ayas sa aton karang page niya ni nababasa niyo. Barangay through the respective committee of education. No. Incoming fourth-year student for school year 2026 and 2027, mga fourth-year student siya nga, from vulnerable household, meaning kat mga wa-uwa, gidro, no? At risk of dropping out, meaning hay kat dun niya medyo, hindi yung ginda katapos, medyo ma-drop out lang, from a family with no member who has completed tertiary education. Dun ginda dapat do i-priority kat dun nga, saan ang pamilya wa, gidat nakagraduate kunta.
2: Ita, KK5 sa umaga.
1: Haykon matod daro allegation nga rin na sa dayang ano ra sa dayang banwat batan nga unga pat barangay kagawad ang maigmanghod nga nar sa hiyara gagi haplak kagi may maigmanghod nga nar sa ani ay randa do ginausoy tagali sa dayang karang ano ay who has araw from a family with no member who has completed tertiary education. Resident of barangay concerned. Student is 5th year or 6th year may be eligible provided they are graduating in the school year 2026-2027. May una, matabi nga, may mga kurso at ang arang, pre sabi mana, architecture ka. Ay, kung amad doon, ay mga limang dagon taron tapos 2 years nga OJT, no? Nga ni pwede pa, tasanda. O, mga mauron siguro, gina-example ko nga. Nga, haram mga kaka-K5, oh. Release, haragon kita. Ara pa. In case there were no graduating student in the barangay, scholarship assistance may be granted to incoming third-year student or Technical Education and Skills Development Authority scholars. Kung wagong gitan, uwang-uwag gid kamot makita sa inyong barangay, abi man, kung ano ra nga qualified, no? Sa parte sa guidelines, mao usoy itaga-testa nga scholar. Abo pariyay, ro mga estudyante nga sa university qualified mata basta resident at barangay. Oh. Ara ho. Five beneficiaries for each barangay will receive 20,000 each to serve as finisher fund to ensure they graduate. Kay gabo pare pang buligid ang makatapos ang mga ka K5. Allowable expense ano ro pwedeng gamitan ng dakara. The scholarship assistance may be utilized by the beneficiary scholar for tuition and other school school fees, school supplies, transportation, meal allowance and other necessary education related expenses directly related to the completion of academic requirements. Kung amat doon ay may mga yearbook, basta magamit siyang basta parte sa edukasyon. Para pagid. Barangay must develop guidelines for funds release. Example, issuance of checks, scholar, cash basis, vouchers, and so in so forth. No? Ensuring compliance with existing government financial and auditing rules and regulations. Dapat gasunod kita sa auditing rules and regulations pag-release kara sa aton yung estudyante. To formalize these guidelines, the barangay shall issue a corresponding barangay resolution, mga ka-K5.
2: Balita K5 sa...
1: Ikong gisunod kung tanan daray. May allegation pa abiri nga ano ho daya nga ulihing minuto tama na gin anunsyo tagsabatan nga ra mat ulihing minuto last minute chat ara ho ay ko tanaw ni mo ay ko mo July pagin pagwa ro na sabitan nga rang memo circular id DILG ay wa tagin hamba ina kanyang mga inyong mga punong barangay ag said ako said karo mga barangay officials ay ro DILG wa taga Kugang ron. Oo agro mga local chief executive. Nga ni masubo tara kon arumang allegation nga ra magmatuod ay kasubo ta mga ka K5. Masubo tay syempre. Pero mga deserving student nga dapat kat pobre nga kinang makatapos dapat dato gid aratong tawan it. Priority. Ako wa ko gamba nga insakto agi do reklamo nga ra kasi tawan man nato sa nata benefit of the doubt today mga barangay officials. Ang pwede ka ron sanda kapaabot it reklamo ron dahil yung mga gusto mareklamo. Pwede ka mo kapaabot reklamo sa atong DILG. Kasi may mga DILG offices mandukada banwa.
2: Sa umaga.
1: Agon makahiwat masanat investigation regarding sa daya karon nga mga akusasyon nga ra mga ka-K5. Agon in fairness man, makasabat man ng mga barangay officials nga ra. E nanay, kung magbinatod, darang may mga... Kasi sa bilog, kat mga uwa-uwa, kat mga uwa gid at nakatapos it kolehiyo sa andang pamilya, o... Oh. Ay ko matuod ara nga may mga igto ta sa abroad nga igmanghod ng mga naka-graduate dahil da yung mga kurso ay tao kon ano karon mga decision da ILG. Talakay ko ra para mahayagan do aton nga tanan yung mga pumuguyo. Oh. Pero ibang barangay wa mata smooth matay. Ho ta reklamo. Eh. Dahil mga balita mga ka-K5, ginahatod ka ito ni DTX 500 ang ka-superior antioxidant supplement nga pong binipisyo para sa itong ikayong gawas. Nagapang epekto ginasukan ng oxidative stress sa ka-proseso kung sa sinag kasama do cellulite iti awas bangon sa sobra nga mga free radical sa mga molecules na nagataot premature aging at nagasari-saring mga masakit. Agi sa mataas ang antioxidant content, nakakabulig rong DTX 500 nga proteksyon ng do cellula para hindi ra masamad, nagiging healthier organ ng immune system. Maliban karon ng DTX 500 may potential man nga masuportahan do tao nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangon sa mataas ang antioxidant content, naganabar inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level parehong importante para sa kanto mga diabetes. At sa kabilugan ng DTX 500 wag amang nagabulig sa pagdetoxify kundi nagaserbing natural nga suporta para sa healthy metabolism, malimpyong agawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kaparehas ko diabetes mga ka-K5. But of course anong partner karon is vitamin C. Kailangan man do vitamin C nga naga Taot ka basog sa aton karon nga gawas mga ka-K5 pero manami rin kon alkaline which is makita nimo sa Mighty C mas pinabasog nga classic vitamin C protektador atong tuga nagkasukasuan ginapabasura aton nga resistensya ang nadugaan ng collagen production nga aton nga gawas partner DTX 500 mabaka sa klinika de alternatibo medicine and wellness center Defender Building Osmani Avenue Calibo Aklan yag gidiamong sa Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa aton nga ABL sports complex mga ka-K5 anyway sa aton makaroon nga pagpadayon text messages anaya. Text messages sa tama mag-usoy lang imo kay Fay Michael it inadlawan agud labi ah kay basa ko ra kay Elinor Placido kay ina sa datong nagpadagat mensahe nga tong anak ko nga bago imo maglabing-labing hay kinangan ana may withdrawal method baga ma withdraw ani mo sa sweldo bago magsugod si Mrs. na ayos pero withdrawal method eh kinangan may sweldo imong intrigo nagatiis tama na kita sang kinsina sumanon kon siyempre katokawan may intrigo after sweldo ay makon pag-usoy lang it inadlawan yung rong sweldo agud adlaw-adlaw man di mga good morning anay kay Sir Jackson kati tirasona good morning gido agkay ano ra no kay Ma'am Nancy Aguel Carpio ka ano good morning oh good morning kay Ristelin Aguirre Rotolo sir good morning ah Risustawa nito good morning gido kay Ampod Roselyn Silorio apod good morning to sa Singapore eh. Oh. Good morning ban kali kay ano ra kay Ampod Ralph yan oh. Ampod Ralph nasa Ochando good morning oh Basit tuog pa si Ampod Ralph Maray. Anay, kat, mga miron, anay, katwa pa kami katot mga asawa. Kaya Ampod Ralph Maray, aktibo, gindi mo sa mga simbahan niya. Ano nga ni Rana, gininran, anay, katokara sa barangay. Mga barangay, ito, wa pa, wa. Tayo mo kasi anong plano katokara? Pwede man napon, siguro makasugod man ako sa barangay, sang birhin ni Rana. Ito, makon kimo. Oh, good morning, anay, ha. Agay Ma'am Leia ag Boy Regalado Ma'am Sir good morning kay Nay Nancy ag Reynaldo Salazar good morning mga ka K5 dugan aton nga mga balita makaon na hawag daro punong barangay Itbanwa ita Kalibo ay very alarming tama na rayro pag describe gara ni punong barangay Neil Candelaria sa nga inabong nga kaso it dengue oh. Ay ginamot na nakarang umabot it 43 daro kaso dengue ya sa Banwa it Kalibo halin it Enero sa September 9 2026 mas mataas da kumpara kung nagtaliwan niya dagon ay ta kun ano rogin obra taga sanitation kani karay sanday yata karar in charge sa dengue mga ka K5 ay o manabi kita it na bubugid ang mga informasyon kung ano mga preventive measures nanday harago tagali oo 43 gut ha ang may nabato na kung informasyon may kung may namatay nga tong king unga nga tong yes kalibog eskwela sa dengue nang narukaso it barangay Andagaw nga may siyam istansya nga may wago buswang pito aga may una pa sa iba karon posible nga mga barangay ka may kang tanan kara nagubraon sa nakarot action kung sa sin may misting activities sa partit Uyuturong aga Kalibo Pilot Elementary School oh ani gina inganyo man makaron mga ka K5 republiko nga maglimpyo kamo sa palibot o hindi naton tanan igsalig sa gobyerno wa ay siyempre maglimpyo kita sa aton mismo ang palibot ay ro lamok nga ray deadly aro dayng dengue mga K5 ay guwat at buong kasi ano nga paracetamol yung mga kina maiihi mong do virus eh dapat may fluid yung permi paimnon yung paimnon itubi mga K5 nga ni ka mga gina ano ra dayang ginagagnacho taro unga mga K5 pabalik-balik ruwag nat kasi sintomas doon imaw eh sintomas doon itdaya ka rin yung dengue pa uman-uman ka rin nga gagnat ay inyo utanang ipakonsulta sa doktor ayaw kong pag-agyan. Halimbawa, mga 3 days pa, uman-uman, dagag na tayo. Pakonsulta sa doktor, hindi yun, nag-agyan ang mga kuwanan pa. Ginahambaw na ay ato man ang paulian sa itlog. Ano ma akong sa itlog, ng itlog na ulian, ano? Ay, ginagamit gali sa pagtanaw kong itlog. Ano? Ay, basi yung hambaw ng hamugo, itkagag. Magapit pa, abim ako, November nga raag, hamugo man, kagag. Daga ka man na it mga pitong bilog man ng danggit ng mga pagadpagad man ng ano ag mga limango man ng bayin nga ano tinta man ng magagkit man ng ano ay ako lang man na bahala to naluko na danggit di pwede ro lapu-lapu abe awa man na eh. Nagubat man na ro kagagan kong kumaon ay gali ay pag dengue test ay positive ta oh ay di daya mga K5 nga naluko tari mong alimango nga tong pitong bilog mga danggit nga to oh. Manay dagon lata sa doktor gagi. Parang masayran ay rodo dengue mga K5 ay ka lisod ana oh. Kasi may padumdum nato yung municipal health office ka ni. Ro dengue hay ano ay dayang ani mo mga K5 deadly ah. O nga ni ron aton baga nga gusto ka rang ano ipaabot kinyo nga dapat hay aton mga unga tan-awon na monitoron baga ro ano ra. Daya karang andang sitwasyon maginaugag nat yagnat nga ron. Ag hindi pagpainot ibang buong kundi ro gina ano ang karon nanda gina painom at anak ron hay ano ra dayang paracetamol mga ka K5. Sige, sa atin karoon niya pag panumbalik. Doon natin yung mga balita. Alas 5.30 na tagahon na itong oras. Mabalik kita. Balikan kayo mga mensahe tapos mga reminders. Standby.
2: Balitang K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan. 94.5 K5 News FM. News FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
3: Nagaburo na ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold.

0: Moisture Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

antioxidant, gakaangay sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, mataas balak ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa likas, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Sakit din na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
4: You're listening to 94.5.
5: 94.5.
4: K5 News FM.
5: K5 News FM.
6: Alas 5.34, tagahon na itong oras, mga ka-K5, sa ating kapag ililiba. Daliyang ha, daliyang harawan. Ay buong tanong mga balita sa Newsroom Department, balita national, 96.38% nga tawag sa Unified 911 na respondyan sa sugod 5 minuto. Aga, DLG Secretary Rimulya ginrekomenda nga ibalik ro SK AIDS eligibility sa 15 hasta 19 anos. Kampiyon niya balita, K5. Teresa, good morning.
7: Nakabaton rong Unified 911 ituna sa 86,614 ka mga tawag sa suod isang dagon kung siin 96.38% rong narespondihan sa suod lamang itlima ka minuto nga benchmark. Matandaan nga una gon gaginlun sa rong Unified 911 kung siin sa Bato Raya sa flagship program it Department of the Interior and Local Government kung DILG sa idagom it liderato ni Secretary John Vic Rimulya. Nasa Yorani Magalina Agosto 1 na kataliwan ni dagon hasta Agosto 31 makaroon ni dagon rong Unified 911 kay naka-record it masobra 400,000 ka mga emergency service calls una man sa 26.74% nga legitimate calls agro na bilin nga tawag kay naka-categorize nga prank call samtang ro iba nga tawag kay nagakinahangan man it iba nga mga handling. Sa pihak na bahin, ginarekomendar man ni Department of the Interior and Local Government Secretary John V. Rimulya na ibalik sa 15 hasta 19-year-old rong age eligibility para sa isa ka kasangguniang kabataan. Payag ni Rimulya, bukod it insakto, nga rong mga nagapungko ay nagaedad 28 hasta 29-year-old. Bangod masami sigon nga may una unsang daraya nga asawa o kung may mga trabaho, ginpunto ni Rimulya nga mas mayad kung rong isa ka kasangguniang kabataan ay nagaedad 15 hasta 19 anyos agun yung masiguro na sandara ay nagatinira sa andang mga komunidad. Balita magalin sa K5 News Center. Hatod gato ni DDX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton na makalikaw sa oxidative stress sa sakit ni cancer diabetes at mag-regulate sa ito yung blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial at antifungal specialist. Ako si ka K5 Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo,
6: K5 News FM. Abos si Amat, K5 Teresa, sa kampiyon ng mga balita. Sa ilo sa balitang abroad, anong rupatay 129 ro ginamaduga sa nagunod karon nga ferry sa Indonesia. Aga President Ram gininyo si Zelensky nga punon ro pag-atake sa diesel refinery it Russia. Kampiyon niya balita, K5 Rio, good morning.
8: Padayon ro operasyon it mga otoridad matapos nga magunod rong barko nga Virgo Transport 8 sa Java Sea ko adlaw karang Domingo. Suna sa Basarnas rong National Search and Rescue Agency it Indonesia may kabilugan nga 243 ka mga tawo rong sakay it barko. Sa makaron ay 108 ka mga pasahero rong na-rescue. Anom rong kumpirmado nga patay ag 129 rong padayon nga missing. Nasayuran nga paagto sa Banjarmasin rong nasambit nga ferry halin sa Surabaya. Tagin subgang raya it magaing nga tiyempo ag magagko nga mga bagod nga may katason nga 2.5 meters. Rason nga dagayon rayang gumugdang. Suno sa mga nakaguwas, madasig nga nagpanik rong mga tawo samta nagaagawan it life jacket bago dagayon nga naghunod rong barko. Nagagamit yon sa makaron rong otoridad it mga helicopter ag iba pang mga barko it Navy para usuyon rong mga biktima nga nagapabilin nga missing. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, ginayo ni US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga pundohon gon rong drone strike sa mga diesel infrastructure ag oil refinery it Russia. Russia. Sulo kay Trump rong mga pag-atake nagadagay at grabing kakuwangan sa supply at nagapataan sa presyo at petrolyo sa bilog ng kalibutan. Kagakipuan rong pag-abot at masobra $6 kada galon at diesel sa Amerika. Ginpunto ni Trump nga hilway nga mag-atake rong Ukraine sa ibang military target sa Russia pero indigang rong mga pasilidad at diesel bangod sa epekto kara sa world market. Sapya kara nagpanindugan ng Ukraine nga litimong target ro mga refinery bangod raya ro nagapundo sa makinarya sa gera ni Vladimir Putin. Nasayuran nga rong Russia hirong ikaywang pinakamabaho nga exporter it diesel sa bilog nga kalibutan. Balita alin sa K5 News Center hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit nga cancer, diabetes, ag nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka K5 Rio ko para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
6: Inyo na ba din ako, dudaya karon yung mga balita, alin sa aton karon yung newsroom department, mga ka-K5, bung sagamat kay K5 Rio Trico. Agdo ka natin yung mga text, Mr. Jess. Bawasan natin, wapa man kay K5, kumusta no? Jack Pilaes, good morning! Ag kay Boyet, ag sa mga kids, good morning gid daw. Kay Qualis Concepcion, no? Good morning, nasa Banorat Balete man eh. Si Nini Jacqueline Pilaes nga right, kasuman da gin, ano, lawaan yung Washington ba yun? No? Kasuman, tama. Jason Natabio, good morning K5, Mike watching from Mamba Madalag, good morning gid daw. Sa Dayang Terminal, it kalibon yung Washington Terminal, no? Sa mga kaibahan karan ni Paring Saldi Domingo. Great mo gid kami iya sa New Washington Multicab Terminal sa Danny Pastrana at si Brian Braganza at si Ella Ricampo at si Junjun at si Leo. Good morning gid. Good morning na kinyo ha. Dahil yung mga driver ga pinamati ka ito. No? Ay nami matara ayaw ang ninyo pagpuna gid. Mayan nga may hugagan man do pa sayo. Kung nama tabi ay puno-puno utang nga rondo mga jeep nga rakon amata. May experience na akong sakay sa jeep ay. Pero kung doktor matahay, si ibutan patat bangko sa tunga ay. May gunta kung mga mahumot matara ibutang sing printi ay. Kung amata ngayon ay. Bukod at mahumot ay ah. Linabot ako mo. One time ko may unang mag-ina ba. Sakay sa multicab. Oo. Ay, daiba man na kami to. Ay, adios man na. Ambay ko, conductor man na nang. Ay, kuan lata. So, sa bilog lata man na pwede makasakay ka ra. Ay, Romed, siguro man na ka ra nang ikaw lang ro sumakay. Tapos man na, ay, bukod man gid ring, ikaw man na nang sumakay agi. Tapos man na, sa baka lang ring unga. Inakig, tara nanay. Kabatas man na, pasakyo mo ako sa multicab. Ra, unga, sa baka. Hindi, ambay conductor. Sakay ka, ag sa baka ring unga. Ay, hindi taman ako magsugod. Pasakay mo tara unga, sa baka ko. Pwede man na nang sa baka lang imaw. Ay, hindi taman na pwede. Ay, may pamasahe kami. Pasakay mo sa baka. Eh, ang gusto nga bagon, ambay na, papungko asing hita. Nata, mayad, ay klaro. Ay, mag utara kakig ka nanay pa mga kabatas. Pasakay mo tara unga sa baka. Ayos tayo, no? Ka, nanguutang pa man na kami pamasahe, agad may pang pamasahe. Tapos ako gating pasakyo, naging unga ibutang sa baka. Ang bago matabi ko, conductor, pwede man na nang, ay, sakay ka lang, tapos yung unga sa baka lang. Siyempre, matod, pamatian mo ta, sa baka mo, tapos ako. Dugan natin yung mga balita, mga ka-K5. Sa mga gusto nga mag-join no sa rondayang mga ka-K5 daya karon nga search para sa daya nga binibini ng Kalibo Ati-Atihan 2027 sa pag-abuton nga September 26 tagali K5 JR da aga 26 1 PM to 5 PM ag September 27 8 AM to 6 PM may screening nga pag-obrahan di kara sa 4th floor itabag o new building sa Magsaysay Park yes Banwit Kalibo. Senior, pwede mag-entra. Gapangidaron it 16 to 28 years old. Single, dapat 5'4 da ng kataason. Pwede ito, siguro. Ang nagagang na ito. Yan, datong K5 kumusan. Line number 7, K5 from Visayas. Good morning.
9: Ibig kasi ka K5 Reyes Peha Umalay, ka K5 Christian Hagurin. Kamusta hunta isa-isa ang aton mga ka K5 sa palibot sang Western Visayas. Unahon tang pinakagwapo. Bodo, puro tanang gatanga pag silingko nga gwapo ba? Puro tanan gayuhong. Sino ang pinakagwapo man? Unahon ta, K5 Mother Station aton sa Bacolod. K5 Kamusta signal tada kag K5 Babes Gantalaw kag K5 Robert Pacardo? Good morning sa inyo.
10: Maayong aga, kampiyon ng signal. Kabay pa nga, nakahalo ka na sa puno kabalitik, matibaguhan nga daan. Subong ya, first time mo, papang Christian.
11: Paghambal mo nga gwapo, nagtanga ko kag tanawon ka. Kaysa ang una kong kita sa imo, daw gwapo lang. Subong ya, puwerte na gid.
10: Puwerte
11: na gid.
10: Kampiyon signal mo niya sa siyudad sa Bacolod, Iloilo. Back to you, Sir Christian.
9: Salamat. Daw may dalo, hindi ko na nga pasalubong magpabakulod ko mo.
11: Gusto.
9: Sailo kita. Kamusta unta naman ng K5 Kalibo? K5 Kalibo, pagkay ka K5 Michael Celorio. Good morning, ka K5 Kalibo. Kamusta?
6: Good morning, K5 Mr. Visayas, Negros Island Region, Kagililo, K5 Christian, Bao, kagwapo ni K5 Christian daw si Aldin Richard. Si Aldin Richard daw sa hindi pa si Aldin eh, pero ikaw daw si Aldin again. Gwapo ang
9: nakadite. Dimple na lang ang kulang ka K5, Michael.
6: Oo, si Aldin daw sa hindi pa si Aldin eh. Nakadite X Gofimix na ako kag nakaditri bayo. Kampiyon ng signal, balik sa imo, Lilo.
9: Tingala ko man mas gwapo ka pa sa akin, kinakapangapi ka na galay. Duwan ang utang ko. Kadto ko sa Bacolod, may sumpa sa lubong. Kadto ko sa Kalibo, sa Ati-Atihan, sa January, pa sa lubong naman. Pailo ta sa K5 naton sa Radyo Tagbuwan ay K5 News FM Pilar Capiz. Ka K5 Jobert Lago, good morning!
12: Good morning! Good morning sa ating mga Sir Christian, kay sa mga guha naton sa K5 News FM Philippines. Sa hindi man ko na nabuyagan ang mag-umong upod, no, Sir Christian. Welcome sa team sa K5 News FM. Ang sitwasyon sa sunod sa oras sa provinsya sa Capiz, Makanay Kanay, aga pa naka-mighty sina, DTX Coffee Peaks pa. Itong signal sa inyo, back to you, Sir Christian.
9: Salamat! Ka K5 Jobert Lago. Last but not the least, atong ka K5 sa Antique, sa K5 Melmar de la Cruz, at ka K5 Nestor Napalinga. Kamusta ka mo dyan sa Antique?
6: Good morning ka K5 Christian. Welcome sa grupo sa Balitang K5 sa umaga. May nag-comment siya ka K5 Christian, nagapamangkot kong single ka pa kuno. Pero nami amon dyan chimpo, mainit, kag nakapuro pa nga pirin kami kang DTX Coffee Mix. May chimpo ka o lagawi man kami dyan sa Antique. Kaya balik ka nimo, Iloilo.
9: Salamat na ka K5 Antique, ka K5 Antique, ka K5 Melba de la Cruz, ka K5 Nestor na Napalinga. Sa pamangkot ko na single pa, may sidecar na. Feeder kabiyahe. Salamat gid sa mainit kapag gabi-abi sa akon dyan sa K5 News FM Iloilo. Damo utang ko ba? Isa, dua, tatlo, apat, lima, anum.
11: Tandaan na muna.
9: Dos, tuwa lang ang shieldo ko sa pampasalubong sa inyo. Aw. Ano, abi ka ngayon kapag naburuwa ang gabinuteng? Kulong yung tsakto ang banyo. Karoon lang kung masugid sa ngamon din ang mga balita sa Iloilo. Unahon ko, anay, ang pinakaginapabugal yung nga balita, Bacolod, ready na ka mo sa inyong isugid sa amon din.
10: Kung sa ready, kaya Sir Christian, ang pila ka mga balita na mo din sa siyudad sa Bacolod, mga kaki five, ini may angot sa ginapatigayon nga pasundayag balas ang kapulisanta. Wala liwan nga ginpasidunggan man ang atong sininga CEO si Dr. Ramil Oy. Mga kakifay, ba? Nagapila ka mga ining mga aktibidad nga ginpatigayon diri sa may bahayin sang dako nga mall diri sa syudad sang Bacolod. Ining programa kag ining pag pasundayag sa mga kapulisan ginapangunahan sang atong sininga BCPO Director pinaagi sa kaya Police Colonel Eugene Rebadomia, mga kaki five, nang hindi napit ang atong sininga ang bisita ang atong sininga CEO Dr. Ramil Oy, ang CEO sang K5 News FM Philippines kag Clinica de Alternativo Medicina, konsa din isa siya sa mga ginpasinunggan sang BCPO. Nagtambong man sa mga aktibidades ang pila ka mga city officials kag stakeholders kag kapulisan sa Bacolod City Police Office.
11: Nga, mo din daw, hindi gini mapabugal pag itya balita kay perte nga pangabudlay sining makawat, no? Daw hindi nyo gini pag-iilugon. Kay ining lalaki, nadakpan nga ba perte pangabudlay na yung pangawat. So hindi basta-basta ang pangawat sumong, no? Buwis buhay, at the same time, grabing pangabudlay. Kay nga, ang iya ginakawat, relings. Kag hindi lang nga ginabit-bit niya, kundi inalagari niya pa. Wow, grabing pangabudlay sining kawatan. Oo. So, nadakpan ini siya nga nagapanglagari sang relings diri sa siyudad sang Bacolod, ilabi na gidra sa Taytay sa may Parish of San Antonio Abad. Kag nadakpan ni siya nga nagapanglagari gid baw na recover man ang mga kagamitan niya kag subong priso kag ginpasakaan sang kaso nga theft mga kakipay.
10: May okay na talopang dan nila kadugay-dugay na nandang dinimo nila do na, nagkalaubos na ganida pila lang pilang nahot na nang bilin mo pa na na-discoverihan. At least nadakpa na ang kawatan.
11: Basi isunod dyan ni Riling sa balasang prisuhan kang malagyo naman.
10: Aman ang mga balita na mundire sa sunod sa Bacolod. Back to you, Iloilo, Sir Christian.
9: Lamat mga ka-K5 daton sa Bacolod K5 News FM. Idol ko, gamay pa ko, batian yun na ning K5 Babes Gantalao, K5 Robert Pacardo. Makarelate kami na sa kawatan. Ay isang railings, ramon din nga esplanad, naubos man din iba ng mga salsalon. Ginimo na lang ni simento, ganyan sa bong, parang hindi na malagari, ay hindi na mapakilo. Sa ilo kita sa K5 News FM Kalibo, sa K5 Michael Celorio, anong balita dala sa Kalibo kag sa Aklan?
6: Sa mga balita sa Kalibo, sa bilog ng probinsya Aklan, isa man kalalaki agin filean sang kaso sang Leso PNP matapos nga nagwala ni si mga K5. Kaga ginrespondian sang kapulisan, imbis ani nga magkalma siya kami nakita nga pulis, ginhana niya nga bunon sang indian target ang pulis. Ginfilean siya sang kaso mga K5 ang nasambitan nga suspect. Samtang duga nato niya balita, educational assistance bilang tig 20,000, may nagareklamo naman di sa banwasang Batan kay Suno sa aligasyon, lakip sa napili, anak sang barangay kagawad, kag ang may utod ini nga nagatrabaho sa abroad, kag manami ang ila balay kag may salakyan pa. O kay ginareklamo ini mga K5 kay ulihin ako no, nagpaguwa sang listahan, ang pag-anunsyo, I mean, sang punong barangay, that's why nga wala nakaplang ibang kwalipikado. Kag sa mga gusto nga mag-join, galing Kalibo lang ni, maghahiwat kami sang screening para sa binibining Kalibo at iatihan, 2027 mga K5. Single gi dapat ang mag-join. Para ini sa atiatihan na 2027, sa January, kadto ka mo di kaya ako bahala sa inyo. Balik tayo mo, Ililo.
9: Salamat sa K5 Michael Celorio sa K5 News FM Kalibo. Hindi ko na mag-intra pero makanto lang ko siguro. Problema na sa Tagtagana, isang 100,000 para sa mga beneficiary ng mga incoming fourth year students. Problema sa bilog ng Pilipinas sa K5 Michael. Tayluhanta ang K5 News FM Capiz Radyo Tagbuana sa pilar ka K5 Jobert Lago. Kamusta da ang mga balita sa probinsya sa Capiz?
13: Good morning once again, Sir Christian. Sa itong mga kaupdanan, may nag-message sa lahat ng mga taga K5 News FM ngayong umaga ay mga gwapo. Mga pugito, ha? Mga nagapangunang balita din sa amon sa probinsya sa Capiz. Kahapon gintratar sa sanggunyang panalawigan ang reklamo sa mga taga-banwasang Hamindan, particularly ang aton miyembro sang Panay Bukidnon sa mga katapos sang Philippine Army sa 3rd Infantry Division. Bangod sa pagpamigos kag paghugot sa ila ang paghulag sa miyembro sang mga Panay Bukidnon, ini matapos nga ginkonpiskar ang kapin 50 sakos nga bugas ang pag-impound sa mga motorsiklo sang aton sini nga mga pumuloy. Bangod nga ang Philippine Army gindeputize nga taga pamalakad sang aton sini nga LTO, kalakip man gindeputize sang DNR. sa reklamo gigin sumiter sa sangunyang panalawigan mga ka-K5 sa talatapan ni Board Member RD Bilia nga mong chairman sa Committee on Human Rights, Justice and Indigenous People kintalakay ang nasambit nga reklamo. Nagsambong si Lieutenant Colonel Heriberto Sangalan II sa Philippine Army kag iya sa mga kaopdanan agud sabton ang ini karon nga pagpamigos nga ginareklamo sa aton sini mga miyembro sang Indigenous People sa Banwa sang Hamindan. Ugap pa mga balita kahapon nga adlaw nangin madelagon ang ginpatigayon sa ato sa ning provincial government kag national government mga ka-K5 ining paghatag sang handog ng pangulo serbisyong tapat para sa lahat mga ka-K5. Gintambungan ini sang representante sa ato sa ning national government ni Attorney Lea Tamadra Aminto Minto agod nga magpatigayon no ining activities kahapon si Attorney Lea ini siya ang representante sang National Amnesty Commission commissioner ini mga ka-K5 dito ginpatigayon ang mga nagkalain nga serbisyo para sa aton sining mga pumuluyo diri sa probinsya sang Capiz sa ginuptan ni Governor Fridinil Otto Castro. Aring lada ka pamuna balita diri sa Capiz
6: mga ka-K5 inyo para niya batian do kabilugan niya mga balita sa Western Visayas aga sa Negros Island Region. Mga ka-K5, bukod niya sigama sa ating karon yung mga sisters station, no? Ag sa ating kapag ililiba, well, last na nga na kita di karahin. Aga guman kita mga ka-K5, ba? Kabay pang nakataokot mga balita, informasyon, makaroon kinyo nga adlaw. Ag kasabas pagkatod mga balita, balitang police, no? Si K5, Romy Kahilig. Sa ating yung technical and engineering department, K5, JR Unayan. Ag sa news from department, K5, Rio Trico, balitang abroad. Ag balita, National K5, Teresa Igid. Sa kanya kami stage manager, Ma'am Gloria Villas Manio. Ag sa among CEO, kay Doc Ramil Oy. Sa gihapon mga K5, ako si K5 Michael Silorio sa Kampiyon, yung serbisyo publiko galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
14: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
15: Ako si Herminia Titong, 53.
16: Pila ang imo blood sugar sa una?
15: Sobra 300.
16: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
15: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
16: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
15: Oo.
16: Ano nakadugay ka naginom?
15: Mga sobra na isa kabulan.
16: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
15: Oo.
16: Anong resulta? Pila na?
15: Sobra na lang 100.
14: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
17: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat? And what do we mean by the word visceral fat? Kaupod ti sinasunod nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Dr. Ramil?
18: Kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na-discuss naton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs.
17: Mm-hmm.
18: Especially itong kuan, fatty liver.
17: Oo!
18: Pero kung naka-DTX 500 kag MITC, kaya na siya kontrolon.
17: Mm.
18: Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
17: Grabe, no?
18: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka.
17: Mm.
18: Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
17: Ano na, Doc? Tofi?
18: Tofi means thin outside, fat inside.
17: Ay?
18: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
17: Mm-hmm.
18: Ang problema, Sir GP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
17: Oh.
18: Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI.
17: Ay.
18: Amo ni ka importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 MITC or PureC. Bangod sa DTX 500 kag MITC or PureC, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
17: Mm, correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kaiban pang parte sang lawas.
18: Ang problema, abi Sir GP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kung nga nga kung may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo na ang dapat nga adlaw-adlaw gid. Pirmi na mo diri ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent. Siling na sa pagtuon sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Diri sa Pilipinas, isa sa mga nadiskubrehan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag MyTC or Pure C, Sir GP. Yes. Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammation.
19: DTX 500. Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Caban, Calancito.
20: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
19: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilo.

0: TTX 500.
1: According to research, ang visceral fat Dukramil is about 10% of all body fat.
2: Mm.
1: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
2: Mm.
1: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
2: Nga mo nang kadelikado. Mm. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan lang nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man naka DTX 500 ka.
1: Pusto.
2: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobra ang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
1: Correct.
2: Simple lamang solusyon sa diabetes ah. Di managani permi na tumbalik-balik DTX 500, may TC, dako ginaya makabulik. Problema sa insulin, DTX 500 gapon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function, masiling gamimik, ginasunod
1: niya.
2: Oh, ginakopya niya, no? Ang function sang insulin gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa

0: ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Headlines. Para sa ato niya mga headlines sa Balita Lokal.
0: Balita Lokal.
1: Gagaki nga nagsuko sa personnel ita Lezo PNP. Ginpasakaan itkaso.
2: Udang headlines, Balita Lokal. DFP nagpaandam sa mga nagabakay dekorasyon para sa Pasko.
1: Ang headline sa aton niya Balita Lokal. Kaso it dengue sa Banwa it Kalibo nagtaas makaron nga dagon.
2: Tang residente sa Batan ginpunarong pagpili it mga benepisyaryo sa 20,000 nga educational assistance.
0: Balita Regional.
1: Headline sa aton niya Balita Regional. Gagaki nga may 15 ka mga buno nagkakaagnasyon tagmasapuan sa suod itana karanga payaga sa Lawaan Antique.
2: Balita Regional, mga custodial personnel sa Western Visayas, Sigari Orient, patapos nga may makapagagiw nga preso sa probinsya at Iloilo sunod sa Pro 6.
0: Balita National.
1: Headline sa ato niya Balita National. Martin Romualdez sa ginsaylogon sa Quezon City Jail sa payatas.
2: Sa balitang national, 16 ka mga election-related incidents na ilista sa BARM elections.
1: Headline sa ato niya Balita International. Sagakyan it mga migrante nagugdang sa Greece sa sambilog patay, 25 rumising.
2: Ang magapnagon nga protesta ginkasa sa Syria bangod sa pagtaas sa presyo ay petrolyo.
0: Balitang negosyo.
1: Headline sa ato niya Balita sa patagit negosyo. Big time oil price hike igapatuman makaron nga agahon na Setyembre 15.
2: Balita sa negosyo, 12% nga VAT sa system loss charge ginkakasko on it BIR.
0: Balita Sports.
1: Headline sa ato niya Balita sa patagit hinampang. Gilas Pilipinas na dugaan yon it paggaom nga makabuo it gold medal sa Asian Games matapos tambakan ni China it 44 puntos.
2: Balita sa hinampang, Alexander Zverev na buurong kampiyonato sa men's singles at US Open.
0: Balita Entertainment.

0: Headline sa ato nga balitang showbiz, Bella Padilla ug Martin Tan inkompirmaro wagong buwan nga relasyon.
1: Sa balitang showbiz, Celine Dion emosyonal sa uman nga pagbalik sa concert stage.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
2: TTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:07 ron aton nga oras. Mga ka-K5 nyo nabati ano nga panguna nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, MyTC at DTX Coffee Me. May dahil nga agahon na Banway Takalibo. May dahil nga agahon na Probinsya Itaclan. Good morning, Western Visayas. Alok na makaroon ita Martes. Betsa 15 sa buwan it Setyembre, dagun 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kaverin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Rio Trico.
1: Si ka-K5, Regilin Tornino.
0: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lukal.
2: Balita lukal.
0: Nakataga na nga i-remit sa Aklan Rehabilitation Center ang 43 anyos nga gagaki. Matapos ka nga pasakaan ni kaso nga direct assault upon an agent of or of a person in authority. Ita Leso PNP, kahapon karang adlaw it Lunes at hapon Setyembre 14. Dunos sa impormasyon nga nabuo K5 News Team, hilong ag nagwala rong sospek ka adlaw kara ita Domingo it hapon sa Karugdog Leso. Rason karang atawagan ita pulisa. Pag-abot sigon sa lugar it mga tawuhan it Leso PNP. Sabay lo nga kumalma ag magpamati sa otoridad, ay ginhana pa karang nga bunon gamit rong balay it Indian Target rong sangka pulis nga nagresponde nga maswerte nga daplis gamang rong naigo karasaan nga braso. Nasa yuran nga may inuman sa lugar aga kapamilya man rong nakaaway kara tag natabo rong insidente. Sa makaroon ay presente rin nakakulong sa lockup cell at Leso Municipal Police Station ng sospek ag nakatagan ng isugod sa nabanggit karang nga pasilidad sa oras nga makompleto rong nagakaigo karang mga proseso.
1: Ang dugang pang detalye at balita lokal, nagpaandam sa publiko ng Bureau of Fire Protection ni Washington sa pagbakag at paggamit at Christmas light samtang nagailapit rong Pasko agud malikawan ng posible nga sunog. Sunog kay FO3 Enrico na may dapat pilion rong mga Christmas lights nga di kalidad ag may ICC sticker o kon may DTI approval bilang kasiguruhan nga magwas sa rong paggamit kara. Nagpanamduman si Namay nga importante nung pagdahan sa paggamit it mga Christmas lights. Mangudugaban ay ginapabilin rayang nga nakasindi sa gabi nga posible nga mangin piligro kung may deperensya rong mga kable o kung connection. Pandamit BFP rong simple nga pagdahan at pagsunod sa mga safety measures ay makabulig para malikawan rong nasambit nga sunog.
0: Samtang sa piyakabahin na dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal. Very alarming makarakong gin-describe ni poblasyon na Kalibo, punong barangay Neil Candelario rong madasig nga pag-inabo karait dengue cases sa Banwa karaita Kalibo. Sa interview K5 News Team sa opisyal, ginpahayag karang nga nag-abot yon sa 43 rong kaso it dengue sa Banwa. Halinko buwan karait Enero hasta Setyembre 9. Makaroon nga dagon nga mas mataas kumpara kung nagtaliwan karang nga dagon. Nagpanguna sa may pinakamaabo karang nga kaso rong barangay Andagaw nga may Siam, istansya nga may Wago, ag Nyubuswa nga may Pito. Agro na bilin karahay halin sa sa nagkasari-sari karang mga barangay ita Kalibo. Angot kara naghimoon sigon it aksyon rong lokal nga pamunuan na ag nagpatigayon at mga missing activities sa party karat Uyotorong Street ag Kalibo Pilot Elementary School. Gininganyo man kararo publiko nga ugalion nga maglimpyo sa palibot para malikawan ro pag inabo ita namok nga nagadaga ita dengue virus.
1: Ang pang detalye at balita lokal, ginpuna isang karesidente at barangay Kamaligan sa Banwa Itbatan rong pagpilit mga benepesyaryo sa tig 20,000 pesos ng educational assistance sa idagamit PBBM bawat barangay makikinabang program. Sa kay Michelle Marañon, tatlo sa lima ka mga benepisyaryo ng bukon sigon ni taga kadapat bangod sa maayos nga kahimtangan ni tandang kabuhi. Kalkip sigon sa mga nailistarong unga, itsang kabarangay kagawad, nga maigmanghod nga nurse, may nagaobra sa abroad, may sagakyan at maayos nga bagay. Bangod karagin kwestiyon ni Maranyon, kung ginsurigid man ang kriteriya at pagpilit mga benepisyaryo, gabigon nga may iba pa sigon nga mga residente nga mas nagakinahanggan itasambit nga bulig.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balitang Regional.
0: Alas 6:11 ang aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita regional, ginahatod kato ni TTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa.
2: Balitang Regional.
0: Gagaki nga may 15 ka mga buno nagkakaagnasyon tagwa sa puwan sa sugod itana karang payag sa Lawaan Antique. May kampiyon nga balita si ka K5 Aylina magbanwa please kami.
3: Nagakaagnas rin kang nasapuan sa silid kang anang kamalig ang isara kalalaki ginabanta alas 2:17 sa hapon Setyembre 13 sa Barangay Maria, Lawaan, Antique. Ang biktima amo si alias Banhaw, 42 anyos, wara ti asawa, sang kamangunguma, kagdarwa katuig pala nga nagatiner sa nasambit nga lugar. Sa interview kay Police Captain Jumel Salarda, ang OIC kang Lawaan MPS, ang naging pahayag nga naputo sa hoodie jacket ang biktima kang nasapuan nga nagakaagnas. Sa pagpangusisa kang kapulisan, may 15 dya kabuno sa anang alawas nga ginalakipan, kang 7 kabuno sa natuong adighan, 5 kabuno sa likod, darwa sa natuong abraso, kang isara kabuno sa butken. Ginalantaw kang kapulisan nga posible disgusto sa andagin istoryahan kang sospek ang posible motibo sa krimen. Namanaan nga kang Setyembre 11 pa, urihing nga nakitaan kang anang magurang ang biktima antes na sapuan sa silid kang anang kamalig. Sa talada, may ginalantaw rin nga person of interest ang kapulisan sa nagbuno patay sa biktima. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Aylin Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan. Ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Nga balitang regional, mga kastudyal personnel sa Western Visayas, si Gary Orient, matapos nga may makapagiyo nga preso sa probinsya at Iloilo sunod sa Pro 6. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Karen Badilla, please come in.
5: Mga ka K5, nagmando na si Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director, Brigadier General Randolph Tuanyo, nga magpatigayon sang reorientation sa tanan nga kustudyal personnel diriya sa Western Visayas. Agod mahibaluan kung ano ang dapat kag hindi dapat himuon sa pagbantay sang person under police custody o kon preso, mga ka K5.
6: Suno kay Tuanyo, ipa-audit si Nick kung pila ang kabugusan nga numero sa PUPC sa Western Visayas, magapatigayon sa reorientation sa mga custodial personnel, standardized PUPC movement o kung paghibalo sa hulag sang preso, pag-reinforce ang command responsibilities sang Director kag Chief of Police. Naibaloan nga napalagyuhan sa PUPC ang San Rafael Municipal Police Station sa tong Setyembre 9 sang hapon, matapos naglisensya nga magpangiisigan sang dalan ang suspect. Inupdan man ini sang duha ka police corporal apang naglumpat ang PUPC sa PILAS pag tapos ini nga magpangihi.
7: May limang bagay po tayong ipapagawa dyan. Yung una, yung region-wide PUPC custody audit. Una, ipapa-audit po natin kung ilan ba talaga yung PUPC sa Region 6. Pangalawa, ito yung gagawin po lang tayo kung sasagawa po tayo ng mandatory reorientation proficiency check dito sa mga custodial BNP personnel natin. Ibig sabihin po, para ma-refresh sila kung ano ba yung mga do's and don'ts, ano ba yung SOPs na nasa sa loob doon sa Police Operations Procedures, kung paano paghahawak ng PUPC.
5: Ini si K5, Karen Badilla, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
1: Wow! May puso!
0: Alas 6:15 ang aton niya oras. Para man sa detalye at aton niya balita national, ginahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes at nag-regulate ita blood sugar level. In Silogon sa Quezon City Jail, male dormitory sa payata si dating House Speaker Martin Romualdez. Nagabot rong convoy nga nagdaga kay Romualdez sa halin sa University of the Philippines sa Philippine General Hospital alas 10:54 kabiir at adlaw ita Lunes Setyembre 14. Nagagi si Romualdez sa standard commitment at booking procedures sa Quezon City Jail. Kaya kipkararong pagkumpis kahit anong mga gamit ag hindi bukonit otorisado nga pagbu agrong bukonit otorisado nga pagbuit magshot sa pagtanaw kana sa medical history ag pagbutang kana itagintagana sa gintagana nga selda. Nung nasambit niya pagsaylo kay Romualdez sa QC jail, ay basi man sa mando ita Sandigan Bayan matapos nga makita nga clinically stable upo na unaon sa mayad or stable nga kondisyon ag kinahanggan nga ipadayon rong pagbuong kana sa Guwa Utait Hospital. Inaresto si Romualdez kung Setyembre 7 matapos nga magpagwa rong Sandigan Bayan it warrant of arrest kontra kana bangod sa 7.4 billion pesos nga plunder case nga ginpasaka sa Office of the Ombudsman.
1: Ang balitang nasyonal na ilistarong 16 ka mga election-related incidents sa pinakauna nga parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nga ginhiwat ko lunes nga adlaw sa Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region sa kay PRO Bar Regional Director Christopher Abesha. Kakip sa mga insidente ang shooting, trapping at explosion incidents. Base sa pinakaulihing nga listahan ni COMELEC, may apat ka mga namatay at 19 ka mga naninahan sa election-related incidents sa BARM. Tatlo sa mga namatay at 15 ang naninahan bangon sa shootout sa Dato Usman Wampen School site sa Barangay Bagwa 2, Cotabato City. Samtang sa bilog katawar ang namatay at tatlo ka mga naninahan rong bangudman sa natabo sa Pilot Central Elementary School sa Cotabato City. Ag sambilog man ang naninahan matapos nga magupok rong bit-bit nga improvised explosive device.
2: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
8: Wow! May puso.
2: Balita International.
0: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist para sa pabalik-balik ng agnat, ubo, ag sipon. Mag-inumit D3 Bio, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Sambilog rong kumpirmado nga patay samtang 25 rong paday niya ginausoy samtang 51 mano natigayon nga magwas matapos nga magunod kung sa kasagakyan nga pandagat at mga migrante sa kadagatan magapit sa Gavdos sa Krita sa Greece suno sa Greek Coast Guard nasa puan na ag nagwas rong daywa kara ka mga barko nga nag-agi sa lugar rong 51 ka mga pasahero kahapon nga adlaw ita Lunes base man sa pahayag at mga nakagwas kapin sa 77 ka mga tawo rong nakasakay sa nasambit karang asakyan bago raya nagugdang sa tunga ita gawod. Padayon parang magapnagon nga search and rescue operations kung sa siina apat ka mga barko ag pump boat ng mga sigakyan nga aga iba pang mga helicopters nung nagausoy sa mga missing karang nga mga pasahero.
2: Balita International.
1: Ang balitang international na taborong hubgag protesta sa pilang ka mga lugar sa Syria magun sa padayon nga pagtinaas sa presyo at produktong petrolyo. Rayay matapos nga gintaas ko ni gobyerno hasta sa 40% trong presyo at diesel, ag 28% pata para sa petrol. Bangod ka ragin kuragan it mga protesters nung nagapanguna karasada it pilang oras. Sa naman kay Syrian Energy Minister Muhammad El Bashir, ngarungan da karang nga nasyon ay presente nga nagahimo it 102,000 ka mga barila sa itlangi sa kada adlaw. Samtang nung kinahanganon na hiuna sa 325,000 ka mga barila sa kada adlaw para pagagamiton sa andang nasyon ag nagagaom sanda sa mga gina-import karabangod sa kakugangan. Ipasiguro man ni Minister Ocon Ministry of Energy nga andagon nga gina-istudyuhan rong world market kung sa siin nagabago rong global market condition.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Paralitang negosyo.
0: Alas 6:20 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Ginahatod gaton it Mighty C, rumasgin pabaskog ng alkaline nga vitamin C. Pag-aagaw-agawon ita mas mataas nga presyo ita produktong petrolyo. Rumang motorista makaroon ka nga adlaw it Setyembre 15. Base sa ginpagwang advisory it Department of Energy, rong presyo it diesel ay magasaka ita 4 pesos and 31 centavos kada litro samtang rong gasolina ay magasaka man ni 5 pesos and 68 centavos kada litro. Agrong kerosene ay magasaka man ni 4 pesos ag 62 centavos kada litro. Rong panibagong nga oil price hike ay dagasigon it padayon nga pagsaka it presyo it langi sa world market. Ugaman ay tawat paguntat nga tensyon na sa Middle East.
2: Balitang negosyo.
1: Ang balita sa negosyo, kinakasuguan ni Bureau of Internal Revenue ang value-added tax sa allowable system loss charge nga sugod sa ginatugunan ng limitasyon ni Energy Regulatory Commission. Sa ginpagawa nga memorandum circular ni BIR ginakabig garong charge bilang government mandated pass-through cost nga hindi igakip sa gross sales para sa VAT. Bagong kara hindi gon pagpanaugan ni output VAT accreditable withholding sa nasambit nga VAT.
2: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
8: Wow! May puso.
2: Balakitang Sports.
0: Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa patagit hinampang. Hinahatod ka ato ni Klinika DioFresh. May bisig og vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, at nagapahumutit aton nga mga underarms. Natapos rong kampanya ita Gilas Pilipinas nga madepensahan rong anda karang kampyonato sa Asian Games. Matapos tambakan sanda ita kasumpong karang at China. Ita 44 points sa score nga 105-61 sa Group C at Men sa 5-on-5 basketball sa Aichi International Arena sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Sa pag-asa kunta nga rong Pilipinas nga makasugod sa quarterfinals bilang best third seeded team. Kung uwa nagapaw sa 37 points rong abanse it anda karang pagkapierde. Si Calvin Oftana gamang rong isigahanon nga player it Gilas nga nakalista it double digit scoring sa anda karang 13 points. Ginpaunahan ni Junji Wang rong kadagagaan ni China pinaagi sa 20 puntos ag 14 ka mga rebounds.
2: Balita Sports.
1: Bukang balita sa inampang ginpiyarde ni Alexander Zverev si Ben Shelton sa men's singles sa ita US Open Finals ag nabuo rong pangaywang Grand Slam title. Raya rong pangaywang kahigayunan ng Major Championship matapos man nga magkampyon sa French Open sa nakarang season. Mabasko gayon pakita nga performance itap si dad nga German players score nga 6-3, 7-6 ag 5-7, 6-2 kung sa scene ginutod kararong pag-aom ni Shelton nga manginuna nga American male player sa sugod it 23 anyos nga makadaog sa Grand Slam. Sa naman kay Zverev, rungan ang pagdaog ay resulta itanan nga pag-antos, pag-training ag sakripisyo sa mga nagtagaliwan nga mga dinag-on.
2: Balitang Entertainment.
0: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang showbiz sa balitang artista, ginahatod katon ita DTX sa Beauty Soap. Gina-compromite actress nga si Bella Padilla, aga tech entrepreneur, aga CEO nga si Martin Tan, nga wagong buwan yon rung anda karanga relasyon. Sa sangka interview sa sangka interview ko Domingo Setyembre 13 ginako kara itdaywa nga rong anda karang relasyon. Suno kay Bella wa sanda nagclick bangod wa gagi sanda nagclick bangod pareho sanda nga mahilig sa mga pelikula. Suno pa kay Bella na mabatyagan ginana ro paghigugma ni Martin kana gabigon kung ginasurpresa imaw pinaagi sa pagplano it mga bakasyon.
2: Balitang Entertainment.
1: Ang balitang entertainment, ang emosyonal ng veterana ng singer nga si Celine Dion sa nakarang pagbalik sa stage matapos rong pilang dagon nga pagkikipagsukog sa tumagagsahon nga neurological disorder. Ang sold out rong show in 58 anyos nga French-Canadian singer nagasinggit marang 30,000 ka mga fans nga nagpamantaw ita nakaron nga concert. Sino si singer nga emosyonal imaw kat makita rong suporta ita nga fans. Matandaan nga masobra sang dagon nga wa nakapatigayon i concert rong singer matapos makaangkon ni Steve Person Syndrome sangka hindi sarang nga bungon nga kondisyon nga nagaresulta sa pagangkon ni cramps sa hindi may hugag roa na karang gawas.
2: K5 News FM.
4: Yeah, ang radyo ko.
8: Wow!
4: May puso.
2: Ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. TGX 500 Morning Newscast.
4: Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:26 rong aton nga oras. Maka K5 nyo rabatianon nga panguna nga balitaan sa programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Opening Newscast.
0: Martes nga edisyon, September 15, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi makalipat, i-like, i-follow, i-share ng official Facebook page at K5 News FM Calibo 94.5 at live programs - K5 News FM Calibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansika K5 Leonard Viray. Kauman kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Barrio Trico.
1: At ako si ka K5 Regilin Tornino.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagitpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas, mga buti ka.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Durum pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigit sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, Kabasa na naman?
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
10: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics.
9: Mighty C.
10: DTX Coffee Mix.
9: Free Bio Coffee.
10: DTX Beauty Soap.
9: DTX Herbal Oil.
10: Clinica Deo Fresh Roll-On.
9: And many others.
10: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: may free check-up ka pa.
10: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: You're listening to 94.5.

0: pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:35 na sa aga.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Ang programa na malayang tumatalakay sa mga isyu at kontrobersya, batas na serbisyo, pagbabalita at komentaryo na walang kinatatakutan. Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Tagapagtanggol ng mga planong inaapi at tinanggalan ng karapatan.
5: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Kasama ang inyong ka-Tifay,
4: Yonar Viray.
5: Foro de los Pueblos.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
5: Yonar Viray.
4: Foro de los Pueblos.
0: K5 News FM.
6: Yan ang radyo ko.
7: Wow! May puso.
4: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas.
7: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
8: Good morning, Pilipinas! Ayad-ayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
3: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon ka nga Martes. Oy, petsa 15. Sweldo hana. Sweldo gon. Tapos, siyempre may mga pagabuton pagit ng grasya. Di ba? Kahapon, dispiras makarakadlawan. September 15, 2026, mga ka-K5. Well, siyempre, sa nakangdan, renew ka ng anchorman, K5, Leonard Viray.
4: Leonard Viray.
3: Puro, Belos, Puros.
8: Mag-ililiba kita, daywang oras, aga tunga. Sa pag-atod kinyo, pila na ton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago ka ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Aton tawon ito oras, aton nyo pag-ililiba.
4: Foro.
8: Wala partner ko magkaroon sa technical side, yes, sa studio, si K5 JR Unayan. Well, sa aton ka lang ang pag-ililiba, pag-abia-abianin na mo, nagpagpanamyaw kinyo, ay may dead nga gahon. At siya manami raton nga Dlaut Martes, makaroon, aside sa swildohan, manami raton ka lang chimpo, nagpakita temprano si Haring Adlaw. Good morning sa mga nagapamati naton din nga mga suki, nga mga negosyante, na sa mga tsindahan, sa mga public market sa bilog nga probinsya Itaclan. Oy, good morning kinyo tanan-tanan.
4: Foro.
8: Na sa may Kalibo Public Market, sa Kalibo Shopping Center, at sa may Juliana Market, may niya pag-monitor kinyo. Aga siyempre sa aton nga mga amigo, nga mga driver sweet lover, na sa mga terminal, nagamat-amat na at pila, diba nagabiyahe na, di kita magkalipat nga mag... Agong sa biyahe, ha? Uso makaradisgrasya. Riba, sagad na lang gid ka overspeeding, ha? Dapat matatag sa karsada, lima sa manibela para iwas sa disgrasya.
3: Foro de los Pueblos.
8: Good morning sa mga listeners daton, nga mga ginikanan. Una sa aton ka nga mga panimagay sa mga tatay, nanay, lolo, ag lola. O, riba, nag-prepare pampabahaw kanta nga mga pinalangga. Riba, may sugod sa opisina, riba, uwa. Ay, sa Gyapon ba, kapon, aton nga makilaga nga mga teachers. Ay, nag-enjoy gid kanda nga ginatawag wellness break. Yan. Riba, iya sa Kalibo, nag-shopping-shopping. Riba, nagpaburakay. Ay, di ba, wag gid magayo gid sa ibang mga probinsya, no? And 2 days malang abiman matuod, basi masukmuran matuod, nagka-absent kami sa Milkulis. Inaga, hindi pwede, 2 days malang. So, riba, iya sa Kalibo, nagpagwapo, gapagwapa. Which is, nilipay, makita ko, at least kahit papaano na... na nag-relax-relax man, nag-enjoy man aton nga mga teachers. Riba, una matasanda nga bagay, nagpabilin. nagkatugog, bilog ng adlaw, naghaha ko mga paboriton dang pagkaon. Ano, di ba? Ako at least ay mga problema, stress ay mawasi. Good morning sa mga listeners daton abroad. Ginagasubaybay pagi sa tonyo Facebook Live at tonyo Facebook page. Kung gusto nyo nga i-commento rin yung mga kurap na kapitan sa barangay, abi i-comment yon sa tonyo Facebook Live sa live programs-K5 News Kalibo para nga mabasahan tayo sa tonyo pag ililiba. Good morning sa mga mangungumata sa kabukiran. Sa ton ka nga mga mangingisda nga nag-monitor naman.
1: Puro.
8: Aga syempre sa mga bukas nga restaurant, nagapamate, aton nga mga kusinero-kusinera na sa may shopping center. Good morning sa Jassy Catering and Services. Ayan, good morning kayong tanan-tanan una sa mga gwapo-gwapa tanga taga Jassy Catering and Services. Na kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, good morning kayong tanan-tanan. Nasa COL Estancia, ng mga amigo tang, ng mga gwapo man, ng mga pump boy, ang cashier ng duty, good morning. Sa may Pastrana Ubos, kay Daddy Harley. Daddy Harley, good morning.
1: Foro de los
8: Pernos. Gahon pa nag-unat-unat si Daddy Harley nga raw. Ago na sa may crossing binduran sa gahon pa nag-asinigabong man, aton nga pala tuntunan, na kay Madam Jean Yap, ag kay Bro Andy Yap, gapamati man.
1: Foro.
8: Ag sa Kotob, kumabutan ka ton nga signal, magkarang adlaw, it Martes. Welcome on sa ton karang nga Tuesday edition. Itaton nga pala tuntunan.
1: Foro de los Pernos.
8: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan it oras, aton nga pagga ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Nakita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Oy, pamate, pamate, pamate sa mga barangay officials, sa mga pumuguyo. O, magkaisog kamot buot ngay pa... nga pa ipa-DILG si Kapitanyo. Oh, aga-tensyon sa aton karang nga miyembro ita provincial government sa aton nga sanggoy ng panalawigan basi may mahimo kamo or sa aton nga taga-DILG province sa aton nga mismong direktor o oh, ayrong implementation it daya karang nga presidential scholar program sa pinaka mga barangay sa clan gin question o nga it kapitan o nga it principal o nga it contractor ang iba pa nakabaton it ayuda. Grabe nga mga abilidad abi siguro kung mga rantado nga mga kapitan nga no tamaan ang tamaan ginyo hindi abi landa siguro hindi magobligar do DILG nga ipapost kanda sa tagsa-tagsa nanda ka mga Facebook pages roro yon nga mga binipisyaryo hindi ang pangagan kundi with picture nga nagapatunay nga nakapag-release kamo itro nga tig 20,000 pesos per student di ba 5 ka student is so matotal 100,000 ang ginapabuitan pa ang una ginapapost kung ano gimpirmahan tanan-tanan ginapadokumento para nga mamintinar ginatawag naton transparency oh ay nakita ko madla nakita ko mga kaka-K5 naton kada barangay nga ba man na pagpost nanda sa barangay kibot naman ako may igmanghod man imo nga siman nakasugod naman na kana nga nanay is a retired teacher ag principal ra pariente or igmanghod kunano nano pa rin ha basta may kaya in short ag in short pagit hindi kunta dapat makabaton ko rin ayuda pero gusot Japon sa listahan ay kono kaapi ni kapitan ni kapitan na balik-balikan tra ha side man siguro kamo kung anyong mga ungarong ginpasugod rin na sa listahan o principal muya ka man ring unga ginlista pagid ni kapitan na notagid rin yung naplastada sa barangay tapos i-extend pagid naton do term ko mga kapitan nga sos ginookon just patawarin kita samtang sa pihak ka nga parte second batch it uplift aid in panagtag kahapon sa masobra 1,000 ka mga aklanon. Again, manumano lang gid kahapon doon ay ribatabi wa takabaton sa Gyapon. Paagi sanda karang SSS, di ba? Ay, madyawa, tama na yun kasi it notification nga kung nasend yun mana sa ang bank account nga to. Doon na linglingon ko man mana rakon ka rambag kang kilanga to, basi kung may una ko. Kaya man ay bakay tato it bugas. ka pinagamahayro preso it gas. Sa piyak na parte sa dugang paginaton nga mga balita lokal, ay standby ka mo, ay tutukan tamaning problema sa mataas ng kaso ng dengue sa Kalibo. Ay ginistoryahan yun da ni SB member Kitsi Luces ag katon karang Municipal Health Office o DMHO. Kaya sa ton sa Kalibo ay bilang chairman ita Committee on Health o si SB member Luces te ginlatag nanda kung ano rin mga sarang pwede tahimuon para ma-prevent ro pagtilinaas ka na kung kaso ka dinggay sa Kalibo. Ito na balikan to makamanumano tal live. Ino na si SB member Kitsi Luces. Standby. Kapiak nga parte. 5-year term it mga barangay officials. Ang SK officials ton, dagasaman. Pero ginaprubahan ta na ka Senado ang third sa third and final reading kahapon. Ngani, pero sa house nga to, aprobado yun ko last week pa sa third and final reading. Last week, second and final reading pang sa Senate. Sa nangaroon nga ginadiskasan nga Senate Bill. Now, kahapon, itapon, nagpagwa unit update, nga kahapon man aprobado yun sa third and final reading. Tao nagapatimaan nga ginadasig-dasig nanda. Ag nagapatimaan nga daw ginahingabot ginanda nga hindi yun pag-ipadayon din nga ng eleksyon sa pag-aboton nga Nobyembre. Nanawon tabi kung makahingabot gid, no? Ay tanan yun sa Congress. Puro tanan na sa third and final reading na. May ilatag na lang bicameral conference committee. Una ron tanan diskasan, pungkuan, istoryahan kung ano nga mga version do pwedeng isugod para nga manginsang kabatas lang gid ba imaw ag pagkatapos ibutangon doon sa lamisa ko aton nga presidente, no? Ano ro man sunod nga manabo, hinuna balikan ta man doon iya sa aton nga pag ililiba. Samtang sa dugang nga balita nasional kun sa mga nagakumusta kay Romualdez, update naton dating House Speaker Romualdez nailipat yon sa Quezon City Jail.
9: Istasyon K5 News FM.
8: Ay tanan daton nga mga headlines yatawan ni Tora sa ton nga pag ililiba. Well, syempre magka-check it at dugang nga mga reports alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby kung nasan da nga mga areas of responsibility. Sa ton karang nga Kalibo PNP, magka-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Ang balita sa ton karang patrol nga nagalibot na sa makaroon ka ng pangorason, mga ka-K5.
9: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
8: Before tayo check, raton nga pag-asa DOST mga ka-K5. Oy, maghigop, anay kamot manami nga kape nga ginhigop ko kainat aga-agaw. Magkabi before ako tumugog mga naka tatlo ka kwangid ako, katasat DPX Coffee Mix. Manami sa pamatsaga, nagkainan nga na pagbugtaw. Nag-gakot mga limang bilog nga sabang saging. Hindi manami sa pamatsag mabugubugat. Buhay ka gutmon. Pero kung makarang agahon, siyempre kung gusto ninyo may enough ka mga energy para sa pagtrabaho, depende sa klase trabaho, kung mga bakbakan niya trabaho nga dati, siyempre dapat kaunt kamot bastante. Uminom kamot DTX Coffee Mix na healthy coffee. Ang gana-endorso ka ton nga mga Dr. Yasaklan ay the best coffee, herbal coffee mo kasi ranang sangkap may una nga ampalaya o nga may charantin na ginakabig mag K5 kay isang bioactive compounds nga nagabulig ma-prevent hindi yun maglala kung may mga diabetes ka mo. Kung uwa, mabuligan ka mo nga hindi yun ka mo magka-diabetes. Tapos kung gusto nyo nga magniwang, kapaniwang ka mo, jogging ka mo rin na, ehersisyo, and then sabayan ipag-inomit DTX Coffee Mix because may una rin mga sangkap nga chia seeds nga nagabulig tunaw kay inyong mga extra fats inyong nga gawas. Tapos may DSE pagidra or desugared sugar cane extract powder rong mapait nga party tubongin butang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang gid sa may mga bagatian nga diabetes. Isin pa kamo kapita sa gahon na gasapon, di kita magkalipat nga mag-inom DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa.
9: Yonar Viray, puro Delos Polos.
8: Alas ay 50 ngon daton nga oras, i-check tanay, daton nga pag-asa DOST naka-standby. Sa ton ka nga piyak kalinyada, si Ma'am Veronica C. Torres, aton nga duty pag-asa weather specialist. Kamustahon tabi do dagagan ni Chempo Macaron nga Martes. E daw datong atong low pressure area nang in tropical depression, nagbaskog ta. O di kara sa may eastern part it eastern Visayas. ano baga ma, may chance lang nga magasugod baga sa aton yung Philippine Area of Responsibility. Agon may chance baga nga konsumod sa nga part it Pilipinas imo mag-apekto, magadagat pagugan. Check tabi, ano na partner, no? Aton nga linyada, si Ma'am Veronica C. Torres. Ma'am, kamusta po ang lagyan ng panahon ngayong araw ng Martes? Good morning!
10: Magandang umaga, narito na ang pinakabagong balita sa lagi na ating panahon ngayong araw ng Martes, 15 sa araw ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan may minomonitor tayong bagyo sa labas nating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa Tropical Depression Category at kanina alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,675 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 75 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong north, northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito nga ang bagyong ito ay hindi tinatanggal yung posibilidad na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, hindi naman natin inaasahan yung kanyang landfalling scenario or magkaroon man ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang patuloy na nakakaapekto sa extreme Northern Luzon. Hindi pa nga rin natin ramdam yung epekto ng southwest monsoon o habagat, kaya wala tayong inaasahan mga pangmalawakan at pangmatagalan na mapag-ulan. Pero may mga chance pa rin ng mga thunderstorms. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Gayunpaman, pagdating ng bukas ay posible na ang maramdaman sa lugar ng Palawan o yung southwest monsoon or pagdating ng Thursday. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 24 degrees Celsius naman sa Bay Bagyo at ang pinakamataas na temperatura sa Lawag at Tugigaraw ay posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan yung partly cloudy to cloudy skies, may mga chance pa rin ng mga thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Eh, nakita nga natin, although ngayong araw, wala din naman tayong nakita mga pangmalawakan at pangmatagalan ng mga ulan sa Visayas at Mindanao. As early as tomorrow, posible na nga maramdaman muli yung epekto ng southwest monsoon simula dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat at temperatura ngayong araw sa Cebu, Tacloban at Cagayan de Oro ay 26 to 33 degrees Celsius. 26 to 32 degrees Celsius sa Iloilo at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Zamboanga pati na rin sa Davao. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Taklakang Maynila ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:58 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOSC-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyado informasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres nag-ulat.
11: Ang kampiyon na istasyon.
8: Thank you so much kay Ma'am Veronica C. Torres sa datunulagan ni Chimpo magandang adlaw at Martes. Sa ito niya pagbalik mga KK5, karani kita sa lingarang akwana. Pagpitik ko produktong petrolyo, agrong pag-approve it Senado sa third and final reading. Kurang ka nga 5-year term extension ko mga barangay kupitan, matrako na barangay kupitan, barangay ag SK officials. O, balikan ta rin doon na ha. Kaya sa ton niya pagbalik, matapos siya may importante nga panom dom. Stand by!
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. CTX 500.
13: 27 lot, 57 akong edad.
14: Ano kinabatsyag mo sa una?
13: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
14: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
13: 3 times a day ginakon ang DTX.
14: Okay.
13: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
14: Pila sa una ang imong blood pressure?
13: 180 over 100.
14: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
13: 120 over 90.
12: DTX 500.
8: Kung may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
15: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot silingon sina. Gadamo man ang free radical.
8: Husto gid, correct.
15: Problema sa salakyan nga sige ano,
8: sige altar, sige carbon deposit,
15: ano. Lang tawab lang tambutso.
8: O tambo sige man aso.
15: Pero lang tawab lang wala ga
8: gandar. O tinlo.
15: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga plakaong ka, especially man tikaon, Sir GP. The more nga mainom giga dito X500. Pangkontra na sa free radicals mo. Gani ang aton atay ang isa sa mga masami nga gina igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon ti igo gid Sir GP.
8: Oho. Isa sang pinaka common Doc Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
15: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nagbuild up sa kuan sa imo atay.
8: Naputos ang tambok.
15: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
8: Correct, no?
12: TTX 500!
16: Ato si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang nag-inom ka
16: DTX 500.
8: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
16: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
16: 3 times hindi.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
16: Wala na.
12: TTX 500!
8: Ang sobra nga fat sa liver, ang nagakos ang liver inflammation. As in, hubag ang atay mo, ha? Kag ang paghubag sang atay, ang nagaguba sa tissue sini, kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver, ang nagaresulta sa liver failure.
15: Ma, liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani, DTX 500 adadlaw. Para ka ng sobrang mga toxin, sobrang tambok na, imetabolize siya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung atay.
8: Correct.
15: That's why, kung tanawin sa laboratory, taas mo sa GPT or ELT ni mo, so, inom gika DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
8: Correct si Doc Ramil. Ang ginamensyon ni Doc Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agudi baloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man na ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
15: Ang ALT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makitaan mainly gina sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pang mga organ nga smaller amounts lang. Kinaanglanon ini sa pag-breakdown sang imong food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ALT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung pala inom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong ka mantikaon, normal gid i-check Sir GP. Amo na kun mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
8: May manog-silig ka?
15: May pag-neutralize ka sa free radicals kung sa imong nga ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
12: DTX 500!
8: Imo pangalan na partner.
17: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
8: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
17: 470.
8: Sang sanok

0: sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM, Leonard Viray, Puro de los Pueblos.
1: Alas 7:01 daton nga oras, balik kita sa aton kadang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyong anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, good morning anay ha, sa aton nga mga suki nga tag pagamati, abang nga monitor, iya sa aton karang pag ililiba. Ag ginatamyaw ko anay, happy birthday rakon nga mga supporters nga ra, no? Nga nag-celebrar man ita birthday. Ayan, babo, tagali nga birthday, makarang kano, pizza 15. Kanamiton nga, Laura, kanamiton nga birthday ay silduhan. Hindi pwedeng watanda kita. Si Ampod Eden Apolinario nga nag-celebrar ko nga birthday makaron. Happy birthday.
2: Happy birthday!
1: So, yaman, misindiw tayo maghanda ra. Ay, kung naman, nag-iigo, matarimaw sa mga panyaron mga baboy, may manok, may mga pata.
2: Bow. Happy birthday!
1: Mayroon tara ng handa ong automatic. Taron, nasa mga nagapamati sa slaughterhouse, ha? Nasa poblasyon sa mga Barrientos ag syempre, Inosanto family sa mga Umeres family. Happy pamati una. Ag happy birthday kay Eden Apolinario Umeres. Nag-celebrar it birthday makaroon niya dlaw.
2: Happy birthday!
1: Ay, sa Facebook ko nag-appear. 35 years old. Bata pa ta. Oo. Ag happy birthday sa akon nga kumpare ba nagaselebrar ita birthday nga alagad ita batas no miyembro ta aton nga Philippine National Police una kay Sir Anthony Zamora nga nagaselebrar it birthday makarang adlaw happy birthday.
2: Happy birthday
1: sa mga Zamora family una sa bay barangay Kalakabian ha, nga nagapamati ala nga mamag papa kala nga nakagansang uta sa K5 ra nang radyo. Aga ra nang background ko anang alaga nga mga manok rin na ay kwanta K5 Ropuro de los Pueblos. So ani happy birthday sang kumpare nga ra nga si Sir Anthony Zamora happy birthday. Staff Sergeant, no, di ako kasi si Staff Sergeant Zamora. Happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Aga happy birthday man kuno ambag aton nga mga suki nga tagpamati na kay Madam Ethel Panim, pagigreet happy birthday to my daughter-in-law kay Arb Gambas Pedrosa ag kay Yulia Risiko, no, nga nagaselebrar man ita birthday.
2: Happy
1: birthday. God bless ko ng kinyo. Thank you, Gid, kay Pamnard sa pagbasa. Sige. Ag happy birthday sa pinakagwapo at Santa Cruz sa Leso. O sa papa ni Bro Rap Jan Kahilig, ni Kipay Bolivar Kahilig. Sanda ko nung nga papa. Sino alam nga pa ni papa ninyo? Kundi may kwa na ton. O, happy birthday ko no. Sanda nga pinalangga, Gid, nga papa. Nga gwapo at Santa Cruz sa Leso. Sana nga ika-65th birthday, ha? Happy birthday.
2: Happy birthday!
1: Natawa ko kahapot, gin-withdraw, tani K5 Oliver, rana nga itong anniversary bonus, ay ginabakay, nagsiguro, tanda, ay birthday galing ni Papa na.
2: Happy birthday!
1: Sige. Happy birthday ko, la.
2: Happy
1: may
2: birthday!
1: May nga siyang, ag-thank you, kids, always nga pagpamati sa K5 News FM Kalibo.
0: Foro de los Pueblos!
1: Talang, kid, ay swildohan man kunta makara, pero makahagap di man sa busa. Ay, ginokon, Diyos. Madyang ginatamaran, nagimakon ako nga magpatayon hindi na imako mo tarogin dugang makaron sa produktong petrolyo sus Ginoo ko Dios patawarin kita anda kita nga nabaan ita piso manalapi tapos anda kita nga pataasan it sus Ginoo ko up atas ta 5 piso mga K5 sandig sa ginpagwa ita daya karang anunsyo ko Energy Department kapin sa 4 pesos and 31 centavos rungin taas sa kada litro, ha? Kada litro, 4 pesos and 31 centavos. Sa daya karangan litro, kada litro diesel. O nga ni sa mga nagagamit diesel ina sa mga L300 van drivers ta. Araguman, pagas anon yung umanda. 4 pesos and 31 centavos sa diesel. Samtang 5 pesos and 61 centavos man, rungin taas, makaragin taas yun na kasi alas 7-7 yun, no? Oh, ay kay naro implementation ala sa isit agahon. So nagtaas yon ro gasolina it kapin sa 5 pesos and 68 centavos per liter. Patawarin kita.

0: nga patas. Kag serbisyo nga wagas.
1: Watang kapatayo nang gikinay. Agang-agang. Oh. One bar lang dito. Ano hindi na? Expect naton mga 400 plus yung matakararo. Full tank, baw. Ito ko may hibilin. Pinuna sang swildo sa 400. Madyang duty ni K5GR, mga. Oh. Ay, alasay si Tagahon do implementation. Kaya, makon mo ta ron. Sa kerosene, bisan kerosene, pumitik man gyapon, 4 pesos and 62 centavos. Oh. 4 pesos and 62 centavos sa litro man it kerosene. Agro-reason malang, nga gina-state ko ato ng Energy Department, pero rason naman nagataas sa mga gasolinan, duungan nga nag-implement, ay bangod sa kan kuno nga ra nagapadayon si Japon nga giyera ito sa Middle East mga ka-K5. Kung tat may mahimo ko na din do ginapa-implement pa kamo may makuan pagid kamo may mahimo pa kamo sa mga super nato na pilang beses yung kitang gapinanawagan sa gobyerno pero ginapadag-an man lang kita at ayuda oh di ba ay raton nga mga super to sa Metro Manila sa grupo at Manibela. Ato nagapugaha kag ikahapot-hapon ay doon do anunsyo nga by Tuesday bali man hinaga gundon ay raro posible nga mga pagtaas sa presyo ay tuso man do ibang gasoline station ay kahapon pangit mga alas 4 ay nagasinya son senda otro adlaw nagasinya son no oh man pre wagon ano makon pre special makon what a man at stock oh. Ay gapate, abika mo, what at stock kuno ibang gasoline station. Ay una pa sa, may una pa taron, pero siyempre ginahugat ang daro hinaga, ay mas makaginan siya sanda per liter because nga masobra 5 pesos ro gintaas sa gasolina. Di ba? Marong katuso ato nga mga negosyante. Ay paano rin si Dago Mara? Ano rin mo bra ko national government? Nga gilang kita permi ng mga K5. Nga ni mangingisda, piktado, mga super naton, mga drivers ta piktado. At tanan nga, kwando negosyo nga nagagamit ita rekara nga mga petroleum products, especially diesel at gasolina, apiktado gid mga K5. Aruman batyag to man karalumat amat yung man nga pagtaas, it kung ano nga mga bakunon ag serbisyo nga ginausoy naton at ginavail everyday mga K5. Foro de los Pueblos. Aron do ka na update sa produktong petrolyo. Namanikya ni kita, karani kita sa natabo kahapon nga pag-aprobar it daya karang mga senador. No. E ginaprobahan yon sa ikatlo nga pagbasa or sa ginatawag naton third and final reading. Ag sa boto nga 1350, no? Rong daya nga nga Senate Bill number 2387. Nga daya ron nagatao it gahom, no? Nga matawaan it 5-year term ro mga barangay officials at SK officials agod manabo 2028 na rong raya ka ng eleksyon. No? So para nga matawat gahom ron ag ma-implement ti dapat kinahangan ron nga maipa sa batas. So kasunod sa tamang proseso raton nga mga miyembro at senado the same time sa aton karanga na sa lower house, no, sa Congress. Tinaunat pasaro Congress nga haraon kampiyon yon sa third and final reading, okay yung kameriya. So how about sa Senate? Tikapon yung ginhingabot nanda. Aprobado sa third and final reading. No? So bangod sa rin nga Senate bill, nga ginduso kung raya nga nga si Senator Francis Chis Escudero, ito mga Escudero kung nano nahagamon na ka nga kung pamatian ko biro anang explanation sa runyaron nga Senate ay makatipid and then yung pinakanumero makatipid ko na eh. No. Ta kung di ko masayarang kung the point nga tipid is the government pero hamba na government kung ano makatipid. It mabahog kung aton anay nga iswagro eleksyon. No? Agod maghaba-haba ro term ko aton nga mga opisyalis. Wala ni matistingero 4-year term nanda. E-5 years pagid naton. So, Ginoo kong Diyos. Sino makatipid literal? Politiko o kon mismong gobyerno?
0: Komentaryo nga patas kang ron, servisyo nga
1: pero wakas. Ilatag tanay, nga siyempre si Escudero rong pasimuno kara, nga kung sa sin makangkon itabag-o nga electoral cycle ag magaresulta sa pagpaiway, kore nga nga pabuton takunta supposedly, nga November 2026 election. Padto at November 2028. So 26, 27, 28. Dugang daywang dagon nga paghabhab ko mga buaya nga mga kapitan yung man sa andang posisyon.
0: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga
1: ro, tamaan, tamaan. Ro mga kampiyon sa serbisyong kapitan, ginadayaw ag aton matang ginapalakpakan. Diba? O, tat problema ron. Nadayaw na palakpakan aton. Ag mas nami kung dugangan. Pag it, eh, paano ro mga kwanera? Harayaning sa implementation niyang it barangay presidential scholar ga sinangag na kamo kasi hindi masaligan inyong mga barangay officials. Di paano ron i-extend tapagid? Di extend man ro pag-antos kung mga pumuyo. Tabaw, Ginoo kong Diyos. So, no, kay Escudero, no? Anang hamba, explanation na sa magamay nga akon nga nabatian ka na, hey. Pero point na na maging doso na, hey, para kuno mas masiguro, no? Ag makaangkon kita mas siguro gid nga maayos nga sistema pag-abot sa lokal nga ginobyerno. Agon maiwasan yun kuno ro mga pabalik-balik nga natagbo ka na eh. Ano nga bagay? Para maiwasan kuno ro pabalik-balik nga pagpaiway. Ayan. Itraya ka nga eleksyon. Kung sa sino naghihapit yun. Karong kita kaagam ko mga senador na to, no? Oh. Ato nga abong bakanting oras, huwag inandagin ideyahan nga mapa pasarayang nga Senate Bill 2387. Kat konsin nga expect kita nga madayon de eleksyon kara pagidandaman bitin-bitinon. Sus Ginoo. Oh. Pero apisar maron kasi sa kasinsiro ag kadesidido si Senador Chis Escudero. May mga senador matakitan kahit papaano ay wa magpabor. No? Like Senador Tito Soto, Joel Villanueva, no? Bam Aquino, Risa Honteveros, ag iba pa. No? Eh para kanda, kanda biramana eh, rong pagpaiwang it BSK 2026, ay posible ba natin nga mukanta eh, ma-violate man ha, rong ginatawag sa ligang batas. No? Ag ruan na gina-statement ng makatipid o gobyerno, daw kabaliktaran sa observation kay ibang mga senador. E daw para kanda, gauyang kita it almost 8 billion pesos. Ay ruin do gastos nga na-record yun, sandig man sa mga ginlatag ng information during kung mga pagpamati, una nag-ambay si Comelec Chair Erwin Garcia. No? Nga haron do budget nanda haron yung do hagastos sa pagpreparar doon era ng tao nga ron do busog ta eh. Abnormal deserve na ron nga magbatot overtime dahil nag overtime permit Sabado may office na ro kumilik oh dahil overtime sa nga maihingabot agud smooth ro pagabuton ta kunta nga rang eleksyon kay kago ay mamakon taga kumilik kay pinahaon pero gimbaliwala ka tana ay ro kumilik gisunod sunuran malatara. Kung may batas nga aprobado, pirmado ko presidente, ti sunod, sanda ka ron, ipaiway, hindi pag ipadayon, hindi ipadayon. Pero kung wapa, ag una taro adlaw nga ron, ipadayon tag kumilik ron. No? Pero sa pag-observe naton September, October, November, so may October pa, mukhang tara, may posibilidad na nga basi hindi gimata na madayon do eleksyon. No? Ay, isang bilog pagkita sa Senate, di ba, kung last week hambay ko, naipasaman si katlo ag uling pagbasa, it House of Representative, random at arito nga House Bill, Senate Bill matapag sa Senado eh, di ba? So, Senate Bill 2387, do ay Chis Escudero, anat House Bill 10971. No. Nga imaw man daw po pareho malang man dun, nga ibutang sa 5-year term ro position ko mga barangay officials. No. Ay paidagom sandara sa ginatawag Bicameral Conference Committee. Again, sa ruing butang, discussan doon ko mga mambabatas kung anong version do pwede buaw to sa House, sa Senate, or kung pwede man, sundon talang run at Senate, or para maimangin saan kabatas yung mga imaw, mga K5, ag idawat na yun imaw ron to sa opisina katon yung presidente. Yan. Pag abot rito sa opisina, katon yung presidente, depende ka na kung pirmahan na. Pag hindi na ra mapirmahan ita 30 days ma kwanta ma implement So, chance lang gid kada maiveto na. Oh, kun maiveto na. Hay daw hambal ko ani pabalik-balik sa ginambay ko ang pagpamati ko kung mga naging pronouncement ni Executive Secretary Ralph Recto. Hay, Executive Secretary kay di ka basta-basta. Kun ano ro mga plano inisyal it president may imong ideya gid karon. Hay daw ginaunahan niya ginirekto nga daw para sa presidente, ray nga nga pagbutang sa 5-year term it mga barangay chairman, SK chairman, hay daw okay ta kana. No? Daw okay ta kana ko na eh. Oh. So may enough time pa ta para madayon gid ang plano nga ra. No? But kita syempre nagasali gid aron nga madayon. Dahil aton tang kinamatarong doon mga K5. Hambangani ni Bam Aquino, huwag na po nating ipagpaliban ang karapatan ng ating mga kababayan, lalo na po ang mga kabataan na pumili ng kanilang leader. Maraming kabataan po ang handang tumakbo at maglingkod sa kanilang komunidad at sa kapwa kabataan. Ano nambay ni Bam Aquino? Akabo pa nga mga mamabatas tano nagapaabot man itanda nga komento nga butang bago na nagakuan gid sanda naga-against kid kuring ron nga ginduso ni Chis Escudero. Pero te syempre again hambaon ko sa 13 no nagsugot 5 ro uwa. 0 ro nag-abstain. Oh. Ay, may mahimo ka sa 13 nga nagapasugot. Sa imi okay ta kay anmi nga ikanta i PY man ko na eleksyon nga. Mo man si Robin. Oh. Hey, kita tang Pilipino kon basiyan siguro mako na majority from Luzon, Visayas, Mindanao ay ato na sa barman nga sininanga kun sanda rito. No? Daw kon buan natot pulso ro mga pumuyo daw gusto naton nga madayon do eleksyon. Sample naton, yung kita sa probinsya at Aklan. Sample naton paalin ta na ro mga barangay officials nga ra nga nagaabusar. Real talk ra. Mahilig magdumot sa andang mga hindi butante. Apisaryas matuod tapos yung eleksyon, pero side bang kita, hindi man kita buki yung gidkaroon nga bisan tapos na eleksyon at kung may mga kung ano nga programa, ayuda rin na sa andang karang barangay, hay normal gid nga rugi na prioritize. Hayro mga supporters. Dito man balibaran dun. Napaka-plastic nyo nga kapitan kung hindi pa kamo mag-ako, mga K5. Furo, diba? Delos Pueblos. Normal din o di bagid ginauna ng dana ng pamilya. Kapingkat mga ayuda, take note ha, kapingkat mga ayuda nga ra nga ginapaagi sa andang opisina. Sin man na kami mabuot data mga kung national government, let's say for example, ibang mga sa doling nga ra, doayin sa nga ginatawaan ita otoridad karon dole no nga mag-implement itupad no tulong kuno ron sa mga pumuy aton nga wat hanap buhay di ba now sa isyu sa tupad ginausisa unon sa Senate kapin ni Senador Tulfo dali ani kabuabong isyu sa barangay sa tupad oh pabalik-balik nga una gilang saruyong yung household ron nakaka-avail nga ron niya household ay may ikasarang matakunta nga mga buhi. Oh, andang ibang members at family may regular nga trabaho ag nakakaon sa nat bastante. Ag anda panganing nga bagay ay makonsider naton nga nasa middle class anda. Pabalik-balik ron na tanan supporters ni Kapitan ron nagabaton itroyon nga ron nga grasya halin sa dole pagi sa ron niya programang tupad. Oh. Ti paano ron makita ko si Babaw sin mareklamo ron mga pumuyo ang gustong magreklamo. Oh. Di ba? Hindi man sanda gid direct nga maga paabot rito. Halimbawa sa DILG kun sa halimbawa kun dole ro naga-implement kun ng program ti sa dole, hay mapaimbestigahan ba ron pangutana ko man sa dole. Ay kaguoy ron mga tawo ang gusto kong ta magreklamo pero nahadlok. Dahil gani, nga kung ma-identify ni Kapitan, ay mas pagid nga dumtan. Hindi yun gid gani kasamit sa rin nga presenting programa, ay kung ma-identify ka pa, mas naglala. Ay kapin makarambutang na ton nga madayon do plano ko mga nasa Congress nga na, nga majority kanda ay gusto i-5-year term do position ko mga Kapitan. Ti paano rin mga hindi takasamit ka na sa barangay? Nga ginadumtan ta kong mga barangay officials ay bukon niya ni nandat supporters, bukon niya ni nandat butante.
2: Foro, Delos Pueblos.
1: Ti paano rin? Sisanda magapit yung opisina at gobyerno? Ay ultimo sa barangay, gina... hagos isikway sanda. Pero deserve man nandaron, dahil nga ni nga pobre. Ay ginadumtan patagapon, ginapairal patagapon ni isu politika. Tama? Like kapon din na sa muging. Ay di man sikap mang sabat. Ay di what problema, ginpatunan not patrol, di man mong sabat. Ay no question mo lang kasimple. May nagpadagaya ka to't official document. Ngayon nga document, kinsubmit nyo rito sa DILG. DLG man, waman it may proper validation. Te klaro na rao nga, napasabton mo lang ito, kasimple, di, what problema? No? Ay doon na, nakaschedule kita sa DLG to, itanan nga lang nga may reklamo sa ginapang post sa Facebook. Mas dami mo kong DILG province at pangutanon ta. Agsanda nga mga DLG offices sa LGUs. Because, bukon nito at basta-basta nga kanabong ara sa presidential scholar ng implementation niya sa aton sa aklan. Imaginin mo, o nga it principal, o nga kat kapitan, maka-avail ka pa baga? E una sa guidelines, hindi pwede ron. Paring barangay gidra, aside si Inga, mo tagid kamot mapili ay, di ba? O nga it principal, o nga it principal, ipa-avail mo, nga, kaya nat aron nga tostusan ra na nga sariling unga ay may regular nga trabaho ag principal gabaton nun it mga butang ta 40 to 50,000 pesos. O butang ta mas naba pa karon. Hay paano riba nga ra nga bisan singkong duling wat may gina-income? Ay ra nang punto man lang kuntay makabisan sa sambilog nga unga ay may makapagtapos yung gid lang sa college para nga makabulig mangkanda nga mahawasa na sa kapigaduhon. Hinanoy kamo-kamo tali na gusto nga makahawas, nakahawas yung kamo, gusto nyo pagid umangat, pagid kamo sa inyong pagpangabuhi.
0: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo
1: nga pagi sa rin yung programa at gobyerno. Doon natawag ni Marcos nga mahiya naman kayo. No? Sa rin nga rin mga ginpili nyo nga mga maka-avail ka rin. Yes, matuod. Una kinyo. Ay limitado man lang man abi, hindi man tanan namon mapili. Kaya nga ni limitado, so piliin nyo tama, ro mga, ng mga beneficiaryo, nga karapat dapat man, ako di yung baka mo question, may mga barangay officials nga saludo matakita kasi until now, huwa matay binagareklamo sa nang pumuyo because, tanan nga din pang tauan, dato nga mga bisang eskwela nga sa pagpati na deserve, nakambay ta nga, ay, mas deserve gita pag ito yung sambilog, kaya di ako magreklamo, deserve ko man, but, sa rin mga nakapag-avail, mas deserve pag inanda. Ay doon dagit akong uwa-uwa gita sandat. May kung alin yung ginabuo at income compared sa ibang nga may mga abroad. Yes, abroad matod. Kahit pa paano may abroad ka. Mayroon ibang nga rauwa. Diba? Sa Kamaligan. Diba? Si Kapitan Role. Gina-question makaroon. Ay tao kung sino. Kung naanondra na nga reaksyon ko anang aron yung barangay ay ginaputakte mo ko mga pumuyo rin na. Especially mga estudyante. Nga man manakap, ipasugod na nimo ro. O nga it may una-una nga kami nga rauwa ho. Kasimple gilang kuno sa bad kapitan eh. Alinon mato di, una-unon. May mga nabatian, may itong nga mga information nga. Pagapit-yapit, man si Uwag, rinampang magara. Mapanuman siya kita, isang pula naton. E daw, o nga it contractor, rara pinakalala pag ito, allegedly, naka-avail. O nga it contractor. May mga igmangon or may mga magugang nga professionals makaron nga wa pa man it pamilya na sa gobyerno may abroad pa ag contractor para ng pamilya. Hay nakapag-abilt ako 20,000 na sa Albasan. Ay, ato na may pasabtor na hindi na si Kapitan Roy din Perlas. Pero ba't sa pagbalik naton, pamatian tayo na rupayag anay tayo dahil ka nga nagareklamo. Nag-question malang man ko ay kapitan nga nga ginpangpili. Isa apat ay madyasambilong malang ranang gusto malang matawaan ita kaklaruhan kung naman nakasodro yun. Okay, sa Albasan nga na eh. Out of 5 ay sambilog lang gidro questionably. Madyadaywa ko no, pero sambilog ang gidro gusto ng question nun. Naman nakasodro yun. Ay kailangan na ron eh. Sa pagbalik taro na, balikan tayo mapa-Albasan kita. Matapos siya, mga importante, nga pahanom-dom. Standby!
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa

0: E3 Bio with Visio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.

0: epektibo.
1: Mighty Six!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: natin ang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: DTX

0: TTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: Nagkapakita ka pala sa food supplement nga barato, tegalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
5: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray, puro Delos Pueblos.
7: Alas 7.33, raton niya oras, nagabalik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Aga siyempre sa gyapon ninyo ka ng anchorman, K5, Leonard Viray. Well, good morning, Anay Galiuna, kay Kagawad Gaga Roli Baladay, no? Ito barangay Magpagong, nag-monitor makaroon nga gahon. Good morning, ha? Good morning, Preg. May niya pag-monitor kinyo na sa barangay council, barangay Magpagong. Good morning, ha? Jonard Tambong, good morning. Pakigreet man, ramon niya Kagawad, iya sa barangay Libang. Birthday naman kay Larry Takod. Thanks, Gid. Kagawad, happy, happy birthday!
8: Happy birthday!
7: Ay, kamusta man ka mo rin na sa Libang, sa Makato. Kay Tatay Rafael Kahilig, bro, happy 65th birthday. Kay Tatay Rafael Kahilig, gwapo ita Santa Cruz, Aleso, happy, happy birthday.
8: Happy birthday!
7: Una kay Mr. Jose Delson Delpin, good morning man. At kay bro Raymond Nirbasio nga nag-monitor. Iya sa tonyo programa, una kay Madam Norma, representsya, good morning idol. Pakigreet amo niya tatay, si Nicanor Cano, representsya, una sa may Alibagon sa Makato. Ag advance happy birthday manakana parahin aga. O advance happy birthday, ha?
8: Happy birthday!
7: At kabay pa nga tawan imaw it magawig pangakabuhi palangga kagid namon sing mga unga ag imong mga apo abigid si nanay iagang kami permi para kimo. Ayan, haron taan na nung palangga. Umana, advance happy birthday kung saan nga papa no, nga si Nicanor Cano representsya.
8: Happy birthday!
7: Wala well, ton yon nga balikan no taganuman siya. Di karani kita sa Albasan. Hindi na man mapapulukate man kita. Kung nanoro natabo man dito sa Pulukate. And then sa barangay Hulita, imaw man, gina-question man. Ay rosambilog sa mga pwede naton mabuhat di tali. Hindi na sa barangay Hulita, gina-fix pa na kung linyada. Ay ilatag tagaling no kunano mat maurundo pagpamili man dito nga madya daw ro nakabaton ito man based aton nga mga information nga nabuong mga ka K5 ay maestra arungat maestra kuno ay kahit papaano at least may sweldo ro mga maestra ay wa tagid it may napilian ba si Kap una rin pangutana mala simpleng pangutana mala naton don ayan ay kita sa Tagal Basan ay pamatian tanay ro pahayag it rayangra nga sambilog sa mga estudyante man, eskwela imaw sa college, third year imaw da, pero wa imaw gahingabot ko rin ayuda. Dahil siyempre na sa third year imaw. Though gina-prefer abi fourth year, kung what fourth year, tikato siguro imaw pwede. Pero rana at akunta, ay sa apat abi man nga ron, sambilog ro questionable. At dapat kita man ang question nun doon, dahil nga ni, unga man at kontraktor. O, anang ambal. Eh ano ba ro paglaro man ni Kapitan Karan italbasan sa numan siya. Ay pamatian tanan no nagareklamo man kay 5
1: Foro de los Pueblos. Mga K5, si Ma'am Diana Joy Dizon, bali complainant rin mao, no? Kuray nga lang BBMP or program katong yung presidente pag-abot sa scholar program sa barangay, particular sa may barangay Albasan sa Banua Itlan, naman siya. So, gin-post na yung mga beneficiary, aguna nakita ro mga nakapag-avail, no? Ang medyo may questionable, saro niya ron nga lima pa mga beneficiaryo mga K5. Ma'am, pagka-istorya, abi, ano rin na-notice sa rin nga rang, mga beneficiaryo at inyong barangay, particular sa Albasan, sa Lumansya?
2: So, harap yun, sir. Like, gabi eh, may nag-message ka ko. Oh. No? Hamba na na, atin na din mahambag ka rin, no, sa dayo mga nakabaton. So, pag you got pictures, sir, hi, nakita ko tanga, ay, haman dayang rin makasuod. Mm-hmm. Yes. Samantalang, ana nga, igmanhood, sir, hi, gaobra sa abroad. Dahil wagin aron, sir, nga gaobra sa abroad. Mm-hmm. Anang nga, kuya, is engineer. Anang tatay, hi, contractor. Mm-hmm. Ag anang ate, hi, accountant. So, paano, sir, no, makasunod yung mao sa doon niya, naging beneficiary mao? Kasi sa aton niya, qualification, dapat, dumakasunod, hi, duuwa-uwa, gita. So, big question, gita yung mao, kap. No? So, kung ka, hi, masapat, gita. Concern.
1: So kun doon kabi ang gid nimo na napanuhan doon. Doon nga pan. This itsura ag names ito nga ron yung mga nakapag-avail. Kasi gin post ako, di ba? Facebook.
2: Yes po. Kasi one gid naka-public sir. Ang kilala ko bisan ta sir since sa Albasan ako nag star ag naman ako sa Albasan nagtuon.
1: So ano kararo kwan reaction ni Kap? I believe nakita naman do yung mga post nga ag abo tabiro na cashier man ag una sa comment section mabasa naton do pagpad man kimo riba may positive normal iba may negative git ma'am.
2: So nangangawa ko sir is haman ikaw ay professional ka, you are a public servant, haman sir makatu ikaw mag-respond like hindi mo ba hindi ko kaga dapat ginapailal diba nato ng professionalism. Haman sa the way ikaw mag-respond ka munay bukon ta po it maayos.
1: So una nagkuan kimo sikap nag-explain.
2: Wow.
1: O mga barangay officials, negative man.
2: Wow. Sa police pa lang, sir. Kasi una, be concerned, nag-agto ako sa barangay.
1: Oo.
2: Kasi nagkasuid yung ako, sir, sa ruin yung program, kung wa pa naghamba rupiak nga barangay. No?
1: Okay.
2: Kato ko rin nasairan nga, ay, may pro-program. Tapos, nakita ko si Sir JC, no? Kasi si sir nga ron, na nag-post malang imaw it, may banking purposes po, no? Need malang, agduman na kamuya, kailangan ito ma-record yung mga students. So, nag-agto ko ito, sir. Na-fill up ako. Tapos, ay, kita, giman to na naroon, sir, ang gi-fill upan. Hamba na, ay, uwa ka galit scholarship, ne. Hamba na na. Hamba ko, sir, ay, uwa po, sir. Tapos, nag-question ako, sir, about po sa BBM nga to, sir, nga program, ay, palin mo ka-fill. Hamba na na, buhay yung tama, naroon ni Evie, naka-line up. How are you ta? Na-respond ka ako, sir? Uwa,
1: ano yung moron? Barangay,
2: kagawad.
1: Okay. So, ikaw bilang estudyante ka no makaraiti siyang ka eskwelahan iya sa aton sa Aklan. So nakibot ka ron ay daw sa pamatsagan mo daw kan kating kuntaman dapat makapag-avail or iba ni mong kapwa estudyante nga
2: kasi mo man ako talaga no ako na tagis may mga deserving pa ako dapat sir.
1: Oh, may mas deserving dapat.
2: May mas deserving ba? Apo pang fourth year. At haman sir nuwag kita sa dana posting, wa sa dana panawag wa kamit nakitang post nga abelan oh. Nga mga college student or mga third year fourth year ako pang sa barangay mag-assembly meeting kita itapit natin about daya nga program wa gid kamit nakitang post.
1: Wa gid abisan sa Facebook account sari si Kap Bibal kami daw kita man naman ng mga posting sa ibang mga issues daw kanibo eh. Masyadong updated yung mga pagkapos sa social media. Doon yung program, never na ron na-post?
2: Oo, agita, sir.
1: Para mag-in-aware man ka
2: mo? Oo, mas more nga ni makita mo kasi more Zumba at agita niya ang din na-posting. Kaya tinag-isip kita kaming hangal, masisabi.
1: Organ call ka mo nga, tanan nga mga college students, especially sa fourth year, abi pasa ka mo it requirements para tanan ka mo ay ma-validate na ton.
2: Oh, harang kita sir kang mawa. May nag-PM man ka ako, no, nga, fourth year na student man. Kasi, huwagin ko nang mong kasayod, no. Kung ka mo, babe, obligasyon mo, no, nga magpalibot ka mo. Obligasyon yan. Kasi public servant ka mo. Mag-survey ka mo. Mag-survey kung ta ka mo. kat para masayran ba mga student to programa nga rin para sir.
1: Oo.
2: Tapos ay kaya nga ninyo magpakampanya bagay-bagay.
1: House to house.
2: Diba? Oh. Pero pala man doon nga program ay nahipos ta ninyo. Diba?
1: Why not itapro andang mga andang mga persityo nga leader.
2: Oo, pag ito sir.
1: Para inform ro kada household kung sino na ro may mga college student. What may mga natabo kita?
2: Wag ito sir. Wag ito natabo.
1: So pakikwa na bi ma'am, sa lima nga nga nakapag-avail, madya pila ro questionable karong kanda.
2: Actually daywa, pero mas ginafocusan ko lang gito sa Sambilo kasi mas kilala ko sa ikro background it. Oh. Ang family background it doing sa Sambilo nga ron sir.
1: Wag at personal kanda ka ma'am para maklaro
2: na to. Sir. Wag ito sir.
1: Oo. Or kay Cap. No, may panikaw nga.
2: Wala man, sir.
1: Siyempre, basta daan mo nabi nga sa kababo na interview mo, basta yung mga issue sa politika. Oh, na, kaya ka man nga madya 50-50 nga madayon atong yung eleksyon, no?
2: Mm-hmm.
1: So, basta ginagamit siyang manaroyon yung programa sa pamulitika. Okay. Wala man, ikaw at mga intensyon. Oo. So, background, nabit din nga rin nga sa bilog sa mga questionable na ginamba ni mo para uman, no, pamabatian ni Cap.
2: Do isang beneficiary sir ng brand sister or basa ng ismang hood sir Haiga o sa abroad kay Wadon. Agang pagkasayod ni juniors ko no doon sa Bilog. And doon sa Bilog kay engineer anang kuya anang ating accountant.
1: Kaya panyo taro nagatrabaho taro sa profession.
2: Opo. Okay. Sa contractor. And then actually sir kabien o. Pag post ko ito yun around 11 PM nagtawag ro mother do yun niya ron nakabato no naghambag iday mo sir kay mama nga ayusa ing unga nga hay basi madugaan ni trabaho si tatay na so naging trabaho
1: naman si mo, si tatay mo gobrao
2: si o papay gobrao na sa kanda kasi nang father ni doctor construction worker po ako nga father go work po akong father una kanda do yun po.
1: Okay, so may mga pagpamagagot na galing na tabo ka BA.
2: Oh, yes po.
1: Oo. Okay. So, kung gapamati abe si Cap, ano yung gusto yung maipabot ka na? Or ba si nag-atubang ka mga daywa?
2: Awa pa man po.
1: Oo. Ano yung gusto yung maihambal abe ka na?
2: Sir, Cap, we demand transparency po. Pakita mo ka mo, kung alin yung brang proseso para maka-avail gid sa tag maging maging qualified sanda sa programa nga ron. Malisod gid po ba ka ipakita kamon tutanan yung proseso ng programa. Uyon ba lang
1: dito?
2: Sana'y masabot na sabat gid ang inyong resulta.
1: Thank you. Oo. Pero gimpost mo kabira no? Ag aron yon nga bosser. Huwag gid bisan gid message ikaw kuha na nga barangay officials or mismong sikap para mapatawag ka sa barangay.
2: Oo, pero nag sa mga comment section yun, ta sir, napag-comment yun tayo mga makita ang mga nasa barangay pag ato man niya sa barangay.
1: Oo, so ay, ano yung plan pagkabasa mo karon?
2: Pagkabasa ko sir is, hamba ko ay, since full schedule ako sir, no, as in tomorrow, so isipan ko sa Wednesday. Tapos, may na mga concerned citizen man, no, nga gapang-message ka ako niya, hindi mag-duso it at doon. No? So, kailangan mo ni mana it, mag-ipon ka at pruweba, no, para baga hindi ka mabaligtad na sila ever mana. Kasi kung ito sandaro na ikaw istaga, pwede nga mabaliskad paro istorya.
1: Oo. Pero sa mga evidence, kaya ni mong patunayan dahil nagbasi ka sa post mo lang, di ba? It barangay. So una ro, picture, names, it mga nakapag-avail. So makuanin mo ron. Makaya may ipanon, mapa-question kay Kapitan kung makita ka mo.
2: Yes po, kaya po sir.
1: Oo.
2: Kasi kilala ko kita sa
1: daw mayan. Ro contractor, I mean do family nga ron nga nakapag-avail nga daw para kay mo ay medyo may una-una ta. Ano, family related ko, mga barangay officials.
2: Video pag kasi ko sir, close gid sa daw.
1: Oo. As in close o hindi family gid nga relatives nanda, igmanghod or gumankon.
2: Doon do ako sa side sir. Pero ang pagkasayad pag itabi ko na is treasurer ko no, ng isa igmanghod nga ron sa barangay.
1: Oo.
2: Anong pagkasayad bakit?
1: Okay. So, ro kanya ra, ro imong desisyon na mag-post at magpa-interview sa K5 ay imo tanga sarili lang yung desisyon.
2: Yes po.
1: Oo. Okay lang sing family, ma'am?
2: Yes po. So, inandag, aware sa family na yung brother. E sa ba, inandag ako, rights team mo doon. So, panindigan niyo. Kasi sa tama, matay mo pa.
1: Oo. Kipote na ako, estudyante man ikaw. So, bukod at para kimo rin mo galing pakiglaban bilang estudyante nga dapat ako man ka to. So, galing imot ang pakibato dapat sa mga iba man nga kapwa mo estudyante nga residente ita Albasan. May mga una pata sa pagtanaw mo gid niya.
2: Opo,
1: mga ano abing background nanda? May mga nag-aano ra ng trabaho ra ng family?
2: Di ba malang man sir, hay uwa-uwa man, no? Di ba man hay may ginapatuon man lang kasi ano man yung parents sa yung uwa-uwa. Tuwing pala sir, kilala ko man ang Lisanda sir, di lang ako mag-name. Actually, nag-ano masarap concern sa mga doing bagay kay Kap. Paman diapot sa ending sir, man mag-uwa-uwa lang ng diapo, naghampay patawag ko nung patawag. Lang, amo lang ginina din man sir is, ipakita ako aling do proseso.
1: Impasihan.
2: Opo.
1: Oo. O dukon tabi ka na budlay tagali at may mga pagpa-inform ay matuod ag kibot na ka mo nga may beneficiary ta sanda ag mas nakibot ka mo releasing ta ko last I think last week or makarang kahapon na nag-release o kibot ta ka mo nga ato gali ra nang gin pangtawaan. Sige sige. Ma'am, thank you ma'am. Ag good morning, good afternoon, no. So day nga ra ma'am after ka na ano bilang complainant may kwan ka mo may kwan pa ikaw plan nga mag proceed sa DIFG province para i-complain traya?
2: Reklamo? No, kung kaya gid man namon sir no. At kung maka buhid gamit evidence is gamitan niya student hay kung may time kami no. Ipasaka gid namon sir. Pagipakita namon do tuod lang. Pagipakita namon do rights namon ko. Ilang student.
1: Sige. Ma'am, thank you ma'am.
2: Thank you po.
4: Foro de los Pueblos.
7: So datoro pahayag mga ka K5 idaya karang babaye estudyante man imo third year college pero ranat point bagay bukod at para kana ra nang na ginakuan ng pakigbato abi nga kwanda dapat ako di karon sa kwanaron yung slot bukod ni dahil ranat ang bagay transparency para nga maipaabot man sa pumuyo nga kun ano ron ginbasihan it barangay nga man it ginpili dato nga tawo no beneficiaryo nga gali ko no allegedly may pamilya magugang nasa abroad agro mas lalaki contractor gali randa kuno nga pamilya kara paginambay tabi contractor ti gapangontrata ay depende man abiron kun halimbawa gapangontrata ka sa kun ano rin na nga project kun nasa government no or ginakontrata mo bimana ro ring pag-construct ito yung establishment o bagay kung ano pa. Depende sa kung anong klaseng ginamat ginatawag na kontraktor. Pag hinabag tabi natin makarap, pag hinabag ka kontraktor is about sa mga infrastructure, di ba? May naman tabing kontraktor, halimbawa, kontraktor ikaw it gakuan ka binaman, gapangontrata ka nga rem produkto ay buon mo, alsahon mo to sa ibang banwa, ag ikaw mo riyas sa ipihak ng banwa nga mas mabahor demand, no, makaw na abi, may nagapangontrataman nga ako lang mana di karon matira ko imo nga ron nga kwan, gate abi mana, gaubra kamit mga stainless or bakal nga gate, or ako lang mana maubra ko imo nga ron nga mga siyaming, sliding window, o pangontrata, gapangontrata ba, mga mauron, depende ko lang ang mat natawag ng kontraktor. Eh, kasabi, na-mention na, ang tatay naman galing, ubra sa ring aron nga pamilya ko nakapag-avail. No? Ngawag ito ako, mat ginareklamo na, okay lang makonsing family, ay okay, matakon, decision matakon na binana ron. Oh, although nga may mga pagpamagag-pagag na nagkakanabo, ha? Una sa comment section, matapos naging post ro yun kapon. No? Ay nakapag-react imaw eh. No? Kung ito nga itong in-post it barangay, langawat, asa na matsugod ro yun nga ron. Ay may kwarta taro, lang may una-una tara ng pamilya. Oh, ay mong doon nagkaisog nga ireklamo ro yun, ang question nun kay Kapitan Perlas it barangay Albasan sa Banuit naman siya. Sinuna sa pagbalik naton at doon abuton ni Nyada na with K5 Rome para nga mapasabat man imaw. No? Kung ma-explain man ni Kap, ay may una rin nga mga rason eh. Ag doon na gusto nga masairan, it anang nga mga pumuyo, particular kung rin nga nga si Ma'am Dison nga nagpaabot it na ikaw nga reklamo.
4: Puro de los Pueblos.
7: Alas 7:50 ko na ito yung oras. Agada yung oras balita to gato. Itay ka na nga D3 Bio ng kampiyon yung suplemento. Antiviral, antibacterial, antifungal specialist mga ka K5. Yahoo! Kung gusto nyo nga mag-ayos sa simpleng bagatian, trangkaso, do pamatsagan nyo gagnaton ka mo. Sundutiyagi, imniyagi. It D3 Bio mga daywa kakapsula. Agod mas nga nang gamayad ka. Kasi may D3 Bio contains limaw ita VCO or extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglycerides nga nagabulig protektar sa aton karang ikaayong gawas. Kani kung gusto niyo nga mag-ayos, ginabatsag niyo nga bagatian, Simpleng trangkaso, kung gusto nyo mag-backod rin yung memory, mag-inhealthy to brain, ay mag-inom D3 Bio.
4: Yonar Viray, Foro Delos Pueblos.
7: Jeffrey Remetio Patricio, paimbabaw don haman imaw, git gina, git na PM. Basta usapang ayuda, masangag git kita. Makaroon mata kitang mga Pilipino inugaligon doon naton. Pero kung may panawagan o kapitan nga buligan, wa it ga presenta. Pero kung ayuda, abo qualified. Abo qualified, pero singkiri, roslat. Pero masanga, ganimago na yun. Jovel Jude Zamora, good morning. Agaw na kay Jonard Tambong, nga nag-monitor man. Iasaton ka na nga pag-ililiba. Ma'am Tessie Sukgang, good morning. Una sa may barangay Kamaligan sa Batan. Madam, kamusta ang kamurina? Ay masangag rin yung barangay makara party man sa BBMP nga ra. Bawat barangay makikinabang program. Bawat barangay gibat-an nakinabang. Pero nakinabang, dapat kung tabayluhan do BBMP nga ra. Bawat supporters makikinabang. Or bawat supporters sa barangay ni Kapitan makikinabang. Ano dapat ro programa nga ra sagay. Nakinabang matur bawat barangay. Ro problema ro mga nakinabang ay ikat mga bukon ta dapat makabaton. Sa amon nga nabuo ang nabaton nga mga reklamo iya sa station, pilaw ta ka barangay. Nganin do na naka-schedule ako sa taga DLG province ay napabalik kita rito. Ay gusto ko tarang ipaabot sa DLG kung ano ra nang action kara kasi I believe aware man sandago ko kung nagakanabong area sa ton saklan nga masyado na nga masangag. Pero implementation ko programa nga ra. Di ba? Eh, wata, suno manabi kay Kapitan Tolosa, may mga validation. Agar tagali kasangag ra. Huwag ka kong ka-reply si Kapitan Tolosa eh. O, DLG ko tanong natin kung ano ro pwede nang mahimo ka ra. Ay, naitaon do kwarta eh, di ba? Nandistribute yun. Sa mga estudyante nga butang ta ka karapat dapat, okay matato. Ay, palin sa mga hindi ka ra. Ay, nandistribute na ro kwarta. May sanction kita sa mga kapitan nga nag-abusar, nga roo nga na naging butang na sa listahan, nga roo mga ginbutang na dahil kung bukot andang pamilya, andang mga supporters nga may una-una. Di ba? Ipabalidate na ton. Ino na, balikan taro, nagdugang pa nga mga balita, pero si Kapitan Anais Albasan, tawang tat oras, with K5 Romy, sa pagbalikta, matapos siya may importante. Nga paano, Dom? Standby!
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
9: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
10: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
9: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
10: Kung sumi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
9: Kabuntag na o gabi.
10: O, nakaroon pila na may mong sugar?
9: 136 na lang akong sugar.
4: TTX 500.
11: Kaupod na ton sa diskasyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa unang nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ini nga aton ginpili as prime ingredient? Isa sa active compounds ang DTX 500.
12: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
11: Posto. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimix ang functions ng insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin? Na rin sa amarguso. No, it's not insulin. Nagamimik sa functions ng insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
13: TTX 500.
14: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
10: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
14: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, two times ko, tagdwa-dwa ka kapsol, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git, subong gimintinance ko, nag-itser ka namin, namin nag-itsakon nga mata.
13: TTX 500.
10: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal kapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amargoso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
12: Yawan ka kao ng puso.
10: Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
12: Inom ka na lang di TX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
10: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
12: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols, amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay. Kaya especially, dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
10: Husto.
12: Para ma-stay healthy, kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
10: Polyphenols.
12: Isa pa mamangkot sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
10: Husto.
12: Tikurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tao. Balatian sa kurason.
10: Sagid.
12: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
10: Correct.
12: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla. Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya si Lula.
13: Gusto. TTX 500.
15: Ako si Herminia Titong, 53.
10: Tilangin mo blood sugar sa una?
15: Sobra 300.
10: Sa pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
15: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
10: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
15: Oo.
10: Anong resulta? Tila na?
15: Sobra na lang 100.
13: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: ang kampyon na istasyon K5 News FM Yonar Viray Foro Telos Pobos.
1: Alas 8:01 daton nga oras sa gabalik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, sa gyapon ninyong anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba mga K5, good morning sa mga nagapamati di kara sa may Splash Laundry ha, aga sa may All-in Water Repelling Station nga nagamonitor naman makaroon nga oras. Ago na sa may Sitio Bita na kay Lola Isming, good morning sa tanan nga monitor na tununa sa mga nagapamati ha, Baladhay ag Manoloy family, good morning na kay Uncle Nono Marvin de los Santos nga nagamonitor naman. Ago na kay Auntie Norma Francisco nga nagatutok sa aton nga palatuntunan.
0: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Dalang gid ay check tanay si K5 Romy Kahilig naka-standby sa piyaka linya parte sa sabat ni kapitan. Kaya siguro nabatian man ni Kapto Kaina. So pasabto na to ni Mao ang ipa-explain ka na kung nga man nakasugod ay out of 5 sa bilog malang gid man dokisyonable. Hindi iban sa kapareho sa ibang barangay nga hagos tatlo kung namatian ni riba tanan gid tanay. No.